0: Ramil Uy.
1: Mayad nga balita si Balumnan. San Remy Yonhon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kambagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
2: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikoging kulbaan, kay may wadlak ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya. Sigurado, obos ina sila. Gani karon ako nagayom. Kay ang patubas, pertigid kasugong. Kay ang wadlak nga insecticide, manami gamiton.
3: Ang Warlock nga insecticide ang ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyo lugar. Sa dugang nga impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio.
5: You may VCO.
6: Ang VCO.
5: You may D3.
6: Magabot ka.
5: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio.
6: Ang D3. You may VCO.
5: Ang VCO.
6: You may D3.
5: DGX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na ko ginangakon niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako ng friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pag tumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
5: DGX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Your next food obsession just dropped. Meet the new world famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger licking good.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong panimisis ng D3 Bio, tatlo kami sisa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako Matsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: Las 8-8 ang takna saga. Pabalik sa tuloy nga pagpangalagad, we are now in our second and final stretch sa best commentary program kang University of Antique Media.

0: Best Commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Oro de los Palos.
1: Ang dyan nga bayan sa aton sa ringa pagpangalagad, ginahatod ka naton kang Klinika DTX 500 Capsule. DTX 500 Capsule, parisanta kang Mighty C, isa na ka immune system booster, alkaline-based vitamin C.
2: Oro de los Palos.
1: Ang mataas nga pressure sang dugo o kon high blood pressure o kon hypertension ang isa ra ka makabig nga traidor nga sakit. Because you may be happy, alive, and well today, pero kibot ka lang pagkasunod adlaw, kibot lang ang mga pamilya mo, himata kaprintihan mo, mautas ron ang kabuhi mo.
2: Foro de los Pueblos.

0: man sa imo pamatian. May puntuman nga dapat istoryahan. Isyo pag problema nga ginapangatubang. Alakayan dyan
1: sa... Lasa 8:11. Sa atong siri nga pang-reportan, Tito Iano. Sinsagin sa atong mga pinanangga nga mga taga-paramati. Again, na DTX sa 500 capsule kag Mighty C ang alkaline base vitamin C. Ang hypertension nag-cause na siya sa ginatawag nga stroke kag heart attack. Ano't nagka-stroke? Ay, siyempre hindi naka-fluid mayad ang imo sining dugo. Basta piki, magklato siya sa imo sining brain. And at the same time nagka-heart attack ka man because nga hindi naman gani siya tuod makalusot ang dugo. Siya sining bloodstream. No, so hindi na siya makasupply gid sa mga nagakinahanglan man nga mga vital organs ta. Well, that causes also sang pagka-shock sang lawas ta. Asa piki mapatay kita.
2: Puro de los pueblos.
1: Amo na ka importante nga mag-inom kita sang antioxidant, no? Hindi lang sining cleansing nga kundi gina-detoxify kagid. Bamo kun magambal kay lang niya cleansing. Da pareha sa nablabanwang cleansing lang is like gapangugas ka lang pinggan gamit da ang imong mga ano ni no dishwashing so ano ni ng dishwashing soap o kun ano man da nga mga ginapangugas mo na pinggan. Pero magambal kay ang detoxifying best example sina is kun nagahugas ka pinggan once a week ah butangi blason rock. Ano unta kun di na siya maglimpyo pagin. Oh, so muna ka kinalain sang cleansing kag sang detoxification. No, so mas nami gid ya kung detoxify ang lawas ta because amo nang number one nga yabi gid sa aton sininga ikaayong lawas. So inom kita sang DTX 500 capsule himo ja sa Ampalaya Leaves isa ra ka herbal medicine kag ang disugard sugar kin extra kay isa ra ka antioxidant, anti-inflammatory ingredients kag kinanlanon sang lawas ta agud to nga ma-detoxify kita. So likawan ta ang pagkapatay dara kang stroke kag jang heart attack. I-detoxify ang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang klinika DTX 500 capsule. Paresanta kang Mighty C ang alkaline based vitamin C mga kakayfine.
2: Puro de los pueblos.
1: Available rian sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and every M

0: WF Rogan ang aton sini nga klinika doctor si Dr. Ramiro Nidroda Monday, Wednesday and Friday. Rogan ta na sa May San Jose Clinic ta for your consultation na. And that Tuesday and Thursday TTH rugto ta na sa May Kulasi Clinic ta. Sagto ninyo lang si Dr. Ramiro Nidroda nga aton sini nga clinic consultant. Agud to magiyahan kamo sa inyo sini yang mga dapat likawan, dapat inumon nyo nga mga food supplements. Kag magiyahan kamo kunano na mga ginabatsyag nyo sa aton kadya mga pinalangga yang mga taga paramati.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano yung storyahan tabla taralupang doon nga balita? We should care about this. Kay it has something to do with our daily living. Kag ano ang nagahulat nga future para sa antikit, ha? Kay imagine mo lang blaban, wa, una tong reports nga may mga negosyante na may pira ka mga negosyante riga sa San Jose nagsirado na sang pirananda ka mga negosyo. Now, report na lang, masubra 10,000 kuno ka mga panimalay sa antiki na lakip sa severe food insecurity, ha? Insecurity based sa 2024 CBMS kang Philippine Statistics Authority o kung PSA antiki. Nando ba lang nagkakahulugan sini? So doon, lack of food and purchasing power ang nagaka-experiensyahan sa probinsya kang antike. Agud to nga matulid pagid kag masayuran kita sa kunano pagid sinibanwa ang mga epekto sa aton nga linya. K5 Family Palanog.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Nagdangat sa 10,836 ka mga panimalay sa antike ka K5R dyan ang nalakip sa food insecurity o kung wara nakakaon sa salad ka nga sang kaadlaw, no? Dya base sa 2024 Community-Based Monitoring System o kung ang CBS o kung CBMS kang PSA. Sa idalam kang severe food insecurity, magluwas sa dyang 10,836 marigyan man nga 27,961 ka mga panimalay sa probinsya ang nagutom ka K5R dyan pero wara ti may makaon, no? So 18.31% dyan tana kang food insecurity experience kila kang probinsya. Sa moderate food insecurity naman, regyan sa 51,488 ang nagakaon kang pagkaon nga mas gamay sa nagakadapat nandangakanon. May regyan kang 43,222 naman ang kinahanglan nga mag-skip kang anda kadyang nga meal. And may 45,301 naman nga mga panimalay sa probinsya kang antike ang naubusan na kang pagkaon. Sa mild food insecurity level naman kay K5R dyan, may regyan kang 94,167 ka mga panimalay ang nakakabalaka nga hindi bastante ang anda kadyang pagkaon. 68,147 naman ang mga panimalay nga nagkakaon kang pipira lang man ka mga pagkaon. And 65,493 naman ka mga panimalay ang gakaon kang hindi healthy nga foods o kung unhealthy foods sa K5R dyan. Ang dyang mga numero ka K5R dyan, ang base sa ginpatigayon nanda nga interview, no, sa mga panimalay while okon sa tiyon na kang 2024 CBMS enumeration. And this data ka K5R dyan ang ginapasa, ginapakita sa atin kadyang mga LGU agad mamanaan nanda nga sa anda kadyang lugar may mga parehas kadyang nga sitwasyon and matugruan kang aksyon ka K5R dyan.
0: So nanunin nga mga munisipalidad kung mayroon yan ginmagaling ginapasa mananda dyan sa mga LGU ta. Do we have names of the municipalities? Nga daw, medyo mabarta. Daw, taramak ang katulad sa nga mga na-experiensyahan sa mga tingin nyo, Fem?
2: As of now, K5R dyan, no, wara pa kita ti data kang by municipality, no, basi karo na makapangayo kita. Pero amura ganit ka K5R dyan, ang CBMS Abidjan, every 3 years dyan nga ginakandak, no. So, ang ang una na nga pag-conduct is 2024. So after 3 years, so sa 2027, makandak pag-isandak ka dyan kang CBMS para makita kung ang result nga to kag K5R dyan sa una na nga pag-conduct kag napasa sa mga LGU kag kung natugruan man kang atensyon kag mga programa, makita kag K5R dyan kung naghiluway man, kung nag-improve man ang mga sitwasyon kang atan ka dyan mga antikenyo or amuman sa gihapon o kung wara gid naghalin bala ka K5R dyan.
0: Magambal kang severe food insecurity. Nanong factor si ni Fem? Nanong kahulugan niya si ni? Anong factors? Anong nag-cause ang katulad si ni ng mga eksperyensa sa mga antikenyo ta K5 Fem?
2: Ang isa ra gid ra ka K5R dyan nga factor, why is it nga may food insecurity? Kita no, isara kara isang kapigaduhon na gid ka K5R dyan, and as well as ang livelihood man bala ka K5R dyan, kang atan ka dyan mga antikenyo, kung wara bala sanda ti mga obra, ti wara man sanda ka dyan ti imatugro nga pagkaon, sanda ka dyan tagsa ka mga lamisa ka K5R dyan.
0: Okay, so magambal ka gali, yeah, it's all about purchasing power. Siyunan kon wife obra, hindi man niya makasarang magbakal sang mga kung ano madang presyo sa nagkakadapat nga pagkaon. Nga dapat kaunon kang isa na iakataho sa matagadlaw nga tanan Fem.
2: Yes, ka K5R dyan, kag isaraman posibli ka K5R dyan kung nabagyuhan balang isaraman ka lugar. So, kung devastated man ang dakad dyang panimalaybi o kung ang mga gamit naman to or naabay man to ang mga kwarta ng dakad K5R dyan nga nagdurura. No? So, isaraman na ka-factor ka kuno ka K5R dyan ang environmental.
0: What about ang sustento or ang supply dabi sa mga pagkaon that should be available sa matagadlaw nga kinanglanon sa mga tikenyo? Bastante o kung kulang man?
2: Regarding that ka K5R dyan, wara gid natin no ma pamangkot kung abay raan, pero isaraman kuno ka K5R dyan is ang inflation man o kung ang high food prices man ka K5R dyan.
0: Insakto na, amugid na. Sige, with this information, salamat yun K5FM.
2: Sa K5R dyan, amo dyan ang balita mahatad natin sa programa Foro de los Pueblos sa balita halina sa News Center ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
0: Darwa naman dabi na kabagay mo. No? It's either mahal, hindi ka maka-afford sang kinanglanon mo nga pagkaon for that day or every day of your living, or basi kulang ang pagkaon kag hindi siya available sa imo siniya matag-adlaw nga pagpangabuhi. Well, ang realidad dabi niya sa aton sa Antique, way nga amo gini banwa iya ka talamak ang kagutom nga eksperyensyahan man sa aton sa mga kasimanwa. Not because of the lack of supply. Maybe buga sa rako ta sina diri. Mga isda man nga daplion ta rako man tarigya sa may Antique. Kaya mo niyang livelihood man sa pinanaton ka mga kabugtungan, kung hindi mangingisda, mangunguma, kung hindi manguma, mangingisda. Diba? So, medyo layo siguro sa patanga mabaka nga because of supply insecurity sa mga pagkaon naton sa matagadlong atanan. Kaya matagalido, bastante man kita rugya. What causes to odds ang sining kagutom? Or kung isa man ba nang isa na kainti kayo, okay na lang na, ma-once a day meal na lang ta siniya. Well, that is simply because of the inflation. Ang sado kataas nga presyo sa mga baraklon. And the worst is ang mga basic commodities ta. Bisan sa bugas na lang, bisan sa mga pagdapli ta na lang, bisan gani gulay na ginlang eh. Kunsang una, makabakal ka pa sang tig-dos pisos, tig-tingi-tingi pa na, tig-isa-isa pa na ang bakla na isang talong, so na, subong ginakilo na. Sakto? So una, makabakal kaya sang isa katalong, pila dos pisos, tres pisos, subong kiluhan kanila. Ang ginabantayan, kuya, basi nga maligyan ta nila bugas, tig-pisong isa kapase. No? Doon kayong posible, mga guru, pero gabay pang hindi matuod, mga tabo na eh. No? Mabot lang, simpob lang, ang bakla na isang bugas ta, tigpiso ang isara kapase. tinuntong istoryana na. So this simply means ang inflation, grabe ang epekto niya sa mga tikinyo. Nagataas nga nagataas ang presyo sa mga baraklon, pero as is lang yapon, amulang si yapon ang ginasweldo ta. If you are working and a minimum wage earner, nagaduro ang imong sining nga mga demand sa imong kwarta, padulungan, pagtunan sa imong sining nga sweldo. Pero Diyos ko, ang imong sweldo mo mangyapon, amo ni ang realidad. So ang tendency, hindi may lang permit kung minimum wage earner ang aton sining nga mga kabungtuan eh. May lang permit kung halos tanan sa aton, di may ubraman. Pero may rugyan, gidabi nga buruligan, karuluyan, gidla. Dapat gidman lang ang kaluuyan mo, gidaw. Amo ni ang realidad, banwa sa aton, sinidiri nga pangabuhi sa probinsya, Kantike. We wish to have that and to avail that kind of product. Sang food, dabi na gidlang. Di lang product, may pagkaon. How we wish nga makabakal kita sinada, pero ti, true kang realidad, bla, kamalmahal niya sang presyo. Karako pa sang dapat mutuon sang galastuhan. Kisa, mambalkan nga mga bakang nga basic commodities, ang labing kinanglanon sa mga pumuluyo, sometimes, ginadisregard na lang na. Ang tao yan, nag-learn sumong mag-adapt. Mag-adapt sang ano? Sang pagutom-gutom. Siling niya, babakal ko pagkaon, nisisidad di para mabuhi ko. Siyempre, hindi kaya ko pa manibayad ko dana ito sa ginutangan ko. Inangutang siya because basic kinanlan niya man. No? Nagkapangutang siya, tapos kinasukot na siya. So, he or she was torn between to choose the food niya mo ning magkabuhi sa iya pamilya ko sa utang na napakuyan to sa social media. Just imagine, no? Abit na ganun sa una, na-address ron ni Ann sa aton siniya nga gobyerno because hearing from the previous administrations, halim pa rin sa una sa mga previous administration, hindi lang sa nagligad lang, ha? Mga nagliligad nga mga presidente pagidblas ang Pilipinas, ha? Amo ng role mismo sa NEDA, no? Tinigid na lipat ko sa meaning sa NEDA. Wait lang, NEDA. Meaning. Oh. Anong meaning sa NEDA nga na? National Economic and Development Authority. That's the role of NEDA. National Economic and Development Authority. Sila ning nagaplano, sila ning nagaforsee, sila ning nagatugro sang goal or time limit nga by amon nga tuig, maybsan nato ng kagutom sa Pilipinas. Tigaling ay ginawa lang man tuod sa gobyerno nasyonal. In fact, why man kita ginapabayaan na sa gaa nato every year? No? That's why gani may mga gaa kita General Appropriations Act bla. No? Ginabudgetan ang tagsa ka mga departamento that is responsible for whatever concerns kang tagsa ka mga Pilipino. Pero ando tao, sa Japan kulang, kagbisan, mientras tanto kulang. Kaya nga man, kadungan sang pag-address ang problema, nagalubo man ang aton sila nga populasyon. So kung ginbudgetan mo lang sa amunin nga mga existing Filipinos for 2026, pagka 2027, yabaw Diyos ko, naglubo pagin ang populasyon niya, may isa pagin ito galing, may pila pagin ito ka Pilipino, nga dapat galing natin sa gudun. Aba yun sa programa. Iway padalabot ang korupsyon. No? Sa aton sila mga pinalangga ng mga tagparamati. Just like to imagine, sometimes we tend to really compromise what is basic necessity. No? Kitungod nga, nag-learn kita mag-adapt. No? Ang bata sa una, mahibi niya kung piangak na sa kumagutman mo. Subong bata, nag-adapt man. Siya kung di magkaon, di sa muning oras. O, ati, huwag man pagkaon ni, okay naman lang. Di matiis mo na iya. Mabatas mo man na iyan bilang ginikanan banwa. Sa atun siya ni mga pinalangga, yung mga tagparamati. So it has nothing to do with the supply of the food. Regis sa probinsya, Kantike. It has something to do with the buying capacity. Kamangantike nyo. But you know what? Kung padalman tani, kung isawihan tang buying capacity, why na niya banwa may mag-dare nga negosyante nga mag-invest pa di sa aton sa probinsya kung mag-amuning sistema? Pati ka, K5 Junel, Ikaw man to negosyante, magkamanegosyo, ma-invest ka na sa muna nga probinsya, sa muna nga banwa, nga way manggalisang kapasidad nga magbakal sa imo sining nga negosyo da. Diba si Alusun, doon pa nga yuon na malandatuon? Dugangan pa sa mga patay guto man nga mga opisyal? Nga kung hindi mo tauan sang payula kag sang mga pangpadanlog sila, may man kuno proteksyon ng imo negosyo da? Oh, insakto? Yan muna yung realidad. If this will continue, ining manaba kagpigado nga buying purchasing capacity sa mga tiket nyo, I'm telling you, sa economics 101, natun-an ta niya. Iniya law of demand and supply lang niya, ha? Natun-an ta man nga basta pigado gali ang purchasing power, pigado man, naba man ang mga investors nga mag-invest sa ilang sinigusyo. Because number one, tun-an sa negosyante. Example, kung ikaw si Lucio Tan, kung ikaw si Manny Villar, tukod ka na isang Vista Mall sa Antique, oh, ang taon mo na tanong isang buying capacity na kamusta, ang population nila kamusta da? Sa hindi lang population da, how about ang mga professional nanda? Ang mga may ubra da, kamusta da sila? Amo na kibot ka lang kung magambal ka SM City, sa city lang gin siya tuod na exist? Can you name the place kung may SM City sa isa ra ka banwa lang? Nara, Junel? Ang SM City, bla, naara siya sa banwa, hindi siya city. Kan ka, may ara ka mo nga naman-an. Ako so far, wala ko may naman-an nga SM. Unless kung Save More lang ginman niya, ha? Jimmy, Save More lang, blay na blang daw store na nila nga doon pang groserihan lang. Pero kung SM Mall ginya, I don't know kung may ara sang SM nga sa municipalidad, hindi siya syudad, bla. Please, educate me, ha? Kung insakto, kung sala man ako. Kaya pagkamaan, kuya, magamba ka SM niya, nga mall gina, sa syudad lang gina sila yung nag-invest. Kaya nga man, amunang yakaalam ang mga negosyante man. Kung syudad, dabiti, bahol ang ira, bahol ang income. Syudon da, kaakibat sinada sa bahol ang income is, of course, rako man sa mga professionals, mga taxpayers, na may kasarang, may kasangkol, blaya sa pagbakal sa mag-purchase ang ilang sininga mga produkto. Hindi man mawian kag mabutang man sa bankruptcy ang ilang mga tenants sa ilang mall. Diblaan mo na yung ginasarang alang sa mga tycoon sa negosyo ang buying capacity gid o kunang purchasing power gid sa mga pumuluyo sa certain lugar nga riyan o certain place nga riyan. Di karon kung wala na ikaroon sa manong bakal na sinong patuod may inspired nga magtukod ni gusto man. Dibla? Saton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamati? Rako sa mga factors nga gina-consider ang mga investors naton para nga magnegosyo sa aton sinitagsa ka mga lugar sa probinsya man o kon banwa ta man. But having learned sa mga katulad sa ni banwa nga mga experiences and testimony halin sa Philippine States halin sa Philippine Statistics Authority PSA, TYA pigado ay tuod ang negosyo mo, sumong gabutwa-butwa man. May piraman kita ka mga friends ng mga negosyante. May naman kung banwa kung rako man ang may nagakanto sila kag nag-avail sa mga services and products. Ano? May naman kung hindi. Sometimes kanina may mga job displacement naman eh. Hindi nakasarang si employer nga mag-sweldo siya kahit naba naman ang sales nanda. What for pa nga ti mag-tiner pa tuod ang empleyado? Kaya hindi mo man pwede pag i- anon sila, hindi mo man pwedeng nga ibuhinan mong sildo nanda because may standard man nga ton sining nga minimum wage. That is being regulated man sa nga ton sining nga mga agencies, departments involved like DOLE. Oh? Tisingi da black ron nga pasangudan mo ang isa na ka minimum wage earners ang below minimum kung hindi ka malintian sa DOLE. No? Kung hindi ka makasuhan sa empleyado mo. Yan muna yung realidad. Kinanglan tagi di banwa nga dapat mangikasog kita. Dapat ang ubra mo subong niya, Diyos ko. Naga-income kay dapat sa mga 50,000 a month. No? 50,000. So una, kung kikilang baka nga 30,000 ang sildo mo, do ayos ka na, no? But sometimes subong ang 30,000 mo, ah, dahil hinuyapan lang. Kulang pa yung balaydan mo sa bill sa kuryente, balaydan mo sa tubig, balay dan mo si imo nga click o kun ano na dang Honda na imo or kun ano man diyan nga motor imo. Oh, o Rossi man daw na ano dang mga gasolina mo pa sa matag adlaw nga tanan. Pagkaon mo pa. Uy, abi nyo bala one thing I have realized, aryo. Kadya ang speaking of pagkaon. Kadya lang ako naka-explain sa gid nga puro pa maraklon ako nagapaninda. Ako ang nagabakal sang mga kinanglanon to sa ginapaubra ko nga ano niyo nga ano balay-balay ah. Ah, tiyang mga tinaho ko to, mga trabahante ko, kinanglan mo gid pakanon. On top of that, dapat ang imong sininga sweldo sa ila, dapat hindi sila ma-perdi man gadiman na subong. Libor subong sang una may yabal ka nga libor mo sang una sa patindog ka balay be. Magambal ka libor sa una babutang lang mga 500, 450. May mga muna sa subong yan pinaka na ba 600? Libor pa lang na. Maginon mo na. Oh, ang pinakasakit na muna ay magluwas bi sa adlawan nila, adlaw-adlaw bino. Ang kwan, ang pagkaon gid. No? Bakal kaw sang isda nila. No? Ila sining ang daplion gini mga bugas nanda. Adlaw-adlaw nila dagla uling ba Diyos ko. Kadya ko lang experience ha now I know the ano ni the cost of living kumbaga kung ano ang mga dapat mo tuod ya tunan sang pansin nga mga no? I just imagine example bi kun magbuklod na gid kami no? Na kami-kami na gid lang. Siling ko bawa natistingan taman nga puro pa maraklon ba na sanay tabi nga kita ang ginagroserihan mo no pagabot mo sa balay makaon ka na lang until no nga subong lang gidyo naga puro pa obrata sang aton da nga baga may gamay nga balay-balay ah. No ti imagine mo mga trabante mo dapat pakanoon mo na. No, parang ati may kusog man sa pag-ubra man eh. Bo Diyos kong ano. Ang isa kalibo mo subong, duha ka putos nga marot, kag isa ka kilo nga bantalan! Kag darwa ka putos ang tig-singkwinta nga uling! Amo nang unod subong sa isa kalibo, sana abot ang 1,000 mo! Ang 1,000 mo may darwa kabi kaputos nga marot na ng isang kakilo each. Dason, may isang kakilo ka man nga bantalaan. Uy, Diyos ko. Ti, uling pa? Why ka na ganig ka pa minsan? Ito na abay, ganig kundi na tong kamatis. Itong sibuyas, ang bawang nito. Ang uling ba, Diyos ko, the gold man? Amulin ang itom ang uling, pero the gold ang presyon at lang. Tig-singkwintang putos nga ba? O Diyos ko, siling ko. Siling ko to sa uto ko lang, grabe ba? Mahal, ginman ituod. Guro, kang uling. Kaya nga man, ginawa naman ni guro nga pa lusot. Di kiba sa illegal ni nga. Gambal ni guro man ng uling ba, sir? Kung madakpan kami, sir? Gapapriso man kami, ginapiansahan man kami. Ginawa man namong katagot-tagot. Eh, bisadra na lang, sir. Ayoon mo pag-in. Auto ko man lang eh. That's why silang, bay na, 50 ang putos gami-gami, okay lang na. Kaysa nga. Di ba ipat to gamit sa balay-balay kung ano mo, so wala pa to sa mga gas stove, no? Uling-uling lang dahil ang mga, ano ko to, ang akon ng mga trabante. Sa pagpanguna sa akon, sini nga engineer, kag-architect, slash foreman, slash dotanan naman lang siya, title yan eh. Akon pinalangga, nga may ilinto sa kalino, gin... pirate ko gid pagadto ni Sandike siling ko amo na ni siling ko ang promise ko sa kagulingon ko ay may bi ko di karon no may bi ko na di karon bamo sa una gambal gi ko na siling ko pa kay idol ko ning tatay ko mo sa for money mo no kumbaga panday gid sa balay gambal ko siya siling ko pa pila kadlaw pa kun magpatukod ko balay. Diyos ko, mahibik ko ni karon mo na. Hindi ko pagpahibi. Amon mo, Diyos ko na. No, kamanin mo yan. No? So, number ko na ipapasin ko pa. Damgo ganyan pa. Hindi na ko mag-hire sang engineer ka, architect pa. Iti kilala ko nga may kutanda niya nga klase panday. Ikaw na lang guro pa maano pa. Ikaw na lang ni ma ano sakon ah. Ikaw na lang gubra sa akon balay. No, balalang kung pila ang gastuson ta no mga materials kinanlan mo. Imo na design ikaw na bahala kung ano dang mga ano ah. Mga kinanglanon mo ah. Eh? Na fulfill ko gyud after pila ka tuig yo di. Kalo no? amo na subong si Papa na tong nagamantos ang gamay-gamay nga balay-balay ah. No, sa aton kadya mga pinilangga yung mga tagparamati. So amo na ka ano going back to our discussion, amo na kasiot kag sakit ang inflation subong bisan mga materyales. Ang ambas sa taga City Hardware sa akon, ang ambas sa taga Triumph sa akon. Oh, ang sinabi niya, sir, dapat kung gusto mo ning amuning material, sir, baklon mo na subong nga semana. Kay pag sa sunod pagid nga semana, sir, mataas pagid na siya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Tinsakto man ang tiles ligad to sa Triumph nga 60 by 60 ang size niya. Porcelain siya, glossy type nga tiles, yun di ah. Simple lang ang balay-balay ko, glossy tiles niya. Porcelain pa. Imagine mo ang presyo niya, pila to man? 179? Oh, 179? Diyan sa Triumph? Sumungtig pila na, 180 plus? Bojus ko. Mayroon lang ganyan, pang-ubos ko to tanang tiles nila ba? Antes pa magtaas ang presyo. Ay, mga langit, amo na yung subong friends ka sakit, magpaubra ka balay, Diyos ko. Saan naabot ang 1 million mong? 1 million mo na subong, dyan lang na sa haligi, guro kag lupa, kag padir. May padalabot ang pinakasakit, ang labor, good. Especially kung adlawanan, ah, balintian kayo mo sa labor mo. Amo na kung may kwarta ka malang pakyawa, ah. Siyempre, tansyaon mo man eh, kung bala, ano, makaya nila na sa amuna, amunang ilang tao. May kwarta ka muna, pradasig ang ubram, pakyawa. So, pero kung adlaw-adlaw gani, tapos hindi mo man kumukilala ang mga trabahante mo, dasun, chupion ka nila na. Ang ila, sininga, ano ni, apat kahaloblaks sa guro, laban-laban, isa kadlaw man na. Sunod, apat naman kahaloblaks ng susunod. Amo na nga dapat kung magpubra ka sa mong lambalay, dapat kilala mo gid or somebody from your family kung may ara gid ano? No? Istoryahon mo na nga daan, bla. Amo na nga siling ko, bisan si Papa ko ni sa kalinog pa ni siyang star. No? Pinadala ko gid sa antike, para at least maintindihan niya gid, bla. Kag maintindihan ko man eh. Kung ano magpakuan sang balay gid.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay, mga langit, oh. Si pa-shout out lang kay Rex Nanggan, no? Ang tiyo ni KK5 Junel Tives, nagapamati gid kuno diyan sa may barangay San Pedro, San Jose de Bonavista Antique. Salamat gid ha, manong Rex Nanggan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang pinalangga nga tiyo ni KK5 Junel, no? Nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad sa aton man sini nga Facebook, Rosemary Bulyeser. Magiba na mag-ano si mo ma'am, mag-pronounce si mo nga pangalan. Good morning lang si mo ma'am, watching from Mabalacat, Pampanga. Salamat gid sa pag pamati. Si ma'am Gilyado Ronalin, nagpamati man siya manigosyo na lang ta si ni Balde kadya. Ayaw mo gid, no? Ang Balde kadya in demand. Jelani Santillan, happy morning sir. Given na nagmahal ang tanan, kulang man job opportunity kag kalabanan kang Pilipino, jobless dungan dugangan man ka mga survey nga ginapatigayon batunon ta kag sa indi ang mga pamilya nagaprefer magkuon nga pigado gisandamo gid ayang prinsipyo nga nagaluntad nga realidad amo ang nagasarig do lang ron sa ayuda. Hay kun magkuon ka nga middle class ikaw, wara ikaw chance sa ayuda. Mahulat ka na lang kang ayuda, oh, may just may opinion pero nagakatabo. Malikawan ang gutom kung may mayad nga parangabuyan, kag may fair nga distribution, kag natural resources, kag mga leader sa gobyerno nga may bahol nga kabalaka para sa kraydan sa kadaman. Okay, good, no? From Jelani Santillan. Oh. Salamat gid sa imo pagpakigbahin. Kindly standby sa kay K5 Jimmy sa report niya nga case ang ano niyo sang pagpanghimulos. Just a quick report from our news director, Ma'am Hilado Ronaldin. Good morning, ma'am. Ma'am Bibing Sulina Santiago. Ma'am Maricar, good morning. Happy, happy Monday sa imo. Tita Karen J. Checa, good morning. Happy, happy listening. Si Jenaline Dayunot Ave, good morning. Oh, good morning sa imo. Abi ko si Jennifer Ave. Oh, si Jenaline Dayunot Ave, gali niya, no? Salamat gid ni Marfil Sipeda. Good morning, happy happy listening man. Salamat man sa pag-participate sa aton sa ring pagpangalagad. Puro Delos Pueblos. Sige, samtang standby ng aton sa ring news director. Pasalamatan ta by the way ang aton sa ring mga partners and sponsors sa dyang aton sa ring activity sa live reporting competition. Ang aton sa ring mga official partners. Salamat gid honorable Paul Joseph, PJ Ontaran, Mayor, sang San Jose de Bonavista Antique. Mayor, salamat gid ha. Salamat, God bless you more. Kay Honorable Governor Paulo Javier Gov, salamat gid Gov. Robinson's Place Antique, the best mall. Salamat gid Robinson's Place Antique. No, sa inyo sining pagpahulam sa inyo activity center, the best gid ang venue dyan. Mga activity, gusto mo sang duro nga audience. Nami, do limpyo nga pasilidad. Salamat gid Robinson's Place Antique. Department of Education, Schools Division of Antique kay Sir Dr. Ernesto Servillon Jr. Sir, salamat gid sa pagsuporta gid. Sa mga major sponsors naton kay Mayor Rigel Kent Lim of Kaluya. Salamat gid Mayor Kent, no? Mayor Rigel, salamat gid. Antique Electric Cooperative ko Anteco, salamat gid mga taga Anteco. Mayor Gian Carlo Xenia of Sibalom, salamat Mayor Gian. Former Mayor Joel Oxenia, salamat dad, no? Salamat sa imo suporta. Mayor Victor Condes of Bugasong. Mayor Condes, Mayor Vic, salamat gid your miss imo sining kalwan. Kay Mayor Roberto Nicor of Barbasa, Mayor Bobby, salamat gid. No, kay Mami Mayor Jocelyn Joyce Posadas. Salamat gid Mayor Jocelyn, no? Kang Valderrama Antique, salamat gid. Sa ako na sa awa nga nagbuya man sang kwarta. Oh, eh, siling ko kung pili ka lang. Siling ko ako ni Mama Laidan or maamot ka di. Salamat kay Dr. Ishaira Pilinggon del Coro sa pag-sponsor man. Kay Honorable Alfie J. Onikia, ang aton siling sanggunang panalawigan member. Salamat gid board member Dundon. Salamat sir. SB member Jerry Habili of Sibalom. SB Jerry, you're the best. Salamat gid. Salamat man ni Pa Kuriit Hamungaya Farm. Salamat gid kag Nature Spring, the best water. Nature Spring. Salamat gid sa aton sining mga major sponsors. Ara na nga aton sining news director, 41 ka kaso kang pagpanghimulos na record sa Antique kadiyang 2026 ang San Jose de Bonavista may pinakaduro kuno nga kaso. Sa report ni ka K5 Jimmy Gregorio Jr.
1: K5 News FM Kampyon Report.
3: Ka K5 Arjan, nagnaog kang isara ka kaso, no? Halin sa 42 kang kaso kang pagpanghimulos kang tuig 2025, nabuhinan kang isara ka dyan, no? 41 na lang ang na-record kang Antique Police Provincial Office, no? Sa bilog nga probinsya kang Antique, humalin Enero, tugtog Oktobre 7, 2026. Sa 41 ka mga kaso, K5 Arjan, nagapanguna ang banwa kang San Jose de Buenavista nga may 6 ka kaso, no? Halin sa siya nga na-record kang tinalikdan nga tuig kinasundan dya kang banwa kang lawaan ang Sibalom kag Valderrama nga may tig-apat ka kaso, Bugasong, Kaluya, Hamtik, Pandan kag San Remeo nga may tig-3 ka kaso kay FBR dyan, Bilison kag Patnongon nga may tig-2 ka kaso, samtang tig-isara naman ka kaso ang na-record sa Kulasi, Sibaste kag Tobias Fornier. kung madumduman natin kay 5R dyan, no, sa piraman ka mga series of interviews natin sa atin ng mga kapulisan, ginapahayag nga pira sa mga involbado kaya kay 5R dyan, no, kang kaso kang pagpanghimulos ang incest bala, no, o kung ang dyang pamilya mismo ang involbado man sa nasambit nga krimen. So far, no, ang pira sa mga kaso kaya kay 5R dyan, no, natugruan naman ka hustisya kung sa diin makita ang taman nga sa ginapost ng Police Regional Office 6 kagatan man yung mga municipal police stations regya sa Maya probinsya kang Antique ang piraman ka mga perpetrators wala kay 5R dyan nga napapanaugan naman kang warrant of arrest kag sa talada na preso rin man kay 5R dyan.
0: Grabe, no? Anong kwanto ganito itong term to, Gina? So, himata mo, Permi? Himata mo mismo incest. Ang ano incest, no?
3: Incest,
0: oo. The way, ang Kaluya, ya, kamusta? Ba'y daw sila din pinakataas ligad, eh?
3: Ang ang banwag ang Kaluya kay 5R dyan, no? May tatlo ka kaso ka dyan 2026. Kang 2025, tatlo man kay 5R dyan, no? Pero sa teenage pregnancy, ang pinakaduro nga kaso ang mga dyan ang banwa kang Kaluya.
0: Sa teenage pregnancy na. But when it comes to amo niyo, pagpanghimulos, hindi amo na eh. Ang Sanuse, gigili ang pinakaduro kay 5 Jim?
3: Sa Kaluya, abi kay 5R dyan, sa basement, no? Sa pira ka mga interviews natin, unreported abi kay 5R dyan ang mga amo ko nga kaso rugto sa Kaluya kay tinga mga nira, no, aside sa rayo daw ano bala, no, daw hindi gawa makapangayo kabulig man ang pila ka mga biktima, that's why nga tikong basihan natin ang record mas gamay dyan, no, kumpara rugya sa mga banwa kang San Jose de Buena Vista nga halin kang nagligad niya tuig siya, nagnaog na lang sa 6 kay 5R dyan, no? Pero lantawan natin ng tita daw mas nagnaog-naog naman kay 5R dyan, no? Kag nami maning nga balita para sa probinsya kang Antique nga somehow nagnaog naman, no? Ang dalayk na lang kang hamti, gani nga pulo kang nagligad nga tuig, nagtatlo na lang ka dyan nga 2026.
0: Mas nami, gidya, hindi gidya nami, kumiara, gapon kaso eh. Mas nami gidya kung wala gid kaso. Anyway, sige, with this information, salamat gid Andy.
3: Balita halin sa News Center kay 5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique. Ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM.
0: Sakto tong ambal ni K5 Jimmy nga sa Kaluya, dabi, ang incest talamak na to actually. They've been holding the title gidya halin pa na sang una kay nga man ang mga tao to mismo magpamilya man. Imagine mo pakaisa mo pamanon mo, pakaisa mo pangasahuon mo. Amo na to yung culture to sang iban, ha? Ang iban di man niya tanan, ang iban to nga mga islands or popular ang mga members to sang Kaluya, muna yang ano, especially sa Semirara, sila-sila na mala na mismo ya, sila-sila man ang gain ni sa Wahay. Amo ni tawag nga incest ya because ang perpetrator mismo sang diyang krimen, mismo tiyo mo, mismo pakaisa mo. And ang dating na tuya sa may Kaluya, hindi siya dabi ya banwa siling nga makapangita, makapangayo ka I mean sang bulig da yun. Maka-file ka kaso. No, kay ti ang culture ti dabi as in islagi jabla. Nga kumbaga do mga helpless ang tawo man how they wish man nga mangayo man sang tabang pero ti amo na bla. Do control or do whatever jan do medyo layo sila sa hustisya or do whatever jan. Ah, bisan asa piki through and through. Ah, do nangin sila-sila naman lang ah. No? Ang nagpinalanggaan na, kag na nagpamilyahan na, irugto. Even ha, malaan ko na kay may mga interns kami di sa una, oh, nga taga Kaluya. And amun ako nung nagkatabo man sa pirarugto ka mga lugar sa may banwa it Kaluya. No? It's an island municipality nga sakop yung banwa sang probinsya kang Antique. Sa Nusea, whatever factors yan, no? Pero amun ang hambal tabla, sometimes it's a challenge man sang aton siniyang susyudad. Especially sa mga ginikanan, man bla, kung paano ta maputihiran ang aton siniyang mga kabataan, especially mga dalaga, kag dalagita ta. No, nga mapalayo sila sa mga katulad sininga krimen. Ang masakit bisa sining kaso nga ni, because hindi sining iban nga taho ang nagasamantala sa imong nga, ano, nga dalaga or sa imong man nga sultiro, kundi mismo ang mga himata man mismo. Amuya ang nagasamantala.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mention ko gina ang soltero. Tiyo ah, nabi nyo ah, bayi lang yung ginaripaw. Abi nyo ah, bayi lang yung ginahimuslanaw. Lucky, may ara man ah.
1: Puro de los Pueblos.
0: Last 8:53, sa bumana nga bawo, Again, ang pulista will just be there sa aton sininga filing kaso, reklamo ta. Pero again, ito something to do with ano gina, family orientation, family guidance, no? Family protection, kung paano tagid niya, ano ni, mahalungan, maamligan ang aton siniyang mga kabataan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:53 ang takna sa aga sa aton siniyang pag-alagad. Oh. Nari na. Kaya di standby. Alas 8:54.

0: Andi na. Mahulog ka pa da karon sa bangko mo. No? Di ya sako na. Mahulog ka pa da karon sa bangko mo. I'm fallen kuno dan mo. I'm falling in love with you. Kailangan ko sa in love ka ma. Ma-fall, no? What if kung sa bangko mo da karon? Line na ng istorya. Ang kanta nga to ginatod kinaton kang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka ron. May virgin coconut oil ka pa. Mojang food supplement sa mga masami ginasip kontrang kaso kag ubo. Mag-Klinika D3 Bio sa mga suki naton yung nga mga ka-K5, no? Di kayo magkalipat, ha? Para sa mayad nga kayong lawas, mag-Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka ron. May virgin coconut oil ka pa. Of course, kinahatod man ka naton, no? Kang Kimberly Dawn Trading, no? Ang dekalidad ng mga construction materials, balas kag bato, simento, hollow blocks available gid diyan sa may Kimberly Dawn Trading. Mga ka-K5. I'll see you tomorrow. Same time, same station. God bless everyone. Keep safe gid mga ka-K5. Kaya ako sa technical side, San Jose Station, John Simon Luterio. Kulasi Station, Almi Joy Sanchez Martinez, Station Manager. K5 Reynard Apostol, Bugasong Station Technical Partner. Rams Awakay III. Sa pangalan kang amon CEO, Dr. Ramil Uy, the men and women of K5 News FM Antique Philippines. Ako, si Arjan Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan ang kampiyon ng istasyon. Sa Antique, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo. Sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
6: Basta.
2: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ayan mga kaibigan, isa na naman pong magandang umaga sa ating lahat. Welcome na naman dito sa ating programang Kaalamang Pangkalusugan or Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Siyempre mga kaibigan, kasama pa rin po ang inyong lungkod, Dr. Romero Nidruda Jr. Magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, kaalaman, Paano pangalagaan ang ating pangangatawan? Gamit lamang ang mga natural na pamamaraan. Sama-sama na naman tayo mga kaibigan hanggang alas 9:30 po ng umaga. Ayan, punong-puno ng mga impormasyon. Ay, kamusta po kayong lahat dyan, ha? Kamusta po si nanay, si tatay, si ate at si kuya, ang buong pamilya? Nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan, kondisyon at kalusugan habang po kayo ay nakikinig dito sa ating programa. At syempre, sa lahat po ng nakaantabay, sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin via live stream mga kaibigan or Facebook Live, on air man yan na nakikinig mga kaibigan, magandang umaga once again sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng ating mga kaibigan, ha, na nandyan sa may Batusur, ayan, suki nating mga tagapakinig yan mga kaibigan. Lagi po silang nakaantabay dyan, no? Lalong-lalo na po ang si Chon Family. Kay Kuya Toto or kay Boss Toto, magandang umaga at sa inyong buong pamilya dyan. At syempre, pasalamatan din po natin ang atin pong mga tinatawag na bisita sa klinika natin mga kaibigan, outlets, no? Kahapon po ay nasa Kulasi tayo mga kaibigan, and we are very thankful sa atin pong mga tinatawag na kliyente, no? Kahit pa po tinatawag na sobrang init ng panahon natin, but then again, they find the time para po bumisita sa ating klinika. Yes, mga kaibigan, once again, our clinic is always open during our office time, mga kaibigan. Ha? Open tayo mula Linggo hanggang Biyernes, alas 9 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre, mga kaibigan, huwag pong kalimutan na i-avail ang ating free health consultation. No? Mula po sa araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Yan po mga kaibigan, dito po ang schedule natin sa May San Jose Antique. No? At syempre mga kaibigan, ang atin pong schedule by Martes at Webes ay dyan po sa May Kulasi. Sa mga taga-Kulasi mga kaibigan, ha, sa mga kalapit na mga isla or pulo-pulo mga kaibigan, puntahan nyo lamang po at bisitahin at experience the best of alternative medicine mga kaibigan. Kasama dyan ang ating mga epektibong suplemento. Andyan po ang ating DTX 500, the superior antioxidants, ating pong D3 Bio, the super viral specialist, and our Mighty C, the alkaline base na vitamin C mga kaibigan. Mabibili nyo po yan sa lahat po ng mga butika at klinika branches or outlets malapit po sa inyong mga lugar. And syempre, mas maganda po bumisita kayo sa ating klinika na malapit sa inyong mga lugar, no? At saka nga pala, pinapaalala natin mga kaibigan, ang lahat po ng mga taga Quinto Distrito, dyan banda sa Maysara, ikaw man ay taga Carles, no? May makakilala kayo, mga kamag-anak, oh, malapit dyan sa may Sara. O, puntahan nyo po mga kaibigan, no? Or abangan at antabayanan po ang announcement ng grand opening dyan ng another branch of Clinica di Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. No, nung tayo po ay nagmi-medical mission pa lang po dyan mga kaibigan, no? We are very overwhelmed kasi po nakita natin na need talaga niya, no? Or need talaga ng mga tao dyan, ng ating mga kababayan, ng isang outlet, because some of them para lang makabili ng mga produkto ng ating or ni Doc Ramil Uy mga kaibigan, Mighty C, DTX 500 and D3 Bio, no? Pumupunta pa sila usually ng Iloilo or ng Rojas. Yun po yung accessible point sa kanila, no? Kasi wala pa pong before, wala pa pong mga tinatawag na mga mga pharmacies na available na meron yung mga produkto natin. But ngayon, no, napakaganda mga kaibigan kasi po talaga ay lalagyan po ng clinica branches dyan or branch, no? So ayan, antabayanan niyan mga kaibigan, huwag po kayong mahiya, ha? Pumunta po kayo, antabayanan nyo po ang announcement mga kaibigan dito pa rin sa ating himpilan, ha? Pakinggan nyo po at nang kayo po ay updated. Dalhin po ang buong pamilya. Wala naman pong pinipiling edad dyan mga kaibigan. no? At syempre, ma-avail nyo din po ang mga diskwento. At saka yung mga pa-premyo, I am sure meron yan, mga kaibigan, no? Meron yan kasi yan ang tinatawag na natural ways. Yung tinatawag na inkomuntang pagpagkahalwan or alwan, no, ni ng ating CEO Doc Ramiloy. Well, mga kaibigan, patuloy tayo sa ating programa sa mga gusto pong sumali at magpadala ng kanikanilang mga katanungan dito sa ating programa sa mga nagtatanong dyan, ha, or gusto pong magpadala ng inyong mga text message, ha. Ito, may tanong kayo patungkol sa inyong mga kalusugan, o pwede nyo pong i-text na sa atin pong text line number 0960-876-5265. Once again, sa mga gusto mong padala at mag-text ng kanilang mga katanungan, isend lamang sa 0960-876-5265. Nga pala sa mga taga Miag-au, ha, or may mga kakilala sa Miag-au, dyan po yung schedule natin by Sunday. And, ulitin natin, mga kaibigan, ang schedule natin dito sa San Jose. Oh, dito sa San Jose Clinic natin, mga kaibigan, is by Monday or MWF, ha. Ulitin natin, Lunes, Miyerkules at Biyernes. No, sa Kulasi naman, andyan tayo sa araw ng Martes at saka Huwebes. At araw naman po ng Linggo, nandyan tayo sa Miag-au, okay? So, kita-kita tayo, mga kaibigan, at punta po kayo, no? Punta kayo at i-avail nyo yung ating mga serbisyo na ipaliwanag natin nung mga nakaraang

same time kung ano yung makakainin. And at the same time, para naman din po yun sa tinatawag na kagalingan, no? So yun mga kaibigan, yun yung isa sa pinapasalamatan natin dahil na-appreciate nila yung atin pong tinatawag na serbisyo sa kanila. Ayan, so yan, patuloy tayo mga kaibigan dito sa ating programa, ha? At once again, maraming salamat sa mga kliyente, no, na patuloy na nagpupunta at bumibisita sa ating klinika. Ngayon mga kaibigan, isang napaka-importanting talakayan ang ating tinatawag na pag-uusapan, no? Ito po ay patungkol sa tinatawag na malnutrisyon. No, malnutrisyon mga kaibigan, kasi yan po ay isa sa reason bakit ang isang tao ay nagkakasakit, no? At bakit po nagawa or ginawa, no, dumami ang mga tinatawag natin na food supplements or mga suplemento na inyo pong iniinom. Yan po mga kaibigan, dyan natin maiintindihan kung gaano po ito kaimportante sa atin pong pangangatawan. Okay, so mga kaibigan, ha, again, ang pagkakaroon po ng malnutrition ay na nagkakaroon tayo mga kaibigan ng kakulangan, no, ng mga nutrisyon sa ating pangangatawan. Unang-una, meron tayong tinatawag na undernutrition, no? Not enough calories or nutrients. Meron tayong sobrang ano, yung mga nakikita po ninyo mga kaibigan, usually, no, yung sobrang payat, yan. Sobrang nagkakaroon ng tinatawag natin na pandak, too short mga kaibigan, or stunting, yan po yung mga tinatawag, or underweight, no? Isa po yan sa mga common signs, no, physically sign na meron po silang tinatawag na malnutrition, no? At saka itong tinatawag natin na micronutrient deficiencies. So, nadi-differentiate din siya mga kaibigan sa pagkakaroon natin ng kakulangan sa mga tinatawag natin na essential vitamins. O like for example, kulang tayo ng mga minerals like iron, iodine, no? At saka yung mga tinatawag natin mga kaibigan na vitamin A, o, na nagkukos mga kaibigan ng blindness, no? Or yung mga tinatawag ba natin mga kaibigan na mga deformities, no, sa ating pangangatawan. O lalong-lalo na, ha, sa mga tinatawag natin ng mga pregnant natin na mga nanay or magiging nanay dyan. O yan po yun sa isa nating dapat bantayan. At saka sinasabi dito mga kaibigan, meron din naman po tayong tinatawag na overnutrition. Yan po yung mga kaibigan ay bilong pa din sa tinatawag natin na malnutrition. Lahat ng kulang at lahat ng sobra ay tinatawag natin mga kaibigan na hindi maganda. Kaya meron tayong tinatawag na overnutrition, no? Napakadaming calories sa katawan or excess nutrients. Kaya nagkakaroon tayo ng overweight, obesity, and prone tayo sa diabetes and heart diseases. Ay, hindi na po din yun maganda mga kaibigan. Kaya kung napapansin ninyo dun sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga remote areas, no, yung mga tinatawag natin na meron silang census na ginagawa. So, yung mga bata, minomonitor, tinitimbang, binibigyan ng advice, no, para malaman kung ang mga batang yun, especially during infant days mga kaibigan, minomonitor yan, no, hanggang sa kanilang mga tinatawag na adolescence period, no. So ang nangyayari mga kaibigan, yes, minomonitor sila, tinitimbang at nire-record yung kanilang tinatawag na nutritional status, no. O yan po yan, meron pong census na tinatawag dyan. So ayun, ha, yun po ang mga nagiging dahilan bakit meron tayong tinatawag na supplementation. It is because mga kaibigan,
According sa study ng mga eksperto, pag-aaral ng mga eksperto mga kaibigan, to avoid

0: this kind of malnutrition, ano, sa ating mga kababayan, at least we need to eat, mga kaibigan, 21 kinds of fruits and vegetables in a week. No, kung susumahin po natin yun, mga kaibigan, pag sinabing in a week, no, sa isang linggo, sa isang araw, kumakain tayo ng 3 beses regularly, ha? Na hindi pa kasama dyan yung mga merienda natin, mga eating between meals. So, kung tutuusin, mga kaibigan, at kung iisipin, yan po ay dapat alternate yung pagkain natin sa buong isang linggo. Kasi 21 kinds of fruits and vegetables, no, sa isang linggo. So dapat pag kumain ka ng prutas ngayong umaga, no, lalo na kapag frutarian ka lang, ibig sabihin noon ay mga prutas lang yung kinakain mo, no, nasa diet ka ng frutarian. So ibig sabihin noon, mga kaibigan, kakain ka ng tinatawag na prutas, na halimbawa na lang watermelon, no, that is the safest fruit na kainin, mga kaibigan, kahit wala kayong mga other food na kinakain, especially yung carbohydrates or kanin na nakasanayan natin. Oh, pag kumain ka ng watermelon sa umaga, ay kung pwede naman na hindi na din watermelon sa tanghali or sa gabi or hapon, mas maganda, kasi nga kinds yun, eh, no? Ibig sabihin iba-iba, no? Ang nangyayari din po, lalong-lalo na in reality, so ating mga kababayan, no, na-experience natin. Sabi naman, Dok, eh, kumakain naman ako lagi or madalas naman akong kumakain ng gulay. I mean, vegetarian naman daw, no? Or yun, madalas kumakain ng gulay. Pero ang nangyari, mga kaibigan, malunggay sa umaga, malunggay sa tanghali, malunggay sa hapon or gabi. So, nagkakaroon pa din tayo ng discrepancy dyan, mga kaibigan. Kasi according nga sa pag-aaral, we need to eat at least, ha, 21 kinds of fruits and vegetables in a week para maging healthy at hindi tayo magkulang sa mga nutrition at hindi tayo mabilong sa tinatawag na malnutrition. No, ayun, ha? At saka wag din po, ha, paalala, mga kaibigan, wag din po kapag kaya naman din natin bumili ng mga bagay na iniisip natin na masustansya sa ating pangangatawan, like for example, kumakain ka ng karne, you are tinatawag, mga kaibigan, na carnivores. Yes, you can do that, it's up to you, no, it's your own choice, no. Kung tinatawag mo naman, meron tayong mga keto diet, no, yan sila, mga kumakain ng mga karne, mas nararamdaman nila or nakukuha nila yung kanilang kalakasan dun sa karne na kanilang kinakain, no? Huwag naman din nating dalasan or huwag nating araw-arawin, no? Kasi nga sabi din dito, mga kaibigan, too many calories or excess protein or nutrients, mga kaibigan, is also related, or we can call it a malnutrition, kasi nag-gain tayo ng too much weight, no? Nagiging overweight tayo at nagiging obese, no, turning, mga kaibigan, na nagiging prone din tayo in diabetes and in heart problem. So ang pinakamagandang gawin, mga kaibigan, we need to be balance lang po talaga. Yun po, mga kaibigan, kailangan nating balance, at saka sa lalong-lalo pa, ha, sa mga nagtatrabaho, mga busy people, no, sa atin, mga kaibigan, usually yan yung ating mga tinatawag na nagiging routine, no? Pagpasok sa umaga, alas 6 pa lang, kailangan ready ka na, nakaligo ka na. Of course, may mga time in tayo na hinahabol sa umaga. So, wala nang time para mag-prepare ng mga sustansyang pagkain. Ang nangyari, more on instant na lang tayo. Yes, believe it or not, mga kaibigan, no? Ganun yung usual na nangyayari or nagiging routine natin. Which is, mga kaibigan, as far as possible, no, kailangan natin siyang i-correct para po, mga kaibigan, at least hindi tayo magkaroon ng problema in future sa ating mga tinatawag na katagalang trabaho, mga kaibigan, no? Wala namang problema dyan kasi nagtatrabaho tayo, eh. Baka lang nga ang, mga kaibigan, ang problema, eh, baka yung mga pinaghihirapan natin, eh, mapunta lang din sa panggagamot natin, no? Yun yung isa sa tinatawag na problema, okay? So dito tayo mga kaibigan ha, I hope na naintindihan natin. Dito na po pumapasok yung ating mga tinatawag na food supplements. Either mga kaibigan, in other way, tinatawag siya na food to supply our daily needs. Because according to the study again mga kaibigan, wala pong isa man sa atin ang nakakagawa mga kaibigan ng mga necessary na gagawin para maging healthy totally. Ibig sabihin mga kaibigan, again, nature ng ating katawan na magkakaroon ng karamdaman, lalong-lalo na sa ating mga diet na hindi tayo nagkakaroon ng tamang pagkain or nutrition. Yun naman mga kaibigan. Kaya pumasok yung ating mga tinatawag na food supplement, no? Napakalaking tulong po nito mga kaibigan because it is primary source, no, ng lakas ng ating katawan. Kapag uminom ka nito mga kaibigan or kumain ka nito, no, because yung mga supplement natin, there are lots of forms na pwede mong i-take mga kaibigan as long as na ito ay tinatawag natin na napag-aralan and safe mga kaibigan, no? Like for example, you can use it or you can take it powderized, no? Pwede mo siyang itimpla lang mga kaibigan, like there are lots of supplements na pwede mong gawin na ganun. At syempre mga kaibigan, wag na wag po nating kakalimutan talaga na napakalaki po ang pwedeng maitulong nito sa ating pangangatawan. Lalong-lalo na nga sinabi natin or binanggit natin mga kaibigan na most of us are not doing that kind of diet, no? Yung hindi natin nakakain yung mga necessary 21 kinds of fruits and vegetables in a week. Kahit pasabihin natin na in a week yun mga kaibigan, pero yes, no, in reality yun yung nangyayari, no? Kung tutuusin mga kaibigan, kapag kasi titingnan mo yung daily routine ng ating mga kababayan, hirap na tayo dun eh, no? Kasi sa work pa lang natin, yung time natin halos nag-google na natin dun, no? Kung may tayo man ay may bahay, pagdating din sa bahay mga kaibigan, ay hindi pa din natin pwedeng sabihin na naihanda na, no? Or naihanda ng ating mga may bahay ang necessary na foods at mga pagkain para masustain or para magkaroon tayo ng restoration sa ating mga tinatawag na mga lakas or mga magkaroon tayo ng benefits sa ating mga kinakain. Usually ganito yan, eh, no? No? Yung napakagandang sinabi ng ating isa sa mga eksperto. Ang sabi niya mga kaibigan, no, we need to choose, no? We need to choose daily mga kaibigan, either we eat to live or we live to eat, no? Ibig sabihin nun, parang yes, kumain ka lang ngayon para may lakas ka para mamaya sa trabaho, no? Hindi mo pinipili yung pagkain, no? Para lang sa ngayong oras lang, masustain mo lang yung oras na to, makasurvive ka lang. While kapag tayo ay kumakain para mabuhay, ibig sabihin nun mga kaibigan, pinipili mo yung pagkain mo, preparation for the future na hindi ka magkakasakit. Yun po yun mga kaibigan. And then, once again, dyan po pumasok ang ating tinatawag na mga epektibong suplemento. And there are napakadami pa pong mga pwede nating pag-aralan patungkol dyan mga kaibigan, but then our time is limited only for this morning mga kaibigan and this program. Kaya po mga kaibigan, once again, lagi namin kayong pinapaalalahanan. Huwag pong kalimutan uminom lagi araw-araw ng DTX 500. Yan po mga kaibigan, kumpleto po sa mga vitamins, nutrients, and minerals yan that are necessary para po panatilihin ang lakas ng ating mga katawan at i-sustain yung mga nutritional benefits na kailangan para po sa buong araw. Not only sa buong araw mga kaibigan, but in a future. Meron din po tayong D3 Bio, protection para sa mga viruses, bacteria, at sa mga free radicals na pumapasok sa ating pangangatawan. Lalong-lalo na ngayon, mga kaibigan, na napakainit, no? Tapos bigla-biglang umuulan or galing ka sa lamig, sa aircon, no? Paglabas mo, napakainit, mga kaibigan. Then, magbabago ang ating mga tinatawag na body temperature, causing us, mga kaibigan, na pwede tayong magkaroon ng iba't ibang uri ng mga karamdaman or discomfort sa ating katawan, ubo, sipon, mga kaibigan. Yes, you can take a D3 bio. Ayan, ha? At saka po, no, pinakamagandang gawin ninyo, mga kaibigan, personally, no, ina-advise natin to, mga kaibigan, no, when we wake up early in the morning, upon rising talaga, mga kaibigan, no, take your mighty sea with warm water. Napakaganda yan, mga kaibigan. Personally, ginagawa ko yan, mga kaibigan, itong tinatawag na mighty sea. Pagkagising agad sa umaga, mga kaibigan, inom ka kaagad ng 3 kapsula. Depende po yan, ha. Ako personally, umiinom ako ng 3 kapsula, mga kaibigan, because yan po ang recommended dosage para sa akin. Ano, sa edad natin, body figure natin, at sa ating tinatawag, mga kaibigan, na kailangan sa buong araw, no, buong maghapon na yun na protection, no? Kasi po, mga kaibigan, according sa study ng mga eksperto, we need at least 1,000 to 1,500 milligram of vitamin C, no, enough to protect us in a whole day, mga kaibigan, no? So kung kayo man ay medyo mas malaki sa akin, no, mas malaki yung mga pangangatawan ninyo, mas matangkad kayo, no, so taasan, pwede nyo pong taasan yung dosage. Doc, ang tanong dyan, baka po magkaroon ng acid or maghilab yung dyan kasi wala pang kinain. Safe po yan, mga kaibigan, kasi nga po yung vitamin C natin is alkaline base, no? Parang tubig lang po yan, mga kaibigan, na-absorb po agad yan sa ating katawan. Yes, hindi po siya acidic. Yan po yung pinakamaganda, mga kaibigan, ha? So, once again, yan po ang mga dekalidad na produkto ng ating butihing CEO, Dr. Romil. Uy, subukan po, mga kaibigan, ang ating mga super effective, no? Subok na ng mga suplemento. Plus po, mga kaibigan, binibigyan pa kayo or bibigyan pa kayo ng advice pag kayo ay bumisita at pumunta sa ating mga klinika. Again, ha, bago po tayo magtapos, ha, sa ating mga kababayan, ang mga nakikinig dyan, mga kaibigan, pumunta po kayo, bumisita sa ating klinika dito po sa May San Jose Branch. Alas 9 ng umaga, open tayo hanggang alas 5 po ng hapon. At of course, mga kaibigan, free consultation and a free counseling and dietary guidelines ay mapapasa inyo po yan. Mula po sa araw ng Lunes, Miyerkules at saka Biyernes, no? Sa mga taga Kulasi, ha, Antabayanan, abangan tayo dyan, mga kaibigan, kada Martes at Huwebes. O, sa mga taga Miyagaw naman na nakikinig, o, pumunta kayo sa clinic, mga kaibigan, dyan sa may Orbi Street. O, sa may Miyagaw, puntahan nyo dyan, mga kaibigan, kada Linggo, no? Mayroon tayong free consultation na binibigay para po sa inyong lahat. So ayun, mga kaibigan, maraming salamat, no, sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. Naway kayo po or tayo naman ay natuto, no, sa simpleng pamamaraan paano pangalagaan ang ating pangangatawan. No, simpleng pamamaraan, konting kaalaman, mga kaibigan, pero lagi pong tatandaan, ito po ay may malaking epekto or kagalingan na pwedeng maibigay sa atin kapag atin po itong nasunod. Kaya po, mga kaibigan, ugaliin pong makinig dito lagi sa ating programang Impormasyon sa Ikaayong Lawas or Kaalamang Pangkalusugan. At syempre, makinig lagi dito sa ating impilan na K5 News FM, mga kaibigan. So, marami pong salamat, ha? Hanggang sa muli po, at sa pangalan ng buong puwersa ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, at sa pangalan po ng K5 News FM. At syempre po, mga kaibigan, ito po pa rin ang inyong lingkod, Dr. Romero Nedruda Jr., lagi po nagsasabi at lagi po nagpapaalalang, kalusugan ang tanging nating yaman, kaya dapat natin itong mapangalagaan. Magandang umaga po and God bless us.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising Ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising Ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Kakaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Kabalo ka na gid nga kami nga umandisagad tinerde.
3: Ay, ti anong gusto mo, yahaw? Maglingaw-lingaw ka, ha?
2: Uy! Dito lang, kuya, sagwa para kalingaw-lingaw ko kay tinerde. Hindi taman kami malingaw-lingawan, bisan makadali lang mo.
3: Amo nang mayo si Muya. Kay basta dinupak na gani, dasig kagidi mo yan, no?
2: Hindi man na dinupak, kamaturan man, ha?
3: Kamaturan? Saan ka tunto mo, eh? Ay, Diyos ko na lang, gid. Mas mayo tuod. Nga hindi ka na lang magtinir. Agot hindi ko magugta si Mo.
2: Amo gani, amo na gani. kabaluman ko sang gusto mo matabo nga patiniron mo ko, di? Inatungod kay para may sugo-suguon ka. Man, ang paglantaw mo yung adaan sa akon, daw di hamak lang ang sulugoon mo na gilang mo.
3: Aba, sadya-sadya, ino?
2: Wah!

0: Mr. President?
1: Yusuf Castre?
0: Anong plano mo sa masunod na tuig?
1: Ikaw, how? Anong gusto mo matabo, Yusuf Castre?
0: Mas gusto kong maglawig pagid kong imo spokesperson diri sa palasyo.
1: Wey! Muna gusto mo matabo?
0: Oo, Mr. President.
1: Pwes, dapat magalawig man ang akong pungko diri bilang president kung amo sinang gusto mo. Kag amo man ang gusto ko matabo, na samtang buhi pa ako, ako gihapon ang presidente sa ato nasyon.
0: Ay, hindi ka nagali magpahulos, Mr. President.
1: Gusto mo na madulaan, papayaw?
0: Eh, hindi eh.
1: Amo na dapat ang gustuhon mo man.
0: Na ano, Mr. President?
1: Nga ako na nang giditubtob mintras ang president. Agod hindi ka man da mabuslan sa obra mo.
0: Oo, amo nang gusto ko.
1: Kag dapat, wala na ulo eleksyon nga matabo ah.
0: Liwaton mong konstitusyon?
1: Oo ah, total, kita man ang baskog sa nasyon nga ini. Masunod lang na yung mga sutab nga mga pumuluyo ta.
0: Mag-amusin agali, Mr. President. Hindi ka ganyag-gali manaog sa pwesto?
1: Ay, hindi eh. Agwantahan na, iniya dapat.
0: Hala, amo na.
1: Oo ah, balad ang maugta sa ato ng mga taga-kontra-partido bla. Asta man na sila sa kumud-kumud kiti, kita man japon ang masunod.
0: Bayog itang plano mo, Mr. President.
1: Oo, dapat wala sang may makabulo sa aton sa pwesto.
0: Oo ah, balad na magtinigulang tayo, basta ari kita japon sa poder.
1: At isa dyan sa Jaino.

0: Totoo na ko. Antes sa tiwa siya ng pagkaon ni Boy Betch.
1: May historya naman tayo.
0: Taktan mo kita?
1: Oo. Na-anticipar ko na nga dahan ang imubuot si Lingon. Kay man, bahaw lang na iya ang sakon. Istorya na da. Kay mamati ko, kagun may irit ko, may irit man ko ah.
0: Ate sige ah. Toto na ko, kwan, may tiyo ko ba lang perte ka namin magkanta mo?
1: Tod?
0: Tod eh. Eh, alangan mamatinig ako, kaya mo may nang kamaturan.
1: Eh, paano mo yan ang bariya nga mayo siya magkanta ya?
0: Kati, hindi na siya mabatuan sa ilang apurok, barangay, kasi bilog na syudad. Oo, sa kabas ko kaya magkanta, do hindi siya mabatuan pa.
1: Mayungin siya magkantaw?
0: Oo, ah. Kay ba't siya nasa una daw si, ano, si Gary?
1: Hala, sino? Sino nga Gary? Gary, Gary Balinsyado?
0: Hindi, ah. Gary Buang bala?
1: Ano?
0: Si Gary da bala, oh. Si Pekbangga, oh. Nga nagbuang na siyang sinuyupay.
1: Awa, abi ko gani kun... Sino nga, Gary?
0: Si Gary, sang una, perte man na maganta mong, sang wala pa siya nagbuang.
1: Pero amo na baskog pagidto yang tiyo ko'y.
0: Sa kanta man to siya baskog?
1: Uwa! Perte to yung magkantang tiyo ko, pero may to yung champion niya.
0: Nga manaw, ano yung sikreto niya?
1: Kada kanta ya, mga apa permi iya kontra. Ano pa? Permi, siya lang ang champion.
0: Eh, wala na yung tupa. Siya na sadya eh, no?

0: Migo Norbing di Malunhaw.
1: Ano man ina bantol kaspa?
0: Ay, hindi na pagpanayo na maluwi ka. Kaya tagsa ka mga tinaga ka nagkakawa sa imo bibig. Doon nga lihap sa akong kasing-kasing.
1: Wow! Animal. Grabing. No, sa drama lang ba?
0: Eh, basta akon, ano man ang inughambal mo sa akon, hindi na pagpadayo na.
1: Nga aman, haw.
0: Eh, basi maguli ay kita karon kandila,
1: ha? Wah! Ha, ha!
0: Amo nang pangabay gikusi mo nga hindi na pagihambal pa. Istorya lang ta parte sa eleksyon, hindi lang na.
1: Ah, ati okay ah. Balik ta sa eleksyon eh.
0: Nana mo na iya para safe lang tabala nga duwabla.
1: Ati sige. Basta amo lang to ang mahambal ko. Bahala na hindi madayon ang eleksyon. Basta ako mapadalagan man niya gihapon.
0: Paano haw?
1: Tungod ang pagserbisyo sa tao, wala sang ginapili nga adlaw o kun oras. May eleksyon man o wala. Tuloy ang laban, tuloy ang serbisyo.
0: Daw sa piho ka, sadya-sadya ino.
1: Wow.

0: Campeón, campeón, campeón!
1: D3 Bio!
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! DTX 500!
4: Special Mindisyo, sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sa DTX 500. Masami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
1: DTX 500! Mabagat sa mga butika! DTX 500!
5: Ako si Salvador Estanin, taga-Dao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto na nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX X500, nagtumar ako
6: sa nag-ayawid ako sa akong balatian ng TV.
5: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Mahal sa mga butika. X10 Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
1: X10 Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommend dar sa amigo ko sa ang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid drip lang.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa mga na presyo. Eye Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
16: Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
15: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
16: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
15: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
17: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
18: Mga mangunguma! Kamu bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabi na gid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon! Systemic na highly contact pa! Diin ka pa! Magballistic na! Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer!
19: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
0: Kampiyon!

0: Yusop Castri.
1: Ikaw na inaibos man rimulta?
0: Oo, nagwapo ko ay no.
1: Wala. Nakibot lang ko kay daw hindi na puti ang imo buhok.
0: Ah, gin palugom ko sa green ah.
1: Aga ni tuod no? Green green ba? Da ulo man ipikulo? Do karton ka sa Dragon Ball eh.
0: Pero ang ayan man ako hindi bala.
1: Medyo ang ayan lang man kay ang kortis ang ulo mo nga daan daw si Piccolo man eh.
0: Baho ka, grabe ka man imo Yusop Castri ba?
1: Kay amo inang akon observation.
0: Oo, gali. Kumusta ang istorya nyo ni Mr. President sa nagakatabo sa aton panguntras politika?
1: Nalipay gid siya ya. Matiyagan ko gani. Daw ginaitik siya ya eh.
0: Ano?
1: Sa sobra ya ka malipay yun. Big niyong rakhak ya.
0: Goods na. Hamon ng Mayo basta Mayo lang lakat sa niya ulo. Sigurado nga kita paldo.
1: Amugid. Makamaleta naman kita sini.
0: Oh, Yusop Castri. Supta lang ang malita kay kun. Damo na ang malita ta. Mailop ta na yun. Malagyo ta di sa Pilipinas kag mga buhi ta sa Hawaii ah.
1: Sadya-sadya ino.

0: Basta ako marites, disinido na ko yung amo kinadapat.
1: Mag-live-in gina na ita, antes mo ako pakanon?
0: Oo, oh, amo na! Oo! Oh. Di ko rin ikakagwanta na. Agwanta na ang guto, mas magpululiti, mata mo.
1: Ay, abaw, dumapilitan na gina ako siniguro mo.
0: Pilitan nga, no?
1: Pilitan nga ba ito? No, nang imo-offer sa ako ni eh. Kaya ba, sibala mapatay ko tuon sa guto, mo.
0: Kung managani siling ko, dua lang pilihan mo. Malibin ta or magutman ka.
1: Anay ka, baala na lang niya. Importante busog. Agwan taon ko na lang kag sustenero ng kalaway mo, buro. Ah, burog, digoy. baala na lang niya. Basta mabuhi lang ko kay Budlay na iya ko magutman. Batunon ko na lang ang gina-offer mo nga malibin ta. Antoson ko tanan niya.
0: Ah, sadya-sadyay, no? No!

0: Budat?
1: Yes, tabugok.
0: Sa di naman sinulig a plastar.
1: At sa unan lang huwag, pakunukuno naman to sa ngalimango. Nagasulod-sulod naman to siya sa buo-buo, sa kilid sa baybay, dito lapit ba sa may mga mangroves?
0: Di ba si dito siya makagwapa?
1: Ano na, kabalo siya gani magsulod, tapos hindi siya kabalo magwa.
0: Ay, sa bagay, no? Di wala to siya plano magtakas pa?
1: Nawala pa man to kay nanamian pa man to siya kasulod gwa sa buho. Tapos ang kamot siya nagakumpasan niya daw kalampay.
0: Buong manano lang sinuli yaman. Kung ano na lang makita sa baybay, gisunod yan.
1: Amo mo gani.
0: Basi bala sa pilakadlaw, sundo niya man ang dayaper nga galutaw-lutaw sa baybay. Basi mo naman ang iya pakunukunuhan, blaw. Amo na dapat tagigyang panilagan ta siya. Kay basi kung amo naman ang iya pagpakunukuno, blaw. Sapuan gina siya.
1: Kabalo naman niya siya. Kung daw mabutang siya sa delikado, ay maro man na siya.
0: Ati sa jajajay, no?

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
2: Halin sa pulso kang probinsya kang Antique. Magkawaragwag kang mga impormasyon kang serbisyo publiko. Halin sa Kapitolyo. Live kadyang Lunes sa inyo kahanginan, nagabalik ang programa para sa tagsa-tagsa ka mga Antikenyo. Amuja ang PIO and Governor's Hour.

0: Maayad-ayad nga aga sa atin mga kasimanwa. Nagabalikliwan kita kadya nga Lunes sa kahanginan sa PIO and Governor's Hour, regya lamang sa K5 News FM, San Jose, Antique. Kag antes kita magpadayon sa atin nga balita kadya nga aga, ako dya ang inyong kaimaw sa kahanginan, Abyan Noel Pagunsan. Kag sangaran kang atin nga Governor Paulo Javier, kag sa atin nga OIC SAO, kang Provincial Information Office, nagadara kita kadya ka mga bago nga balita halin sa gobyerno probinsyal kang Antique. Kag para sa atin nga una nga balita, probinsya kang Antique, mas ginapalig-an ang mga preparasyon matapos ang quarter billion losses kang tuig 2024. Matapos ang bahal nga epekto kang El Nino kang tuig 2024 sa probinsya kang Antique, mas ginpalig-an kadya kang gobyerno probinsyal kaimaw kang PDRRM Council para sa ginapaabot nga dry period sa mga nabilin nga bulan kang 2026 hasta sa tanga kang 2027 ang andang mga preparasyon para sa El Nino. Sa fourth quarter meeting kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC, nga ginpangunahan ni Governor Paulo Javier kang Martes, October 6, ginpahayag ni PDRRM Officer Broderick Tain nga masubra 287 million pesos ang naapektuhan kang 2024. Kalabanan sa naapektuhan amo ang sa sektor kang agrikultura nga nagdangat ang damage sa 374.8 million pesos. Na-record man kang probinsya ang 43 ka-fire incidents nga nag-apekto sa 176.2 hectares, rason nga nagdangat sa 40.98 million damages ang ginatubang sa pulo ka-munisipalidad sa probinsya. Isa ra pagid sa ginabantayan kadya kang PDRRMC ang water scarcity, kag kung atin matandaan mga kasimanwa, 11 kakabanwahanan kag 216 ka mga kabaranggayan ang nagreport kang water shortage sa first quarter kang 2026 kag naghiwat man kang mga interventions ang mga MDRRMOs kag BFP paagi sa water rationing, tank delivery kag deep well pump deployment. Samtang halin May 1 hasta October 5, wara man tigin report nga water shortage. Suno man kay Train, ang mga nagligad nga eksperyensya ang nagapamatuod kang timprano kag coordinated nga aksyon nga ginakahinanglan kang atin nga gobyerno tungod nga ginaexpektar ang mas pinabaskag nga El Nino base sa datos kang DOST Pag-asa. Hambal pa ni Train, the risks are proven to be real and the conditions are expected to grow in this period. So we have to act now and prepare for the worst. Nagapabilin man ang sektor kang agrikultura bilang isa ra sa pinaka-vulnerable sa malawid nga dry conditions. Samtang ginabantayan man ang mga water systems kag irigasyon sa probinsya tungod nga posible dyan nga magnaba ang level kang tubig nga dara kang masobra kainit kapanahon. Isa raman sa gintalagay sa nasambit nga meeting ang vulnerability sa El Nino kang mga eskwelahan. As of April, 2,633 ka mga learning facilities ang ginakonsiderar bilang deteriorating facilities nga nagaresulta kang overcrowding kag poor ventilation sa mga oras nga tam-an kainit ang tiyempo. Gani ginreconstitute o kung ginbalik ang function kang El Nino Task Force sa idalam kang Executive Order No. 44, Series of 2026, nga ginalakipan kang multi-sectoral members halin sa mga nagkalain-lain nga ahensya kang gobyerno probinsyal kag gobyerno nasyonal. Ang diyang mga miyembro may tagsa-tagsa kapapel agad tutukan ang sektor kang social and public safety, agriculture and fisheries, water, health, energy, kag environmental managements. Kag sa atin masunod nga balita, kaimaw man natin kadya nga aga ang atin nga partner Ken Estares.
1: Yes, no, para sa dugang mga balita, ginpaidalam sa code white alter ang mga ospital kag primary care facilities o kung PCF sa probinsya kang Antique bilang kabahin kang pagbabaskag kang preparasyon para sa mga heat-related emergencies sa tiyempo kang El Nino. Base sa report kang Office of Provincial Health Disaster Risk Reduction and Management Health Unit, ang Code White Alert gindeklarar halin pa kang Abril 2, 2026. ang Code White Alert sang kalibel ukon status kung sa diin ang tanan ng mga health facilities nagapreparar para sa posible nga pag-rack ka mga pasyente nga may mga health-related illness kag iban pa nga mga emergency cases nga ginakinahanglan kang madasig nga pag-responde. Suno sa Provincial Health Officer, Dr. Leoncio Abiera Jr., ginupisahan man kang OPHDRRMH ang pag-train sa mga responders pareha ka mga barangay health workers, MDRRMOs, mga persons deprived of liberty o kung PDLs, ka mga resort owners agad sa basic angat sa basic life support kag hands-on CPR halin kang tinalikdan nga Enero 27. Suno pa kay Dr. Abiera, ang pag-train sa diyang mga responders makabulig man para sa mga DRRMOs nga hindi man maayawan sa pag-responde in kaso nga may maduro nga mga heat-related incidents sa probinsya. Ginpresentar man kang OPHO ang andang Heat Health Action Plan kung sa diin ginapapreparar ang mga health facilities kag mga emergency supplies kag pagpasiguro nga may mga available nga tubig, ventilations, IV fluids, oral rehydration solutions kag cooling areas ang tagsa-tagsa ka mga pasilidad. Ginapractice man kang nasambit nga opisina ang rainwater harvesting, ang pag-identify ka mga alternative water sources kag ang pagkonserbar kang tubig tungod sa posibilidad nga pagkulang kang tubig tungod sa masobra kainit katsyempo. Padayon man ang pagtugro kang mga abiso kang OPHO sa mga Antikenyo paagi sa Health Education and Promotion Unit nga makita sa andang official Facebook page. Suno kay Dr. Abiera, unahin gi dapat ang pag-inom kang duro nga tubig nga ginagburubanta halin 8 tub-tub na pulo kabaso kada adlaw. Agad makalikaw ukon mapanaba ang tsansa kang heat-induced nga may mga sakit kadya nga mainit ang panahon. Samtang wara man timay na record ang probinsya nga kaso kang pagtaliwan tungod sa mainit nga tsempo nga dara kang El Nino mga kasimanwa. Ganin mga kasimanwa no sa kadyang ginapaabot kag amat-amat rin nga ma-experiensyahan natin nga epekto kang El Nino. Amura ginaliwat-liwat man kang atin mga opisina sa Ranjakra no ang pagpahanumdum perme kang atin gobernador Governor Paulo S. Xavier no nga dapat mag-uligmat kita tanan nga mga Antikenyo ka magburuligay para hindi no matam-an kag mahagan-hagan ang epekto kang El Nino sa kadya nga mga tinion sa aton makamalaman ka makabataan inom perme ka duro nga tubig kag likawan no nga ang mga aktibidad sa idalem no kang mainit nga adlaw ilabi na gid no sa tion no kang udtong adlaw kon mga 12 noon alin sa alas 10 tub-tub alas 2 sa hapon likawan ng pagwa kag iban pang mga aktibidad outdoors.
0: Yes, partner Ken, kag sa dugang man natin no, nga mga tips no para sa diyang El Nino no ginaabisuhan natin nga likawan o kun limitahan ang pag-inom kang mga iced tea no, mga soda kag mga caffeinated beverages including ang atin nga mga alcohol no. Kag ginaabisuhan man ang publiko no nga magsuksok kang lightweight o kun halog kag preska nga bayo kag magsuksok gid kang sun protection ang atin nga mga sunscreen no, ang atin mga sunblock, ang atin nga mga payong kag mga kalo kay syempre tama kainit kadya nga panahon. Kag limitahan no as what partner Sen Ked partner Ken said no nga ilimitahan no ang mga strenuous o kun mga outdoor activities no sa pinakainit nga mga oras kang adlaw. Kag sa dugang nga balita naangat sa Super El Nino nagpalig-an

0: komunidad nga nagasarig sa agrikultura kag pagsagod ka mga sapat. Para sa mga nguma, isa ra sa pinakaimportante nga ginapangandaman amo ang nagakaigo nga tubig para sa mga tanom. Ang OPA, mag-aaplikar kang distribusyon kang binhi kang paray kag abono, samtang ginapalabnag man ang mga pamaagi sa pagpanguma, agad mas makatipid sa tubig. Lakip dya ang ginatawag nga alternate wetting and drying. Dugang man nga ginahingyo kang OPA ang mga mangunguma nga magtanom ka mga alternative root crops pareho kang kasava kag kamote. Padayon man ang pag-monitor kang mga manog panguma no sa weather outlook kag pagtugro kang farm advisories agad makadesisyon dayon sanda kun magbag-o ang kahimtangan kang panahon. Ang mga extension workers kag mga community groups lakip ang bantay dagat kag mga leader kang integrated pest management ma-undergo man ka mga training para mapalig-on ang kahandaan kang komunidad. Sa piyak nga bahin indi lamang sa mga uma mabatsyagan ang epekto kang malawid nga El Nino. Sa fishery sector naman, nagpaandaman ang gobyerno probinsyal kang mga tikang pareho kang rapid assessment, pagpanagtag kang fingerlings, fuel assistance, suporta sa seaweed, kag rehabilitation kang mga aquaculture areas. Diyan nga mga tikang magabulig sa mga manog pangisda, kag mga nagasagod kang aquaculture areas, nga mapadayon ang andang parangabuhian samtang ginapaandam ang posible nga epekto kang kakulangan kang tubig kag pagbag-o kang kahimtangan sa mga sunod nga binulat. Sa piyak nga bahin, ang PROVET nagpahanumdum man kang sobra nga kainit tungod sa super El Nino sa mga kasapatan no. Suno kay Dr. Florencio Makuha, ang malawid nga init mahimo makaresulta sa heat stress sa mga sapat kun sa diin may posibilidad nga ma-reduce o kung magnaba ang andang appetite o kung ang andang mga pangaan. Kag posible man nga mahinay ang pagbahol, kag ang lowering milk, kag egg production ka mga kasapatan. Dugang naman nga posible nga magluya ang andang resistensya, kag mas dali sanda madutlan ka mga balitian tungod sa masobra nga init. Kag kung magmara ang mga pasturan, makaresulta dya sa kakulangan kang forage o kung pagkaan ka mga sapat. Dugang man, posible ang pagmara kang mga lokal nga irigasyon kang tubig nga magapabudlay sa pagtugro kang nagakaigo nga tubig para sa mga kasapatan. Kinalantaw man ang mayad nga feed management kag pag-adjust kang breeding schedules agad malikawan sa pinakamainit nga tiyempo. Ginapaligan man kang PROVET ang livestock vaccination drives kag ginapadasig ang mga manugatipan kang sapat nga mag-enroll sa Philippine Crop Insurance Corporation agad mabuligan sanda sa posible nga pinansyal nga pagkalugi. Para sa OPA kag PROVET, bakun lamang sa bulig kang gobyerno no ang nagasarig kang pagpaghanda. Importante man ang pagbag-o kag pag-adjust kag mga komunidad antes pa maglala ang diyang sitwasyon. Kag paagi sa agriculture, veterinary kag fisheries offices, ginapalig-an kag gobyerno probinsyal kang antike ang koordinasyon, pag-monitor kag suporta sa mga komunidad nga posible maapektuhan kang malawid nga init kag kakulang kang tubig o kung ang ginatawag natin nga Super El Nino. Gani sa atin nung no, mga for example, mga hog raisers natin, ang atin mga mangunguma kag mga manog pangisda no, mangin uligmat gid sa diyang ginapaabot natin nga Super El Nino. Agad man ano natin no kung paano kita magpreparar kag kung anong atin mga tikang nga dapat himuon sa tion nga mag-abot ren diya kay lesson learned rin kita no kang 2024 no nga maduro ang atin nga losses no. So let's prepare for the worst.
1: Kag sa dugang mga balita ag informasyon, Governor Javier Gintern Ober ang nagabalor 150 mil nga bulig para sa Philippine Statistics Authority sa sa ulog kang National Statistics Month. Gintern Ober ni Governor Paulo S. Javier nagabalor 150,000 nga bulig pinansyal sa Philippine Statistics Authority o kung PSA bilang suporta sa pagsaulog kang National Statistics Month o kung NSM sa probinsya kang Antique. Dya matapos nga ginbaten ni Randy Tacogdoy, ang Provincial Head kang PSA Antique, ang bulig sa pagbukas kang selebrasyon. Suno kay Governor Javier, importante ang masarig

0: Yan nga datos sa pagplano ka mga programa, paghimo ka mga polisiya, kag pagtugro kang serbisyo nga nagasabat sa kinahanglanen ka mga pamuluyo. Dugang pa kang gobernador, padayon ng suporta kang gobyerno probinsyal sa PSA kag sa iban nga ahensya, agad mapabaskag ang paggamit kang datos sa pagpauswag kang probinsya. Kinpaathag man kang gobernador, ang datos hindi lamang numero, kundi importante nga basihan sa paghimo kang programa kag serbisyo nga angay sa kinahanglanen kang mga komunidad. Paagi sa National Statistics Month, ginapabaskag man ang kaaram kang publiko sa importansya kang statistics sa nagkalain-lain nga sektor. Kag ginapadasig ang paggamit kang insakto kag masarigan nga datos sa pagplano kag pagpatuman kang mga programa para sa pumuluyo kang probinsya kang Antique. Kag sa dugang ang mga impormasyon mga kasimanwa, Governor Javier, no, gininspeksyon kag ginbisita ang Kabugasong Medicare Community Hospital. Isa ra sa mga prioridad kang gobyerno probinsyal kang Antique ang pagpasanyog kang mga healthcare services, lakip ang pag-improbar kang mga health facilities sa probinsya. Gani sa pagbisita ni Governor Paulo S. Javier sa Bugasong Community sa Bugasong Medicare Community Hospital o kung BMCH kang tinalikdan ng Sabado, Oktobre 10, ang naging inspeksyon ang mga pasilidad, lakip ang mga damage areas kag mga parte kang kinahanglanan kang repair kag renovation. Ginpahayag kang gobernador nga ang anang pagbisita sa mga health facilities sang kapamaagi agad mamanan kag ma-assess, no, ang mga existing conditions kag concerns nga ginaatubang. Agad mas mapanami man ang access ka mga katawhan sa safe kag quality healthcare services. Ginapresyar man kang gobernador ang tanan nga BMCH personnel, lakip ang management committee nga ginpangunahan ni OIC Chief Dr. Mary Precious Travinia tungod sa andang dedikasyon sa pagtugro kang healthcare services sa mga pasyente sa Banwa kang Bugasong kag mga pasyente halin sa mga marapit nga kabanuhanan. Lakip man sa sangkaaktibidad nga gitambungan kang atong gobernador ang sports event kang mga Antiquenyo nurses sa Banwa kang Bugasong sa pareho nga adlaw bilang selebrasyon kang dedikasyon kag commitment kang mga nurses sa pagtugro kang healthcare services sa mga Antiquenyo. Ginalantaw gid kag ina-acknowledge gid kang atong gobernador, no, ang sara sa mga vital roles kang atong nurses sa pagtugro, no, kang mga dekalidad nga healthcare kag sa pagbulig safeguard kang health and well-being kang tagsa-tagsa kang mga Antiquenyo. Gani ta naman nagpakita ano ka ng apresyasyon para sa compassion, pagsakripisyo kag wara ginakapoy ng mga nurses sa pagtugro, no, ang pagpangalaga sa atin mga pasyente kag sa pagserbe kang atin tagsa-tagsa ka komunidad radya sa atin probinsya. Sa mensahe ni Governor Javier, no, anagin tugruan ang importansya kag pag-recognize ng ating mga health workers hindi lang sa anda professional contribution, lakip man ang well-being nanda, camaraderie kag unity sa tagsa-tagsa ka orobrahan. Suno sa atin ka gobernador nga ang atin mga nurses, no, bahul gid ang bulig sa healthcare system sa anda sa atin probinsya. Tungod sa anda ang nagaatipan, nagapalangga kag nagaserbisyo sa atin mga pasyente kag kasimanwa, gani bahul gid ang atin pagpasalamat. Lakip man jakara nga importante man nga matugruan natin tanda katsyempo para sa anda kaugalingan. Lakip yan ang anda ikaayong lawas kag physical fitness kag para mapabakid man ang anda pagbirunigay kag pagburiluganay kag paghiriusa kang atin mga healthcare workers. Ang sports event nagapakita, no, kang importansya kang physical fitness, teamwork kag fellowship, no, sa atin mga nurses kag iban pa nga mga healthcare professionals paagi sa pagtugro kananda oportunidad nga mapabaskeg ang natagsa-tagsa karelasyon kag mapromote no ang healthy kag active lifestyle mga kasimanwa.
1: Yes, partner Ken, no? Kag speaking of physical fitness, no, naghiwat man ang PDRMO no kang diyang daily body conditioning agad mapabaskag ang physical fitness kag readiness kang mga selected OPD-RRMO personnel bilang kabahin kang 5-day lifeguard training program halin October 5 hasta October 10 kadyang tuig. So nangin kaimaw kang PDRRMO sa pagpanguna ni Mr. Broderick G. Train ang Australian volunteer nga si David Field. Kag sa daily physical conditioning activities nga dya, ang anda nga tinutuyo, no, agad nga maimprobar ang strength o kunang kabaskagan, endurance, stamina, kag kabilugan nga physical fitness, no, ka mga nagpartisipar, kag nalakipan na ka dya ang essential qualities, no, sa pag-perform kang dyang lifeguarding duties, kag water rescue operations. Kag dyan nalakip ang mga consistent nga pag-exercise, ang pagdisiplina, kag ang pag-iya, no, kang dyan mga nagpartisipar ng mga personnel kang PDRRMO na angat sa pag-improbar kang physical readiness, no, sa pag-responde sa mga water-related emergencies, kag sa pag-ubra, no, kang dyan life-saving mga responsibilidad. Kag awardan man, no, ang diyang mga nagpartisipar, no, sa aktibidad kang OPD-RRMO bilang recognition sa andang commitment, dedikasyon, kag andang pag-participar sa diyang pagpabaskag ang andang physical fitness kag life-saving capabilities. Kag gina-highlight kang diyang daily body conditioning activity, no, ang commitment kang OPD-RRMO sa probinsya kang Antique nga mag-develop kang competent, physically fit kag well prepared yung mga personnel nga capable, no, sa pagtugro o kon pagresponde, no, in times of emergency kag para man nga maprotektaran ang kabuhi ka mga Antikenyo, partner Ken.
0: Yes, no, kag sa dugang nga mga impormasyon mga kasmanwa, Antique Social Welfare Office na naghiwat kang sangka enhancement conference para ma-promote, no, ang well-being kang andatag sa tagsa ka mga empleyado. Noong atin Office of the Provincial Social Welfare and Development Office o kung OPSWDO kang atin probinsya na nagkandakang enhancement conference kang tinalikdan ng Oktobre 8, 2026, no, sa Kinaraya Hotel Punda Dalipi, San Jose de Buenavista, Antique sa pagpabaskag kang anong teamwork kag sa pagpromote, no, kang well-being kang sagsatag sa ka-empleyado kang mapanami pagid, no, ang healthy nga workplace. Ang conference, no, nagalaam nga makadugang kang training sa mga personnel kag makatugro practical nga mga pamaagi para ma-manage ang stress, ma-improve ang relasyon kang tagsatag sa ka-empleyado kang mapabaskag hubong ang dugang nga supportive ka productive working environment kag mapasigurado ang nakakaigo nga pag-deliver kang quality social welfare and development services. Ang aktibidad naga-feature, no, kapag discuss kag paangat, no, sa mga mindfulness exercise nga gin-facilitate ni Mr. Jason Alagos sang ka-registered social worker kung sa diin nag-highlight kang importansya kang pagiging mindfulness o kung na mo dyan madinumdumon sa pag-manage kang mga stress kag sa pag-maintainar kang personal nga ikamayad. Samtang, no, si Ms. Karen Panagiton, sangka registered social worker, gindiskusyonan ang paghimo kang sangka healthy nga workplace kag pagtugro kang high-performing workforce, no, kag tugroan na emphasis ang value kang positive work environment kag pagbinuligay kag shared responsibility sa paglabot kang organizational goals. Base sa medyo message, no, ni OPSWDO head Mr. Dr. Lazaro J. Pitinglay, naging presentar nga sa tion kang conference, wala tanan naka-attend tungod, no, sa anang official travel kag sunod sa anang mensahe nagina-encourage ang mga personnel nga magpadayon nga committed sa andatag sa tagsa ka office missions and objectives. Ang conference also nagalakip kang workshop sa sang ka ideal workplace kag workforce kung sa diin ang mga empleyado alin sa nagkalain-lain ng mga units naghimo no kang mga pamaagi para ma-identify ang under vision kang effective workforce kag healthy working environment mga kasimanwa.
1: Yes, partner Ken, no? Kag antes kita no magtapos kang atin nga programa kadya nga aga no, may piraman kita ka mga announcements no. Of course, pira na lang rin ka adlaw o kun pira na lang ka bulan no. Nagaparapit rin ang atin nga pagselebrar kang atin nga Binirayan Festival 2026. Gani no, nag-post no ang duag kang biray nga sa Facebook para sa open call art exhibit sa mga Antikenyo. So ginainbitar no ang tanan nga mga artists natin sa Antike nga mag present o kon mag-display kang anda nga mga paintings or anything nga creative expression kang anda nga duag kang biray sa art exhibit kun sa diin ginapresentar natin kag ginapabugal ang kultura, ang identity, ang heritage kag contemporary nga pagkinabuhi no sa probinsya kang Antique para sa Binirayan 2026. So mahimo no nga mag contact lamang no sa organization nga dia agad mapakita man ang inyong talento no sa arts no para sa atin nga nagapaabot nga festival. Kag kadyaman no nga bulan kang October no, gina-celebrate man natin ang mga kababainhan no nga may istorya no naangat sa Breast Cancer Awareness Month. So sa kadya nga tuig ang atin nga tema no, amo ang every story is unique, every journey matters. Kag dya gina-acknowledge natin ang mga na-experyensyahan kang atin mga kasimanwa o kung mga kababainhan nga nakaagi o kung mga breast cancer no nga mga survivors. Kag kinahanglan man natin no nga idumdumen gid sanda kag ang dyang Breast Cancer Awareness Month ginasaulog man kang atin nga provincial hospital ang Angel Salazar Memorial General Hospital kun sa diin pwede gid nga magbisita ang atin nga mga pasyente sa cancer unit kang dyang hospital halin Lunes hasta Sabado para ma-screen no for breast cancer. Kag ginapahanumdum natin nga ang dyang breast cancer screening libre dya nga ma-avail no paagi sa Cancer Assistance Fund kang Department of Health.
0: Kag sa dugang pagpamaan mga kasimanwa, ilabi na gid sa mga ginikanan nga may mga bagong bunag nga mga kabataan. May naitay ipa newborn screening ninyo ako ha. Kahit tungod ang sangka lapsag naga-deserve no kang mayad nga kaygayunan sa pagbahol nga mangin mabaskeg kag healthy. Gani sa simple nga blood test mamanan kon ano ang mga kondisyon kag posible mangin balatian kang aton mga lapsag gani no gina liwat-liwat natin nga kinahanglan natin ipa newborn screening ang aton mga lapsag ilabi na gid sa tagsa-tagsa ka mga ginikanan nga may mga bag-ong bunag nga lapsag mga kasmetwa.
1: Yes, partner Ken, no? Kagadugang pa natin nga announcement, no? May rigyan kita nga Provincial Inter-Office Sports Fest 2026 kadya nga October 15. So, excited rin kita nga magsipal, no? Nga mga empleyado kang gobyerno provincial kang Antique. Gani, kirita ay kita, no? Sa EBJ Freedom Park hasta sa EBJ Sports Complex. Kag sangara, no? Kang atin nga Governor Paulo Javier, kag sa atin nga OIC, kang Provincial Information Office, kami dyang inyong nga tag-alagad, kadya nga aga, Noel Pagunsan, kag Sir Kenmar
0: Estares. Ako ya si Ken Estares, kag sa liwat, sang kamed ayad nga aga, probinsya kang Antique.

0: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: TTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya. Bayuwa.
8: Sisa ka pila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa Pilmero, katatlo. Sa Subong, kaduan na lang.
9: Subong, kamusta?
7: Oy na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
6: TTX 500. TTX 500.
10: Si Edding Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
9: Kila ang imo nga gininom nga kapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
9: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
6: DTX 500 Extend Food Superman for Man.
11: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala nang buwas. Ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin niyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gid.
6: Extend Food Superman for Man.
12: Abiyan mangunguma. Kamo bala aga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyo nga problema. Rub Out 480SL. Sa Rub Out 480SL, tanan nga hilamon kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub Out 480SL. Sa timpla nga 15 kakutsara kada tangke, tanan nga hilamon iyagid patsyon.
13: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
6: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
16: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
18: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea!
19: Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sa gaga ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So una,
24: problema, gid ako sa akong body odor.
25: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
25: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
24: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mabakal sa mga butika.
21: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw,
23: mabibili sa mga butika.
21: Memory Advance Serum.
26: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Ang kakampyon ng estasyon K5
28: News FM.
29: K5 Galingawan Time!
30: Hold up, day! Ihatag sa akong taran yung kwarta mo!
31: Ako? Hold up on mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
30: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
29: Hey! Five! Galing!

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: TTX 500.
7: Ako si Herminia Tito.
8: Pilang imo blood sugar sa
7: 300.
8: Din ka nakabati nga may TTX 500.
7: Radyo.
8: Paano mo iniginainom?
7: Aga 2. Sa gabi 2.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta?
7: Sobra na lang 100.
3: TTX 500! TTX 500!
9: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdaw, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagitsa akong nga mata.
3: TTX 500! Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag yung testingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat gin DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa halik, gadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Day Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Day Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
17: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Serum. Bumakal sa mga butika.
18: Sa Montalab nanda mo bisita. Langaw-langaw ulod siyang ao kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas. Ganigin sogo ko si tatay nga. Ma-spray na tatay. Sige ha-spray tatay. Kingpin kagis mo talamnan protektado. Sige ha-spray tatay. Sang kingpin kagis mo. Sa kingpin kagis mo ang patubas sigurado.
19: Ang kingpin kagis mo ang eksklusibo nga ginadistribuera kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
20: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
23: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko na pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
24: Correct.
23: Oh. Mm-hmm. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
24: During the morning.
23: Kag the only food nga less ang free radicals.
24: Mm-hmm. Lata. Ang free radicals. Mm.
23: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid. Nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy.
24: Okay.
23: Hindi ta magtambok.
24: Aha.
23: Uh-huh. Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may ara siya kuan mo extra virgin coconut oil, mm-hmm. No? Kag makabulig siya nga mag lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang imong leptin, imong ghrelin, kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga-control sa imong ops, untat ka na ka. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Pwede na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
25: D3 Bio, no?
26: Yes.
25: For ketogenic diet.
26: Yes. Another benefits ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis ang cancer cell. No? Kasi mo hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Sa ton nga lawas, basta ng D3 Bio.
23: Dali mapatay ang cancer.
26: O dali mapatay.
23: Palainom ka D3 Bio.
26: Kag at the same time ginapadamo niya aton nga NK cells o natural killer cells,
24: oh.
26: No? Bala naman kita kung anong ginapatay sina including na ang ginatawag cancer cells.
23: Ang lauric acid sang D3 Bio ang gasiminto sang cancer cell.
21: D3 Bio.
27: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akon dilargo. Naglagamay ang akon nga buyon.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
24: Ano ginaobras ang lauric acid? Una, gina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat nga D3 Bio, gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
23: Correct.
24: Pero mas nami, nga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
23: Uy!
24: Causing cancer cell death.
23: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
24: amo to mapatay siya mismong free radicals?
23: Free radicals. Kiginpotos siya ni lauric acid nga ling D3 Bio, mapatay si cancer cell.
24: Gusto.
23: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells. Bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radicals sa sulod sa cell. Amo na mapatay siya.
24: Sambali, Dr. Melblad.
23: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang ka soft.
24: Correct. Hindi.
23: Sige-sige lang.
26: Kinanadod
24: lang. Continuous.
23: Before ka pa magka-cancer, inom ka na di tribayo. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
24: Ang palito, Kramil, sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, puway ko na yung subong.
0: And di tribayo has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
23: Hindi nila paborito ang ketones, sir boy, sa cancer cells.
24: Baralan niya to.
23: Mamamatay na lang sila.
24: Hindi kasulod ng glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
0: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag-detribayo ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga, cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells na mayara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag-detribayo ka.
23: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang detribayo, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko siguro inom detribayo, sir boy. Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
0: Correct, no?
23: Mati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, ragin man siya, sir boy, go for a ketogenic diet, then damuha inom sang D3Bio.
1: D3Bio! Ako si Richard, isa ka-tricycle driver, ng galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mga butika.
2: D3Bio! Health News!

0: radio ko.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calripo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kulasi Antique. 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 8 minutos makaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
5: Reynard Apostol.

0: na banwa sa pagpangalagad. Kang paborito nimo nga programa sa tion kang tigrigma ang 11 Mbps. Mga balita kag public service nga imo mabatian sa tion kang tigrigma. And manaya-naya ang panahon natin sa kadiyang adlaw. Pero pag-abot sa tion kang hapon o kon magabi, nagabaylo man kay kisa, nagaturotarite, nagauran-uran. No, pero sa aga hasta mag alas 2 sapon, pwerte ka init. Halong kita banwa ha? Sa inyo kadiyang lugayawon, especially ang mga amigo natin nga ang trabaho ang hindi makaka-K5 sa aircon o nagapangita sa kinawara bla dyan sa mga karsada natin. No, kamusta lang kamo dyan ha? Today is Lunes. Wow, grabe. Monday na naman kita. No, kag jatlad is petsa 12 sa bulan kang Oktobre. Tuig 2026 ang ikarwa nga Lunes. Sa kadyang ika-napulo nga bulan kang tuig ka mga kalayo nga kabayo. How's your weekend, mga kaki-five? Kamusta ang paningkay-singkay sa bilog nga simana? Or sa weekend rather? No, pero ti kita do kadurugid sa mga ginubra na ton. Rog ibanta ka mga kasimanwasos. Alin sa Lunes hasta Domingo, tawhay ba? Sa ton nga mga kasimanwa, live kita rin nga nag-awaragwag. Sa bilog nga probinsya kang Antique, pinagi sa tatlo kama broadcast station sa 95.9 K5 News FM Kulasi, 95.7 K5 News FM San Jose, kag 97.3 sa K5 News FM Bugasong. Gani sa aton nga mga kasimanwa, stay tuned sa aton nga pagpangalagad. And sa mga Antiqueño abroad sa luwas ka aton nga probinsya, sarang kita banwa makitaan kag malantaw sa aton Facebook live broadcast sa K5 News FM Northern Antique kag K5 Antique Update. Sa kada tigrigma, ang imo imaw, ang imo alagad sa kanginan, si kaki-5 Reynard Barcelona Apostol.
1: Apostol, 11 MBPN.
0: Ang nag-aabi-abi sa matag pramati naton sa 590 ka mga kabarangayan. Sa 18 ka mga kabanwahanan nga nagabugos sa aton pinalangga nga probinsya, Cruhay Antique. 11 MBPN. Grabe no, tiladnoy ang epekto kang init, hindi siya basta-basta. Basta gani nga clear ang aton nga kahawaan, jablang kita mo gid ang blue. Tapos mga alas 10 hasta alas 2 or alas 3 ka gani magpanaw-panaw sa gwa. Kung may katidara nga payong mga kaki-5, puwerte ka init mo. No, kisa gani nag-motor-motor bla kita. No, grabe ka init kang kasingkal kang anak ka dyan nga init kang adlaw. No, sa atin nga mga tagparamati. Pasalamat kita mga kaki-5, no, nga ti nagatrabaho kita sa opisina nga mayara sang air condition. No, amo dyan mga kaki-5 ang isa man sa advantage sa mga tao nga nagatrabaho sa air condition kay hindi gawa exhausted. Kag marayo sa risk mga kaki-5 sa mga balatian, dara kang init. Ang pira naton ka mga kasimanwa, no, nga nagatrabaho, ti how much more kaki-5 Nicole? Ang mga nagatrabaho sa mga dala nibla, mga vendors, mga nagalako nibla, no, ambulant vendors, mga nagabaligya kang kakanin, mga drivers kang tricycle kag jeep, ang mga number one gyan ti mga construction worker. So halong-halong kamo inom kamo duro tubig, ha? Hindi nyo pagkalipati nga mag-inom kang duro nga tubig, ha? No, kag Magmighty C, the alkaline base vitamin C. 11 MBPS. Vitamin C nga kinanglano naton para hindi balda lawas ta especially tlad bo grabik duro ang kaso katrangkaso tlad. No, ang hilanat o kaduro sa mga kasimanwata nga nagahilanat bagod nga nagabaylo ang panahon naton sa ten nga mga tag para matihalong-halong kita Mighty C, the alkaline base vitamin C. Pabakura ang imo immune system mga kaki-5, no? Gani sa aton nga mga kasimanwa, daily supplementation kag vitamin C para pag-gross resistensya naton. Ayos! ayos ano sa atin nga mga kasimanwa.
1: 11 Mbps.
0: Sa mga balita nga aton istoryaan sa atin kadya banwa.

nga pagpangalagad karon sa hapon. Pagtapos ko programa, bakal ko bisan darwalang kabilog nga laton o kon baldea. Mabakal ko karon ti darwak bilog nga balde para ing kaso nga mag-uran. Isaludon ko kag isapton mga kaka-K5 preparasyon sa El Nino. Kay amo man ri ang ginambal sa aton sang presidente ta, mal on top sang ila sini nga lihok tulad when it comes sa preparations no sa kadyang in fact nagaumpisa na gani tulad eh. Nagapabatyag na ang El Nino no or hindi lang El Nino kundi super El Nino or very strong El Nino ambal ni President Marcos sa isra ka press conference nga dito siya sa Singapore before siya magpauli. Lenyas, mga kababayan natin, magbili na kayo ng, bumili na kayo ng balde at saka doon iipunin ang tubig dahil tutulungan namin kayo para maging malinis ang tubig at pwede niyong gamitin in kaso nga timawadaan kita kang tubig, especially talad nga purting init, no eh? Kay tudluan ko no ama pumuluyo nga i-filter ini para magamit sa nagakalain-lain nga mga aspeto nga ti kun sa diin pwede nga ginagamit ang tubig. Eh karon try ta mabakal kang balde no ang ano lang siguro may takop na bla. Istoryahan tara karon but before sina ginpamangkot si President Marcos mo ano bla ang anak kadyang preparasyon sang administration naton given nga ti may ara kita sang threat no nga grabe ang epekto sang sining super El Nino. Ano tulad ang preparation sang aton gobyerno in terms of healthcare, in terms of electricity supply, in terms of our water supply if ever gati gina-anticipate nga puwerte ni kabaskog nga klase sang El Nino. Ano bala ang mga lihok tulad sang Department of Agriculture through the orders man kang aton presidente. Kay I'm sure this will affect mga kaka-K5 most especially sa mga pananom natin sa kalupaan. Yan bali President Marcos sila niya tulad niya cropping why naabutan ka El Nino? Ang problemahan naton ang masunod mga kaka-K5 nga cropping kay kabudlay kon puwerte ka init. Kaginambal niya man nga may plano man ang gobyerno ta mag cloud seeding diya balang ginabubuan sang mga ano ni daw asin guro ni ginagamit daw or kung ano na nga mga particles ang kawaan and then mabuo sang ulap or sang panganod kag magbubo sang uran mga kaka-K5 artificial nga urana through cloud seeding. Tiambal ni President Marcos kay K5 ni Colin problema garin sa cloud seeding. Why man niya ga tupa sa dam? Okay, sa daw bisan waay naga inangot-angot, takod talang gyapon ah. So amo na ang aton sini nga istoryahan karon sa aton nga pagpangalagad. Now because ang utterance alone sa mga plano kag sa mga suggestions para sa mga pumuluyo sa publiko will never be enough mga kaka-K5, no? Especially kung ang tao nagaproblema sa mga basic necessities naton, just like abida sang kuryente, just like sang tubig, kag iban pa, no? Nga mga very important and essential gid sa kabuhi sang tao, given nga asta pa ni kaka-K5 Almay sa first half kang 2027 mo. Itulad, isi Pabla, we are in the October, we are in the last 3 months ng 2026. How much more kung hasta sa first half, given nga limitado ang number of rains or ang mismo tubig nga ginabubo sang uran for the next 9 months? Medyo mambal kita nga something ini nga hindi lang dapat pag-i-anticipate. Kundi mayara na kita sang clear and detailed plan sa gobyerno ta. Hindi lang ni mga kaka-K5 pwede ang balon ta o tulad kayo nag-auran-uran pa sa patrang kamukatubig.
Now, hindi riaamo sa atin nga mga kasimarada. That is not the thing nga dapat mabatian sa mga pumuluyo. Tamo. 11 Mbps. Now, kay gusto sa aton nga mga pumuluyo ang klaro nga plano sang gobyerno ta. Istoryahan ta ni karon kay ang bal ni President Marcos sa meeting sa press con. Lanya pag next week ginpatawag ko ron ang lain-lain nga grupo. Oh, meaning ahensya sang gobyerno para ilatag sa iya or ilapag sa iya kung ano ang mga detailed nga plano nga pag-aimuon sang gobyerno ta no sa kadya nga El Nino. Di bala halin pato sang first quarter gani sang tuig naton ang mga anticipation nga may super El Nino kita. Di haukam nga nagaumpisa na subong ang epekto sang El Nino, why payama ka K5 nakaistorya na igaliyang grupo kung ano gid ang detailed nga plano. Meaning, hindi pa tulad clear no, kung ano ang lihok sang gobyerno ta. Istoryahan tadya karon sa atin nga pagpangalagad sa programa 11 Mbps. Sa iban pa nga mga balita nga aton istoryahan kang October 10, that was Saturday, sa ulog or ano naton inaangadlaw bilang World Mental Health Day ka K5, no? Magambal kita World Mental Health Day. Amuria ang pag-reminds, ang adlaw nga nag-remind sa aton that the mental health sang aton nga mga pumuluyo is very it is now on the stage kun sa diin kaduro sa mga kasimanuan natin ang nag-struggle sini. Unlike sa mga previous decades na to, halimbawa mga 20 years ago, ang problema sa mental health hindi pagawa tanto mga ka-K5. Because ang sulo nga problema sang taho sang una is kung paano mala makakaon mo. Tulad kaduro because of the influence no sang social media, kaduro sa mga naga-fed sa aton social media, digital era, technological advancement, kung sariin, duro ang nag-bombard sa utok natin on how to adapt sa sining call of time nga mayara naman sa mga panibag-o nga mga purma kag landscape mga K5 ang aton sa syudad. So, the fact nga ti amo sina ang nagkatabo, nag-bombardiho ina sa utok sa mga pumuloyo sa tanan nga edad. Hindi lang ang mga pamatanon kundi pati sa mga turutigulang no, that is why isa ini sa ginahambal sang pira ka mga eksperto nga aside sa sining mga physical nga mga programs kang aton gobyerno is dapat matutukan man ang mental health no, especially sa mga Filipino kay kauna ang problema ta amuni ang mga pumuluyo ta nga ti mga schizophrenic meaning dagalain gid lang utok nila medyo nagaumang ang taho tulad mga K5 nagalid siya into sometimes mismo siya ang tawo nga may mental health struggle siya mismo ya ang nagautas sang kabuhi so hindi ini siya lahog-lahog mga K5 no dapat naton dia nga kilalahon nga may problema kita. And then, ang solusyon, hindi lang mag-limit alone sa four corners kang walls. Kung sa diin ang mga kabugtuan tang eksperto sa pag-address sila, sila-sila lang na gina-istoryanay, kadaw halusun gani maka-reach out, kag ma-reach out nila mismo ang mga taho nga nag-struggle. Nagwa sa survey ka K5, kang SWS or Social Weather Station, nga tamaan sa gyapon ka K5 almay kabahol ang role sang isara ka parent kag sang isara ka ginikanan no sa aton nga mga kasimanwa because nagwa sa survey kang SWS nga pinaka ginaparapitan sang tawo nga mayara sang struggle sa mental health meaning mayara sa sang sa mga indications nga inaataho nag-experience bisang anxiety, mayara sang depressive experience, mayara siya sang medyo mga mambal naton nga gina-challenge ang iya sini nga mental health because of many factors man. For whatever it is nga factor kung andat nga nag-struggle ang tawo. Pero don't you know nga nagwa sa survey kang SWS
nga ang pinakaginaparapitan sa mga taho nga mayarasang mental health struggle is ang ginikanan. 11 Mbps. Kung ano man nga edad, sa diin man nga lugar, ano man ang educational background sang ina nga taho nga may struggle, ano man ang gender niya, except sa age, constant or consistent rather, nga ginikanan ang ginaparapitan. Now, let us check sa aton nga maginikanan. Ano tulad ang inyo relasyon sa inyo makabataan? Kamusta ang estado sang inyo relationship sa inyo makabataan? Because survey ini siya, hindi mani firm nga 100% correct. Pero ang mga amo sini nga klasik ang survey nagapamatuod kang nagapatunay nga tam-an gali ka importante mga ka K5 ang role sang ginikanan no sa mental health. Istoryahan tanibla karon ang details kadya. 11 MBPS. No, sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Reynard Apostol, 11 MBPS. Sa mga balita lokal ka nagligad ti nga simana may nagreklamo nga manog bligya no kang karne kang baboy because hindi na kununoy mabakal dayon ang mga baboy nila ang ginabligya because galabot kuno pinakadlaw. Initungod nga may mga hog raisers nga mas ginpili nga ihawon mga kaki-five ang ining baboy nila mismo sa panimalay nila and then ibaligya lang sa mga tupad balay sa kakilala o kung kay sino kararagyan because gusto man nila nga makaginansya man sa anda kadya ginasagod nga baboy. Of course, kapin patilad nga kamahal sa mga farm inputs naton especially sa pagsagod sang baboy. Ang feeds talad perti nga daan kamahal no sa mga hog raisers naton. Ti kun ibaklon laman ni sang komprador kag sang mga panting sang barato nga presyo ang live weight niya para maka-income niya ang tawo, ti siyempre hindi nila to pagbaligya kun mga tagdarwa lamak bilog baboy mo tatlo. Paiyaw mo lang kag ibligya mo to sa tupad balay mo sa kakilala mo o sang medyo may presyo. Pero 1 week to pay or 2 weeks to pay mga K5 or cashman? 11 Mbps. No, ti may sabat man ang Department of or ang municipal agriculturist no sa atin nga mga kasimanwa nga nagaingyo kang kooperasyon between sang mga hog raisers or mga hog growers kag mga vendors mismo agud solusyonan ang baklanay sang live weight. No, kang karni kang baboy sa atin nga banwa because why man kita sang clear ordinance nga nagadumili abi mo din gani ni kaki 5 Jason ang banwa nga may ordinansa gid blaso nao sa mga backyard hog raisers naton nga tiginabawalan ang mag-ihaw sang baboy nila sa mismos balay nila kag baligya sa kundienda. Debla may diyan nga may munisipalidad kita nga mayara nga gambal nga nga ordinansa nga ang anda ginasagod baboy hindi nila pagiyahon kay ibaligya kundi ibaligya nila mismo to sa aton sini nga gani nang ihawan bla no sa aton sini nga mga kasimanwa sa banwa or sa slaughterhouse mismo no pero sa aton skula city why na sang clear nga ordinansa nga mo sina kay kun ikaw man niya ang hog raiser or hog grower ikaw. Hindi man pwede noy nga almost pangayoon na lang sang komprador ang karluoy diya hog raisers kag ang mga vendors mismo nga nagabaligya mo sa mga customer. Ang tiba-tiba diya noy sa baligyanay kang baboy kagway git perde because sila ang nagamanipular sang presyo. Amo ni ang mga middleman kag ang mga panting bider magmahal man niya ang baboy o kon magbarato ilajason lang nila ning kumpra mo. 11 Mbps. Storyahan tara karon sa atin nga pagpangalagad sa programa 11 Mbps samtang 41 kakaso kang pagpanghimulos ang na-record sa probinsya kang Antique kadya nga 2026 suno ang San Jose ang may pinakaduro nga kaso magambal kita pagpanghimulos sa English rape ina siya no and mas naba ini ang kaso the same period as of the latest counting sang kapulisan ta compare sa the same period sa nagligad nga tuig which is 42 pero almost significantly ano lang man patas-patas
Pero sa duro natin nga mga na-interviews, no? Kag mga data halin sa kapulisan natin, sa atin nga mga kasimanwadya sa antike, ang kalabanan nga nagakatabo actually sa sining pagpanghimulos is mismo ang perpetrators or ang suspect nga nagubra sa isara kababahi o kon minor di edad, kadugo man iya, related sa iya. It's either pakaisa, tiyo, may dyan gani kong kisa, mga step-step ni bla, stepfather, manak niya, kun ano pag-idragyan niya, related. So, this is more on really family nga klase sang problema nga dapat i-address. No, nga nagalabot sa punto nga kadugo nimo, hinablos nimo, manak nimo, may yara ka sang affiliation sa iya, kag mismo pamilya mo nga nagaubra sang kapatas sining katuntuhan sa kabataan ta. No, sa atin yung mga tagpramati, that is something nga dapat binagbinagon sang aton, hindi lang isang kapulisan eh. Because ang kapulisan aton, regyan la riya sanda mamati kag i-address ang ining issue to facilitate us for formal filing of cases abida nga magabulig sa aton, manugid kita for our protection. But this is more on a matter of relationship sa magpamilya, no? Sobra-sobra ka man imo, ya ano man timo ka lang to, klasik tao, ano ta na sulod ka pinsar mo? Kag ano nagsulod nga bagangan sa utok mo? No? Nga kadugo ni mo mismo, no? Ubrahan mo sang katuntuhan. Halimbawa, karon kung ikaw pamatanon, hindi ka kamaan nga maghimos kang kaugalingon mo, ako? Magpangita, kung may ka single ka, abi, pangita ka to sang himuson mo ko, galingon mo sang husto, no, sukso kabayo manami, trabaho, ikaw, dayon, kung magkatsimpo nga may babahi, ikaw magustuhan, di formalon mo nga pangaluyag, no, para sa pirakadlaw, maka-establishar man ikaw, mga K5, sang imo pamilya, because that is the purpose of us mo, nga ma-maintain naton ang generations, that is why may arasang courtship kag pagpangaluyaganay between man and woman. So kung ikaw lalaki, kung gusto nimo nga manginami man ang imo standing sa sosyedad, of course eskwela ikaw kamayad, pangita ka sang trabaho, himos-himos ka kang kugalingon mo, kay sino man ya abi nga babahi ang makagusto sa imo, kung daw hindi ka gani ka bakal mga kakifal sang deodorant da kaginas na sa irak mo nga pertik bako. No? Formal bala. O, kag makakita, makatukod ka pamilya mo. Kag may dyan man, nga mismo mga kalabanan ni mga minor kisa kag mga babae nga inosente pa ang pinsar, amuning ginaubrahan sang iban sang katuntuhan. Kisa ang mga perpetrators, mga 30 to 50 years old. Meaning 30 to 40 years old ang edad. Sang mga nagaubras ang katuntuhan, do mga tiyo na nilabla, they are taking advantage hindi lang sang kahuyang, kundi sa physical advantage over sa sining mga kababainhan. Araw-araw pati mo, no? Amura kung kaisa ang impluensya, kang una inom, ay ikarwa urge naton nga mga lalaki kag mismo sang imo siniman nga status sa kabuhi, and at the same time kun hala kada kalantaw ka mga binastos nga mga bagay, eventually makaki-five malabot sa punto nga hindi ka na kontento sa mga ginaobra mo diyan nga pribado, kundi i-apply mo na sa realidad. Kay way ka sa may makita, no? Ang pagnanasa mo da sa kung ano da nga makita mo, amurang imo pagnasaan. Araw-araw pa, abi, pagpormal ka mo. No? You know, ang pagpanghimulos nga ni is very temporary, iniyanoy nga call sang laman sang tao mo.
ang last o kung pagnanasa nga nabatsyagan sang isa katawo. Pero ang anak kadya nga epekto mga ka-K5 sa kabuhi sa mga mabiktima, no, sa bilog nila nga kabuhi, hindi na nila ni malipatan nga once in their life they are taken advantage, no, sang sining mga tawo sa kahuyang nila kag sa kaluya nila. No, abi magpurpaminsar man kita, grabe-grabe man tanang nga mga utok tanay inyo. Nagaka-stress ako, nangihina ako sa kung kaysa nangihina ako sa kabulastugan ng mga tao. 11 Mbps. Alas 11:36 sa Tigrigma sa atin kadya. Alas 11:36 sa atin nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kung nagapangita ka mo mga ka-K5 kang lugar, kag pwesto nga marintahan ninyo, no, sa atin nga mga tagparamati available, no, para sa business or commercial renta. Ang ining 4-story building regyan sa National Highway kang Barangay Atabay, San Jose Antique, walking distance lamang sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Ang first to third floor is exclusively for commercial rent, meaning kung gusto mo magnegosyo along dyan sa Atabay Street, San Jose Antique, nga marapit man sa ESMGH, no, pwede ka mo maka, kung interested ka mo, pwede ka mo makontak ka dyan. Ang fourth floor para sa residential area, no, darwa ka rooms, darwa ka bathroom, isa ka living area, kag kitchen, mga kakifal sa luyag, nga mag avail sa sining nasambit nga renta, no, magrenta sa sining 4-story building, meaning 4 kapalapag. Pwede gid kamo magkontak sa kay Ma'am Monet Juaneta, so sa numero nga 0909-212-5134 o kon sa kay Attorney Quincy Sumsyo sa numero nga 0962-394-1659. No? Again, available ang 4-story building for rent for commercial and residential mga ka-K5 along National Highway Barangay Atabay, San Jose Antique, which is walking distance lamang sa Angel Salazar Memorial General Hospital, mga kakaipan. 11 Mbps. Pex Bayoneta, alas 11:37 sa Tig Irigma. Hindi magalin, balikan na kita sa hindi lamang magbuhay. Standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3, D3 Bio.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
0: DTX 500.
2: Ako si Andrea de Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
5: Gah, matchoy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Masakitan dyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sport Biotics, makabuling sa pagtapos

0: Pagkalabas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Sining Sir Jonathan Francisco, no, sa Barangay Arasasan, Sibaste. Kamusta ka mo dyan, sir? Nelor Oiro Greg or Gregorioni siguro, no? Good morning, sir. Watching live in Boracay, Gapatamyaw, si Roland Gregorio, kang taga Sibaste. Oh, sige, thank you, good. Kamusta ang inyo lagaw-lagaw dyan sa Boracay? Ano ka mo dyan? Kamu goobra sa Boracay mismo?
2: 11 Mbps! No?
1: Why good tagi? Balik rin sa Boracay. Basa na all ba? Kami bla no yung ma-renew bla tanan tanga live daad. Tapos, bisan tatlo lang kadlaw po, why tabla sobra. And then, imaut up milyata malagaw ta sa mga resort ni bla patas ni sa Boracay, no? Kumay kulo kwarta kita, baw, pobre pabiyaki kita mo. Pero kadlaw magmangranan ta, lagaw sa Boracay,
2: MVPS.
1: So, supot-supot anay kita para maka-enjoy kita sa pangabuhi ta, no? Sa atin nga mga tagpramati, di ba, Ma'am Nora Antonio? Ma'am Nora Antonio, ako tulad pa lang nagapasalamat rung kong adaan sa imo, ah. No, kay may ginambal sa akon si Kaki 5 Christine na ikaw kuno to ang masabat kang amone. Oh, salamat gid mama. Paano na lang kunway si Ma'am Nora Antonio og pamati sa aton man? Sana all. Then na, kamusta diyan si Tatay Dogs, no? Yung dumduman ko na naman. Talaga na. Basta, dumduman ko rumana. Hindi ko focus. Talaga. Well, how are you? Ha? Ready ha? Diyan galera. Happy listening. Salamat. Gina. Kamusta kay Daddy Roach dyan sa Arasasan? No? Kamusta kanimo si Roach? Medayad nga pagpamati. Git kanimo rugyan. Ano? Nami siguro ni Agadon ta magpuro pamunit, no? Mama Rical Balbuena, happy listening and watching sa atin nga pagpangalagad, no, sa 11 Mbps. Maka K5 baw sa mga nagainom, likawan tagida ang pag-angkon kang alcohol related liver disease. Ang atay among isara sa pinakatrabahoso nga vital organ sa atin nga lawas. Dia ang may masobra sa 500 ka mga functions, no. Isa sa mga kadya amo ang pag-detox o kon pagtinlo sa dugo pagi sa pag-neutralize ka mga toxins, ilabiron na ang alcohol nga ginatughong ka mga manginginom sa anda kadya nga lawas. No, ti ang liver naton filter na bay sang aton sining lawas para ang mga nutrients and toxins ma-regulate niya, no? Ang alcohol o kon ang makarubog nga irim noon ang makaguba, no, kag makapabanog mga K5 sa imo atay. Apang sa early stage, wala nagapakita kang anuman nga simptoma kung may damage ang atay kang isang katawo. Kalabanan sa mga balatian sa atay o kung sa balatian sa liver natin, sadly, nagakadiskubrihan siya noy kung malala rin. Yari ang pira ka mga simptoma ka mga alcohol-related liver diseases, no, sa atin nga mga kasimanwa. Ano bala mga alcohol-related liver diseases? Cirrhosis of the liver, eh? Mga fatty liver bala nga related to alcohol? Kag iban pang tugas ang alcohol sobra-sobra nga pag-inom ka makarilingin nga irim doon. Number one, pagparang luya, gulpi nga pagniwang, nagalain ang imo pamatsyag, nagadarag, no, ang imo mata kag panit, doga yiluwis kabla, nagahabok ang kahig kag busong nimo bo kasubo man. Confused, no, kag daw nakainom bisan waay karon mga ka K5 sang waay ka katumar ka irim noon mo. Kung may problema atay mo daw confused kabla. No? Ang sabat, number one, mag DTX 500. Diyan ang super antioxidant food supplement, no, nga nabuta kang anti-inflammatory, anti-carcinogenic, no, kag anti-mutagenic substances salin sa disugar sugarcane extract, nga nagaprotekta banwa kang aton atay agod hindi madamage sa kagdyaman ang nagabulig sa pag-detox, no, sang dugo ta kag nagaprotekta sa liver cells sa batok sa oxidative stress. Ganili kawanta, number one, ang makarilingin nga rin noon because why gidya timayad nga madulot sa atin kadya nga lawas. Take good care of your liver. Mag DTX 500 mga kakipan.
2: Reynard Apostol, 11 Mbps.
1: It seems nga ang mga sindikato or mga crime syndicates, no, ang nag-escalate mga kakipan kang anda kadya nga mga logistics kag mga pamaagi kung paano ma-deliver sa Pilipinas ang ining halit, no? Sa mga pumuluyo ta ang ining illegal nga droga halin sa traditional transport sang mga ruta naton or maritime routes, no? At tulad ara na sila noy nag-invest sa private aviation because sang nagligad lang early sang October, no, may isa ra ka K5 ka private Learjet, no, ang ginharang rugto sa pungsod Lao o Laos ni kun sa aton, pero ang pagpronounce ni Lao mo, no, nga may karga nga 23 ka mga malita. Abi ug aning sikat sa Pilipinas, noy malita may silag kwarta gina-deliver to kung kay sino nga politiko mo. Ari ang private jet, may silag nga malita, may malita noy, no? Kag 21 sa 23 ka mga malita may silag mga ka K5 nga meth or methamphetamine hydrochloride. Kung sa atin sa simple nga pulong noy is shabu.
2: 11 Mbps.
1: That weighs around 521 kilograms, which is estimated to roughly 3.54 billion pesos. No? Kag ang piloto niya ka dyan na dakpan, kag ang co-pilot, at the same time, may isa lang sila ka K5 Almeca, may ka pasahiro, bala mong pasahiro na Pilipino. Halin ang ining nasambit nga eroplano, no? Halin sa Subang, Malaysia, naglupad ini siya nga wala sang karga pagto sa Luang Prabang sa Laos, no? Meaning halin sa Malaysia way ti karga. Kag nagagto sa Laos, kag didto na ginload ang ining 23 ka mga malita nga may sulod siya bo ang 21, no? Kag gin-declare as vape products, no, meaning hindi iya siyempre declare ni mo, hindi mo pambalon to, may sabon nito, so deliver na mo. Kung naging declare nila vape products, and base sa investigation, this private jet, no, is destined nga mag-agto ka K5 Almay sa Pilipinas.
2: Mbps.
1: Aside kariya, no, may ara pagid nga na-intercept nga isa ra ka barko, no, sa nagligad man sa bayan sang pungsod Thailand nga bound man siya sa Pilipinas, which is pakadto na naman ni sa Pilipinas noy kalaw sobra 7 billion pesos nga shabu, which is roughly sobra sang katunilada mga 1,100 kilos, no, sang meth or shabu. Ti ang point diri ang destination niya, magambal kita destination, meaning dyan kariya paagto, dyan kariya ang destination niya o kon ang lugar nga agtunan niya. Ti kon ang isa ra ka barko ka K5 Almay may karga shabu, kag may ang isa kay private jet may karga nga shabu, kag dya pakadto sa aton, ano meaning niya sina? No, meaning ang mga sindikato sa illegal nga droga pasulod kag freely nga nagapasulod mga ka K5 sang illegal drug sa pungsod ta, which ang mga pulis ta daw si mga into manhala ka drug by bus sa mga tawo regya sa aton, why nagaubos-ubos ang shabu kay kumo mayara gani kita sang supplier international. Kauna barko-barko lang mo, may mga floating ano ganito last time, di ba, nga naharang to sa Luzon. Tulad aviation niya mo, no? Alin niya sa eroplano na ginakarga? Anong kakatabo sa Pilipinas man? Meaning, ang aton sininga surveillance, ang aton nga ginaubra agod nga hindi kita masublan, masulod sa sindikato sang illegal nga droga is tama kaluya, no? Kay ginapadag-an talang ang ining mga user kag nagabaligya di putyo-putyo sa aton. Pero daw na ito, tama na nga ton nga mga pulis sa idalong, nga sige, birahin nyo da sa baybas. No, accomplishment kamo da, kagbaybas kamo para maghawanan ta ang sabo. Which is, hindi maubos ang supply sang sabo, kay may nagatughong halin sa international mga K5 syndicates. Or sino karadigya ang leader-leader sa Pilipinas? No? Amura, it's about time sa atin nga pungsod nga hindi naton pagbirahon niyang Pilipino mismo. Alon, nga kita di sa idalom. Kay kunwaay sang available nga meth o konsyabo sa merkado, basi magtaradong pa ang mga addict sa idalom. Nantawa bala kay waay rin tika hadlok mga kaki-five. No? Ang ining mga sindikato nga magpasulod sa Pilipinas, mismo gani ang aton presidente nga nagpangabudlay, gintaya mga kaki-five ang iya siniman nga future para mayara sang war on drugs nga manuto ang mga Pilipino. Ginpadara tato sa Daheg, pero lang tawa bala tulad ang resolve sang gobyerno ta. Lang tawa nyo, mayad lang ganina harang tong parcel sa Laos. Kaya sigurado kung di garas Pilipinas, asos! Deliver na to sa mga distributor. Since agad maya, alas 11:56, DTX Health Alert, Mighty Sin Network News, standby.
3: Unhealthy na gid, no?
4: So, in short, sir boy, ang free radicals, ang iya trabaho, mangguba sa imo ano?
3: Correct. Mangguba. Mangguba sa imo selula.
4: Meaning pa, tanan nga free radical, gubon niya imo selula.
3: Gubon niya ang imo selula.
4: Ang mga sir boy, pinakasimple. Tanan nga free radicals,
3: gubon niya ang imo selula. Tikong guba ang selula mo.
4: Pasakitan niya, ano para?
3: Kastiguhon.
4: Kastiguhon niya.
3: Kastiguhon, no?
4: Grabe ba? Daw pariyo, sir boy, sa oxygen. Na tanan nga expose nga metal ya, basta expose ka, way ka protection, tuktokon
3: na ka. Tuktokon niya ka.
4: Wala sing ibilin.
3: Tuktokon niya ka, munang sakto.
4: Ano kinabutang sa GI nga mga kwan?
3: Kwan, red led.
4: Hindi, di.
3: May GI sheet, sa timpla sa metal.
4: Ay, may kimikal, kinabutang nga. May kinabutang na, no? Para nga di sa basta-basta takihon ka, no?
3: Gusto gali. Kung ano ng kimikal na, amo man ang ublas ng DTX 500. Para hindi matuktukan, hindi mabuslot-buslot ang imo selula.
4: Ang tawag na? Isa-isa na to, sir boy. Ano ning mga free radicals? Hambal mo, pollution. Arita sa world pollution. Isa na.
3: Why ka choice?
4: Isa na, makapagguba sa imo. Selula. Ikaduha. Siga gamit cellphone, TV, computers. Ikaduha na, radiation.
3: Radiation.
4: Inang radiation, niya, tupad pa kadabi sa madlag kung ano?
3: Nga mga transmitter.
4: Tower.
3: Oo, tower. Transmitter. Mga cellphone.
4: Isa na, makapagguba sa imo selula. Sa pagkaon pa lang, mahilig ka sa tamis.
3: Guy,
4: ga-promote siya sa ano, kadamuon sa imo free radicals. Ano pa gid? Preservatives, processed meats, additives, tanan ni ginagamit ninyo. Ano ninyo naton?
3: Half-cook lang.
4: Ini pa ang bisyo na to mo ni. Kaon ka tamis, preservative, karne, tanan-tanan. Bro, way ka gainom DTX, way ka gainom MITC, way ka gainom
3: GLASI. Ano na lang.
4: Kung computer na ito, guro, sir boy, kadadlaw, butang na ito, 3 kilo nga free radicals ang ginakaon mo.
3: Ay, lamang.
4: The question is, pila ka kilo ang ginpasulod mo nga DTX? Wala na kasimple. Dara nga ito equation. Isa kapsula nga DTX, tapos ang ginkaon mo nga free radicals, 3 kilo.
3: Daw lang ka, guro. Daw lang ka, siguro.
4: Kabudlay.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
5: Kailan
6: nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
7: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
6: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
7: Mga duha pa kasi man kapin.
6: Pila imong nainom DTX 500?
7: Pagyud ka sab.
6: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
7: Multag og gabi eh.
6: Ya, pila na may sugar ni mo ron?
7: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 FM championing the lives of the Filipino.
9: Wow,
2: may puso. Ang kampyon ng estasyon K5 News FM.
8: News FM.
10: Beep. Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap, bilhin na sa mga butika.
12: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
14: K5 News Philippines.
13: Sumasayo ang MyGC Network News.
14: MyGC Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
14: MyDC Network News.
13: Headline.
12: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Tatlong Chinese at dalawang Pinay arestado sa pagbibenta ng hindi rehistradong health products sa Tacloban City. At apat na menor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Pakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
15: Dinagsaan ng mga Bacoleños ang K5 League of Champions na idinao sa Bacolod City New Government Center Ground sa lungsod ng Bacolod Linggo ng gabi, Oktobre 11. Ang League of Champions ay isang retro dance competition na masasaksihan kada taon sa buwan ng selebrasyon ng Mascara Festival sa Bacolod City sa Negros Occidental. Ngayong 2026, umabot sa pito ang lumahok na grupo ng mga mananayaw sa naturang kompetisyon kung saan nakatanggap ng cash prize ang lahat ng grupo maliban sa mga gift certificates mula sa mga sponsors. Naging kampyon sa League of Champions 2026 at nakatanggap ng 30,000 cash ang counterclockwise group. Naging first runner-up naman ang Murcia Force Gravity at second runner-up ang dance group na OBS Negros. Ito na ang 5th taon na naging bahagi ng mga programa sa Mascara Festival sa Bacolod, ang K5 League of Champions. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
12: Samantala, balita mula Tacloban City, tatlong Chinese at dalawang Pinay arestado sa pagbebenta ng hindi rehistradong health products. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
16: Arestado ang 5 individual, kabilang ang tatlong Chinese, matapos mahuli ng mga otoridad dahil sa umano'y illegal na pagbebenta ng mga hindi rehistradong produktong pangkalusugan sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ang mga naarestong dayuhan na sina alias Buena, 50 anyos, alias Shen, 26 anyos, at alias Meng, 36 anyos, at pari-parihong mga Chinese nasyonal. Kasama rin sa mga nadakip ang dalawang Pinay na sina alias Sheng, 21 anyos, at alias Joe, 26 anyos, na parihong residente ng Tacloban City. Isinagawa ang operasyon sa barangay 40 Padre Burgos Street at barangay 13 sa shopping center sa pangunguna ng Tacloban City Police Office City Intelligence Unit at Police Station 2, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Food and Drug Administration o FDA at Bureau of Customs o BOC. Natupok ng mga otoridad ang tinatayang 96,205 pesos na halaga ng mga health product na walang kaukulang pahintulot o rehistro mula sa pamahalaan. Haharap ngayon ang mga suspek habang inihahanda ang kaukulang demanda laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 dahil sa pagbibenta at pamamahagi ng mga health product nang walang pahintulot mula sa FDA. para sa Mighty C Network News. Ito si KK5, Carlo Ariscado, para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
12: At apat na minor de edad na biktima ng illegal recruitment nasagip sa Puerto Princesa Airport. Kamuha ang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
17: Nasagip ng pulisya ang apat na minor de edad mula sa Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport nitong araw ng Sabado, October 10, 2026. Matapos na iulat ng isang concerned citizen ang umano'y illegal recruitment sa kanila. Natanggap ng Rizal Municipal Police Station ang ulat dakong alas 9:30 ng umaga. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Palawan Police Provincial Office at Rizal Municipal Police Station kasama ang Women and Children Protection Desk at natagpuan ang mga minor de edad bago sila makaalis patungong Maynila. Dinala ang apat sa WCPD ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang tulong at proteksyon. Samantala, tinutugis na ng pulisya ang umano'y recruiter na nakabase sa Metro Manila habang iniimbestigahan ang posibleng paglabag sa batas laban sa human trafficking at illegal recruitment. Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher De La Cruz, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, ang agarang pagresponde ng mga pulis at hinimok ang publiko na iulat ang kahinahinalang recruitment, lalo na kung sangkot ang mga minor de edad upang maiwasan ang posibleng pagsasamantala sa kanila. Para sa BITC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
12: Samantala, optometrist na ng hit and run sa lungsod ng Iloilo sasampahan ng patong-patong na kaso ayon sa ICPO. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Sasampahan ng patong-patong na kaso ang isang 29 na taong gulang na optometrist na sangkot sa hit and run incident kung saan nabangga ang isang sari-sari store at isang tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City, bandang alauna ng madaling araw noong Oktobre 11. Ayon kay Police Major Sunny Boy Garnace, ang hepe ng Police Station 2, sasampahan nila ng kasong direct assault at attempted homicide ang driver na si Elias Paul. Samantala, ipinahayag naman ng Traffic Enforcement Unit o TEU sa pamamagitan ni Chief Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo na sasampahan din nila ang suspect ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property o walang ingat na pagmamaneho na nagresulta sa pagkasira ng ari-arian. Nabatid ng nasabing optometrist ay second cousin ni Mayor Raisa Treñas Xu. Gayunman, nilinaw ni Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla na walang ibinigay na utos ang alkalde sa kanya at patas ang isinasagawang investigasyon ng pulisya kaugnay ng nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kawanin ng gobyerno patay sa aksidente sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Nasawi ang isang 30 anyos na kawanin ng gobyerno matapos sumalpok at tumaob ang minamaneho nitong SUV sa Doña Froni Avenue, Barangay San Fermin, Cagayan City. Madaling araw nitong Linggo, Oktubre 11, patay sa paunang investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang biktima sa kanyang Mitsubishi Montero Sport habang binabagtas ang nasabing kalsada. Unang bumangga ang sasakyan sa isang poste ng ilaw bago tumama sa nakaparadang Toyota Corolla at Mitsubishi XLT Jeep. Nagtuloy-tuloy pa ito hanggang sa sumalpok sa isang konkretong pader at tuluyang tumaob. Mabilis na mag-responde ang Rescue 922 at isinugo ng driver sa Cagayan District Hospital. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng mga attending physician dahil sa matitinding pinsalang natamo nito sa katawan. Samantala, hinala ng mga awtoridad na posibleng nasa ilalim ng impluensya ng alakang driver. Nagbaganap ang insidente. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga police ukol sa pangyayari.
20: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
12: isda na lunod at patay sa Tobias Fournier Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
0: Wala ng buhay na matagpuan ang 56 anyos na manging isda na kilala lang kay Rogelio de la Cruz alias Balintong, residente ng barangay Fatima Tives Fournier Antique, pasado las 7 ng gabi, Oktobre 11, 2026. Batay sa paunang impormasyon na kanap ng K5 News FM, nagtugo sa Nogas Island na biktima kasamang ilan niyang kamag-anak alas 10 ng umaga dahil may kakilala silang nagtiriwang ng karawan. Alas 3 ng hapon nang umuwi sila at dumaong sa barangay Diklom sa nasabing bayan at nang magsiuwian ng lahat, naiwan ang biktima sa kanyang bangka at sinasabing naligo pa ito sa baybayin. Kalaunan, napansin nilang hindi na sumunod ang biktima kaya agad siyang hinanap ng mga residente sa lugar. Pasado las 7 ng gabi, nang matagpuan ang kanyang katawan at tinatayang 30 metros ang layo mula sa kanyang bangka. Sinikap pang tulungan ang biktima ngunit hindi na ito nasagip at tuluyan ang binawian ng buhay. Labis naman ang pagdadalamhati ng kanyang mga anak, asawa at mga kakilala sa sinapit ng biktima. Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
12: At investigasyon sa sunog na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro nagpapatuloy.

0: pamilya ng mga nasawi at nangakong magbibigay ng tulong, pinansyal man o iba pa. October 9, nang matupok ang anim na bahay sa Barangay Nazareth CDO ng umaga na nagresulta sa tinatayang 800,000 pesos na halaga ng pinsala.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Mga K5, balita mula naman sa Capiz. Construction workers sinaksak ng pako ng isang estudyante, biktima sugatan. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
3: Sugatan ng isang construction worker matapos saksakin ang pako ng isang estudyante sa Barangay Malukluk Norte, Visan, Capiz, gabi ng Oktubre 11. Kinilalang biktima na si alias Daniel, habang ang suspect naman ay si alias John, 18 taong gulang at isang estudyante. Ang dalawa ay kapwa residente ng naturang barangay. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Visan Municipal Police Station, nag-iinuman di umano ang biktima at suspect nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na kalaunan ay nauwi sa suntukan sa gitna ng gulo. Kumuha di umano ng pako si alias John at sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot sa ospital si Daniel dahil sa tinamong sugat, habang nakapit naman ang sospek na nakatakda ang sampahan ng kaukulang kaso.
4: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Gayon din, Negros Oriental magpapakalat ng 50 water pumps upang matugunan ang epekto ng El Nino. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Ipapamahagi na ang pamalaang panalawigan ng Negros Oriental ang 50 water pump sa mga komunidad na inasahang maapektuhan ng inasahang epekto ng El Nino. Ayon pa kay Adrian Cedillo, pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga water pump ay orihinal na binili bilang tugon sa mga nakaraang kalamidad tulad ng mga bagyo, ngunit gagamitin na ang mga ito ngayon upang tugunan ang banta ng El Nino. Idinagdag ni Cedillo na inasahang maramdaman sa lawigan ang epekto ng tagtuyot pagsapit ng Desyembre o ng bahagi ng Enero. Kaya naman, sinusuri nila action plan para sa El Nino na binuo noong 2024. Inanunsyo rin niya ang plano ng pamahalaang panalawigan na magsagawa ng El Nino Caravan upang pagtipunin ang mga kinaukulang ahensya at talakayin ang mahakbang upang maibisan ang epekto ng inaasahang tagtuyot. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samantala, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 139 na individual, kabilang na ang 15 bata, ang nasawi matapos tumaob ang isang bangkang may sakay na mahigit 300 pasahero sa baybay ng Djibouti. Nangyari ang insidente sa dagat ng Aden habang patungo ang bangka sa Yemen. Ayon naman sa International Organization for Migration ng United Nations, muling ipinakita ng trahedya matinding panganib na kinakaharap ng mga migrante na naghahanap ng trabaho at ligtas na pamumuhay sa gitnang silangan. Patuloy naman ang rescue operations para sa mga nakaligtas habang isinusulong ang mga hakbang upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa naturang ruta.
6: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Rojas at K5 News of AM Antique, antabayanan ang pagpabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Apostol sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon Istasyon, K5 News of AM Philippines.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso!
9: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
10: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
11: Nagaburo na ng ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold.

0: Una ko nga nabakalang eye care gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
1: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
5: Yung may D3.
1: Mga butika.
8: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sharansya nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nga mo, ganyan salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ng Mighty na panlaban, Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C,
7: lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
3: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
8: Ang kakampiyon ng estasyon K5. News FM.
9: Check your time mga ka K5 alas 12:23.
3: 11 Mbps.
9: Second portion kang 11 Mbps imaw sa gyapon ng imo alagad si ka K5 Reynard Apostol.
3: Reynard Apostol, 11 Mbps.
9: Daw na stress ko no yao kadto matiyagan ko subong ang akin nga mind daw medyo puno ka mga propaminsaron. Isa ko nunoy sa solusyon para ma-relieve ay mo stress, mag-jogging-jogging kaw kag mag-walking-walking ka K5 Nicole. Ubrahan ko dyan sa Sabado ah. Kay sa Sabado, mga ka K5, mayara na sang celebration naton kang 10th anniversary kang K5 News FM Kulasi, no, pulo ron katuig ang inyong kampiyon ng istasyon regya sa Northern Antique. And one of our part of the celebration sang sining istasyon, mayara kita sa Saturday, October 17, mayara kita sang Colored Fun Run regyan sa Kulasi Confederation, Majaas Confederation Park. May sumba kag may raffle. Again, alas sa October 17, Saturday, alas 4 sa Kasanagon ng Assembly Time. No, dyan sa Kulasi Confederation Freedom Park. Again, sa mga runners na to, no, free ini ang registration, waay tibayad. No, ang first, may darwa ka kategory, male and female. Each of this category will receive an award, mga ka-K5, or reward kung kamo ang magadaog. Ang first place sa babae o kung sa lalaki, both categories sa may 1,000 pesos ang ma-champion. Or ang madaog yung pinakaunang makaabot sa finish line sa babae kaysa lalaki, may medal plus certificate. Ang second, 700 pesos plus medal and certificate. Ang third place is 500 pesos plus medal and certificate. Why kagid ni Logi, no, isa panranta kay why niya to bayad? No, mayara kita sang Zumba, no, after sang aton kadya nga fun run. Ang medyo mga tigulang nga daw hindi kasarang sa fan run naton, pwede kamo da propabalhas sa aton sumba, no. And then mayara man kita sa raffle draw, no, you will receive sang pira ka mga aton sinigin preparar man nga premyo sa mga magadaog sa raffle basta may coupon ikaw. Pa-register kamo sa K5 News FM Kulasi, no, just sa likod kang ospital o sa hospital site sa likod kang Kulasi District Hospital. ang aton nga istasyon. Sa mga tagparamati naton, Run the Color, Live the Story. Panranta sa Sabado.
0: 11 Mbps.
9: No, iambalin nyo dada mga friends nyo. Pa-register na kamo diyo. Kay base madaog pa kamo sa raffle. Nakaprupabalhas ka na. May raffle pa.
0: 11 Mbps.
9: Ay, lagaw kamo sa alay na printing press dyan sa Alpa Street, Sentro Poblasyon, Kulasi. No, kung gusto niyo magpahimo ka mga tarpaulins, mga paprint ka mo kang t-shirt, print man o kon sublimation, no, sari-sari pagid nga mga serbisyo, pahimo ka mo ka mga customized nga mga mugs, kag iban pagid mga ka K5 nga serbisyo sa Alina Printing Services sa Alpa Street, Sentro Poblasyon, Kulasi. Kag talad mainit ang panahon kanami, magrigos-rigos mga ka-K5, no, sa mga resort nila. Pwede ka mo to kalagaw sa Quirino Abraham Resort sa Barangay Aguila, Sibaste, Antique. Diyan ka lang karaagi sa plaza, da may ragyan da skilid basketbulan. Pakadtura tunoy sa Quirino Abraham Resort. Lagaw ka mo to, magpuro pabugnaw kag puro pramig.
0: 11 Mbps.
9: Alas 12:27 sa Tigrigan.
0: 11 Mbps.
9: Check ta si K5, Christine May Antonio. Kay ang aton sining MASO or Municipal Agriculture Services Office, banwa kang Kulasi, nagahingyo, no, kang kooperasyon sa mga growers sa kag mga vendors agod masolusyonan ang baklanay, no, ang brato nga baklanay kang live weight, kang karne, kang baboy, rugya sa atin nga banwa. Check ta with ka K5 Christine May Antonio.
10: K5 News FM Kampyon Report.
11: Matapos nga nakabaton kita ka K5 Renard kang panumbungon angat sa baklanay kang buhi nga baboy kag baligianay kang karne kadya sa mga barangay-barangay ka K5 Renard sa Banwa kang Kulasi, atin nga nalabot ang bahin kang gobyerno lokal kang Banwa kun ano no ang matugda dabala regarding this issue ka K5 Renard. Nagahingyo ang bahin kang Municipal Agricultural Services Office kang Kulasi ka K5 Renard sa mga hag-raiser o kon manugsagod kang baboy at the same time, no, sa mga vendors o kon manugbaligya kang karne kang baboy nga magkooperar bala kananda ka K5 Renard para man mamanan, no, or maistoryahan ang arrangement bala sa pinaka price selling sa live weight kag karne ka K5 Renard para hindi man magmahal kamayada kag maapektuhan ang mga konsumidora. So no, kaya Mrs. April Rose Parinasan, ang Municipal Agriculturist ka K5 Renard, ang arrangement sa presyohanay kang live weight kag karne sa tanga mismo kang hog farmer kag negosyante ka K5 Renard. That's why nga hindi sanda ka salot regyan apisar pa nga effective, no, ang executive order ni Governor Paulo Javier nga daad 170 ang kilo kang live weight ang arrangement ka K5 Renard between lang gid, no, kun sundon mismo kang dyang manugbaligya kang or kun manug sagod kang baboy at the same time ka mga vendor ka K5 Renard kay aminado man mismo, no, ang masok kang Kulasi nga budlay lagsen ang 170 kadya ka K5 Renard kay tulad abi sa Banwa nagasipal regyan sa 130 ang kilo kang live weight kay gisa may diyan pagani iba nga 120 ang baklanay bala nanda ka K5 Renard. That's why hindi da ma-adapt kay nagasalad regyan ang law of supply and demand bala ka K5 Renard. Bastante ang baboy sa Banwa kang Kulasi pero ang baklanay bala barato ka K5 Renard kay pag-abot abi kung inog-dispose ng baboy syempre ay i-dispose gidra ibaligya gidran ka nga hog farmer ka K5 Renard para hindi man sanda malugi bala kay of course, no, kung ipabilin panandaran nga isagod doon mas mapamahal pasanda ka mga feeds kagiban pa nga grastuson sa baboy ka K5 Renard
9: kag ang quality kang baboy santang katigulang ga pigado mo.
11: Yes.
9: So may ginasunod sandara ka K5 Christine nga daw number of days or months nga pagsagod kang baboy, amurang gusto niya ang edad para i-dispose, especially yung mga patining naton. So, kapanaugid man ko, no, hasta 120.
11: Yes, ka K5 Renard, may dyan ganino nga nambal man, pareskan kon ang kilo kang baboy, 80 to 90 kilos. May regyan nga 130, tapos kung magnaba dyan karan, nag-panaba man kang kilo per kilo na ka K5 Renard. Pero tulad, no, ginalauman nga mapamiting dyan sanda ka K5 Renard kay mas mas nami mon kung may organized group pala ang manog baligya kang baboy kagang diyang mga or diyang mga manog sagot kang baboy kagang vendor ka Kay Brinard para gani no maisuryahan nanda nga hindi man sanda malugi sa isara kag isara ka Kay Brinard.
9: Dapat niya nga to nga sanggo ni ang bayan may ginaubra ni sila nga ordinansa kung paano i-address ni because sa ang kaluluoy di ka K5 Christine number 1 ang mga hog racers ta nga naga-dispose kang baboy brato ang bakal kanan dati daw anular akroginan sa mo stolas kapital kag pangabudlay mo number 2 is ang mga vendors mismo nga nagabakal sa komprador meaning sanda ang nagabaligya kang baboy nga ginbakal man ang datos panting nga nag middleman bla no amo ni ko kay sang budlay sa sistema tay nami lang tani ni butangan nila sang solusyon ang SB pwede guro nang dadya nga aksyonan
11: so far abi ka kay Five Bernard wara san dati ordinansa nga
9: mo pari nila eh, kung kamaan man ana nila nga may mareklamo nga amo kadya tani aksyonan nila
11: yes no amo paran ang labuton ta kay nag hambal man ka Kay Brinard no ang municipal agriculturista nga mapaschedule sanda kang meeting kay amo gani ra no kung mahal or barato ang baklanay kang baboy nagaresort man dia sa mga manugsagod kang baboy sa kada barangay bala nga iyayawon na lang nandang anda ka Kay Brinard kagang iban mahambal nga hindi legal ka Kay Brinard kay wara ti may mga nagakaigo nga permit bala pero anda lang no talagsa lang sanda nagabaligya kay amo gani ginaingagaw man anda for the sake man nga makaginan siya sanda makabawi sa gasto ka Kay Brinard. Diyan no, atin pamatingan ang atin nga interview kay Mrs. April Rose Parinasan, ang municipal agriculturista kang Masokolasi.
12: Ang ginapangayo lang namin nga kung in case nga magpamiting ginman ang banwa, magkoopera lang daadatin nga mga meat vendors nga group, atin nga mga hog raisers nga group, para nga matuguruan man natin kang solusyon ang mga problema nga nagakaratabor gaya sa atin munisipyo. So, ginapangayo lang ginanman ang inyong nga kooperasyon hay sa kadya mo palang raang ang mga pwede natin mapahagan-hagan lang daad ang ka ang problema man iya sa atin nga swine industry. Ay daad, hindi kita maglagpas sa mga sakay lang kita sa legal ba lang mga pamaagi kag kung pwede man lara natin hay kalabanan ang ginaistorya ni negosyante si hog racer man lang so hindi man kita ka salut kara in between kananda daw anda man na arrangement nga kung piragin ang presyohanay nanda sa baligyaanay. So, kung may mga grupo kita kang hog racers, kag meat vendors, base nga pwede natin dyan kara matapan-tapan or ma-istoryahan ang presyohan ay baligyaan ay sa live weight, baligyaan ay man sa market sa mga karne natin. Para nga hindi man magmahal kamayad, hindi man matamaan atin nga mga konsumidor. Sitwasyon kang Rigya Sakulasi, sa kadya, daw makuha natin nga bastante tana ang source natin kang mga baboy riga sa Banwa kang Kulasi kag sa kadya amura ang ginaproblema natin kung paano natin i-dispose ang atin mga duro nga produkto kang baboy riga sa Banwa kang Kulasi.
11: Napatian ka Kay Brinard si Mrs. April Rose Parinasan ang municipal agriculturist kang municipal agricultural services office kang Banwa kang Kulasi ka Kay Brinard. So lauman no kang atin nga mga manugsagot kang baboy kag mga manugbaligya kang baboy nga maistoryahan ang diyang issue ka Kay Brinard no angit man sa legal nga pamaagi.
9: Halos tanan ni apektado mo. No kag ano ayan ang rason no luwas sa slow of supply and demand ano ayan ang rason kay Five Christine man no nga ang daway gawagin sang may nagagustong bakal ka baboy nila basibla ma ano taman nga ang taho medyo conscious na gid man sa dieta nila sa diet no sometimes sa mumara mo isang risk factor
11: atarakan ta inflation man siguro kang fuel natin ka Kay Brinard eh kaya syempre ang mga komprador ang mga nagabaligya may mga grastuson man mong kapin pa kung magpa-deliver mabala ka nga baboy nga dyan ka Kay Brinard
9: why gina sila yatin perditin Ay, gota ang mga panteng. May gina sila filmi. Laway lang niya to ang kapital. Oh, sige, salamat din ka kay Five Christine.
11: Balita halindugya sa Banuag kang Kulasi para sa programa ng 11 Mbps, Jessica K5, Christine May Antonio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang Antique, ang kampiyon nga sasyon K5 News FM.
0: 11 Mbps.
9: Thank you ka K5 Christine May Antonio. Kuno 80 kilos ang imo nga baboy, ginsagod mo 3 months, medyo yawang ka naklaga, siguro dipindis pangaon niya na. Kung times mo 130 times 80, ang presyo niya 10.4 ka K5 Almay sa isak baboy. Tagpira idik talad man, may 4.5 pa nga idik or 5 mil. Daw 5.5, no? Batata 5 mil lang bing idik.
0: 11 Mbps. Eh,
9: bakal mo, kapital mo, idik 5 mil, mag 80 kilos sa 130. Pag-dispose mo after 3 months and half, abi, may mo siya 10,400. So, ang ginansya mo basically is 5,000 plus. Garing, hindi mura pag-isipon nga ginansya kay ang baboy mo, ginapakaan mo. Halin sa pagka-edict niya, pakanaan mo na sang starter, pakanaan mo sang grower, pakanaan mo kang finisher. No? Kay kung pakanaan mo lang dyan kaupa, kag tangkong, kag damog, ang baboy mo, no? Mag-an. Tama ka damol ang anang ano dyan, tambok kag gamay ang anang kasag. Bala mo, ang limit amo na sa luwa sa tulaan, ang limit amo na nagpabugat sa baboy mo, lin lang. No, sa atin nga mga tagparamati. So, kung lang tahon, talugi, gig ko 130. Tilabot gani sa 120, kuno mo, ang buhal kang baboy, ti mga 9,000 lang ria. Wherein, nga kung ikap na ton sa 170, butang tabi, 170 times 80 equals 13,600. Meaning, may gruginan siya pa mga baboy. O mga baboy, ang mga hog raisers na ton. Sa atin nga mga taga-paramati. Pero garing, kung bigyan mo 170, sino sinang bakal sa buhi? Why ti may mabakal kay kaduro-duro sang supply ti karon? Ang style sa mga nagasagod sa backyard, halimbawa mga patining dabi, tag-apat bilog, tapos may isabis ng dak na yun, or darwa ka na yun, maburo backyard ni Blanga sagod-sagod lang sang baboy. Bala mo kauna, ginasagod na kuno para pang tuition ka mga bata. Mga small time lang ng mga manugbaboy natin, ti hindi nila ni pag-ibaligya mga K5 sa slaughterhouse o kung sa manugkumpra. Sanda na lang matumato na iyaw baboy, tapos ibaligya sa mga tupad balay, sa mga kakilala, hasta maubos. And sometimes, kung diyan ka kanandang bakal, mambal para nga, sige, bakla nyo, abi, ang kilo talad to 50, bakla nyo to 30. Ang kilo, baligya ko cash to 30. O rinuon ko bito 60, pero 1 week to pay.
0: Mabamura lang.
9: Kaya hindi mo pwede palawigan baboy mo stangkal. Kaya limbawa, karon why pabiting nagbakal ka baboy mo, hindi mo madispose. Number one, kararagyan, lugi kao. Kay kada adlaw, sa matang adlaw nga tanan, gabakal ka ti feds. Pagbakal mo ka feds, ti meron libre larahay. Why nga naanta na gabarato ang feds, gamahalang. Ti karon adlaw-adlaw, pirabla ka bisis magkaan ang baboy sa isa kadlaw. May dyan nga tagtatlo, 3 times a day, may dyan tagdarwa. Ti lugi kagid na kunduro baboy mo, sang kasako mo nga feds, no'y kadasig-dasig mo ubos. Again, hindi mo man pwede pakanan kang upak paray mo. O kung upabla, kag isamuan mo da kang tangko nga tinuktok ang mga laswa, kay ganipis ang kasag na. Nagahina kita nyo ne ang mga baboy lang nga ginpakaon kang mga upa. Damol tambok na nipis anang linmit. No, that is why gusto sang iba nakakaon gid sa feeds. Pero data na kun pakaon na ti mga upa kag mga laswa, matangkong da nga tinuktok be mga laon nyo. No, so medyo na mi gawa mara marimis-rimis kay ti natural yung nakaon nya mo. Pero ang ginalagas dire is negosyo.
0: 11 Mbps.
9: Ikaron kay Wyman sang important kang baboy di. Kay tungod sa issue kang swine fever, no? Nga boy buhay ron, tatlo rok tuwig, hindi gapon buol. Ti, amuria, no? Nagasurubra ang supply natin, ti gamay lang bumalakal. Kapin patilad ang mga taho, abitilad, medyo may tuon ron mga ka-K5 sa health and wellness. Nya kon sobra-sobra mo kaen ka mga pork nga ni kag mga baboy, gataas man kolesterol mo kag mga fats nimo. Sa lawas ti makatuga ni sang balatian sa aton kung perti kag prakaen baboy. Kaya sang iban ti gadayet na sila, ga change sila into isda, naga vegetarian, naga umad, may diyan ganing umad mo. Paano di magwantahan no umad no, 1 meal a day? Kung ako yan no, kung mintras tanto, minugbakal ko pagkaon, di ba tama umad man? Pero kaluluoy ni mga greasers, kag mga vendors, mas nami ginman tuon niya istoryahan, kag mga agrian. Because it is not about the business alone sa sining mga panting mo. Paano na lang bispira kadlaw kung why nas may masagod baboy sa aton, di? Kundi magmahal na naman.
0: 11 Mbps.
9: Now, sa aton nga mga tagparamati, brato, gani, no? Dumahal pa manok talas baboy. Ambot lang. Pero naman, anto, dumahal ta na kilo kisda mo.
0: 11 Mbps.
9: Now, sa mga pinalangga natin nga mga tagparamati. Oras alas 12:41 sa Tigrigma sa atin kajabanwa nga pagpangalagad. Kunay magkalipat nga magklinika Ditribayo no, nami sa aton nga skin health, nami sa aton brain health, kag nami man sa aton nga heart health mga ka K5. Now, number one, ang Ditribayo nagapanami kang aton kadya nga skin health o kon sang aton panit. Adlaw-adlaw nga paginom kang Ditribayo makabulig mga ka K5 sa imo panit, agud mangin healthy kag glowing. Ang cold press extra virgin coconut oil ng regyan sa Ditribayo makapa-improve kang skin health pagi sa pagtugro kang antioxidant nga ferulic acid no, nga wala lamang nagatugro sang hydration sa imo nga panit kundi isa man ka anti-inflammatory kag mayara man sang skin healing properties no, meaning dasig nya noy paayad ang mga brubakiras ta no, kung naka Ditribayo ka mo rin advice gani nga kung may pilas ka o i-banyose ka Ditribayo bla noy. Asop gel nila kadta kagi butang da sa imo pilas dasig magayad. No, ginapanami man kang Ditribayo ang brain function, ang medium chain fatty acids kang Ditribayo na nagatugro maka K5 sang kang alternative so energy source sa aton utok ka. Pagi sa pag-provide kang ketones nga makabulig sa cognitive function ilabi roon na sa mga tao nga mayara sang neurodegenerative disease.
0: 11 Mbps.
9: Ang Ditribayo ang makabulig man para sa aton sini nga heart health o kon sa healthy heart naton. Bagon makitaan sa pagtuon nga ang cold press extra virgin coconut oil ang makapa-improve kang cholesterol level pagi sa pagpataas no kang HDL no o kon ang good cholesterol sa lawas. Ang HDL nga regyan sa Ditribayo ang nag-absorb no kang LDL o kon bad cholesterol kung sariin or kon sa dugo no kag ginapabalik sa atay kung sariin nga dia ang i-flush out kang aton lawas no agod hindi makatugas ang balatian maka K5 stay healthy and protected mag Ditribayo ang aton super foods supplement.
0: Reynard Apostol 11 Mbps.
9: Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kulasi kag sa San Jose. Now si Sir Ariston Filaro Alising Pilisining sa Paningayan. Ma'am Karen J. Cheka Santik, thank you sa pagpamati. Ralph Abario, kamusta ka mo dyan sir sa Santa Justa Tibiao, no? May dayad nga pagpamati kaninyo. Si Ma'am Leticia de los Reyes, good noon si Reynard, shout out galis mga bata kos barangay Masanag sa Hamtik, no? Siguraduhon nyo sa mga bata sa barangay Masanag, siguraduhon nyo or nga sigihon nyo pangguba ka motor kang tawo nga nagaparking motor igubon nyo lang. Kung wala ka mo ginatudloan ka mang ginikanan nyo at pwerte klawig, ma'am, daw budlay ni basahon tanang-tanang busang kuras. Ang trip ko no ka mga kabataan dyan sa Masanag, amtik pangguba ko no ka mga motor nga nagaparking. Mga tanod ta, bisibisitahan nyo man kaglagaw-lagaw ka mo. Si Ma'am Mirna Antonio, happy listening. Wilma Nacionales, si Sakuragi, Shohoko, gapamati ko no. Salamat, ginawa mayamay ah. Diyan sa Westwood, no? Si Jackie Galicia Vicencio, happy watching, and Ben Ngapon, Ma'am Grace Joy Pagunsan, and ding idol, sakto si 2020 sa iyang kuminto nga may napili. Aha, Marcos, aha. Sige, daw hindi ko mag-gets.
0: 11 Mbps.
9: Pinsagid, Sir Ding Nasip, ha? Happy, happy listening.
0: 11 Mbps.
9: Alas 12:45, dali bla. Nagplastar ang aton presidente kang mga preparasyon. Ano bala nga mga areas, no, ang dapat naton tawan sang nagakaigo ng atensyon, especially nga mayara kita sang anticipated very strong El Nino. And not just anticipated, but today it is already happening. Nga mayara kita sang super strong El Nino or very strong El Nino. Tigin pamangkot si Marcos to sa Singapore before siyang pauli regarding sa anak kadya nga mga plano kag preparation sang gobyerno ta. So may ginlapag man siya nga mga solusyon sa aton nga health aspects, no, sa aspeto kang agrikultura, anong obrahon sang gobyerno sa aton sining tubig, no, which is very important, no, especially kay tamang kainit. Ano pagid ang mga obrahon nga ano ni allocation sa budget. And of course, sa education naton kay hindi man pwede, noy, nga hindi mapiktuhan ni mga kabataan, especially kung tama kainit, bulay-budlay mang lasi amuman sa mga maestra. So, ang bahal ni President Marcos definitely or basi malabot sa punto nga ti ma-limit naman ang number of days ang face-to-face class, no, because sa sobra kainit, and of course matigayon sa mga alternative mode, no, of learning ang aton mga kabataan. Pero ang pinagid ka nagtatak mga ka-K5 sa ginambal ni President Marcos kay ti problema sa tubig, way ta brunyags tanom, way ta gamitan para rigos, ano, ilabatak bayo ta kun hubas ang mga reservoir naton sa aton mga dams. Medyo kadurugid sang problema kon sang aton nga pungsod. Now, ang solusyon para makabulig man kita sa part naton ng bal ni President Marcos, op, bumili na kayo ng balde. No, balde lang ginatuang-tuangan mo na no yung kwatan lang. Ang ginapatubdan mo gripo, ah, no, balde. Kung nag-uran, ang turo kang uran sa atop nyo, ibutang da sa lapag kag isalod ang balde. Tapos ang tubig, isupton, no, kag itakpan, kay tudluan ka muna mon, tawan ka mo tibulong kung paano ning ma-purify, do sort of purify kay tibulon ang mga impurities niya mo para magamit, no, mangin matinlo kag kumaga i-filter, no, sa atin nga mga tagpramati. Pamatian tabla si President Marcos sa nakadyang pahayag mga ka-K5 sa katapos ang media.
13: Then the supply of water. Sabi ko, we already have to talk to, we have to start thinking about collecting every drop of water that we can collect. So, our dams, our, even the households, part, I'll get to that later, but part of this, of the response is a public service response that we explain to people what's happening. And part of that public service and those public service messages will be, collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding. The cloud seeding for certain. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante. So, we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually see the clouds with.
0: 11 Mbps.
9: Nabatian si President Marcos, no, sa press conference nga ginpatigayon antes siya magpauli di sa Pilipinas alin sa Singapore paglantaw niya to Grand Prix bla. Sa F1, no, Formula 1. So ambal niya bakal nakmuk balde nyo, no? Kay amata-mata nyo na nasalod ng tubig ka uran, subten, kay tudluan naman ka mo kung paano dya tinluan, tauan ka mo tibulong para matinluan ang tubig, kag kung paano dya i-filter para magamit na ton. I do not know kung ano mari ako nilagay. No, later on sa nakadya nga interview pagit, ginambal niya nga ti next week or kadya nga simana itawgon ako nung grupo noy ang kabinite eh, nga ti ara da may concern sa El Nino like the SWD, DA, kung ano dyan, Department of Energy para mitingon kung ano ang anda kadya detailed plan, no, sa kadyang pagtugon. Dapat buhay na ni ginubra. Dapat at least 3 months ago, ginubra na niya ang mga detailed plan nila because may buhay na niya ginanticipate ang El Nino.
0: 11 Mbps!
9: No, sa atin nga mga tagpangamakon mo, paano mo rabay? No, isaludon mo to. Ang tubig uran miyad sa tanan sa atin, makabakal kang baldi. Hindi man pwede baldi no yung may abre. Kaya ba si sudlan na siya karon sang lamok? No, so ginanamin siguro. Kang aton presidente, dama lang mga laton, bla mga drums, drag girl ba? No? Pero garing ti sinu ka apol sina, tag 800, grosan libo, isa sina. No? Para lang makabulig kita sa pagtipid, kagtudluan kita kununoy kung paano ni tinluan kagi filter. Trae, no? Pero tuntuon sila ninyo, nga ni Karaluoy, ninoy ang mga pigado mo. Diba, suguon mo to bakal balde. Di nila na pinamutang, paano ni, I mean, how real is this statement? Paano tani mabutang into reality? Bala mo, ang mga super rich kagamamanggaranon, bisan may El Nino, apektado man ni sila, pero hindi tama mga kakifay, because kung may kurinti, makabakal ni sila yasang gasolina to kag diesel to, ibutang sa generator para magkurinting balay nila. Ting iban nga mamanggranon, perti kadalam ang tasok sang anda kadya nga tubig da. May kagalingon sila nga tangke sang tubig, meaning hindi gid sila super affected. Luwas lang kumagwa sila ka mainitan eh. Pero kitab lang nga mga pigado, halimbawa giristar da, hayabaya balay. Kay Whitey tubig, ano basulon kita sa prakadaw? Well, no, abi, why ka mo nag pinamakal to kang baldi kagang tubig oran, ginsapot niyo mo. Ang pamangkot sang taho tulad.
0: 11 Mbps.
9: Ano ang klaro nga plano sang gobyerno ta? How do we address sa health natin? Ano plano? Bastante bala ang kuryente sa aton sininga mga ospital? Bastante bala ang generator efeber ko mag brown out because Karluoy ni managabralatian. No, sa aton nga mga tagparamati. Ano ang estado? Anticipate bala nato ng mga balatian nga posible magtuaw kon ara ang El Nino, no? Sa aton nga mga kasimanwa sa agriculture natin, no? Ambal ni President Marcos di may bastante kita nga supply sang bugas, pero para ka importante yun sogo ko na to ang natungdan nga mag-import kita kang bugas para way ta problema, no? At iway man problema sa importation mo ang aton kuno nga manok, baboy, kagbaka, mga karni nila, bastante actually ang chicken kuno oversupply. Okay, good, good. No? Ang pinakapiktado is ang vegetation. Di siyempre, why ka na sang ibunyag, no? Sa sobrang kainit, why ka't bunyag sa tanong mo kay why tubig, gani. Gina-encourage man kita kang presidente ta nga magbalik into green revolution. Kaya nag-uso man kuno ka nagligad, gina-encourage ta mga kasimanwa, bali President Marcos, nga mag-resort into a plantita. Kamu dalang tanom kuno sa balay niya. Paano gani ka katanom karon kay bisan inugbunyag, way kat gamiton. Na, gakatal ulo kuno, hindi lagi. Though, I do not know, though hindi gawa kukumpurme ah. Ano man, do pigado ang strategy? Ah, bakal ako krobaldi ah.

0: Sige, sa atin niya matag pamati. Salamat sa inyo padayon nga pagpamati sa 11 Mbps. Thank you sa suporta sa mga programa kang K5 News FM Antique. Kita na'y kita sa Roman, same time, same station sa atin nga pagpangalagad. Again, ako ginyo lagad si K5 Reynard Barcelona Apostol. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ng kampiyon ni stasyon Santike K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol 11 Mbps.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayen, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga ProBio Tandem sa Clinica Sport Biotics and Clinica D3 Bio?
6: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
5: Wow.
6: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
5: Wow.
6: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
5: Fungi na, no?
6: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy. 90% sa candida within 15 minutes,
5: wow,
6: ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
5: Dasig ba?
6: No? D3 Bio? Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitawag E. coli bacteria.
5: Uy, isa ng bacteria.
6: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
5: Wow.
6: So, kung may UTI naging man ka, inom ka D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3.
6: Mga butika. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo Spore Biotics,
5: champion.
6: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ag UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galin sila sa ilang sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious. Kundi kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
5: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag ProBio Tandem, no? Ga complement each other ang D3 Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners, kani kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
6: Wala hugas-hugas.
5: Salang
8: panghugas.
5: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higit. ko, kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala rin tinloan mayo. Ay, so, kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, Export Biotics, para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Export Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kuntahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-ProBio Tandem sa Clinica Sport Biotics, kag of course sang D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: Mga amyan ko nga mangunguma. Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya ba ugon. Gani Crossfire Plus na sugod subong ang aton gamiton.
10: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-105.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.

0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako di magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: I Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amuno ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpula sang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka musang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes Miyerkules duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kula.

0: your official news and music station.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Mabakal!
3: Ano to?
2: Bakal ko, Dulce.
3: Pila ka bilog?
2: Pila pa na datanan ka bilog, how?
3: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, sinkwinta pa na di ka bilog.
2: Ah!
3: Te, pinaimo?
2: Isa lang ah!
1: Hey! Ah!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat, sumangabot ka! D3 Bio!
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the PCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang VCO, yung may D3. DTX 500.
5: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang
3: DTX
5: 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Gaw, mag-joy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
9: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
10: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sakay ka kidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend, supplement for men.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka! Kasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag-indi matunawan, mag-Sport Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
9: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, ah.
14: Kabasa na naman.
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman, balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
18: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
18: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: K-5 Galingawan Time!
21: Okay, class! Imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyo papel ang inyo mga activities.
22: Ano sulat ko di man?
21: O, ikaw, Juan! Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
20: K-5

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
5: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Fat Deliver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako,
8: ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
8: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
8: Extend supplement for men.
9: Isang kapsula.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga gagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Concentrate Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, God Virgin Coconut Oil, DTX Beauty Show.
0: Bakal na sa mga butika.
21: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
24: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
25: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.

0: Nay, happy birthday!
1: Happy birthday, Lola. Thank you kag sa akon mga apo, kag sa akon mga anak.
2: Happy birthday, Nay.
1: Ay, salamat gid. Ay, salamat. Ay, aba. Nagsalamat gid. Do kadamo og sini nga pinutos. How? Basi gamay ang unod.
2: Ay, Nay, kag ari naman niya ang regalo ko sa imo oa.
1: Uy. Mm. Cellphone, anak?
2: Yes.
1: Ay, hindi man ko ni Kabalo magamit.
2: Tudluan ka ni Inday, di ba Inday?
3: Lola, tudluan ta ka, Lola.
1: Ay, ate, sige.
3: Paano magamit ang cellphone, Lola?
1: Si Toto na lang matudlo sa akon. Ay, sige. Ay, salamat, gid apo ko, ha. Hindi nga daan ako Kabalo magamit, sini.

scroll panaog. Ay, abaw! Kamu kali ining Facebook. Ay, nakabalo-balo naman ako ginagmay. Mayo kay gintudluan ako sa akon, apo. Buong mga taga-amon, diriho. O, ay, abaw si Mariedad. Ay, ad ko inibala sila. Uy, ano ini? Nag-friend may nag-friend request ako na lalaki. Ay, bebebe, tumukon ko. Tanawon kong tsuraya. Ang profile. Galuding. Ay, ara-ara na. Uy, hubi nun man ni nga lalaki. Jesus! Ay, amog gali ning Facebook? Uy, hala! Nag-chat siya sa akon. Eh, basahon ko be. Tumukon ko ang messenger.

0: Nay?
1: Oh, Day.
0: Oh, naano ka? Nalokad ako ginsang eyebag mo, how? Ano? Nagpulaw ka?
1: Ay, kuan ano, binak, na-insumya ko na.
0: Naton, base nagpulaw ka sang sige cellphone.
1: Ay, kuan ho.
0: Te, kita
1: ay, nalingaw ko biya, nasa sa sige FB bala nakagtanaw sa mga video short na bala ho, mga reels na ko.
0: Wow.
1: Kalilingaw gadya bayat nak. Mga games pagidnak.
0: Doon, naghinulsol man ko bala. Naging regaluhan ta kanan sang cellphone, Nay.
1: Ay, oh.
0: Ay, siguro kung bawion ko na lang na, Ay.
1: Ay, abang hindi na.
0: Kahit basi bala, amo pa na ang halinan sang balatian mo.
1: Ay, hindi lang na. Ay, okay naman lang, Nina. Namian ko gani. Kinagakadula gani. Stress ko na.

0: Grabe ka isang feeling na may gatsyat sa imo nga. Hubid ka lalaki, no? Ay, po, Diyos ka! Ay, doon na gawubin man ko sa pamatsyang ko. Ay, pari naman. Ay, huyala! Nagtawag si Eman! Ay, dali lang. Ay, nga gawin ko butang ang ako na pula-pula lagi ng lipstick. Ara na, nabutangan ko na ang buho ko, hapayon ko. Sabton ko na. Hello!
1: Hello! Kamusta? Nagalistorbo pala ako sa imo?
0: Ay, kwan, wala. Wala man gid. Okay lang. Nalipay gani ako nga nagtawag ka.
1: Amo pala? Abi mo? Inahadlo ko maggani magtawag sa imo eh.
0: Uy, kagaaman. Tungod kay tigo lang na ako?
1: Hindi ah. Kuhan. Basi bala, hindi mo pagsabton ha?
0: Uy, nga hindi abi pagsabton. Kay wala man sang malain magsabat, hindi bala ha?
1: Kusabagay. Aho gali. Kapula-pula sang lips mo ba?
0: Ay, thank you.
1: Gadugang, hindi ba lang kagwapa mo?
0: Ay, sus. Tigulang na bala ako para intuon mo pa to.
1: Wala naman ka ginainto. Matuo din ha.
0: Eh, sa bagay, amo man inang hambal sa mga upod ko nga mga seniors bala to. Ay, oo gali. Basik may nubya ka na ha. Kag maakin nga nagatawag-tawag ka sa lola mo na.
1: Wala pa ko yan nubya.
0: Uy!
1: Kag nga mahambal ka nga lula ho. Kahubin pa ganis sa'yo mo. Daw, hindi ginihalata nga lula ka na eh.
0: Ay, abaw.
1: Daw, 35 ka lang.
0: Uy, tuon! Ay, kwan, abi mo ang sikreto ko bala. Nagagamit ako sang DTX Beauty Soap.
1: Ah, gali.
0: Oo.
1: Tingala ako man. Ah, oo, gali. Buwas, basi available ka. Mamit na bala.
0: Ha?

0: champion.
1: D3 Bio.
2: Ako si Maria. Basta as bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Superman for Man DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Nagmighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
0: Mag-Eye Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: mag-ed ako sa akong body odor.
9: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nag-butik, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kampiyon!

0: may-ari na ako sa Bird's Cafe. Diri kami kuno mahatabuay ni Eman. Anong ko bisa cellphone ko bing camera bilang tuon kung akong tsura, makeup ko, kag lipstick ko. Okay naman ang attire ko, okay. Ano si Annabelle Raman ko?
1: Teresita.
0: Ay, harap siya. Eman? Ay.
2: Wow. Katahong galis sa'yo mo sa personal, no?
0: Yara ka naman to, ah. Nainto mo naman ako, ah. Ay, Abi, magpungko ka. Kay, pungko-pungko. Ay, onan.

0: Nay, dusa ako withdraw mo sang kwarta mo, haw?
1: Ay, anak, kabalo ka naman. Gina-enjoy ko lang ang pensyon ko.
0: Nay, ang pensyon mo bala kada bulan lang na nag-aabot. Ang buot ko bala silingon ang ginapadala sang mga utod ko sa imo. Kag syempre, ang ginahatag ko man sa imo. Ay, ginaano mo na, haw? Duwala ka man diri may ginagastuhan sa balay?
1: Ay, gina-enjoy ko gani, lagaw-lagaw, nak. San o pa man kuyaya gali magastos ang kwarta ko kung hindi na ko kabangon nga gamasakit ko?
0: Ay,
1: galingaw-lingaw man lang ko?
0: Ay,
1: babayiin niyo man ko bala, ay!

0: Dari Sita.
1: Langga. Langgangin ako semua. Oh, Eman.
0: Kamot sa iyo ba?
1: Ikaw ha? Kabalo na ako sang ako sa akos mo nga ina.
0: Iasta man ako sa akos akos. Kay, hindi ka man mo.
1: Ay, hindi na ako kasangkol sang butang nga gusto mo. Tigulang naman ako. Kag, mala naman ni. Eh.
0: Wala paghani na tistingan.
1: Pwede pa niya. Sige lang bala. Hindi lang kay tigulang na ako ya sa butang nga ina. Ako sa akos na lang kita kagalok-halok. Anong kinanglan mo?
0: Kuan na bilanggay. Si Iwang Gablaw. Ato sa ospital.
1: Ay! Ala, Diyos ko! Ay, di kamusta na si Wangga mo?
0: Ulupirahan to sa gani.
1: Ha?
0: Kinahanglan ginamon mang down.
1: Ay, pilaha ho?
0: 50 milangga.

0: Hello, nak.
1: Ano siling mo, nay?
0: Ato ba na, nak? Kinanglan ko gid ang kwarta.
1: Kada ko sinang kantida daw?
0: Tikon hindi ka magpadala, nak. Okay lang, nak. Uya man ako mamilit sa inyo. Eh, prenda ko na lang ang pensyon ko eh.
1: Na hindi man sa mo sina,
0: Kay, dukibot kagid.
1: Kwan na tingala lang ko, be. Kay nga, do, gulpi ka lang imuya nagpalagasto. Do, hindi ka man amo si nanay.
0: Nak, gaedad naman bala si nanay mo. Gina-enjoy ko man ang kabuhi ko. Pilang nahot na lang tinuwing na nabilin ko di sa kalibutan. Sano pa kuya ma-enjoy kung patay na ko?
1: Ay.
0: Muna ba lang?
1: Ate, sige. Patalanta ka da $700, ha?

0: Nay, sadiin ang mga alahas mo.
1: Gintang prenda ko, naka.
0: Ha? Ay nga, Amal! Ginano mong kwarta, haw? Nagtawag si Manong, ah, ginpadalaan niya kakuno sang kwarta, ha? O di mo to gingamit?
1: Gingamit ko sa organisasyon namon nga mga senyor.
0: Butos ko, nay. Nay, nagbuang ka na bala?
1: Ano nga? Buang yaman? Ha?
0: Daw mabuang na kami sang paminsar kung ginaano mo ang kwarta. Ay, pasi bala may lalaki ka kag dira mo ginagasto?
1: Ba? Ano?
0: Nay, ano ka man? Tigulang ka na. Nga naging traintra ka pa sa amusina.
1: Ah, pabayain nyo lang ko!
0: Ay!
1: Sige na! Patamol ko, danay! Ano mong kamuyaman? Galingaw-lingaw lang iloy nyo, do! Punggan nyo pa ko! Malakat ko!

0: Langga.
1: Langga.
0: Salamat sa allowance mo, ha? Dako, gini nga bulig sa akon.
1: Basta ikaw, Langga. Oh. Wala kitsang problema.
0: Ah. Oo, gini, Langga.
1: Kagwapo, gid.
0: Kabudlay ba lang magtabo-tabo sa imo kung wala ko service? Pwede mo kamutangan, motor? Isang kawasiko lang, ah. Mayroon na yung China, brato lang.
1: Sige. Ideyahan ko lang, ina. Magkapalaka.
0: Tor, salamat gid lang ga ko, ha?
1: Oh, ito.

0: Sa diin ka makadto, nay? Daw nakailis ka gid
1: ah.
0: Kag anay ka. Daw damo ang unod sang silingbag mo ah.
1: Ah, malakat ko ah, kay may meeting kami nga mga senior citizen ah.
0: Abi, patanawa ko sang bag mo, nay.
2: Atay! Oy! Oy, kabastos sa imo, ha? Nano ka nga bata ka man? Wala kang gatuha sa ako nga, ginagaw mo na yung bag ko. Yung bag ko, ibalik sa akon!
0: Ano ni nay? Nga, dala mo ang malahalon nga rilo. Anon mo ni, ha?
2: Wala ah! Gintala ko lang niya, kay base ikaw, what?
0: Tama na nga kabuongan ang ginahimo mo, nay.
2: Ano ka man imo yan,
0: tayo? Din-open ko ng cellphone mo. Kag may kachat ka nga lalaki, kag ginatabo mo. Kag hindi lang inanay, ha? Ginasagod mo pa! Ay, Diyos ko, nay! Nay, tigulang ka na! Tigulang ka na! Nagpainto ka pa!
2: Ay, maghinugay mo, Kuya Day! Wala ko yan ginainto ni Iman! Palangga ko ni Iman! Kag palangga ko man siya!
0: Ay, may sati magpalangga, inanay!
2: Inugay ka mo yan!
0: Hindi ka kalakat subong, ha?
2: Ay, day, Kuya!
0: Ipagla ko ang gate! Kag ang pertahan!
2: Ay, day, Kuya! Diyos ko! Malakat, Kuya! Malakat, Kuya! Day! Ay!

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3

0: 500.
1: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
4: Kailan itong score ganit? 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad.
2: Kailan nalang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
6: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
6: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sporbiotics ka.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang dyang alayi nagkakahulugan kang sekswal na pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang saraka krimen kontra sa tao sa masunod ng mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisakang biktima ukon ang pagpangleges nga nagresulta sa kamatayan kang biktima. May penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarawa, magtawag sa emergency hotline, kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsara antes kao magmiter, kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Inia isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Hey, five, galingawan time!
15: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
16: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
17: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.

0: across the land,
1: across the seas,
0: and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamali paton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka. Ang story yata sa mong is vitamin K. Amo ni gabulig sang palapuyot sa katundugo kung mapilasan ka, no? Dasig magmalangin mo pilas, kigalapuyot na yun ang imutugo. Tungod, okay ang absorption ni vitamin K. So kung nubuo ang imo vitamin K, wala ka K nga mapilas kay base mapatay ka sa bleeding, no?
4: Biskan pila pa kasako nga ikaunon mo nga vitamin K kung wala ka sang precursor, sir boy.
5: Oo, okay. May precursor dapat.
4: Ang rason nga ang maabsorb siya, wala kaya gainom di tribayo, useless dia po ang vitamin
5: Correct.
4: K. Oh. Amo na nga kung mag-chins oil ka, pili aman ang oil nga.
5: Ang good nga oil.
4: Oo, hindi nga puro trans fatty acid. Mga mantika lang ang makita mo sa price, mantika makita mo sa lechon, mantika makita mo sa mga mantikaon yung pagkaon. Wala na yung pulos yan. Ang pinaka the best kung mag-chins oil ka sa imulawas, it's the VCO, sir boy.
3: Correct. It's the VCO.
4: Ang VCO, isa sa mga precursor para ang mga vitamin K sa imong nga ginakaon mo magamit.
3: Correct.
4: That's why, ilis ka na sa imong nga vitamin D3. Mm-hmm. Ang vitamin D3 nga may upod sa manami nga mantika. It's the VCO.
0: D3 Bio.
3: So let's go back to vitamin K. Ano pala si vitamin K? Ano pala ka-importante ini? Vitamin K is important for blood coagulation. Mapilas ka. Siya ni sa taga-recruit sa mga plate. Let's mo.
4: Mapilas ka, sir boy. Gulpi lang na yun mga kipotensya.
3: Ang kipotensya dahil.
4: Meaning pa, bastante na ditribayo yung mulawas.
3: Correct. Ang vitamin K, isa ni sa ka-precursor man nga manami ang imo bone.
4: Bone formation.
3: For bone formation. Ang iya partner, si ditribayo. Gapot nga ha. Si ditribayo may vitamin D3 nga paaman. Ang vitamin D3 ni, pag mix ka ni sa vitamin K, nami ang absorption of calcium and phosphorus sa imo brain, sa imo bones.
4: Ang bone formation, ang bone metabolism, mayo, sir.
0: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagod ka.
3: Yes, Doc
7: Sam. Kung naman, sir, pigaw ko na ordinaryo nga vitamin D3 lang. Kaya isa sa ngupod eh.
4: Kung ako may papilion, Doc Sam, D3 Bio, tapos plain lang ang D3.
7: Oh.
4: Nga ma-plain D3 ko man. Kaya sa D3 Bio.
3: Okay, ang D3 Bio, may alak ginatawag na medium chain triglyceride, lalo na si lauric acid, no? May imo ni si lauric acid monolaurin. But before ni siya may imo monolaurin, putik tahan niya ni ang akong good bacteria sa aton chan nga ga-synthesize sang vitamin K. Without probiotics, hindi ka maka-form vitamin K. Ano ang ebidensya sini? Ang infant, bago pa lang nagwa si iya mother, hindi pa ni siya ka-form sang vitamin K niya nga. That's why the reason kina-injection ng vitamin K magwagin. Kay wala pa siya good bacteria siya chan. He needs to eat solid food para maka-form probiotics sa chan. So, amuna ka-importante siyang probiotics. Yung probiotics nga ini, ginapadamo ni D3 Bio. Ginapadamo ni D3 Bio nami ang formation sang vitamin K sa imo chan.
4: Ang vitamin K, siya ni ang ga-regulate sa imo blood calcium levels.
3: Correct.
4: So meaning pa, anong buti pahangop nga i-regulate niya? Kisa kung sobrang calcium sa imo, ano, imo dugo, gataas imo blood pressure. That's why, ang tao nga nami ang absorption sa vitamin K, kay gainom di tribayo, sir boy, malayo
3: sa
4: hypertension.
3: Hypertension, correct, no?
4: Isa sa mga ginarecommend sa mga naturopath doktor, resitahan lang vitamin K. Kaya ang purpose gali, para ma-regulate ang blood calcium. Di ba kung di mo na ma-regulate ang blood calcium, makakuha ng imo ano?
3: Makonstrict.
4: Amo na hatagan ka sa doktor sa ano? Calcium channel blocker.
3: Yung vitamin K, natural calcium.
4: Pero kung gusto ka nga natural nga paagi para makontrol ang ano, blood calcium, ma-regulate ang blood calcium, vitamin K.
3: Ah, natural.
4: Pero, dapat may sakto ka nga precursor. It's D3 Bio. This is good news also sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
3: Correct.
4: May no mo juices like green leafy vegetables plus D3 bio, makontrol niya ang sobra ka ano damo nga gaguluwa. Amo nimo, isa na sa mga simptoma nga kulang ka vitamin K or ang vitamin K nga maginakaon mo wala maabsorb kay wala ka gainom D3 bio. Amo galing na himuon sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
8: D3 bio with physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio, Health News.
10: Kaka-K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes, samtang, kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kagpamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaan, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kaglatan ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa, kag magpangyabot tep-tep madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Check yaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!

0: Doctor Ramil Uye.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Kasyal, hindi siya sang maayon kapis. Ang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
2: DTX 500,
4: mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Salvador Estanina, taga Dao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako,
6: nagayo gid ako sa akong balatian nga TV.
5: Salamat sa DTX 500.
2: Mahal
4: sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha!
8: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tsura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
11: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kon paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kun wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kon paggamit poder. O kon pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kon may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kon pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kon ang pagpangleges nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag

0: isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Hey, five, galingawan time!
3: Lord, katagi mo ko kwarta ay, bisan 100 lang, ibakal ko lang siyang amon pagkaon sa balay.
4: Wow, Tuto, kaluluoy ka lang ba?
3: Ay, ikaw gali kong...
4: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
3: Salamat gid kong ha!
4: O sige, dira ka na anay ha, may katuan pa ako.
3: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang natupa sa akon, 50! May buhi na!
2: Hey, my galingawan time!
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lo po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal ka. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabahal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabahal sa mga butika.
3: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Mayad nga balita sa si balumnan. San Remi Yonhon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Dawn Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paghinto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kaw magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: I Care Gold.
12: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. say 5 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang iker capsule, kag iker drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Hey, five, galingawan time!
13: Salawahan ka? May kabit kagaling nga 18 years old?
14: Oh, hindi na yung matuod!
13: Damo nang nakasugid sa akon, hindi ka pa mag-ako!
14: Hindi ganiin na matuod!
13: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
14: 19 years old to siya, hindi 18.
11: Hey,
13: kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangka, namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong bagong kasaysayan. Ngayon yung magkuhaan sang leksyon yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Supra na!

0: Puying, puli ka na dito sa inyo sa umaha. Pangita ka to sa inyo nagbulos mo sa hangag na yula to. Ang sungaya. Lisensya ya sa ako na bakasyon lang siya ko no. Habang ito kaadlaw lang ko no, pulis na sa lugar ya. Huwag ito yung nagbalik ang gagaya.
1: Ah, oo, mama. Pero base kung hindi ko kadali-dali kita, blaho. Eh, kalabanan na bis mga tao, ma'am. Dito sa amon sa uba. Eh, gusto nila yung mag-ubra sa Manila.
0: Hamba lang ang sweldo. Eh, pareho lang kadako sa sweldo dito sa Manila. Mga manol ng mga tao na.
1: Mga pilang edad dapat, ma'am?
0: Mga 95 years old, boying, ah.
1: Aha.
0: 95 years old, ha?
1: Aha. Ala, hindi na yung rooksarang magbantay kay Tutoran niya? Dubite 5 anyos?
0: Eh, kung hindi man ay, ang kahangag mo, gibala, no?
1: Okay, ma'am, matingki. Ginampak mong ulo ko ba?
0: Nan, umana man. Nan, kay wala ka gagamit sa utok mo. Ngay si Upakdulon. Kabalo ka nagid nga mabantay kay Ram. Kag manghimos diri sa balay, amo nang kinanglan ko. Naturo lang hubin ang kinanglan ko, boying!
1: Ate, ma'am, mga pilabi ang edad, ma'am, Jinky?
0: Ay, katala ka, hubin, gani! Let's see kay Moya!
1: Ma'am?

0: Anong siling mumoy? Nagkitaay ka mo kaina ni Buye nga pakaisa mo sa Pradahan sa tricycle?
1: Oo, day. Kaga namangkot siya kung gusto mo kuno nga mag-ubra sa amoy, ha?
0: Ba? Ay, uti. Pilang swildo, haw?
1: 6,000 kuno?
0: Dako man gali.
1: Uti, disidido ka day, haw? Kay pabalun ko siya. Para nga, hindi na siya magpangita sa iban balaw. Pero, pihuon mo, ha? Kay istrikto ba yan ako nung amo kag-ama niya mo? May kontrata ka kuno nga pirmahan. 3 kuno ka bulan antes ka makapauli. Kay hindi sila gusto nga bago ka palang kuno yan nakaubra, mapuli naman.
0: Ay, pero anay ka. Sugot ka nga maubra ko to, haw? Ay, basi magkaramaal ka di kun wala ako. Si Panoy nga daan, nulugtasan na.
1: Basta padali lang, kuya. Padalaan mo lang ko kwarta. Kay kung makaubra ko sa kampo, ibilin ko siya sa kay lulo kag lulaya.
0: Ate, sugot ko kung sugot ka eh.
1: Piyua ha?
0: Eh, stingan ko ah. Ay, kabudlay man nga daan diri sa pangabuhi sa iya sa umaya. Pigado, gikatama.
1: Okay, sige. Dali ka. Kadtuan ta si Kasa. Mayo na kay mapabalo ta si Kasa Buying. Kag maghimos ka dayon ha kay buwas ko na. Masakay na kuno ka mo sa first trip sa bus pa bakulod mo.
0: Wow! Do sobra sa imo ka-excited na maubra ko sa layo, no? Basi kung wala ko, di bala ha? Kagkotay bawon mo ang ex mo sang una sa tabok subahaw?
1: Mga wala, 10 na yung imuya ah.
0: Ulo, pulos.
1: May bana na to? Maano pagin kuya sa mga muna man?
0: Manda ka lang ha? Umanda ay, ka lang.
1: Hindi na gani kuya ka isrot sang kapigaduhon tadi. Mang chicks pa kuya? Ay, utok mo bala net. Gamita net. Dosa lang ka.

0: Buti, mayo kay nagsugot ka net. Imos ka na ha. Kay para makabiyahe na taaga pa. Ina, nagadali to daan si Ma'am Jingking ha. Makakita sang kabulig eh.
1: Ay, ti, nang buying. Ano ang ubrahon ko dito, how?
0: Isulod balay eh.
1: Pila sila kabilog sa sulod sang balay?
0: Apat man na sila ni Ma'am. Si Ma'am kag si Sir, dasawon ng duha nila kabata. Kadalago naman sila.
1: Ate, sige ah. Kay kung bata nga gamay ang bantayan ko, hindi kuya. Ay, kakapoy na iya. Dasawon maubra pa ko sa sulod balay.
0: Ay, ara man ko. Bulig-buligan, taka.
1: Ay, ti, sige ah. Sige, buying ah. Ay, ote, wala kita da? Kwarta bala. Bisan tani 500 lang bala, ibiling ko lang kay ibanahon ko.
0: May ara eh.
1: Bo, salamat gida. At sige ah, may imos na ko ah. Kagmayo kay upda na ita sa isa kabalay. Ay, hindi na kuya mamingawon niya.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
3: Yung may D3!

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500, mapakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako,
3: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500, mapakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get si

0: Decay kag bad breath. Clinigas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Ligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sexual na pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang saraka krimen kontra sa tao sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paghinto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kaw magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: May ginamatsag kauron bala sa
7: imo ikayong lawas? May mga paramangkutano.

0: naangon sa estado
1: kang imong ginabatyag.
0: Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kampiyon!

0: Amoy.
1: Dala ilang nit. Eh, manukto ko, danay. Oh.
0: Ala? Kadako galis ang ilabalay ba? Kagkadamos ang kahoy sa palibot, huh?
2: Oh, Tipuyin.
1: Ma'am, good morning, ma'am.
2: Mayo, kayo nakakita ka sa maid?
1: Ah, oo, ma'am.
0: Ay, mayong aga, ma'am.
2: Sunod ka mo, ah. Ay, Buyeng?
1: Oh.
2: Ito, do, tanis yung kwarto, oh. Tapos balik ka mo di dayon, ha? Dari sa sala, kay mahatag ko sang instruction.
1: Ah, oo, ma'am.
0: Ay, excuse me, ma'am.
2: Ano siling mo? Excuse me?
0: Ha? Oo, ma'am.
1: Ma'am, excuse me, ang buhot niya silingon, ma'am.
2: Diyos ko, pareho. Wala ka mo yung galing aduha ka mga mango. Taga-bukit, gito. O, dami na siga niyo na to. Ay, Diyos ko. Kapoy pala ko, ha? Ay, nasiga niyo.
1: Nasiga na. Nasiga na.
0: Oo. Oo.

0: ari man niya lalabhan niya. Daw isa kater, baba. Adlaw-adlaw man ko naga panglaba, pero daw, daw wala. Agad dyan nagahubas ang...
1: Net! Net! Hungry! Hungry ko! Hungry ko!
0: Ha? Ay, dali lang kayo, nagapanglaba pa ko.
1: Gutom ko mila, gutom ko. Sumagot ka karon.
0: Ay, buisit man niya, abnormal nga inyo. Parihugin sila sang iloy ang alain ulo.
1: Susaw kita kay mame ko, ha? Susaw kita kay mame! Susaw kita ka!
0: Ang nani man laba pa, ho? Naglakat siya. Nanugit siya gawa to, mag-imami niya.
2: Hoy! Hoy, Ray!

0: Lagay na nga pang laba pa ko!
1: Hoy, gaga! Hoy! Salagoon ka lang, dire! Hindi ka mag-asta ka doon, ikaw ang ama! Kung lugot sa iyo! Ano ang agay, ma! Ay, Diyos ko talaga! Dad, sumong ha? Sumong, puro matanda ka na, no? Matanda ka ng hangag ka? Ha? Matanda ka na?
0: Ma!
1: Sumat! Sorry kay Ram. Sige ha. Gusto ko mangayo ka sorry kay Ram. Mangayo ka sorry sa anak ko.

0: Ano? Ginpagot man niya si Ram?
1: Oo.
0: Huta ginano mo siya?
1: Ay, ginampusan ko sang frying pan ah. Nabuklan tong hangagya.
0: Oo, oh, kulang pa ina. Kulang pa nga punishment mo sa iya. Dapat kon pagot man niya si Ram. Pagot man man siya. Kanakos ang inasweldo ta sa iya. Matinamad pa siya. Pagutumi siya isa kadlaw nga hindi sa pagpakanon.
1: Ay, oo. Pagot man kung magina siya. Man, kinaumul mo ko sa itsura sang gagagangahan, net na na. Nagkapuslo ng bibigya. Tapos nagabuka pang babaya. Ay, Diyos ko, ang iyang unto. Nagkakaluluwa ka daw, rabbit. Ay, Diyos ko, katalaka. Ito, kinaumul-umul kay ko, ah. Tapos namataya din nga isa, oh. Bah! Kaya isa dako, isa yung kakipot. Ay, nako. Lumuhan sa itsura. Man kita gabukid.
0: Kaya nga bala nagkuha ka man niya sang timbang na daw hindi madrawing ang itsura. Pwerte ka laway!
1: Ay, kagong magkuha ko isa may itsura, ha? Ginakuot mo? Ay, mayo na yung may edad. Nagdawaswa nga itsura, kaya pabayaan mo lang. Ay, naku na lang, Ged.
2: Agoy! Agoy!
1: Ram? Oh. Ang gaga nga, Anet, ho? Kisakit na naman ko si Ramong!
0: Dali ka!
1: Diyos ko na lang
0: ito! Kantuan ka siya dito! Animal nga timbang ina!
1: Ay!
0: Hari bala kay ako naman ang masaputi sa iya! Ako naman!
1: Ram! Ah.

0: Ano naman, yung kasakitan ang matinawan ni Anit sa yasanista ng mga amo. Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati. Ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Kayo kayo makuhaan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobra na!
0: Ginsulat kas direksyon ni Nilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: El Castigador.
4: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan,
4: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
4: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
4: El Castigador.
1: El Castigador.

0: ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Isarag ka malipayon, mayad-ayad gid nga hapon kang Lunes sa mga suki na dokadyang nga mga tag para mati sa kahanginan. Sa bilog kadyang nga probinsya kang Antique, halin sa Norte, paturigi sa Sur, mga K5. Sa bilog kadyang nga 500 na matataran nga kabarangayan, 18 ka mga kabanuhanan. At ang kadyang nga pagtugrog ikang atahuran, pagtamyaw ka mayad gid nga hapon kanyang tananigan, mga K5. Kamusta, kamusta, kamurgan, kamusta ang inyo kadyang kaimtangan? Kamusta ang pagmaningkay singkay kadyang adlaw, mga K5, kang Lunes? Kamusta, kamusta, kamurgan? How are you, people? Kabay pa nga regan kamo sa may kadya nga lawas, may kadya nga panguna-una, kag siyempre, mayadman nga kahimtangan. Ang pagpanamyaw gid kamayad nga po regan sa makabugtuan ta nga empleyado, kada narisari kadya nga ahensya, kada kadya nga gobyerno, pampubliko man o kung pampribado, kadya nga mga establishmento komersyal, nga nagatune in kadya nga po mga K5 kang Lunes. Isa na naman kadya kabag o nga simana at na kadya ang pagkapangatubangon. Kabay kadya ang mamangin mabakad naman kita mga K5 sa pag-atubang kadya mga bag o kadya ang mga pagtiraw sa kadya ang kabuhi. Sa mga kabugduan, tamanigan nga mga manugbaligya, manugbakal sa mga merkado publiko, may adgid nga pon kaninyo rigan. Lakip dyang karian ng Business Park sa San Jose, mga K5, may adgid nga hapon. Regal man sa bibahin kang Trade Town Public Market, may adgid nga pon kaninyo rigan. At sa bibahin man kasi Balong Public Market nga magumungumon sa kadyang amatinion, mga K5. Pangid man di may night market, karonoy. Mga kabugtuan ta from nearby municipalities just like Hamtik, San Remeo, Bilison, San Remeo, rigan mga K5, nakapadulong rigan sa iba naman kang sarong kadya ka magbaligya man mag-display kang anatagsa kadya ka mga produkto. Mayadgid nga hapon dyan sa may Sibalong Public Market, kag syempre Happy Night Market kanin rigan. Bangad man rumaan kadyang adlaw, Martes no Market Day rigan sa may Banwa kang Sibalong. Kamusta kadya mga kabugtuan ta nakapanindahan rigan sa mga kabugtuan ta nga mga bulantero kag bulantera rigan. Mayadgid nga hapon, kamusta bintanay kadyang adlaw kang Lunes mga K5. Kamay pa kadya nga sa gihapon, buga na lang gamay pang pian-pian. Kamusta kadyang adlaw-adlaw kadya nga garastuson. Kag siyempre mayadman nga pon mga K5 sa mga kabugtuan ta kadya nga mga drivers, sweet lovers. Ano man kadya nga sarakyan ang inyong ginamaneho, pampubliko man o kung pampribado kadya nga mga sarakyan. Ang aking kadya nga pagpahanamdam kaninyo tanan mga K5, tandaan tagid perme nga mariit ang siyang kalibutan. Tama kaduro mga desgrasya nga nakaluntad sa dalan, gani kondisyon ang imo kadya nga kaugalingan, kondisyon ang imo kadya nga sarakyan, agad ang kabuhi mo ang kabuhi kang imong pasahero, hindi mabutang sa alang-alang. Kakang panugyan, bala naton, permi ka ninyo rin akong magbiyahe. Kamu kung gusto nyo nga safe kamu sa inyo kadyang pagbiyahe, mga K5. Kung magbiyahe ka ni kamu ang mata, mga K5, ito on sa dalan. Bakat sa daghan o kunita, arigan ka makababainhan ka nakapanaw o nakajagging sa binet kang dalan. Kahit kung saka lang buro balikid ni mo, pares kakilala ko, tilaban-laban, may matambling di mo sa motor ni mo, ged. O kung madarok bagay lang man na, madisgrasya ka o kung makadisgrasya ka rin. Kani halong-halong gid sa mga kabugtuan tanigan nga nakabiyahe sa kadya nga mga tinion. Mayadman nga hapon mga K5 sa mga kabugtuan tanigan, mabatian kita loud and clear. Pinaagi man sa mga transistor radio kag mga car stereo sigan sa 95.7 na 95.7 K5 News FM sa San Jose, Antique. Nga naka-broadcast sa sur nga bahin kang probinsya. Mabatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong. Nga nakapalayang naman sa Central Park kang Antique. Kag syempre 95.9 K5 News FM Kulasi. Nga naka-broadcast naman sa Norte nga bahin kang atan kadya nga probinsya. Diin ka makadya nga bahin kang kalibutan. Sa naman kita makita mabatian pinaagi sa mga Facebook live presentation. Saka pa lang sa inyo mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates. 95.7 K5 Antique Digital. 95.7 K5 Antique Digital. K5 Antique kag K5 News FM Northern Antique. Inikid makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share. Agad duro pa ang malabutan ka nga itong balita. Kakabangin updated ka man sa bago ka dyan nga balita kag impormasyon sa bilog ka dyan nga kalibutan. Kung may mga problema ka mo rigan, gusto nyo nga makakurukan, law ka mo rigan, lantaw ka mo. Saman ka dyan nga social media accounts, just like TikTok namon, saman ka dyan nga YouTube rigan, makalamho ka mo apang may pagturunan.
2: sa mga suki, nakadyan nga mga tagparabati. Oy, para ka dyan nga, hindi ka mong maluyahan. Blano, ilan tao ka mo rin. Para ka dyan nga, mangin malipayon man ka mo. Sa adlaw-adlaw ka dyan nga tanan. Sa gihapon, mga K5, ako nagkapahanumdam kaninyo. Ano man ang inyong ginaubra sa adlaw-adlaw ka dyan nga tanan. Always start your work or day, mga K5, with a prayer. Bangad ako nagkapati, mga K5, a prayer creates a miracle. Kani sa kadya nga mga tinion, mga K5, ano man ang inyong ginaubragin, ano isa mga istorya ka mga balita, kadya nga pon, akang ginahingyo kamay ninyo kadya nga oras, let us pause for a while, magkapangamuyo kita mga K5, let us pray. Amin na mga balaan, salamat gisa dyang adlaw kang Lunes, kayo maging tugro ka naman, salamat gisa pagtipig ang amantag sa kadya karamang kabuhi, sa bugos kasi man ang naglikat, kamay panahin ka mga tugro, ano mga kasing kakabakat, sa bago ng mga kadya nga simanang, amang kadya nga pagkapatubangan, kamay talang kadya nga pagtiraw, pagpanghangkat, mga problema na kaabot sa mga kabuhi, amang gid malampuwasan. Kamay likaw mo kami sa balatian, sa basalawas, diskrasya kagkamatayin. Kamay talang kadya, ikaw gid magabinisyon ka naman. Salamat gid sa buhay ka grasya ka manabaton, ilabing kayong dugang nga adlaw kang aman ka dyan kabuhi. Kamay kagid magabinisyon ka mga kabugtuan na nakabiyay ka dyan ka mga tinion. Kamay kagid makalimpyo kang ano daladan, makalabo safe and sound sa kadyang paratunan. Magtanay na itugyan naman sa pangalan ng Jesus. Ang mapersonal nga manluluwas. Amen.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Kadya nga po mga K5 kang Lunes. Ano kadya ang mga balita nga rin pag-istoryahan? Sa atin ka dyan nga pagpangalagay. Nagpanguna ka dyan nga balita, mga K5, ang track ban ordinance. Rigya sa may banwa kang San Jose, Deborah Vista, ginamyendahan. Delivery truck, mahimo kano nga makasalad kay my Fritz. Basta may parking area lang sa anak ka dyan paratunan. Kay di ko madumduman ta mga K5 no ang dyang track ban rigya sa may banwa kang San Jose ginadumilian for a tawag ka dyan may oras kaya nga designar bla kumbaga after kanya 7 or 6 PM rigyan pwede sa nagsulot pero sa kadya pwede sa nga makasulot anytime mga K5 as long as nga nganda ka dyang altunan rigyan mga K5 ng mga establishmento may rigyan kano nga designated ka dyang parking area. Pero kung wala ka mo ganti parking area tapos lang ka mo magbalabag sa binikinalan, obstruction riyak. Laban-laban, nakban ka mo rin kay by Fritz kang mga traffic enforcers na to. Kaya di ko madamdaman ko mga K5 kaya naglikad ka siyang bulan, no? Sa sangguni ang bayan ka siya kang Saro sa Deborah Vista, mainit man naging diskusyonan, no? Kang mga SBs rin no? Sa matagparamati na rin ang diyang naangot sa diyang track ban, no? Sa mga tagparamati na rin may mga areas na may nakabutang dyan niyan, may mga areas mga K5 nga hindi pwede mag-agi ang dyang mga ragkal nga mga truck blocky by Fritz out. Kung mag-agi ka rigan, no, at itakpan ka, no, kag may rigan man ka mga lugar nga di hindi ka pwede kasulod rigan mga K5 kung nura ikat parkingan kini magkabalabag ka usnalan rigan makakos ka on traffic rigan di bahal ka dyan nga hisot. Italihan na dyan burbay mga K5 no, ang dyang pag-amyenda no, kan dyang ordinansa angat sa dyang track ban ordinance mga K5 kasaro sa Deborah Vista nga ti nagpasugot sa dyang pagpasalad ka mga truck as long as may mga parking areas nga para ka nandang kahit hindi naglikad ka dyang mga bulan no isunod patugani sa kay SB Vesca kung di ko magsala bisan pa kung police sanda rian bisan pa LGU rian kay 5 Fritz ka mga vehicle kung sanda kaya mismo ang nag-ura nakasunod sa dyang ordinansa pakalakpan rian kang pakatikitan ka ng traffic personal kay 5 Fritz. Kaya di, no one is above the law kay by Fritz. Kag no one is excuses by the law. Di, wala ka no, ti gina-excuse no, ang atang kadyang layi sa mga tagparamati. Di, di dapat, sa ano ba, ararangay, kumbaga, asararama, urat pinilian, kumbaga, servisyo para sa tanan. Detalihan, tarihan, mga K5 Borba, ito yung pag-pangalag. Samtang dugang ka dyan nga balita man mga K5 ang paggamit karo kang magal ka dyan katambutso kag open muffler K5 Fritz kinaduso man nga bawalan regya sa may banwa kang San Jose de Bonavista kung ako migo sugot kay ko dyan migo kung bawalan dyan kaya di ako mambal ko man mo kadisturbo man ka isa K5 Fritz especially kung rapit sa dalan balay ni Monoy tapos magi ang dyan mga yunikakak yunikakak kagi ang dyan mga tampuhaw ka dyan nga hilig sa mga open mapler nga dyan lang nga nagkapabarak ang anang tambot sorry ga abit ang guro ko nagkagwapo sanda ka dyan ilang taon kay my friends ko nagkamapler motor na wala kamaan nga ang motor nyo gwapo pero tsura yun daw tambot so sa mga tag para mati na rigat ang ibang kay my friends na wala man hadlock kaya di mambal nga kung madakpan kami ra, balon lang man nga man ka dyan nga tambutso, ilapakan naman ang daramay ko ng pagtap. Hindi lang kung paglapakan kay Pirefest, so daway ko nga pagupi ka ng butso. lampas mo sa ulo na migo, no? Na migro. Ambal ka kuro nga basi ko ang dyang mga awot ulo dyan. Basi masunod kuro migo, may masampulan nga. Ay, total, ikaw imot ang butsura. Daw ka rugya man niya kami madunot ka na. Tito nota, ikaw lamang ka lampas. May isay mo ka dyang ulo para ka dyang nga mamadmadan ka. O nga ang mga, ang open mapler, ang dyang nilabawalan. Magluwas lang gidabi, guro kay my friends, kung may mga, nubla, may mga motor show, balamigo, di ba? Raguro mga nubla, mga event rin, mga barangay-barangay, mga fiesta, may mga motor show, beri, di, iba na kang patunog-tunog, mga dambut, so, di, raguro, ma-insindihan ta, okay, para. Pero dapat ang pag-transport, man, hindi ko gawin nga padlagan, sa kasada, balamigo, kung tapos, so, dapat, gikarga nyo, beri, pato, karga nyo, pabalik, kaya ka-disturbo, kamurkis palibot ninyo, kung ginadrive nyo, rin, nga tama, agahat. Basi ko sa pera kadlaw bla ma tawag ra ma mapurutan niya kabato tapos libagan ka diyan kay my friends ay sos bagal mo gikalamay mo pahal nga sinti baka sa mga tag para mati tadi kali an da jabor bay no jang ordinansa no yung nakadumili sa paggamit kang mga magawad kay katambot so kag mga open muffler rega sa may banwa kang San Jose de Buena Vista. Samtang dugan mga dyan nga balita, tingwa ang taburbay malabot mga K5 ang Tobias Fournier MPS. Mga ayaw kita update, no? Kan dyan nalumas pala nga persona nga di sunuman sa disyal kanyang informasyon natin mga K5 nagpadulong sa darigan sa may bahing kang Nogas Island. Agay ka dyan nga mag-attendar, no? Kan dyan isara ka sa celebration rin. Pagbauli, di nakaabot sa nasadarayahan kang sakop kang banwa kang barangay diklom mga K5 sakop niya po nga Tobias Fournier apang nagpabilin kano ang dyang persona nagparigos pa ko no sa dyang baybay kag orihinal talo pang dan nga naka dyang ima nga ting ura rin nakasunod dyan na sa wonder lang mga K5 nga wala rin kang kabuhi 30 metros mas or menos saan naka dyang motor saan naka dyang bangka sa mga tag pramati tarik. Italihan na siya, borbay sa mga pagpangalaga. Samtang baw, ka-urumol ka na, may kakudton ka na, may kakadton. Ang dyang pagulak naman na yun, kang presyo kang katongo, rumaan ka dyang adlaw kang Martes. Ma-experiencehan naman kay Beverage. Daw sakot lang na taas, kaya man, daw sa upamang naba, dyan man, hindi pa tayo, nga po, kinagamoto mo. O, oh, pati kita rin yan, nakasuffer na yun sa mga tagpramati. Ko nagapangamuyo ko kay Beverage sudah so, matapos ng mga kinagamu diyan kay di para kadya nga ang tarang kadya nga nasunda maragan din sa peace kay tawag taad ko simple dapat peace be with you lang okay na migo no sabi do mga pride abi of nations sulad mga do kama gito hindi kay malabot kay Beverage ah pa isig-isig na lang pabasog-baskog na lang rot labot ang bisang naduro kadya nga mga rot labot-labot ang maulamid rin. Ay ma, ano lang gid pira naman kadyang dugang oy kag buwin sa may gatong sa rumaan. Italihan tara borbay sa mga pagpangalaga. Kag iban bagi karon kadya ka balita at man pagka istoryahan mga K5 kadya ka pon kang Lunes. Ang ranga mga headlines kita kaninyo mga K5 sa kaluan kang DTX Cofamex. Ang kape kadya nga manamit, ang kape kadya nga healthy, ang kape manamit kadya epekto sa inyo kadya ikaayong lawas. Kung gusto nyo nga mag-slim ka morigan with your exercise, proper exercise and diet, mga K5 Plus, DTX Comics, malabot ni Morgit ang healthy ka dyan nga bad. Kung gusto mo kape nga hindi magtukar acid mo, hindi magsurok-surokan morigan, inam ka DTX Comics para ka dyan nga manginami pamatsagan mo. Ay bangad man, ang DTX Comics mga K5 may chia seeds, ang palay extract, kaya sugar-sugarcane extract. May mataas ka dyan nga antioxidant properties, kasarang makapatay ka mga free radicals, tugak ang oxidative stress. Kina-detoxify ang nakadyang lawas, kita palimpyo, kung kita patawai ang pag-agwa sa kangig ka sa imo kadyang lawas. Tandaan ta, mga K5, the health expert says, the key to a good health condition is through detoxification. Amori, an mabulig ka na ito, mga K5, kang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available rin sa mga parmasya, kagbutika, marapit sa inyo, tagsa ka dyan ka mga look. Ambal ka ni Madam Monet Gagwapa, ambal na, guwapa man ta kay bisan guba tambutso ko ah bay ita na rabada. Ang importante bisan guba ang tambutso mo kun guwapa ti mo okay lara anon mo man na kun nga da imo ka tambutso ka nami ka guwapa ka guwapo ka tambutso mo tapos ang imong sura daw lao sobra pa sa tambutso ambal ka mo grabe gid makabangi kay ni susapa daw guwapo guwapo gilaban an ko man nga beket takan guwapo kay mo na ambal ka guwapo. Pero ka lang kainit ulo ko sa mga tao ka dyan, nga mga awot ulo. Nga malan mo rin nga hindi sagad ka pag ka tabutso da, especially kung gabi, mga kikpak. O, oh, amo pa ito na namitan. Hala ka balik-balik. Ika magpa-revolution ka. Motor na na. Okay, sa nami, man game by fruits. Butangan mo black kung nasa sa mga barangay nga mga dalan. Daw nami, kung kaysa, butangan mo ka paklang ka na yok, bla. Butang mo kung mga alas 10 sa kabibla. Para kasi nga pag binasikat, narigan, pagtumbling na. Di man, buka nakalho na kon. Sa mga tagparamati, kung isa daw ka orumal man, di ba? Sa mga tagparamati, narigan. Amura ko kaisa, no, ito ka nami, mga, ay, maan lang git daw, kundi ko mapunggan, no, ito nami, ay, maan ko lang gina, ha? Mayad nga po na kay Sir Joaquin Florendo, mayad git nga po, dyan ba na, sir, mayad git nga po, na, sa mga taga-idyo, si Basterigan, mayad git nga po na, permi kami pamati, mayad git nga po, kanin nyo rigan. Kay Ma'am Lorna Espanyola, mayad git nga hapon, sir, kita miyaw ko lang kali, si Tatay Gunding, nga always gig pamati sa K5, dyan sa Sitio Plotchina, Barangay Mansana Kamtik, mayad git nga po, kanin nyo rigan. Happy streaming live, kay happy listening kita, Tatay Gunding rigan, mayad gig pamati, kanin mo tayo. Kay Ma'am Josette Pidianco Abrico, mayad git nga po, sir, happy 18th birthday to Shania, Shania Ashley Abrico Visido. Uy, happy birthday, kido, kay, hindi buo na kali ka, Jackie, by first. Daw mapabugasong guro ka. Para ka dyan masalbar sa kakaranaan kang buraot dahil. Happy birthday, Gini. Happy birthday to you. Happy birthday, Gini. Sa makabugtuan, ta na kasuulog ang andang kadlawan. Kadyang adlaw, mga K5 kang Lunes. Petsa 12, bulan ka Oktubre, 2026. Happy birthday, Gini. Ano man kadyang ang celebration ng inyong kinasaulog? Kasal manian, anibersaryo, birthday, baka tugmaw niyo manian. Happy celebration day, Gini. Kaninyo taran, mga K5. May the good Lord continue to bless you and your family. Showers the blessings to you and your family. And more celebrations to come to celebrate with your friends, families, and loved ones. Again, happy celebration day, gid kaninyo nga tanan. Kay Lola Leite, Leti, Leti man daw, lugar ba? Kay Nanay Leti Marfil Rigan sa may bahin kang San Remigio, mayad gid nga pon, gid my friend. Ano mo, permi, ano ko pamati, sa K5, nang approach sa nakanakan ka Sabado, ang man na, sir, permi, ko pamati sa K5. Halin sa aga, hasta maghapon, ganyan na, pero wala ako itabatian, nga ginatamyaw ang pangaran ko. Tambal ko, umpisa sa Lunes, na itamyawan, tikaw, halin sa Lunes, hasta Biyernes, kung pwede pa nga Domingo, patamyaw, daw kay Nestor na Palinga, pwede pa. Kay Nanay Leti Marfil dyan, may gid nga po na basig pamati marigan niya dako si Divine kag saan ang libayin kay sa narigan may gid nga hapon kanin niya rigan sa may banwa kang San Remigio. Kay Ma'am Bibing malam may gid nga po Sir Jason watching live and listening sa may Singapore. Happy Monday gid everyone. Shout out lang kay Marisa Sansago Andres dyan sa may Purok Tres. Bisitahan nyo ang anang barbecue, sobra ka manamit Sir Gid, malipatan yung name nyo. Ambal naman ni K5 Fritz Palermo, Ma'am Bibing. Hindi kami magpating na metrian kung hindi kami katiraw. Rapit lang man ang budbudan, hamtik sa Aman Station. Nadya lang kami sa Barangay 7. Pero kung makatiraw kami ka na karoon nga na met gidman, di ako, hindi mo, ah, mambal ko, na met gidman, makambal ko gidnya. Gay, na met. Kay Kagawa, Dadong Natividad, met gidnya po. Kanimayan sa District 1 si Balom, happy streaming live gida. Mayad gig yung pagpamatik, ano yung magkawad? Mayad gig nga hapon sa District 1 si Balo, mga K5. Sa Rumaan, mga K5, adlaw kang Martes man, antaman na basta Martes, K5 Fritz. Bakit na ako nga market day sa Bibanwa kasi Balam, noy? Kundi, kada Martes, mga K5, may experience sa antaman, either pagsaka o kung pagnaog man yan sa presyo kang kato. Kag-Rumaan, kadyang adlaw, ginalauman, basiman sa gitbagwa, mga K5, ang Department of Energy, no? Nga sa Rumaan, may pagtaas, may pagnaog man, no, sa presyo kang gatong. Sa bagin kang gasoline, o sa mga gasolina, tarigan kay Pai Fritz, magasaka noy kang 1 peso and 56 centavos sa mga tagparamati. Tarigan, 1 peso and 56 centavos sa gasoline. Isa mo ka dyan nga istorya kay Pai Fritz, pasalamat naman, nag-commute na lang ko. Kaya hindi ko lang gid magwantahan, mga K5, no? Kaya hindi ko lang gid magwantahan, ang dyang tuman blanoy kataas ka presyo kang gasolina na to. Ang balkuan needed man ginagamit ko pero mahal gyapon kay my friend. Pati ka may laman din pa rin sana sa premium, di ba? Di daw kasakit-sakit. Ang balkong papamasaki ko halin sa salbason, may 45 migo, padto sa may banwa kasi balom, tapos 20 pagid, padto sa may paradahan, rigyan sa may sibalom, tapos 25 pagid, padto rigyan sa may San Jose, plus 20 bagay from terminal to K5 News FM. Sobra sin kay Bayfresh ang kadlaw mo bla. Kambal ko ni man kay misis, mamotor na lang ko. sa kanya ng commute. Kung na yung daw, Rie, kung na na-realize ka, mas makatipid, balik ko magmotor ko, kaya distinta lang, migo, makapatubalik ng kumigo mo. Ah, sa mga tagpramati. Sa gasoline, mga K5, 1 peso and 56 centavos. Sa diesel, manaog, sumaan krudo, no? Manaog, sumaan, kang 3 pesos, no? 3 pesos ang pagnaog kang krudo, rumaan ka dyan, ngadlaw kang Martes. Ang kerosene, magasaka naman kang 1 peso and 77 centavos. Kumbaga, kung i-round off ni mo ang gasoline kang kerosene, ang andang pagsulag sa rumaan kang Martes, 2 pesos kay my Fritz. Laban-laban, noy. Basta pagsaka ang pag-istoryahan kay my Fritz. Iba ka dyan gasolinahan, sarado rin burbay, noy. Amo gina nanotisaran ko nga alas 5 pa lang, alas 6 pa lang, sarado rin kay my Fritz. Oh, nagkapangunya, di mga nga tirumaan lang tama bukas din brad. No, kiti, ah, may taas Fritz. So, kanugun ang 2 pesos. So. Pero control back, black in my Fritz. Ako, hindi malabot alas 8. So, last 3B bukas man Japon. Kaya di ma-roll back. So, dadadlaw, dapat magigawan nga makapagasan na ka dyan. Mga bintahuso. O, sa mga tagparamati, narigyan, noy. No? Amor kaysa, doon ka arumal man. Ah. Pero sa atang ka dyan, pagpanumbalik, mga K5, no? Ditalihan, taburbay, ang dyan nga ordinance sa mga K5 nga ginaduso talad kang sangkuni ang bayan mga K5 regas may banwa kang San Jose ang paggamit kang magagod kang tambutso kang open muffler mga K5 pagkabawalan ka no regas may banwa kang San Jose no ayan ka dyan mga pinalidad no if ever be nga mapurbahan dyan ano ka dyan pinalidad kang pagkapangtubangan kang dyan mga awot ulo Italian Tarian Borbay mga K5 siya pagpanumbalik gani standby
0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Isa tanan natong suki nga tagpalamati. Kabay pa, nakainom na kamo sa inyo nga DTX 500. Kag siyempre, ang pinakapaborito na ako nga vitamin C. Alkaline nga vitamin C. Mighty C. Or Pure C.
4: Ang pagpaniwang amo ginipirmi ang problema sa mga tambok. Hapos ang magpatambok, budlay magpaniwang. To gain weight, kahapos lang eh. Imoy mo on, you eat more than you need. May in between meals ka, sige kakaon, at pila ka grabe imo loads ang carbohydrates, mag-gain weight ka gid. You eat less than you need, ma-lose weight ka. May ara kita sang pamaagi paano ma-enhance ang fat absorption or fat breakdown or fat metabolism. May mga tao abidok nga mga endomorph, ectomorph, mesomorph. Ini sila mga body types.
5: Body types.
4: Nga may ara nga maso lang siya, niwa.
3: Patambok ko rin ako. Kung di ko yung ka-exercise siya, gatambok ko. So may mga benefits sa Sir GP kung anong slim ka. Hindi ka obese. Damo benefits.
5: Slim,
3: balikawan mo ang 357.
4: Ano 357, Dok?
5: Galupok.
4: Galupok ba? Uy, buho ka na.
3: 3 times kang magka-cancer kung tambok ka. Dapat niwang ka. 5 times kang magka-high blood.
4: Ay, abaw?
3: So dapat ya slim lang ika. Kang lain, 7 times ka magka-diabetes. So meaning pa, kung gusto ka mag-slim, here comes DTX 500 kag Mighty C. Or Pure C.
4: So again ha, don't worry. Kung kaysa minano mo ka-jita, nano mo ka-exercise, hindi kagit magniwang because may problema ka sa metabolism. But siningon, ang ginakaon mo, hindi mo ma-metabolize.
3: Correct.
4: Hindi
3: mo magamit.
4: Hindi mo magamit. Gina-store the spot.
3: Ang iban kulang, guru, mapainit sila lawas. No? Kaya kung kulang niya ang pag-init sa lawas, gatambok ka lang gatambok.
4: Oo. Doi ka pabalas, ano?
3: Pero gakaon ka, rakasulod sa naka-aircon, ti, way chance.
4: So pinaka-importante, try to be correct ang imong cellula. Di tanay sa mga pagkaon, di kitanay kung paano ga-function. Ano paano gina-treat sa lawas mo?
3: Paano ang kakason ang mga sobra da nga tambok?
4: Oo.
3: Sa imong
4: mga sapay mo da sa imong tiyan.
3: Di wala man sa ibang nga solusyon siya na Sir GP. DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo nang pwede ni mga inamon.
4: You try it. No? DTX 500 nami gid siya para sa slimming, nami nga posture.
3: Kung gusto pagig ka while taking DTX 500, Mighty C or Pure C, ang nami sini is, hindi lang mag-slim ka, makontrol ang imong ano, blood sugar, control imong hypertension, control ang imong layo ka sa cancer. Amo man mo kay kung tambo kaya, dako o chance magka-cancer ka mo. May ara pag hindi sa pagi, kung gusto giga makasave ka, intermittent fasting.
4: Pwede.
3: Kaya intermittent fasting, nakasave ka pa, ang imong ipamahaw, ibakal mo na nabulong.
4: Oo, gusto.
3: 12 to 18 hours pwedeng hindi mo masudlan mo dyan. Then, another 8 hours nga, amo na ang pagsulod sa tiyan. Like for example, alas 12, amo ang imong first meal. Next mga meal is between 6 to 7. After sina, wala na sa pwede pa nga kaunon. Inom na lang ka tubig tubig kung gusto mo inom tubig kung gusto mo inom tubig.
4: So amo na siyang panahon
3: dapat yan, naka-program sa imuot
4: para hindi
3: para mosabay ang imuot. Oh. May gina-suggest ang eksperto nga between sa 18 hours pwede ka mainom sang extra virgin olive oil.
5: Kampiyon.
3: Extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Pwede tatlo ka extra virgin coconut oil, duha ka extra virgin olive oil, tatlo ka kalabansi, kutawan mo, imnon mo, pag inoma na, hindi kaya gutom.
5: Wow. Niwang ka
3: na. Because ang gamiton sa imulawas,
4: good fats.
3: Ang fats. Good fats, gamiton sa lawas mo as your source of energy. So meaning pa, kung gusto ka magpa-slim, inom ka Detox 500, inom ka Mighty C or Pure C para ma-prevent ang mga blood clots para ang circulation
5: tayo yun.
3: Not only nga tayo yun, bakod pa ang mga tubo sa imulawas.
4: Mga kaugatan mo.
0: Detox 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Detox 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sang una?
6: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang Detox 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: Detox 500! TTX 500! TTX 500! TTX 500!
7: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
4: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
7: Mga duha pa ka semana, kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
7: Pag-yod ka sub.
4: Duha ra ka stop? Yun sa manong pag-inom?
7: Tumultag og gabi eh.
4: Pila naman sugar ni Moron?
7: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Kak-K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kagpamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kaglatan ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa, kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanandam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: May kaltas pala sa sasahurin ko?
13: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
12: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawa sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
13: Walang problema dun. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
12: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
2: mabasa butika.
1: I Care Gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad, 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Iker capsule kag Iker drop. Amuno ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:06 sa hapon, mga ka-K5. Nagapanumbalik na pabalaki ka dyan hapon kang Lunes, ang dyan nga programa ni Moanjak kang The Power Duo, ang DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5. Ang mga food supplement nga magabulik na tagadyan nga manginhealthy kita, likaw sa balatian, parehas ang hypertension, diabetes, stroke, kag cancer, mga K5. Kung kamo ang breadwinner ang inyong pamilya, amligigid lawas nyo, nga likaw kamo sa siyang balatian nga makaharalit, makamamatay man sa mga tagparamati na rigyan. Tandaan ta sa kadyangan shampoo, no? Hindi ta magtolerar kadyang ka magkabalatian ta, no? Dapat alungan, tagid lawas ta. Kaya baka ni ka mga experts na ton, ang magandang kalusugan ay siyang susi para sa magandang kinabukasan. Kaya kung balatay anon, ikaw mga K5, hindi ka nadadatnan ng bukas pa sa mga tagpramati. Inam ka mo, DTX 500 kag Mighty C Adlaw-Adlaw. Ang DTX 500 mga K5 sang ka-superior antioxidant nga may rugyan dyan kang disugar sugarcane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa pagdevelop kang cancer cells sa takadyang kalawasan, ginapenggan man ang pagrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit sa takadyang lawas. Partneran na dyan mga K5 kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, dapat 10 times stronger sa ordinaryo ka dyan nga vitamin C. Ang Mighty C, isa na dyan ka alkaline-based vitamin C mga K5, sang ka immune system mediator, no? Nga nag-boost ka dyan immune system capabilities. Agad patsyan ang guba ka dyan nga silula nga rugyan sa tanlawas. Pinaagi sa apoptosis, antis pa dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Again, kung breadwinner ka, pamilya nyo, amligira, was mo nga hindi ka mangin balatianan. Inam ka din extra 500, kag Mighty C adlaw-adlaw, 30 minutes after ni mo kaon, inam ikaw para ma-absorb kang imong lawas ang pinakatawhay ka na may epekto kang dyang mga food supplements sa mga tagpramati na rin. Available rian sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor, kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Dabana Vista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalad sa Barangay 3 Comon. May branch man sa Poblacion Kulasi, Tabuklang, Kanay Building, kang BDO Bank. Available man rian sa mga parmasya, kag butika, marapit sa inyo, tagsa, kadyak, ka mga lugar. Sa online, Lazada, kag Shopee App Store, mga ka-K5. Mayad gid nga pon dyan kay Ma'am Bibi Lorna Blanco. Mayad gid nga pon sa tanan sir nga kamamali sa K5 News FM. Inabiring gid sa barangay Fabrica Hamtik. God bless you always, sir. At isalamat, ma'am. God bless you. Tuman kag mayad gid pagpamatik. Ano nyo rigan? So, ibahin kang barangay Fabrica Hamtik. Kay Dags Miles, mayad gid nga pon kanimo, sir. Happy streaming live na. Kay Ma'am Nepas Seca, mayad gid nga pon. Happy streaming live, gid. Kay Ma'am Romeline Soclan Ramales, mayad gid nga pon kanimo, ma'am. May pagpamatik. Ano nyo na? Kay Ma'am Roseville Militante, good PM kano diyan sa Comon San Jose. O ti med gid niya po ni. Diyan ka sa City Molo med man nga apon. Kay Ma'am Bibing Lorna Blanco Malna, sir butangan mo lang sang ang kasada para man anda especially kung magulan turog bata mo tapos magpaburhot ka motor da butangi lang sang bala sir aba. Pero ako Ma'am Bibi, pasalamat gawa ko kay to sa may barangay de Mises ko din ko naka-start na lad kay Five Fritz. Ang dalan do abimigo bakit di ko nga brutan bra kumbaga may nainginay ti mo kito noy ti agpasalamat mo sa mga tao dito sa may salbasyon si Walam mga buot mga kay Fritz ora man to ti ko nga kagal motor na be ora ah mga tao ta dito mga buot noy no ti syempre gato group man black kang respeto no kag pagtakod man eh sandang palibot di gyan nga dapat kun gab iron hinahinay ka mo rigyan kag syempre dapat hinang panay lang insindahan nay lang kita nga ti tagruto taruro gano ni an indi kamo sagad ka paburo sa mga tag para mati tadi gyan med gid nga po na sa mga taga barangay Salvacion si Balom med gid nga po ang energiya na sa masulod kag sa eleksyon di susa palang leya. Joke lang away ko ti plano nga magsalad sa pagpamulitika kay by Fritz pero kung tugruan ko ang kung tugruan nanda ko kang pribilehiyo sinugid biya ko no dating perwiso ngayon magsiservisyo ikon aray ko po samatag para mati may gig nga po na langas lang ato na basi ko magambal karon si Captain Bao ibong guon gid ko ni anak ko Jason may mo tawag ni Cap na si Sok naman migo sa mga kabataan sa Salvacion nak mo nak kamusta ka nak pero may brabog mo si Cap para magrupo kami. Kaya gid nga po na sa may barangay Salvacion si Balam. Dugang ka dyan nga balita na yung mga K5 ka dyan nga hapon noy kang Lunas no. Ang paggamit no kang magahod ka dyan nga tambutso kag open muffler mga K5 ginaduso noy nga bawalan sa may banwa kang San Jose de Buenavista. Bakit hambalan kay Bay Fritz? Bakit lang dyan kuon noy nga mga taga San Jose lang ang masunod sa ordinansa kay Bay Fritz? Bakit hambalon, no? Pati ka dyan mga pangayaw man eh, no? Kinibawalan mong sa may banwa ka San Jose sa mga tagparamati na rigan. Kung sa inyo banwa to ni Sugtan ka morigan, mga laka paburot ka motor ninyo, nga gagagad rigan, naka-open muffler ka morigan, naka-customize ang inyo ka dyan mga tambot. So rigan, puwas! Rigan sa San Jose, no? Hindi ka mungkit magtinitisteng. Bangad man sa mga tagparamati na rin, magkapatigayon kang public hearing, no? Kung baga, na, ano rin, naduso yun sa may SB, isang kunyang bayan, kang LGU San Jose, kaya magkapatigayon rin kang, ano, kang public hearing para kay Maman Ani, no? Kung ano, mangin action na ka dyan, kung pag-aprobahan dyan sa mga tagparamati na rin. Sa maabot ka dyan, nga October 29, mga K-5, alauna sa hapon, ang LGU San Jose, mga angat man sa kinaduso ka dyan, nga ordinansa, nga standard muffler and anti-excessive noise ordinance of San Jose de Buenavista ukol ang pagdumili sa mga modified, open, straight pipe rigan kag magahod nga muffler regya sa may banwa kang San Jose de Buenavista. Naman ang kapamati kamo tulad rigan kung may mga motor kamo gahod rigan ang inyong mga tambotso no manan nyo lang dapat nyo obrahan ibalik ang inyong kadyang stock no stock kadambot so ninyo on is linyo ron niyan para kadya nga hindi kamo magpangatubang kang multa no sa mga tag para mati tadigan pasalamat lang kay sa akin motor to bakit gahod noy no bakit gahod na akin motor to mo ano mo pagka mo tatumi ko sa revolusyon no mo tarato wala tarato ko nga nagagahod ano tarato tinang tarato akin motor man mo bakit takan ba digoon nga parehas ka iba kadya nga mga driver gaya nga ko mo naka-reader, no? Kung muna ka Tokyo, mga click, mga motor, mga rusi, blang dyan. Bawo, kagagod, mga unikakak, lanoy, no? Isa mga news, di mo lang ang pag-agi na singgad mo rin. Hala ka, puga-puga, blang doon, kagagod ka karira, amigo. Pasalamat na ka may kuri motor ko, kagura ko, di balak ka magkarira-karira ninyo. Ay, kumakainingan lang, ay, maan lang, good. Ay. Di sa suno kay SB Viesca, sa mga tagparamati na rin, no? Ang sponsor no kan nasambit ka diyan nga ordinansa ana ka diyan gin pahayag nga kasunod diyan mga K5 kang Swisson man kang Municipal Peace and Order Council no nga nabudlayan sanda nga magdakop sa dis oras kang kagabihon Man mo migo magluwas daan migo sa gagad at ang busok at ang mga tampuhaw nga dya. Hala pa dyan na yung kakinarirari yan, no? Hala pa ka pinaburot rigas dagatalan. No, kaysa man, bal mo maintindihan na daan nga dito. Kung feel nyo, gwapo ka morgan ka di gagad motor ninyo, no? Maintindihan na para guro, no? Pero kung hala ka mo kapatupalik, hala ka mo kapinaburot, rigan, amo tara na bukat namin kay my friends. No? Bangad man, makadisturbo ka mo sa inyong palibot, rigan, nga nagkakaturogran, kadi kalabanan, migo, nga gagal, nga motor, nga dyan, dis oras sa kagabi yun, dinamit na naturog-turog, tako, kranamit na nakakaturog-turog na, what if kami mga malam, rigan, no? Tapos may mga balatian, ra? Karon pag-agi ka motor mo, rigan, no? Nagpaburot ka, rigan, tapos gagal motor mo. Tatampo nga, one to cron, ha? Kag magkadag-kadag, be? Oh. Isabtan mo to ang natabo? Dida, lagi one yung man, Japon, na? Ti amo jagin ubra ka dyan nga aksyon mga K5, no? Kang LG San Jose, kasunod man dyan, kang duro ka mga reklamo, kang mga pumuluyo mga K5, no? Nga ginpanab, otman na sa mga opisyal natin angat, no? Sa dyan magkakal ka dyan katambutso, kang dyan mga motor, kang tricycle, regya sa may banwa, kang San Jose de Buenavista. Actually, ang dyan nga problema kay my friends, bakit dyan kong anak San Jose lang? Kundi sa bilog kajaga mga kabanuhanan, bisan kani sa mga barangay-barangay, no'y gahod, rakot, mga mudyang reklamo ka mga pumuluyo.

mga daple, tapos na pang pakpak na niyan, tapos na baligas din na nalibad ni Mama Marian. Karon, makukundiin pa nga 10 oras sa kagabihan, nami tanaturog ka mga malam na munto, kadi aga pa pabugtaw, halaman tanaka pinaburot, ang dyang mga tampuhaw rin sa kasada, di kundi, ah, nakatampu nga, one tanakon nga na, naitatay kay my friends. Ah, edi, yan namun, ah, dyan galing ka mo wala ka pinaburot, tungab, eh, ah, kada mag-alas 10, migo, ah, gawaan mo na kagbutangan mo to ka paklang kaniyog sa kasada, oh, pang buslugan mo to kang paklang kaniyog, ah, di man, naga lang man, kada mag-agir ka, gagad mamanayang maramigo mo, rayo pa lang, nagahagong rin mo. Pag-abot rin sa may portion kang paklang ka na yun, kakundi mo, nagalinang migo mo. Ah, bangad man, mga haras-haras ka dyan, kung hindi mo pagbutangan manigyan kang paklang ka na yun, kung mga guma, maramigo, ay, mapinadaya, walang kabila sikat, kag magbala ka pa burot-burot, rin i-amura ka una, nabutangan, amura kang paklang ka na yun, kung kang nubla, kang gumabla migo para nga mag-slow down sa darigan kay di kapiramon sa wayon awot man gyapon oh ti bahal diyan nga problema sa mga kabugtuan ta no especially kag mga senior citizen mga newborn babies saga nga di nami dapat turog danda pero bagay kan diyan mga gahay katambot so ay nagakatampo nga wano sa mga tagparamati darigan iba na yung mga balatian no iba rin kailangan magpa-uway tapos kamuta darigan halaka mo ka linagumbar gano kag magpatulog-tulog no kag inyong mga motor darigan. Regya sa San Jose, mga K5, no? Ang mga pinalidad, mga K5, nga ginbayaw, no? Kang sanggol niyang bayan kang San Jose, amun dyan mga masunod na yun. Sa first offense, tama ka barato, kay my friends, barato dyan, barato. Ah? Ang first offense, 300 pesos kag mando sa gilayon nga pagkid-on, pag-ilis o kon pag-restore kang non-compliant muffler o kon exhaust system sa mga tag-pramatid. Baga magluwas sa 300 pesos manduan sanda ka dyan nga ti ipakitan lagi no ang anda ka dyan mga tambot sorry gan kung ako dapat 500 pesos lagi my friends no para ka dyan bugat lagi bla o kung 1,000 na lang gigani mo ngayon mo kung mga gamay-gamay ra ayun balon lalakang mga malam mo ang bilira dabi kang ano katambot sumi ko nga mga maplar ng rian mahal ra linibori anoy kabin pa kung titanium tawag ka namin ko titanium no ang nami daw ni Naramigo kag daw nakatunog mayaman kun sa mga hub pa kauna ka mga bike black nakakalas-kalas na mura no ti ambar na par nanda si Silon 300 pesos sa tabi pang junk shop na tanang klase ka mga ano ra nga mga tambot so migo oh ti laban-laban no ka mayam sanda ka dia ti amura ang first offense sa second offense mga K5 500 pesos kang kag impoundment no kang motor tub-tub sa makit-an o kon maislan ka ang non-compliant muffler sa mga tagparamati na rin. So, kung mahamba na ito, diya, kung madakpan ka, ma-impound ka rin, iba't hamalan, dito, marakitanan sa, ano, migo, sa traffic section, no? Sa mga kundi, gin-impound ng imo, kadya nga motor, ka dito, marakitanan ng imo, karang nga muffler. Last naman, amigo, no? I-action lang man, takatakad lang man, na, mo, may baga mekaniko man ko, pero, hindi ko ma-amtakad ka, para pag-alantaw ko, because, last naman sa mga mekaniko, tasig lang man na, pero kung gusto nyo, kadya, hindi ka magmulta, ti ini na lang kamo maggamit ka motor or isla ninyo yung tambotso kabukat ti mga gindumilian no dapat mangin law abiding sa design kitabla para nga hiluway wa turo ka kusus walungos wa turo ka diyan nga mga abiryaron kundi ah, diretso pagbiyahe nyo kito may mga maplar ka Morgan harangan kamo ka mga traffic enforcers naton sa ikatlo ka diyan nga offense no third and subsequent offense 15 kag mandatory impoundment na kang motor mga K5 to para kana kani gamay pa diyan nga ano puro impound lang. Kung ako, migo, mayroon mo iban rin yan ka mga maplar nanda, mga mahal, migo, di ba? Dapat nakrabakot impoundment lang ka motor. Dapat, anong dunoton na, migo, ang dang tambotso, no? Dunoton. Dandaman mo ka na, migo, sa Sibalam, one time, sa Sibalam traffic section, no? Kay mo ko mga grupo, na deserve a J, rin kay Pepper's. May nga pa sa traffic section, kasi bala sa kasit mo. May nga po, bilay po nanda, migo, may rin nga estudyante, no, dakpan. Banget man gagahad motor na migo. Simple lang man ang kondisyon ka naka-traffic si Bala migo. Ano mo ko ano? I-gubun mura ikaw map i-dunoton mura ang imong tambotso o kon mabayad ka kung pinalidad. Kumbaga the first offense amigo, the first or second offense na migo. Basta madakpan ka dabi. Amala, teno mabayad ka kang ano, daruan mo motor mo rian, ibilin mo ang tambotso, ag dunoton mo na marbigo bla. Ititukruan lagi ka martilyo para tanang busa. Oh, kaya di mahal tumigo nga tambuso. Kaya di daw titanium tumigo. Di mahal-mahal. Kaya di kapagit ko ay bata. Hindi lang ano yung pagdunuton, migo.
Karin, what about me? Mo, di

0: pagsurundan rian mo. Oh, tibilib man ko sa traffic sa Balam, kadi wa gid tumigot may mo bata. Oh, nagano gid para padara na motor na pauli. Tara mismo migo. Ah, pukpok na eh ang anak kadyang tambuso. Daw ano lang daw dasabot lang tawon migo kadi pisaran mo pirahan ang kadlok bata ya gin sepet na to kwarta na para bakala kang jang tambuso no tapos pukpukon mo no. Ti mambal kau nga bawa kalau oi lang man. Ti kulang inyong kwarta nga ginabakal yung katambutso nga magahed no man anyong bawal rian. Kon gimbakal yung kapagkaan nyo rian, gimbakal yung kabagas malay nyo rian, napos lang pa. Ang tambutso nga rian, sos, makapakatubang pakabukapinalidad kung madakpan ka morigan nga nakabiyahe, nga ti open mapler ka morigan sa mga tagparamatik na rigan. Kung dapat, di paminsaran, tagit noy. Ligad to kanito, bayargan sa 60 plus to ka mga tambutso, bigo, na-confess kayo sa Sibalom, ginpang tunot, to ginpalapak sa piso noy, no? Sa mga tagparamatik, sa may public, eh, na ipakita, ang paglapak, may iba to kalikambal, migo nga, ay, nami, ala nga tambot so daan, baga blue, pa ko, naka rainbow, pero migo, timahal ko no to, kaya wakat may imo, kala kay, lapakan, na nakapison, kaya di gingamit, rin nga, ano, nga tawag na, bukat sa lugar, hindi, wait may imo, noy, amo mo na sa makabugtuan, ta, kung hindi nyo gusto mga masayang lang ang kwarta ninyong ibaka katambot, sorry gan, no, bakal nyo na lang kang mga mapustanan, mga pagkaan, yung sabalayan nyo rigan, no? Bakal nyo bugas, no? Bakal nyo kang kinanglanan nyo rigan, kaysa man kaya nga magbakal ka mong dunutun na niyan, tapos may penalidad pa ka mo, impound pa motor nyo, bahal nga hindi baka. Sa iga pakatuman, dyan ka ng mga K5, ang dyan nga ordinansa kang Municipal Traffic Management Office o kon MTMO, pinaagi man sa duly authorized traffic enforcers, no? Sa koordinasyon man kang Office of the Mayor, Philippine National Police, Land Transportation Office or LTO, kag concerned barangay officials. Namin na dyan ni Migo, kung bakasama nung walang na Migwa, kundi pati sa mga barangay at mga level, namin na dyan kung i-impose man dyan, i-implementar man dyan, para kadyang linang atang kadyang palibot. Kaya mostly dabi, magluwas sa mga banwa-banwa, laban gid nga raka, mga mapulay kan dyan, no? Sa mga barangay gid Migo, no? Mga nakay pinatayo, mga bata, ibarigan gani, mga lisensya, tapos sa mga pitoy kahang, nga magdara ka mga motor, ka mga malala ka pa burot-burot, no? Tapos kung ma-disclash siya gani, ma-prino na ulo na rigan, ma-post sa Facebook, ka na-disclash siya kung ngayon Gcash, no? Bisa na daw nami, man pang tampuyungon, no? Kapag pag-isindi, wala nga di, amura, kay ka pinatayo, kamurigan, no? Amo man na, dalaman magkisa ka malang ginikanan, na lang amurian, kay bata, pang kabataan, yung kumo, kamaan, mag-drive ka motor, halaan yung kapatara, kasari ka motor yan, nga wala pati mga lisensya, wala kamaan ka mga basic, kaya mga bot sa traffic, mga rules, mga K5, eh, kundi nakabunggo, na-disgrasya, kundi nabuan na galho na. Amor dapat may K5, no? Kung gusto yung hiluway ka sa pagbiyahe nyo adlaw-adlaw, siguraduhan nyo nga nakasunod ka mo sa mga layiman na ton para kaya nga wara ka mo mga K5, ti mga kuskus malungos kaya nga pagkabang tumangan. Meda rin nga, punin ka na sa mga tagparamati na rin yan, may Facebook Live, no? Kay Ma'am Evelyn, no? Kay Ma'am Evelyn Zamora Galicia, may gid nga pon sa Barangay Taguntun, South Bugasong, may gid nga pon kaninyo rin yan. Kay Ma'am Vilma, pasa kay Agustin, may gid nga pon kanimos, ma'am. Gabauranan ka nung nga pon, baw? Nakauran sa Sibalom? Sige lang, ah, nag-commute, ma'am. Kaya makuna ka motor. Kay Chris Marcelo, may gid nga pon. Kay Sir Jackie Galicia Besanso, may gid nga pon kanimo, sir. Ang bala na, Sir Jason, pa-shoutout lang dyan sa balay kay Banahan, nga may chimpot, ana alaw-alawon na mga bata sa Flores. Salamat, gid. O, sabah, nakano ni ma'am, ano? Hindi na pa sa kipay, mapanawagan, kay Ma'am French, la. Ang bali Ma'am Bilma, pasakaya gusto naman na shout out lang yan sa bana ako sa balay, sir. Nga kung may chimpota na alaw-alawon na mga bata sa Flores. Sir, kung sino man bana ni Ma'am Bilma, alaw-alawon nyo ka ng mga bata sa Flores. Okay, okay. Kay Ma'am Alma Ansen, no, may gid niya po, happy streaming live sa mga nakalagdo, rigan. Ang bali ni Ma'am Rochelle Inon, Imon Antonio, may gid niya po kanimo, ma'am. Kay Ma'am Gilyado Ronalino, may gid niya po. Kay Ma'am Ophelia Songkog, may gid nga pon. Kay Ma'am Teresa Ronquillo Sancha, sa number 1 gagawal rigan ang District 1 si Balom kay Ma'am Fritz. Dyan sa Jules Barbershop, bla. Ang malang shout out lang kami, sir, sa my Jules Barbershop, rigan pa mati, kabigid, na sa District 1 si Balom ang ticket. Thanks, kailang God. May gid nga pon, kanimo, Ma'am Teresa Ronquillo Sancha. Bati ko, ma'am, nasubuan ka, kaya nila postpone tulad ang election. Ayan mo, nag-handam si Ma'am Sansaya kay Ma'am Fritz. Nga tanan, nga pabulas nga mga nga kapitan kadya nga November. No, kung nandayon kadya, ano mo, ang election kay Ma'am Fritz. O garing, nambal na expectation versus reality. Nandayon ang election. Pinagid niya po na na. Kay Ma'am Karen Havison Checa, may gig nga po. Happy streaming live gig ka ninyo rin. Sa kadyang naman tinion mga K5, and this na magdugang kabalita, itamiyawan ko na kapag pasalamat gid ang atang kadyang mga sponsors, no? Ang atang kadyang K5 News of Live Reporting Competition, no? Ang mga major sponsors na ton, si Mayor Rigel Kent Lim, kang Banwa kang Kaluya. Antique Electric Cooperative, salamat gid kay Mayor Gian Carlo Oxanya of Sibalom, former Mayor Joel Oxanya of Sibalom, Mayor Victor Condes of Bugasong, Mayor Roberto Nicor of Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas of Valderrama, Dr. Isaira Pilingon del Coro, Honorable Alfie J. Nikya, Sangguniang Panalawigan Member, SB Member Jerry Habili of Sibalom, Nipa Kuriit, Hamungaya Farm, kag Nature Spring, durugid nga salamat sa inyo kadyang pagbul bilang mga major sponsors kang natapos kasi nga K5 News FM Live Reporting Competition kang October 4, 2026. At the same time, we would like to thank the following partners. Honorable Mayor Paul Joseph Ontaran and the Municipality of San Jose de Bonavista. Honorable Governor Paulo S. Javier and the Province of Antique. Robinson's Place Antique, kampiyon kasi nga venue. And Department of Education, Schools Division of Antique, kay Dr. Ernesto Severlin Jr., durugid nga salamat. Sa mga minor sponsors natin, salamat gid kay Mr. Lazaro Pitingloy, ang Provincial Social Welfare Development Officer, Ms. Vivian Marfil, ang Provincial Environment and Natural Resource Officer, Honorable Kizal May Pugarin, sangguniang Bayan Member of Valderrama, Mr. Rene Oberio, Human Resource Officer, Provincial Human Resource Management Office, salamat gid. Sangguniang Bayan Members or sangguniang Panalawigan Members of Antique, with Vice Governor Honorable Genevieve Lim Reyes, Honorable Carmila Rose Limamay, Honorable Gaseva Recoperto, Honorable Dante Berriong, Honorable Fernando Corvera, salamat salamat gid. Kay Engineer Norbing Federico, kang Settlers Builder, salamat gid. Kay Engineer Bienvenido Nalius Jr., ang Provincial Planning and Development Coordinator, salamat gid. Mr. Albert Estoya, Municipal Agriculturist of Sibalo. Attorney Jose Marina Salga of the Salga Law Office, salamat gid. Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano, sangguniang Bayan Member of San Ramahio, and SB Members of San Jose de Bonavista, Honorable Ronald Gayatin, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Aimee Jotidon, Honorable Victoriano Aluhipan Jr., Honorable RH Alusilha, and Honorable April Dagny Literat. Salamat, salamat sa mga sponsors nga nagbulig agin mangin posible, agin mangin madiragon ang dyang K5 News FM Live Reporting Competition. Ang inyong ginbulig makalapot para kayo sa regional competition sa November 8, 2026 mga K5 nga pagkaiwatan sa SM City, Iloilo. So good luck sa ito kadyang anong kadyang ka mga winners to, sa secondary and sa tertiary level. Practice ka husto. Waswas Antique. Kaya kung uli mauli kita mga K5 nga kita ang kampiyon sa dyang region-wide competition kang K5 News FM Live Reporting 2026 sa mga suki na doon kadyang mga tagpermat. Kay Ma'am Nelidam Madeline. Madeline, mayagid nga po sir. Tignatamya ko lang kali dyan ang ugangan ko nga si Luwing. Kaya ang bata, kag mga bata ko nga always nagpamatiki sa City of Lucida, barangay mo masanag hamtik, mayagid nga po ang kaninyo rin. Kay Sir Becarton Minyesa, mayagid nga po. Napatamya ko na sir ang Minyesa and Lastimoso family, mayagid nga po ang kaninyo rin. Sa atan ka dyan nga pagpanumbalik mga K5 track band ordinance manoy, kang sa nasa Deborah Vista, ikin amyandahan o kung may naging mga bag-origan mga K5, mahimo ka nung makasalad rin ang dyang mga trucks mga K5 as long as may mga parking area ka. Detalian na sa dyang pagpanumbalik mga K5, gani standby.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistance. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Payo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal, sumabuti. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal, sumabuti ka.
5: Gaw. Matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sige ka, Gidia!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Mayad nga balita si Balumnon. San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butiga.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
6: We, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Leron, leron, sinta, nomad ang gintira, kool naganganga, kay puwerte goya, barato pa kayo, mag-anpa sa bulsa, nomad na osaron, sa talamnan naton. Kaya ya papatyon, isa kami trong dalom, nomad na ang gamiton, para okay aton production.
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang Nomad sa kada spray load. Ang Nomad mabakal sa inyo suking atindahan sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:39 sa hapon. Nagpanumbalik sa pabalakay ka dyan hapon, mga K5, gang lunas ang dyan ang programa ni Mawanjag kang Klinika D3 Bio. Pangontra sa ubo, sip-on, ilanatang kaso, mga K5, binam kita Klinika D3 Bio. Tandaan tang simple kabalatian, kung babayaan na dyan mga K5, posible riyan nga maglala, magtuga ka komplikasyon at ang tagsa ka dyan kakalawasan. Ang simple nga ubo, sip-on, ilanatang kaso, mga sintomas riyan mga K5, kang dengue, leptospirosis, at iban pa ka dyan nga mga balatian. Dapat tap na antarian samtang temprano pa o kung tugruan ta kang protection lawas ta, agad ka dyan nga hindi kita matapikan kang dyan nga mga balatian, mga K5. Inam kita, Klinika D3 Bio. Sa Klinika D3 Bio, mga K5, may extra virgin coconut oil ka rin, may vitamin D3 ka pa. sa Klinika D3 Bio, mga K5. Ikaw, ako, kita tanan, mga K5, protektado. Available rian sa Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor, kang kabasan ng building, Barangay Siyata sa Usada Baravista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalod sa may Barangay Tres Comun. May branch man sa Poblasyong Kulasi, tabok lang kang Anay Building, kang BDO Bank, o tabok lang rin ang kambalay ni former Mayor Jose Jeffrey Jorge Lumogdan. Available manian sa mga parmasya kag butika marapit sa inyo tag sa kadya ka mga lugar sa online Lazada kag Shopee App Store mga ka K5. Niadgid nga ponchano kay Ariston Filiaro Alising. Good eve sir kapamati kami just sa housing paningayan together with my wife kaka on kalansone. So niadgid nga po na dyan sa lawaan amigo ang paningayan no. Tagarigan ba sa loads ng antike amigo taga paningayan lawaan ano yun. Niadgid nga po dyan na sa daga housing sa may paningayan lawaan may adgid nga pon dyan sa wife kagay Mr. Ariston Filiaro Alising may adgid nga pon kaninyo rin dugang kadyang balita mga K5 kadyang hapon mga K5 kang lunas no ang magapatigayon kang meeting sa Rumaan mga K5 no Oktubre 13 ang sangguniang bayan kang sa Rosada Boravista imaw mga K5 ang mga business owners na angat sa ginamyandahan ng ordinansa na angat man sa truck ban ordinance no establishment of truck window hours and consideration of business loading and unloading sa mga tagpramati na ligyan. Kaysa mid sa interview mga K5 gagin patigayon, ginhambal ni SB Ferdinand Viesca na anak dyang ginpayag nga mahimo kano makasulod mga K5 ang dyang mga delivery truck regya sa may banwa kang San Jose basta no basta may regyan nga parking or loading area ang establishmento kag indi makaapekto sa public road o kontrapiko no. But hambalan, no, kung ang imo kadang establishment ko, rigan kay Biofresh, wala kamuti parking area, rigan sa imong atubangan, o kung sa salad mismo kang establishment ninyo, rigan, hindi pwede makasalad ang rang mga truck nimo. Kalatan nimo nga ang oras sa gintalana kang LGU, nga pwede rin makasalad mga K5, ang rang mga delivery truck, nga imo kadang nga gina paabot. Suno parigya, hagat man mga K5 nga ginadumilian ang loading kag unloading sa mga public roads humalin alas 7 sa aga, tub-tub alas 6 sa hapon, humpisa Lunes, tub-tub, Biyernes, magluwas lang Sabado kag Domingo, tayo pwede kabuksalad kay tilaka laman Sabado Domingo at iklase kay Fritz. Man mo ang dyang oras, abi 7 a.m. to 6 p.m. migo, amo dyang mga rush hour mo, taguruwa ba kung alas 5? Tagsarulat alas 8. No, hindi laban-laban ang nagabiyahe, tama ka duro. Kung isa lang at upadang karon, ang mga ragkal nga truck na dyan, no, laban-laban, no, makatugar ang kang hisal o kontrapiko. So amo sa ang ginapanawagan no or ginatuyo mga K5 kang sangguni ang bayan kang San Jose de Boravista sa mga tagparamati na rin. Ginatugruan daman kang konsiderasyon mga K5 ang mga tag-iya no ginatugruan man konsiderasyon ang dyang short-term parking o kontugruan lamang kang 5 kaminutos sa atubang kang establishmento ang mga customer nga magbakal o kung magtransaksyon samtang ibabilin nga hindi maka-apekto sa trapiko makabalabag sa aragyan kag iban pa no sa mga tagpramati na rin. After 5 minutes nga wara ka pa rin makahalin sa iyong maging parkingan rin lawid-lawid di mo rin no laban-laban obstruction rin ang kibabrits sitahan ka rin ka mga traffic personnel no nga ti nga dumilian ang pagparking rin posible tikitan ikaw rin mga K5 no kang obstruction. Diyan matapos no, nga ang 32 ka mga business owner sa Sambit ka dyan nga banwa ang nag-appeal. Bangad laga ka-apekto sa anda ka dyan mga negosyo ang dyan truck ban. Di okay laman na ka dyan natugruan man kamukang konsiderasyon kada ka dyan LGU nga di basugtan nga magsunod ang mga truck nga dyan as long as may regyan ka mga parking areas or loading areas kang dyan mga truck mga K5. Parehas kang mga stores ka mga draggal riyan, no? May mga parking areas riyan. Pero kung imo karon mga store riyan, riyan sa mga tawag ra, kilid-kilid, lamigo ra, mga rapit sa mga ragyan, no? Tapos, rat parking area, dilaban-laban, no? Hindi kita pwede sulod, no? Ang imo kasi ang mga truck rin, hulatan ninyo, nga mag-abot 6 PM before ka mong pa-deliver, no? Laban, I do believe, kay members, aware naman siguro, ang dyang mga drivers, kasi mga delivery rider, blah, dyan, delivery rider, mga driver, kasi mga truck, nati may mga pagsurundan, may mga bag, o nga lay, ordinansya, regya sa may Manwa, Kasano, sa de Buena Vista. Pwede kong matandaan tayo mga K5 kang Hulyo 30, nag-umbisa ang dyang dry run, no 1 month to nga dry run mga K5, kang dyang nasambit ng ordinansya sa diin, no? Humalin Lunes, tab-tab Biyernes, kinduminian ang mga truck nga magsulod sa San Jose de Buena Vista, alas 7 sa aga, tab-tab alas 6 sa hapon. Apang may window hours man o kung sarang sila makasulod, halin alas 12, tab-tab alas 11 sa aga, ala 1, tab-tab alas 3 sa hapon, kag alas 6 sa gabi or hapon, tab-tab alas 6 sa aga, samtang wala naman retract ban kung Sabado kag Domingo sa mga tag-paramati tarigan. Amurang ati nagapanawagan man ato LGU nga daad mag-cooperar lang man ang tagsa kadya ka mga kompanya or establishment ko rigan mag-cooperar lang man tagsa ka mga driver. Ati especially sa mga nakabiyahe at lawadlaw bla bakit man ti mga tanak ang inyong dararigan pero nakabiyahe kamo may mga sarakyan kamo tapos digan kamo naga-parking sa mga bilit kadalan no may regan lang nga 5 minutes sa mga K5 nga ginbutang or ipagatugro kaninyo para kadya nga itatapuson ano man ang transaksyon nyo rigan kag maghalin ka mo rin kabanggit man nakakos ka mo kang traffic. Pero mas dami, no, sa establishment rigan, alat ka mo ang gigang lugar nga ting mangin parking area kang inyo kadya mga customer para kadya hindi manahis sa inyo kadya nga mga negosyo rigan nga ting mambal ka mo kulang stock ninyo rin maka-deliver ka ninyo as early as possible tapos may truck banoy laban-laban kay my friends ma, ano, kid, ma alang-alang or makompromiso ang inyong mga negosyo. Kag panamdam taman mga K5, may bibira ka mga lugar man, regya sa may sa Buena Vista, nga hindi po lang ka mga truck, yung first mga rankle nga truck. May mga signage man rin nga ginbutang, no, kagod awat, ulo mo rin sa land ka rin yan, di naman naman nakapan ka rin ka mga traffic aids na to. Nakapanawagan, git ang LGU San Jose, nga kung daad, mag-coopera lang ang tanan para kadya sa mas tawhay, mas hiluway, kadya nga pagbiyahe ninyo, adlaw-adlaw sa mga tag-pramati na rin yan. So, dyan, ginamiyandahan, pero may regal maman kang public consultation, mga K5, no? Sa maabot sa Rumaan Kadlaw or public meeting, no? Sa mga tagparamati, tarigan, para ka dyan, ati, mahambalan mo ni ang mga tagsaka-establishmento nga they are allowed to enter the area of San Jose as long as may parking area, tarigan, kung kura man, hindi pwede, kaya ang mga nakabiyahe, tarigan, kung mag-park sa binit-binit, tarigan, may 5 minutes lang mga ginalat. Agad ka dyan, tapos lang inyong mga tagsaka-tagsaka, kaya ka mga transaksyon sa mga tagparamati, tarigan. Meron nga po ang bal ni Ma'am, ang bal ni Sir Ariston Gliriga, nagapaningayan kulasi, sir, baka tinawaan ti kulasi, gali. Di pasensya, gidi, mapatawad mo pa ko, sir. Kay Ma'am Jing, peler mo sa lamurin, pati kumiko, parente mo dya? Si Ma'am Jing, parente mo? O, parente, ang nice na anong place peler mo. Hello, sir, shout out lang ang Palermo and Salmurin family. May adgid nga po. I do believe, mga sarapin, nag-hamtik, kumiko. Nag-hamtik, no? Salmurin. Taga, di na niya yung sa Namtik, ya? Di, nabasan? Taga yung nabasan, Namtik. Kuro natin, may agin nga po na. Sa Salamurin and Palermo family, may agin nga po. Dugang ka dyan, balita, mga K5, no? Ang numero ka mga lugar, kano kay Perfits, kung nagdeklara rin ka state of calamity, bangit man sa very strong El Nino, nagdangat rin sa 107, no? Bangit man, mga K5, tuman ka dyan kainit, no? Ang na-experiensyahan, kagsara sa mga problema kay my friends to ang tubig, no? Ano kano solusyon para ka dyan nga hindi kita magkulang sa tubig kay my friends? Nakabakal na ka mo, balde? Kung wala bakamok bakal balde, bakal ka mo rin kang balde. Bangit man ginmando kay my friends ni President Bongbong Marcos nga magbakal kita kang balde. Kag kung magkuran ka ni isalod mo riyan, kaya di itudluan kita kano ka mga formulary, kano kung paano, kano nga malimpyo ang tubig uran kay my friends. Dala ka matian ng mga K5 ang payag, no? Kaadang ka dyang pinalanga nga presidente, no? Si President Bongbong Marcos sa dyang pag-abiso na or pagmando ng mga K5 kung dapat magbaka kita ka dokang balde para ka dyang nga maisalog kita sa uran.
15: Public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makulikta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding, the cloud seeding for certain. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot dun sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante. So we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually seed the clouds with. And then an important part of this will be to speak to the public and to say, save water, find many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo, or, you know, all of these things that you use the water more than once. Maybe this should be the slogan, use it more than once. There are many ways to use water. So those are the basic elements of it, no?
14: Nabatian mga K-file, baka nung ta balde, parang masalo ang tanan nga uran, para ka dyan nga ang masalo to kay beverage, salad mo tong balde ni mo, mas masalo po ang tanan nga uran kay beverage, itudluan kita ka nung, paano ka dyan ibutangan kang, filter, no? Para ka dyan nga magamit, no? Dapat ang inyong mga hinugas ka nung mga K-file, i-recycle ninyo. Kumbaga, hindi nyo bang iuyang ang inyong tubig. No, kung maghugas ka mo, reginayan nyo lang sa may labador, kaya pong namigo. Tapos, ang inugas nyo to, ipabintan nyo anay, ibunyag nyo sa inyong mga tanam rigan para ka dyan nga makasave ka mo ang inyong brunya. Tapos, ma-cloud seeding ka sa matang paramatita. Kumbaga, daw, i-feed mo lang ang ma-create kang something nga makatuga nga mag-uran sa matang paramatita rigan. Ang cloud seeding is a weather modification technique that enhances a cloud's ability to produce rain or snow by releasing mga K5 tiny particles such as silver iodide, potassium iodide, dry ice, or table salt into the atmosphere. Aba mo kalira. Paano pati kayo nun ang dyang cloud seeding, K5? Iban na yan, tarihan, kung nang tawon tayo, kusat, o dyan ipakapati kayo nun, kadang-kadang pinalangga ka, Presidente. Pero ang mambata lang, bakal na ka mo balde para ka dyan ang mabang salod ka mo sa urat. Anak, yung first palermonia, ang banang nakin, pangambal ni pagwak a statement ni Bongbong Marcos Migo, ang mabakal balde, nakabakal, takan lagi drop. Sobra pa sa compliance, Migo ba? Oh, ano ni SM Reynard, ito ko ni, sangka-cart lang ang mga balde, no, napaisulod. Sabi si SM Reynard, bati ko SM, mag-victory party, tatalaon mo to. Ano na lang aslangas na lang ka mo, mangitman alang-alang ng tsempota, standby ka mo rigan sa masunod ka dyan nga programa mga K5, ang Clinica D3 Bio Evening Newscast with K5 Family Pananog and K5 Junel ng Gantib. Kay Pambibing ang mga kalokohan, naging teacher na pala siya, daming gulo sa Senado, yun ang ayusin mo. Aray mo, pakak. Sa technical side, kay imo natin nga K5, Garrett Fritz Palermo sa Bugasong, nga K5, Jers Tronodustan, sa kula si Emmanuel Cumlan, Almi Joy Sanchez Martinez. Sa andang station manager, nga K5, John Reynard Barcelona Apostol. Sa Amon station manager, K5, Arjan Villasor del Coro. Sa Amon CEO, Dr. Ramel Itangoy Acobanwa, si K5 Jason Grafanes Sapa. Sa 24 days na lang, Pasko na mga K5. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan Santike, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
16: K5 News FM. News FM.
17: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabakas, magabot ka.
18: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabakas. Sales, magabuti ka.
21: DTX 500.
22: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
21: DTX 500.
19: Mabakal sa magabuti ka.
23: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
21: Extend food supplement for men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
21: Extend food supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mapaskag na pamatay hilamon sa atin parayan. Sangka Selective Systemic Kag Post-Emergent Herbicide. 100-120 ml kada sprayer. 12-40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD.
7: Sa lugang na paramangkutar, magtawag kay Mark June Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
8: May ginamantag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang saraka krimen kontra sa tao sa masulod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. IK

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
3: Yung may Physio!
1: Ang Physio!
3: Yung may D3!
1: Mga buti ka.

0: Mga Iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, 6:04 sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Different Bio Evening Newscast.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mga balita sa kadyang gabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, mangingisda na lamos patay sa Tobias Forniera.
7: Gamit kang magahod nga tambutso kag open muffler, ginaduso nga bawalan sa Banua kag San Jose de Buena Vista.
3: Truck ban ordinance sa San Jose de Buena Vista ginamyendahan na delivery truck mahimo makasalad basta may parking area.
7: Masokulasi nagahingyo kang kooperasyon sa mga hog racers kag vendors agad masolusyonan ang baklanay kang live weight kag karne kang baboy sa Banua.
3: Tumanda kang Tobias Forniera bronze medalist sa Thailand International Mathematical Olympiad. Sa balitang National System Laws Bill, aprobado kang House sa panel.
7: Sa balitang international, Pope Leo XIV magapaidalim sa lung surgery.
3: Sa balitang sports, anum ka mga nasyon magapasakop sa East Asia Cup 2026 sa Pilipinas.
7: Kag sa balitang entertainment, Shuvi Itrata ginregaluhan kang bago nga sarakyan ang anang pamilya.
3: Maayad-ayad nga gabi Pilipinas, good evening probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang D3 Bio Evening Newscast sa kadyang adlaw kang Lunes, Oktobre 12 kita sa tuig 2026. Sarang kami mabatian sa tatlo naman ka mga broadcast station sa probinsya kang Antique sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nagabroadcast sa Sur, 95.9 na K5 News FM Colasi nga nagabroadcast sa Norte, kag 97.3 K5 News FM Bugasong nga nagabroadcast naman sa Central Antique.
7: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sara kami makitaan kag mamatian. Pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa Via FB Live Presentation. Gani sa kapalan sa tag sa ninyo ka mga account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe agad nga may updated sa mga latest news and happenings.
3: Sa kadyang agabi kami ang inyong tagbalita.
7: Ako si ka K5 Junella ng Gantives.
3: Ako naman si ka K5 Family Palanog. Kag para sa detalye kang atan mga balita, una kita sa balitang lokal.
4: Balitang lokal.
3: Wara ron kang kabuhi kang nasapuan ang 56 anyos nga mangingisda nga ginkilala kay Rogelio de la Cruz o kung mas kilala nga si alias Palintong kang barangay Fatima Tobias Fornier Antique pasado las 7 kang gabi Oktobre 11. Sa inisyal nga impormasyon nga nabaol kang K5 News FM nagpadulong sa isla kang Nogas kang alas 10 ang biktima kaimaw ang iban pang mga kaparyantihan bangod may kakilala sanda nga nagasaulog kang kadlawan alas 3 kang hapon kang nagpauli sanda kag nagdungka sa barangay Diklam sa amuman nga banwa dugang pang kang naguruli ren ang tanan na nagpabili ang biktima sa anang bangka kag ginapahayag nga nagrigos padanay sa baybay urihiren na natalupang dan nga wara makasunod ang 56 anyos nga mangingisda ritoren kag nagkinarankara na ang mga pumuluyo sa pagpangita kana sa dalayahan. Pasado las 7, ginabanta 30 metros ang karayoon na halin sa anang bangka, nakita ang lawas ni Rogelio. Ginhingagaw pa dyan ang matabangan apang wara rin masapara kag ginbawian gid kang gabuhi. Nagahiribion ang anang kabataan, asawa kag mga kakilala bangod sa natabo sa among mangingisda.
7: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang lokal, magapatigayon kang public hearing sa Oktobre 29, 2026. Alauna sa hapon, ang LGU San Jose naangat sa ginadusong ordinansang Standard Muffler and Anti-Excessive Noise Ordinance of San Jose de Buena Vista o kanang pagdumili sa Modified Open Straight Pipe kag magahid nga muffler sa banwa kang San Jose de Buena Vista. Sa interview kay Sangguniang Bayan Member Ferdinand Viesca, sponsor kang nasambit nga ordinansa aring payag nga kasunod dia kang suhestyon kang Municipal Peace and Order Council nga nabudlayan sanda nga magdakop sa 10 oras kang gabi. Kasunod man dia kang duro ka mga reklamo kang mga pumuluyo nga ginapadabot sa opisyal naangit sa magahid nga tambutso kang mga motor kag tricycle sa banwa. Lakip sa mga pinalidad kang mga madakpan among mga masunod. Sa first offense, may 300 pesos kag mando. Sa gilayon nga pagpakidaan kag pag-ilis o kon pag-restore kang non-complaint muffler o kon exhaust system. Sa second offense, 500 pesos kag impoundment kang motor tab-tab sa makidaan o kon maislan ang non-compliant muffler. Sa third and subsequent offense, 1,500 pesos kag mandatory impoundment sa motor. Igapatuman ng dyang ordinansa kang Municipal Traffic Management Office pinaagiman sa duty or duly authorized traffic enforcers sa koordinasyon kang Office of the Mayor, Philippine National Police, Land Transportation Office kag concerned barangay officials.
3: Para sa dugang pang balitang lokal, magapatigayon kang meeting sa Roman, Oktobre 13, 2026, ang Sangguniang Bayan na kang San Jose de Buena Vista. Imaw ang mga business owners na angot sa ginamyendahan ng ordinansa na angot sa truck ban ordinance, establishment of truck window hours, and consideration of business loading and unloading. Sa media interview kay SB Ferdinand Viesca, aragin payag nga mahimo nga makasalod ang mga delivery truck sa San Jose basta may regyan nga parking o kon loading area ang establishmento kag hindi makaapekto sa public road o kon trapiko. Apang hagot naman nga ginadumilian ang loading o kon unloading sa mga public roads. Kumalin na las 7 sa aga tub-tub las 6 sa hapon, Lunes tub-tub Biyernes, magluwas sa Sabado kag Domingo. Ginatugruan daman kang konsiderasyon ng short-term parking o kung tugruan lamang kang 5 minutes sa tubang kang establishmento ang mga customer nga magbakal o kung magtransaksyon samtang ipabilin nga hindi makaapekto sa trapiko, makabalabag sa ragyan kag iban pa. Diyan matapos nga 32 ka mga business owners sa nasambit nga banwa ang nag-apil bangod nagakaapekto sa anda mga negosyo ang truck ban. Matandaan nga kang Hulyo 30 nagumpisa ang dry run na kang nasambit nga ordinansa sa diin humalin Lunes tapta Biyernes. Gindumilian ang mga truck nga magsalot sa San Jose de Buenavista halin alas 7 sa aga tub-tub sa isa hapon na apang may window hours so kung sarang nga makasalad halin alas 9 sa aga tub-tub alas 11 sa aga alauna sa hapon tub-tub alas 3 sa hapon kagla sa isa hapon na no, kung gabi tub-tub alas 6 sa aga samtang wara naman ti truck ban na kung Sabado kaga Domingo.
8: Balitang
7: sa dugang pagid nga detalye kang ating balitang lokal nagahinyo kang kooperasyon sa mga manugsagod kag manugbaligya kang paboy ang Municipal Agricultural Services Office o kon MASO kang banwa kang kulasi agad masolusyonan ang problema nga nahatuhaw sa banwa angat sa baklanay kang kag pagbaligyaanay kadya sa pagpakigbahin kang K5 News FM kulasi kay Mrs. April Rosa Parinasan ang Municipal Agriculturist kang MASO kulasi. Alagang payag nga nagahingyo jack ang kooperasyon sa mga hag-raisers kag meat vendors in kaso sa ginalauman nga patigayunon nga kang pagsinapol agad matugruan kang solusyon ang problema banget amo pa lang ang sarang nga tikang nga mapahaganhagan ang problema sa swine industry. Ginahambal man ka dyan nga ang pagbaligyaanay kang buhi nga baboy sa banwa na hamtang sa 130 pesos per kilo. Amo nga aminado dyan nga budlay labuton ng 170 pesos per kilo nga ginamando sandig sa executive order nga ginapanaog ni Governor Paulo Javier Banged ang presyohan ay nakadepende sa tanga kang hog raisers kag vendor. Sa amo nga baklanay, nagaresulta dyan kang or sa mga manugsagod kang baboy nga ihawan rin lang ang hinaptan nga sandaman mismo ang magabaligya para makaginansya kag makabawi sa gingastos magabot sa tiyempo nga sarang rin madispose ang ginasagod nga baboy. Dugang pang nagakadapat nga may organized group ang mga hog raisers kag vendor para maistoryahan ang pagsugtanay parte sa presyohanay. Madumduman nga may nagpadulong sa K5 News FM Kulasi agad magreklamo kag magpangayo kang solusyon sa gobyerno lokal parte sa presyo kang baklanay kang buhi nga baboy kag mga nagabaligya kang karne sa barangay nga wara tinagakaigo nga permit para magbaligya.
8: Balitang
3: para sa katapusan nga balitang lokal, bronze medalist ang grade 11 student nga si Val Anthony Magos Hasem nga tumandag kang Barangay Villaflor na best 4-year antike sa bago lang nagwa nga resulta sa heat round kang Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Sa haros sa 8,000 na ka mga pamatan-an nga mathematician sa Bugos nga Pilipinas nga nagparehistro kag nagpartisipar sa heat round sa ra si Val sa mga

0: Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatod kaninyo ka nga DTX 500. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga sara makapatay kang mga free radicals nga sara makapatay kang oxidative stress. Kaangay kang pagparigarilyo, pagginam ka makaharob nga rimna na pagkaon ka mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iban pa. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
1: Balitang National.
0: Sa ilo naman kita sa Balitang National, ginaprubahan kang House Committee on Energy kadyang Lunes, Oktobre 12, ang System Loss Bill kag ang Committee Report para sa Murang Kuryente Act. Nakapagkita sa bersyon kang hagna nga ginfile nanday House Speaker Boji D kag Majority Leader Sandro Marcos ang pagkakas kang Systems Loss bilang separado nga component kang baraydan sa kuryente. Tiagod hindi ron pag-ipasa sa mga consumer ang mga gastos nga tuga kang pagpanakaw kang kuryente. Guba nga metro kag operational negligence kang mga utility companies. Ang Balitang National nga inyo nabatian ang ginatod kaninyo kang kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix himo sa chia seeds, ang palaya extract kag di sugar, the sugar cane extract mga ka-K5. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka rin ang naka-detox ka pa. Para sa kampiyon nga kape, healthy nga kape, maga DTX Coffee Mix mga ka-K5.
1: Balita International.
2: Sa ilo naman kita sa detalye kang ating balitang international, magapaidalam sa sangka surgery si Pope Leo XIV agad huksan ang gamay nga bukol para or nga nakitaan sa anang baga. Sunod sa Santo Papa, nadiskubrihan ang bukol sa isara ka medical check-up nga ginpatigayon ka na kang nagligad lang. Apisar nga wara pa naklaruhan ko na malignant ang kondisyon kang nasambit nga bukol, well-contained naman dya kag naman an kang temprano or temprano kang anang doktor rason nga ginrekomendar ka na nga ipahukas dya pinaagi sa operasyon. Suno naman sa press office kang Vatican, ginalauman nga magabuhay kang sangkasiman ng operasyon kang Santo Papa.
1: Balita International.
2: Ang detalye kang balitang international nga inyo batean na ginatid kaninyo kang D3 Bio. Hilanat si Pondrang Kaso Kagubo. Relax, i-D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga ragatong group warsa sa aton lawas. Ang D3 Bio saranggin mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balita Sports.
0: Sa ilo naman kita sa Balitang Sports mga ka-K5, aragyan sa anam ka mga nasyon ang magkapasakab sa East Asia Cup 2026 sa Desyembre sa Pilipinas. Sa salad kang sangka semana, anam ka nasyon nga pangunahan kang host nga Pilipinas, himawang Singapore, Hong Kong kag Thailand ang magatipon sa capital kag himuon ang historic venue nga sentro kang kompetisyon kag sports sa tourism. Sunod kay Philippine Amateur Baseball Association o CONPABA Secretary General Mike Asuncion, ang pag-host kang East Asia Cup sa Sangka World Stadium ang maka-inspire sa mga atleta kag makapakita sa rehiyon nga seryoso ang Pilipinas sa pag-compete sa highest level. Dugang pa ni Asuncion nga mag-extend ang PABA partnership sa diin may plano nga magpatukod kang dugang baseball fields o baseball fields sa bugos nga pungsod para sa pag-nurture kang young talent kag pagpasangkad kang grassroots development. Samtang confident naman nga magapasakop sa East Asia Cup ang Hataw Pilipinas, official moniker kang Philippine National Team nga nakabuol kang gold medal sa Southeast Asian Games kontra sa Thailand.
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports nga inyo nabatian ang ginatod kaninyo kang Mighty C. Mga ka-K5 ang Mighty C. Ang nakatap na sa mga free radicals nga mga halit sa atin nga lawas. Kani magtumaran kang Mighty C nga alkaline na vitamin C para sa dugang nga immune system, energy kag proteksyon na mga Mighty C mga ka-K5.
1: Balitang Entertainment.
2: Sa detalye naman kang ating balitang entertainment mga ka-K5 na tuman, ang isa ra sa mga handem kang kapuso actress nga si Shuvi Itran.

0: kanta matapos gara kabangkal kang pinakaunang sarakyan para sa anang pamilya. Proud nga ginbandera ni Shuvi sa anang Instagram stories ang mayad nga balita sa diin makitan sa Laraguay ang sarakyan kaimaw ang anang pamilya nga masadya sa bag-o nga blessing. Sa isara ka video makita ang emosyon or emosyonal nga pag-surprise ni Shuvi sa anang mga ginikanan kag mga bugto. Mamanaan nga si Shuvi ang magurang sa siyam nga magburugto kag breadwinner kang anang pamilya sa diin bahil nga milestone para sa aktres ang nga makatugro kang kaangay nga regalo sa anang mga pinalangga sa kabuhi. Matandaan niya rin pisa nga nakilala bilang TikTok content creator si Shuvi antes nga nangin artista kang 2025. Mas nakilala ta na kang nangin housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Mga ka-K5 ang balitang entertainment ang ginatid kaninyo sa kaaluan kang Freshness Duo, ang Clinica Day of Fresh kag DTX sa Beauty Soap. Mabaho kag maitim nga irak, may solusyon dyan, mag-Clinica Day of Fresh. Ang Clinica Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo nga nagapabaho kag maitim nga irak. Manggaranan man sa vitamin E, gani ang kilikili ay mas maputi, mas mabango, magamit rin kang Clinica Day of Fresh. Samtang pimples balay mo problema, hindi rin magkabala ka magamit kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay mga germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakas ka mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX Beauty Soap ang baklan kag gamitan.
2: Mga ka-K5, ang DTX 500, the Mighty Sea, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, kag DTX Beauty Soup, ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center, ground floor, kang Kabasan Building, going to Barangay Comona, San Jose de Buena Vista, Antique. Ang oras, alas 6:23 ron sa gabi, antes kita magtakip mga ka-K5. Pasalamatan natin anay ang atin kadya mga sponsor. Open sponsors sa ginpatigayon nga K5 News FM Antique Live Reporting Competition. Na pagod kung wala sanda nga bulig, hindi mangin, madinalagan ng atin kadyang event mga ka-K5. Duro-durogid nga salamat kay Mayor Regil Kent Lim of Caluya, Antique Electric Cooperative Incorporated, Mayor Giancarlo Xenia of Sibalom, former Mayor Joel Xenia of Sibalom, Mayor Victor Condes of Bugasong, Mayor Roberto Nicor of Barbasa, Mayor Jocelyn Posadas of Valderrama, Dr. Ishaira Del Coro, Honorable Alfie J. Nikia, Sangguriang Panalawigan Member of Antique, Sangguriang Bayan Member Jerry Habili of Sibalom, Nipa Kuriit, Hamungaya Farm, Nature Spring. Salamat maana kay Honorable Mayor Attorney Paul Joseph Ontarana kang Municipality of San Jose de Bonavista, Honorable Governor Paulo Javier, Robinson's Place Antique, Department of Education Schools Division of Antique. Duruman nga salamat kay Mr. Lazaro Pitinglay, Provincial Social Welfare and Development Officer, Ms. Vivian Marfil, Provincial Environment and Natural Resources Officer, Honorable Kizel May Pugarin, Sangguriang Bayan Member of Valderrama.
0: Lakip man sa amon nga ginapasalamatan, Mr. Rene Oberio, ang Human Resource Officer kang Provincial Human Resource Management Office, Sanggunang Panalawigan Members of Antique, nga Sunday Vice Governor Genevieve Lim Reyes, Honorable Carmila Rose Dimamay, Honorable Gaseva V. Recapuerto, Honorable Dante Berryong, Honorable Fernando Corvera, durdurgi nga salamat, Engineer Norbing Fidelicio kang Settlers Builders, EMP Bienvenido Nalios, ang anakadyang Bigger Brew Milk Tea and Coffee nga nahamtang sa may banwa kang patnongon, Mr. Alberta Estoya, ang Municipal Agriculturist kang Sibalom, Attorney Jose Marina Salga kang Nalsalga Law Office, Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano kang Sangguniang Bayan Member kang San Remigio, SB Member kang San Jose de Buena Vista ang Sunday Honorable Ronald Gayatin, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Amy Jotidon, Honorable Victorino Aloypan Jr., Honorable Erich Alusila kag Honorable April Dagny Leterato. Sa durdurugid nga salamat.
2: Antes man kita magtakap mga K5, basahan ta na atan pipira ka diyang mga Facebook live viewers, no? Hey Ma'am Jingjing Piroy, good evening, listening from Lakayan, Bugasong. Kag sa iban pa nga mga ka-K5 natin dagyan nga nag-watch live, kinakulabos rin gid kita sa oras. Sa pangara na lamang ang aman mga technical partners sa 95.7 K5 News FM San Jose ka-K5 Garrett Fritz Palermo, 97.3 K5 News FM Bugasong ka-K5 Gerson Lloydostan, 95.9 ang K5 News FM Kulasi ka-K5 Emmanuel Cumla, kag sa nga station manager ka-K5 John Reynard Apostola. Sa pangara naman kang aman nga station manager ka-K5 Arjan Villasor del Coro, kag sa aman CEO Dr. Ramela Itang Uya. Sa kadyang gabi kami ang inyong tagbalita.
0: Ako si ka-K5 Jonella Nangantives.
2: Ako naman na si ka-K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. DGX 500.
5: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DGX 500. Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
8: Mayad nga balita si Balumnan. San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito Ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
9: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
9: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
1: ko. D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.

0: Mga Iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500!
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika!
2: DTX 500! DTX 500!
5: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako, pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika!
6: Gah! Mag-joy ride man tabi ga!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga!
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alagi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule.
2: ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. iCare Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang iCare Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa iCare Drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Hey, five, galingawan time!
13: Hello, Tay?
14: Ano to, anak?
13: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
14: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
13: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
14: Okay, okay na.
13: Oo, Tay. Gibutang ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
12: Yeah! Hey! Five! Galingawan time!
15: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabagat, sumagabot ka!

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanina, taga Davao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
4: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mahal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo, kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Hey, five, galingawan time!
11: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
12: Ay, tuod ka? Wow!
11: Oo, tuod-tuod na, Day.
12: At yano ang akon role, Day?
11: Bali, ikaw ang kagaw.
10: Hey, five, galingawan time!
11: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
2: sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kabuhi, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amun hours to 10 hours. Din. Wala amun sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
4: Mga doktor nga way bayad.
3: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spent around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyaw. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo magbugtaw. The reason behind nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
2: nga wala sa plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay.
3: Himoson.
2: Himoson, buhi ang
3: good bacteria.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka. Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Pero ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog. Nga ah, magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyaw, pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Patulog ka, dulum-dulum ka tama.
3: Dulum-dulum ka tama.
2: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa imo
3: immune
2: system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong plain D3. Kay tagpila gan ni tagkatorsi tapos ang plain D3 no ibigis
3: gamay ka dipa
2: paman lang ni mo Sir Boy ang vitamin D3 sa kwan
3: ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani no ginaupod ko siya sa extra virgin coconut
2: tapos
3: oil.
2: Take note ang robot sang vitamin D3 hindi diri na alin ang D3 nga ara sa D3 Bio alin mo na sa US sinong Pilipinas gahimo D3 man wala BCO goro pati ko halin sa Pilipinas ang BCO sa US hindi man na alin to sa ila halin man sa tropical countries.
3: Oh.
2: Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, may Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom.
3: Correct.
2: Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsar kapag inom dahil ni mo sa ditribayo. Nami din tulog. Sa pasis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa ditribayo, Sir Boy, no? Mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na. Pag nami imo tulog, damo balatian ang mabuligan.
3: Correct.
2: Domino effect ang pag-inom sa ditribayo. The question is, ang imong plain ditri, may amo na? Ang imo plain ditri, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
3: Paman pa.
4: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio. Health News.
7: Kaki 5. Man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga wala kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya ron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dyan ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa

0: ATX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Permila nagakurap-kurap kaltama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo gitang TTX 500.
0: DTX 500.
2: Abakal sa mga butika.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nagtry gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makarima. Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend, supplement for men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa magabuti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa magabuti ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-klinika Spore Biotics.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gudguda ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
8: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang dyang alayi nagakahulugan kang sekswal nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang saraka krimen kontra sa tao sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paghinto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may deperensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kaw magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag build
10: Berry Berry Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular na regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may

0: 500.
1: Kasyal, hindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanina. Tagadao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayaw with ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da ha! We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulik kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kaw magmiter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlawadla, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Hey, five, galingawan time!
12: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
13: Ga, may ipamangkot lang ko tani si mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
14: Okay lang ah, ano to?
13: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
14: Ay wala, agit bala.
13: Ah, tiwala tada ba himo?
11: Hey, five, galingawan time!
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Lang carrots, mga kauturan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
6: Basta.
2: Ano tayong engineer man?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gitingala ka mo no, nga ang mga ara ko no sa bukid ga star mga healthy. Well, ginatuman nila nga amon ginambal diri sa isel. Una, timpranos laga tulog, kiti wala to gadget. Early sleeper. Di ba? Why gadget sa bukid? Undi, timprano tulog. Ano pa? Ang ginahaklo to nilang hangin, preska. Ang ginakaon nila utan, why to fast food, why to mayo damo nga mga tamis, cake, ice cream, wala. Natural ila ginakaon. So, amo gali na nga ang mga taga, kag puno sa exercise. Ge-exercise sila, kaya nga, lakat, panag-ob, pangahoy, pananom, oh, it's also doing exercise. Now, ma-replicate na diri sa city. Kaon kautan, kaon ka prutas, exercise ka, mag DTX 500 gid kada adlaw, agudugay ka magtigulang, gahubin ka kag healthy ka permi. Istoryahan ta karon ano bla ining sore throat kasamin naton aton tutunan gol pilang gisinakit. Paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C sa sore throat? Kaupod sa karon diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Welcome back Doc. Kag si Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Silveta. Doc Ramil.
7: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa aton nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta subong nga adlaw ang nanungod masamis natong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kun paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C? Ano bala ang sore throat, Doc Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan sir GP o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
7: Esophagus, trachea, larynx, boy or ining gitawag voice box, tonsils kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
7: Dumduman ko man ang epiglottis ah. Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka. Ano lang yung tulon sir GP nga? Kasakitaw. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsis sa imong tonsils, nagapaos, ti the best gida sa pag-agon makuha ang paghubag sang tutunlan, ti permi na mo na ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Kung kay isabla doc, may hilanat ining upod ng kalabanan, nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
7: Bangod din na sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang tangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500 para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. No? Diba, pag-ubo mo, may upod nga, no? May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, Pero mina mo balik-balik, ibagi diya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, no? Bacterial o yeast man ang gintunaan sina. Amo na nga daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag maitisi. Kay ang iba niya sir GP, gainom lang DTX 500 kag maitisi. Kung may ginabatsyag na may problema na. No, amo nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag maitisi. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang gituag. Kubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
3: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, yabok, bulin, or makatugaman sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa. Babay. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. So, lain gidya kung ano, basa dahil mo tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
3: Ang asudok sang sigarilyo, kag-aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgitan ka sang ano, tudo.
3: Tudo. O, singgitan tudo.
7: Singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo. It will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Wala kaya gainom DTX 500. Wala ka gainom MITC. So, kadasig lang maghubag ang tutunlan sa GP. So, ang stomach acid, ga-irritate man sa imo nga kwan, sa imo nga throat.
3: Tutunlan.
7: Na piyaran nyo ang inyong acid, gasaka sa inyong ano, sa inyong tutunlan. Amo na siya. So, especially kung may ara ka balatian nga, GERD. No? Sa pagtulog kung gabi, hinali na lang nga makabugtaw kay gulpi ka lang na salamukan. Kay nag-backflow ang stomach acid. Ang ang pagbugtaw sa aga, pait ang imulaway, no? Mga sign ina sang GERD. Kag kibot ka lang, paos ka na. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, maitisi kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ng DTX 500 kag maitisi, kundi pati ng mga cyst, mga polyps, mga tumor, yung mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500 Informasyon sa ikaayong lawas.
3: We also ha, Ditribayo is one potent antibacterial, antiviral, anti-yeast, antifungal. Namigin sa inyo nga sore throat.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Dugangan ta ang mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 MITC or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, amo ang irritable bowel syndrome,
7: Kung
3: sa IBS.
7: Gakutoy tiyan mo na?
3: Oo.
7: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang CR.
3: Gigitig-ab.
7: Gakrams, gakrams.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag MITC, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
7: Kay ga-inflame na imo kuan mo, imo tinai. So once nga adlaw lang kag-inom DTX 500 kag mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. That's why galing appendicitis ko sa una, wala pa abi ang kuan mo. DTX 500, no? May mga pagtuon nga nagapakita sa ang tanan sa gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas, kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. No, several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
7: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ka antioxidant, kaya kung kisara ang bisyo, di ma-prevent, Sir Boy.
3: Husto. Bisan pa ang emotional stress, Sir Boy, ang nagatuga man sa pagsaka sa stomach acids.
7: Siyempre.
3: Bangod nga kung...
7: Damo ginayag katabo.
3: Bangod nga kung nagalain ang buot mo, hindi ang naga-excite sa vagus nerve nga naga-connect sa brain pakadto sa stomach. Ang ini ang naga-stimulate sa stomach to produce sa excessive amounts of acid. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makabulig nga matap na ang mga overproduction sang stomach acid kag nagaprotekta man ini batok sa inflammations nga posible magdulot sang hyperacidity.
7: So ang nami pa Sir GP sa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
7: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilatong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City.
15: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique.
15: Wantiong Building.
17: Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San
18: Ano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC,
19: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office,
19: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: To live happily and wala kasi stress-stress, dapat ang tupad mo hindi baho, ilok. Sir Boy.
9: Kung kuntas ang silyo lamang oxidation, ang kuntas ang tupad mo yan, anxodation. No? Ang pagka-anxod sa ilok, sa tupad. Dapat maligo at law using the right soap. No? Dapat ang habon nyo, hindi lang may beauty properties, kumpleto pa ang antimicrobial properties. Wala na iban. Mag-DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO na may mga antimicrobial properties kontra sa fungal and bacterial infection that causes eczema, psoriasis, and bundi, and even pimples, no, kaya na kuwaon. Ano pagid? Ang ininga DTX na beauty soap, may pa-pain, no, mga beauty properties na ni. Ininga pa-pain, gapahamis, gapaputi sa imo lawas, sa imo skin. Kung paputi man lang storyahan, ginduangan, pagid ni sa ginatawag nga guava extract, no. Rich in vitamin C, and guava extract is also known to whiten skin, and to moisturize that white skin of yours, ginbutangan ni Dr. Ramil San D. DSE, the super antioxidant found in DTX 500 is also in this soap. No, that's why your skin is protected against the UV rays of the sun. That's why kung hamis man, kung hamot man nga lawas ang gusto mo, alin ang habon para si imo, mag DTX Beauty Soap.
3: Kung habon lang kulang.
7: Beauty Soap. Pinakada best, nga may nitan ang tiyan, aga pa, especially kung may edad-edad ka na, para mag tune ang imong akuan, imong lawas. Kag mag-init din ang lawas, sir boy. Para nami ang sirkulasyon, aga pa, energy ka na. Permi na mo ginabalik-balik. Aga pa, inom na sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kampiyon, tungod sa iya nga puno nga antioxidants, ara ang chia seeds, kag ini nga kape, nag-detox pa sa imo. So, wala na mo ginapaperdi na nga klase nga kape, tungod kay effective katama, sir boy, DTX Coffee Mix. Pero, kung may budget ka, mas nami nga ang gamiton mo, sir boy, is
22: DTX Premium.
7: DTX Premium. Mm-hmm. Tungod kay ang DTX Premium, ang iyang kalamay, sir boy, is
22: Stevia.
7: Stevia. So, nami isa sa may mga degenerative disease.
22: Correct, no?
7: Especially kung may diabetes ka. Diabetes ka. Premium ang mga video. DTX Premium.
3: Hypertensive ka. The DTX Premium ang dapat sa imo. Pero kung gusto mo yung kampiyon ng imo mood, pag mata mo, kay example, manager ka, CEO ka, kabalo ka maugtas ka ng adlaw. So, pero di ka sa dok-dok, dapat ang kape mo, free bio coffee, no? Free bio coffee. Kini yung free bio coffee niya. Puno ni sa nga tawag ng mga spore-forming probiotic. Spore-forming probiotics kapag damo sa imo serotonin, dopamine. That's why kampiyon ang imo mood. That's why if you are a manager or authority figure ka, pag sulod mo sa opisina, kabalo ka, ma-stress ka na, pero kayang-kaya, kipuno ka sa probiotics coming from pre-bio coffee, Dr. Mil.
7: Sa mga parents da, nga gusto nyo inyong mga bata hindi hyper, nami ang memory. Permi na muna, hindi gina-recommend, sir boy. Memory Advance Plus Serum.
3: Amuni ang Memory Advance Plus, may ginatawag nga neurobiotics. Specialized species of probiotics that enhances the cognitive and emotional intelligence of the child. No? So kung may mga bata ka muna medyo nabulian sa school, po gatoon man.
7: The only syrup in the market nga may
3: neurobiotics.
7: Specialized bla yang akoan yang spore biotics sa para gid sa brain.
22: Oh, gapaan lang.
3: Way labot sina tanan-tanan ng ingredients no na for brain development ara man da way pang specialista da ang neurobiotics ang ga-activate sa tanan nga ina nga ingredients para mapuslan sa bata. Not only for children

0: tigulang dapat ang circulation sa dugo namin.
1: Kampiyon.
0: That's why gina-encourage nga mag-exercise at least 3 times a week, no? Uh-huh. Pero kung busy gid ka, sige ka lang pungko, pirmi na mo gina-recommend ang pag-inom sang extend food supplement. Nami ang extend food supplement kay ginapatiyog ang imong dugo, ginapanami ang circulation, so madul-o niya tanan ang mga ginainom mo nga mga suplemento, madul-o niya tanan ang mga nutrients nga ginakaon mo. Mm-hmm. Amo na ang maibulig sang extend food supplement.
2: Gatambok ang kwan, gadako. Kung sang sagidulong to, no?
0: Oo. Nga, babalaan mo na siya nga effective kung mag tig-a ang transmitter. Meaning pa, mayo ang circulation.
2: High power. Oh. High power transmitter.
0: Mayo ang circulation.
2: Sige. So, istoryanta naman ang D3 Bio with Sir Boy Solueta sa Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. So, istoryanta subong ang D3 Bio, no? Galiwat-liwat namin yun. D3 Bio is a natural antimicrobial, no? That specialized that killing viruses, bacteria, fungi, that really affects our lives, no? Lalo na sa panahon sa pandemya, kita ko kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa aton. Laingi dyan original. Laingi dyan kumbala ang concentration sang cold press extra virgin coconut oil with the right amount of vitamin D3, no? That's why it's so effective, no? Millions, no? Kung tanaw ko isang sales ni Namon, ay millions of people have already benefited on how powerful this superfood supplement is. Pusubong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang si imong baan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay na tuod sila tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Mm-hmm. Pero kung ang D3 Bio ya ginosar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
0: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, Sir Boy, daw matonsillitis ka na. Mm-hmm. Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imo nga tonsillitis.
1: Tatlo, apat na dahin ako niya, kita ko doon ka karat-kalhat na. Tatlo, apat dahin ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
0: Okay, siyempre, adamo, apiktado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
2: Correct, nan mo pa pamilya mo.
1: Pamilya mo, pabugat ka pa to, no? So, da pa lang sa baba, no? So, subong ang aton ni tirada.
0: Nanugunan siya magbakal sa 14 pesos, Sir Boy, pero 5 kadlaw, makakasaya live credits. Or even 7 kadlaw, makakasaya live credits. Kung halimbawa, bitang 1,000 ang imo adlaw, 7,000 hindi kaya magbakal 14 pesos.
1: No. Common sense na lang, no? Mabakal kidya D3 Bio para maputiktasin mo adlaw-adlaw, no? So sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no? It goes down to your throat. It heals your throat. It fights viruses and bacteria that causes sore throat, no? Tantananda nga, pati tonsils mo, ma-accumulation of viruses ang gidakop sa tonsils mo, pagkwaon ni D3 Bio, hasta si imugat. Pagkadto sa Chando Kamil.
3: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw, D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: May DC. DTX Coffee Mix.
6: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Anong pagidbala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
0: pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori.

0: bacteria.
1: Wow.
0: Ti kung may ulcer ka, ti patay na ang kusang gito ag hyperacidity kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection or like it's pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka crucial nga trabaho sang D3bio, sir boy.
1: Wow.
0: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3bio, no? Ang intelligent mechanism sining gitawag D3bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
1: Wow.
0: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotics, no? Especially kung gainom ka D3bio plus mais probiotics pagid. The campion. Best campion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
1: Wow.
0: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang nga hindi lang amulang nga mga vitamins nga kaya niya mabuligan ma-absorb ang mga essential mineral, sir boy, no? That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So amo ni ang pinaka mayugid, no? So ining MCT after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo na man maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka, no? Mahimo na siya ketones mo.
1: Ketones, no?
0: Para duga nga energy kag nakanami sa ni sir boy once nga nakainom ka D3bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo nga use, sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
2: Grabe.
3: D3bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandino man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3bio adlaw-adlaw. D3bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
3: D3bio. Ang D3bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
3: May DC.
5: Ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel. Nagtanto sila ito. Isang nagligad. Sakit-sakit. Pidya katama. Tiyang basang tiyo ko. Tumarko sang may DC. Alkaline. Vitamin C. 2 capsules. 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit. Sang ako. Tutum na. Alamat sa may DC.
3: May DC. Mapalit sa mga butika.
0: Kato ta sa mga dugang pang extra health benefits kung kainom ka D3bio. Delikado. Galing ano. Hindi kinya malipatan ang pagpangatag.
7: Katawan ka ni Sir Kevin.
1: Nakita ko si Sir Kevin eh.
0: Okay. Kung kainom ka Clinica D3bio food supplement ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kainom D3bio, dako gini yung mabulig sa inyo. Ang D3bio may lauric acid, kagapric acid nga damo gina sa D3bio. So they are known to have anti-inflammatory properties. So sa sininga mga combination sang fatty acids nga makita mo sa D3bio, klaro katama kag epektibo nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma related symptoms. And furthermore, kung gainom ka Clinica D3bio, it contains 5 antioxidants. Kag isa sina ang gitawag nila nga garlic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3bio, layo ang pag-atake sang imo sa imong asthma.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang
2: DTX
3: 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Gaw, mag-joy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sige ka, kidya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
6: Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka. Kasakit ang tiyan, Probiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Probiotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Probiotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always na gabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha?
5: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
4: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
0: Mag-eye care girl, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Maya para ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Eye Care Gold.
8: Ako si Rene, 43, nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginamatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Hey, five, kalingawan time! Ano ang isabat mo kung may
10: may maghambal sa imo nga...
11: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
9: Hey, hi! Galingawan ta!
11: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis DTX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
2: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay,
0: happy ka nunay.
2: DTX 500
0: masaligan,
2: epektibo.
0: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
7: Yeah!

0: 5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now. Bardagulan.
4: Kaupod si Macho Kulit.
5: Yeah, yeah, yeah.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
6: Sadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.
0: Ang

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ako. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Hindi, mayo na.
5: Macho, kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan, si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5.
9: It's time to roy. Higa ko dudug again.
10: Kampiyon.
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.

Manong, sa lugar lang sa Babaw nung area Complete 20 nung Good evening, Western Visayas! Maayad-ayad nga gabi, Western Visayas, alas 10:12 na. Sa mga K5 na ito, yung nagatutok sa buong sa ining programa. Programa nga may kasadyahan! Festival 2027! Charlotte lang. May gabi sa tantanan na ito, yung mga kauturan. Well, subong, yung gabi! Sa Jahonta, ang aton gagabi yun. Opo, ang inyong DJ nga pinakakulit sa sulod sang 20 anyos na. O, pasalamat kita kay nag 20 years na ko subong. Ah, buwas pa gali, buwas pa. 20 years na kita sa aton nga radio industry. Now, grabe, no? Salamat, salamat, kids, sa aton nga mga kaupdanan sa media. For 20 years kita nga nagapangalaga Japon sa inyo, amumang Japon ang aton nga ginaubra. Wala Japon gakatipalo ang aton dila. Mga KK5 naton! Bawsa, jasa, dyan naman ikay nga ang Christmas, lapit na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga ka-K5, 74 years! 74 years na lang nga, boss. 74 years, man, man. 74 days na lang! Pasko na, mga ka-K5! Wow, grabe na. Kung Pasko, sadya. Kung hindi Pasko, hindi sadya. Pati lang ko. Okay, five na to. Diretso kita sa aton. Gabar Dagulan's greetings. Okay, five na to. Ginatamyaw ta na si Sir Koy. Mayong gabi, bamo ni Migo na to. Nga very approachable. Amo ni ang assistant sa tourism dito sa Kalinog nga grabe gin mag-assist. No, tanan ihatag niya. Mayang gabi si Imo na sir. Kabay pa kita. Anahin naman kita sa December 8. At ito plano to ni Mayor. Pabalikon kita. O sadya sa Johnny. Hello, magaling kay Alexander. Castor. Ay, Castor kagaling Alexander. Ah, Castor kagaling. Ibalaan mo ang asawa, ang banas ang akon nga... asawa, ang banas ang akon nga magulang. Castor. Castor man sa... ay ba, si Parintihan, nai ka mo? Alexander nga, wafu-wafu. May gabi sa imo. Grabe ni. O Alexander, Castor mo na priyedo sang banas ang magulang ko. Tagatapas sila, tagatapas. Dini mo nga Castor ni mo, kutabis nanay mo. Ba, si Parintihan, nai pa kita? Ay, hindi kami gili. Parintihan, nai ka mo sa mga inablos ko. May gabi sa inyo, hello! Hey, Sir Koy, mayang gabi sa imo. Mourinho. Oh, mayang gabi. Mirinho, ah. Mirinho. Oh, ah, mayang gabi sa imo. Hey, Sir Jess, tigil sa akong tubang, ah. Kakaon kaon lang sa pagkaon, mayang gabi sa imo. Timo-imo na lang na yan. Kain batasan ng akong upo din na technician, bila mga kikifan. Kaya yeah, kaon kaon isa sa tubang ko. Baba, birthday. And especially pagi sa mga friends ko, ginagapamatiman sa mong zaton. Hello, magaling kay Junjun Lapating. Ngayong gabi sa imo. Hello, galing kay Aram. Oh, grabe ngalan palang Aram na. Grabe imo, Aram, Aram, kagiti mo dyan. And also sa mga friends naton, kay Sir Nick. Kay Sir Nick Caspe. Thank you so much, sir. Hiligay ng clothing, the best gift. Visit now. Grabe, grabe, good. Oh, mayang gabi si mo Alexander Liwat, Alexander Castor. Oh, sino na nanay mo Castor? Ah, kasi parintihan ay sila sang banas ang magulang ko kasi Castor man ang akon nga banas ang magulang ko. Ang mga hinablos ko muna si Iris Castor, puro mga Castor. Si Kalinog gidda si mama niya. Ah, Kalinog si mama niya. Si Ma'am Jing. Ma'am Jing, mayang gabi si imo din, Ma'am Jing. Kamusta? Nakabayad na kami sang utang mo, Ma'am Jing, ha? Mayang gabi. Ah, si Ma'am Jing ning aton nga next Iloy man ah. Ayteo. Why kami nakita organize mo, Ma'am Jing? Very busy gid ako. Kag abi mo nga wala ako gatawag sa imo, Ma'am Jing, ang akon nga schedule. Gamay-gamay, may nagatawag. Dugay-dugay, may nagatawag. Ay. Hello, galing kay Junji Cantor Alfonso. Good eve. Good eye, DJ Matt. Shout out ko lang sa family ko sa Alfonso family. Risa Leon, DJ. May gabi kay Tatay Mimi. Limiso talag kas senior. May gabi kay Nanenfa. May gabi man. Gag sa mga friends natin na nagatutok. Well, sa mga K5 naton, tawag na din ka mo kung gusto nyo magpautwas kay Matt Chocolate. Pwede ka mo rin katawag sa 0919-099-9066. Ah, may gabi. Si Virgie. Amuni si mama niya. Hi, Ma'am Virgie! Ay, mga kilala ko ni sa una. One time, may friend ako nga Virgie, manangalan niya sa piyak pa ko ito nga istasyon. Sa MOR pa ako. May friend ako nga si Tita Virgie. Every time yung mag-program ako, napadalaan niya ko na sa mga saging, mga abokado, mga pasas. Bukaluluoy lang one time. Di syempre, depressed man si Tita Virgie. Amuni siya ang amon git solid-solid nga listener sa una sa MOR. Oh, every time nga after my program, ginabakla niya git ako sa mga foods. No, grabe git. Sulod sa stations namon, mga KK5. After 5 days, nabungguan sa balas ang dako-dako nga dumikser. Mauulihila kami akabalo. For almost 5 years, kami wala kakita na. Baon na miss ko man si Tita Virgie. Virgie Hot Season. Grabe nga apelyedo. Mga manggrano ni. Ginisor yan, amon ni mo bata. Ma'am, kaya di pwede. Git pang artista. Malko, workshop ka bala. Ama, manage na sa iya si Sir Koy. May kape. Well, mga K5, diretso kita sa aton nga True Love World.

0: DJ! Taga-MOR ka gali dati? Oo! Bow! Ang una ko nga radio station, nga ginkadtuan sa una. Amo na sa Kapiake Station. Dira sa Altacera, bala sa una na, mga upod na muna sa una, di Mama Muñeca, daya Papa Jim, si Papa Andoy, why kami nag-abdan na yun? Dira sa Payake Station. Tapos, nagsailo si Ma Chocolate sa Kiss FM. Oh, Kiss FM pagdating sa una. Tapos nag-Extreme FM pagdating. Ang buto kalaputo na to. Pagkatapos, oh, nag-halin tita sa Payake Station. Ang station ginalina ni Ma Chocolate sa una. Muna siya, bala may bata. Bala nga.
1: Wind Radio.
0: Oh, kami din mga pioneer DJ na sa una. Gagang ako nga upod sa una to nga DJ na patay na wala pa sa kabayan utang niya. Oo, gidugduban ko bala. Sorry gida pero ti tapos after sang Win Radio, nagsailo naman si Macho kulit sa Piyak Station. Amo naman na ang MOR. Tapos nag-host man kita da sa TV sa sikat ka sa Iloilo. Obtanay kami di Ardon, di Gil Nunez, di Honorable San Frick Cabalona. Na, muna sa una mga kaupoy ko dang host sa si Gil Nunez na sa sikat ka Iloilo. Sa Piyak nga istasyon. Nan! No, dapat mo istasyon! Tapos, pero una ko gidya, bata pa ko to siguro. Mudira ko ya sa una sa AM stations. Upod ko akong tatay sa una sa may, ano ganing yung radio stations, si tatay sa una sa AM. DYBQ, Radyo Bujong. Draman si Jan Sapio sa una. Hasta nga nagsigisigi na. Right now, ari naman ako sa K5 News FM. Grabe. Salamat yan. Well, buksan kong ninya kung nagapangita ka sa miga, nagapangita ka sa nubyo, itawag di kay Matchokolit, ah. Nagadugo bala ang imo tagi pusuan? 0919-099-9066. Mga ka-K5, para naman sa aton nga topic sa mga gabi about sa true love waits. Hambal bala nila, ano bala ang true love waits? Sa mga pamatanon naton sa buong panahon, mga ka-K5, makakita gani guwapa ba o nagasirang ang mata? Makakita sang guwapo nagasala-sala. Kapin pagid guwapa, tibsol-tibsol ang Bolivia, kag tibsol-tibsol ang Balaan Bukid. Sa dibdib, mayroong dalawang bukid. Sa bukid, mayroon dalawang pasas. O, di ba mga? Amo nagabalikig na sila. Pero mga kabataan natin subong, ang ginalagas nila hindi ang pagpalangga, kundi pagwapagwapa. Pero kung sa mga katigulangan naman mga ka-K5, anuhon mo na ang imumiga nga gwapagwapa? Anuhon mo na ang migo mo nga gwapagwapo nga hindi malang kabalo magtig ang plakpak? Di ba lang? Hello, tita! Viewing ka na? Oh, may gabi sa imo, sir. O na, minig ko si Sir Koy, i-guest natin karoon naman. Huwag ni si Sir Koy party sa aton topic, subong. True love waits. Oh, grabe daan subong mga KK5 natin. No, kabadamo sa kabataan nga ang ginauna nila, amo na ang meter-meter. Ma-chatmate, ma-textmate. Mo pagkatapos, ma-meet-up sa mga suba, sa esplanad, kibot ka lang niya, ya. Nagaumpok-umpok na biskan wala bula. Tapos kung makwaan, ganit video, di pa depress 0.1. Ay, swisir. Iyas ang kilala ko, Yudi Patula. Iyambal ako niya, Yudi Marguso. Sir, yes sir. May gabi kay Ma'am Virgie. Ay, nagali ang nanay ni Alexander. May nga, busy mo, ma'am. Imo bata, tiso-tiso. Ay, giti na-discover ko to sa may kalinon. Dahil ko do, swabi niya. Ito pwede niya may moon talents, ha? Iga pangita kami dyan talents. Namin na i-workshop mo yung bata mo. Partistaan na lang na, ma'am. Kung gwapo ang bata, gwapa man ang nanay. O, diba, ma'am Virgie? Mayong gabi. Iban nga ni yung mga nanay gambal nga gwapo-gwapo bata ko. Gwapa-gwapa bata ko. Pagkakita mo yung etsura doon, sulat.

0: No, Ariway kahambuga. Alright. Ang True Love Rates, ginatawag nato ang mga ka-K-5 sa mga teenagers, pamati ka muna. Hindi lang niya buot siningon niya kung gwapa. Patay luyag ka tayon! Pilion nyo ang babae kag lalaki nga number one, nami ang iya batasan. Anon mo nabi nga babae nga gwapa-gwapa pero suplada? Gwapa-gwapa pero higo-koko? Gwapa-gwapa pero hindi alambre? But silingon alam? Di syempre mga ginikanan nyo na hindi sila gusto nga makamiga ang ilang bata o makamigo ila bata nga mga pasaway, mga bata balang suguon sa ginikanan, nga pudag-pudag, dumatsaga nila yan daw graduation. Ay kasadya naman. So ang true love waits, hindi langulango. May tsempogid para sa imo. O mga ka-K5 nato na, shout out kay Sir Sir Matt, shout out. Uy, sa akon galing nga daw utod ko na niyo sa Warriors, Warrior of God kay Sir Ken. Amoni ang pinakasikat nga manog healing, Warrior of God, no? Grabe niyo, i-open niyo blang Warrior of God niyo, sikat-sikat ni. Uy, si Madam Bugres nakatutok man sa aton. Good evening. Gabamati man si Attorney Lovan. Mamayang gabi, ma-chocolate in chakto, ginaiya. Sadya-sadya, ginaiya ang imong atopiko subong. Mga kabataan subong, halungan nyo ang ginatawag ninyo, ang inyo balang plug ceremony. Sa mga balamigo nyo nga, be, amuni, be. Halungan nyo, gen. Kay ang matuod nga gugma, hindi lang sa hambal makita, kundi sa binuhatan. Ba? Hindi si Ma'am Kisa subong, ba si makahatag sa advice sa aton, ba? About sa pagpalangga, bala? Di ako ko, bala sir, ba si makabulay? Hindi si Ma'am Kisa sa akon sa true love way. So, hindi pagpilita ang tao nga higugmaon ka. Kay kung matuod ang iya gugma, siya mismo ang mapili sa imo. Oh! Oh, di ba lang? Sir Ken, mayong gabi sa imo? Mayon nga akon nga abyan nga brother Sir Ken, ah. Hopefully makapamanila kami da, malagaw kami da sa imo Sir Ken. Muni nga akon nga abyan bala nga bisgan hindi kami magkita na yung prong suporta ara. Ila kadlo padalaan niya kon isang muhon mo. Muhon kay ibugsok to sa balay namo no. Ang tawo nga nagahigugma gid sa imo hindi ka mag hindi niya kagusto masakitan. So kung palangga kasang tao, ginatry niya ang best niya nga hindi ka pagsakitan. Number one. O ginatry niya ang self niya nga hindi ka masakitan sa paghambal. Balan mong relasyon kung kisa, 1 to 2 months, 3 months, 4 months, sweet-sweet ka mo nga duwa. O ari, akong cellphone o bukada na. O pag abot sa 5 months, doon naglain na. Hindi na pwede bukado ng cellphone. May mga rules-rules na, oh. Mayang gabi, DJ Macho Kalit watching here sa Municipality of Dao, Capiz. Mayang gabi kay Sir John Paul Dizon! Oh, mga amigo naton. Oh, di ba sa imo bi, Sir Koy? Ano bi para sa imo, Sir Koy? Ano bi ang pagpalangga, be? Oh, grabe, no? Sadya-sadya, gini mga KK5 naton. Oh, ano pa gan? Hindi tanan nga nagasiling sang I love you tuod ang ila intention. Ang iba hambalan ka lang nila I love you baby patugan sa pabo. Kay gali lain ang ila nga plano. Babe, I love you.
1: Duod gid man ang palangga mo ka.
0: Yes, baby. Palangga ko ikaw. Pwede ba lang ha, matilawan ko ang imong Cebu de Macho?
1: Baby, hindi ba ko prepare?
0: Baby, Kung palangga mo ko, baby, iyatag mo gadyang gusto ko.
1: Baby, base akigan ako ni nanay. Gusto akigan ako ni tatay. Ate, kuya, gusto ko kape.
0: Amo na yaper, ma'am. Wale pa gina. Kung palangga kanya, bisan busy siya, magitag na siya sang tinion para sa imo. Di ba la? Tsakto. Kung palangga ka sang tabo, mangita na siya way, biskan busy siya. Oh, hindi niya nga kung busy siya. Kabayaan niya ka. Kung palanggaan niya ka, bisa anong siya ka-busy, tagaan niya ka-chimpo. Well, mga K5, a commercial na si Macho Kulit. Kaya mainom ako sa DTX Coffee Mist kay timpla ko dre sa may D3 Bio. Sa mga lalaki nato nga wala nagatindog ang ilang lataporma, inom ka mo sa Extend Food Supplement for Men. Happy Mascara Festival sa Bacolod City. Damo kita sa buong viewers da. And Gabby, we'll be right back for music more fun on your favorite radio stations at number 1 K5 News FM. 5
2: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Mahig ko pala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka pala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy?
5: DTX 500!
4: Masalikan! DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mamaka-maka butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mamaka-maka butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong aday. Digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
16: Klinika DioFresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro ka.
14: Apple Katol?
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasang ako!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatoy.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligat,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kagga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligat,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio
21: ang D3 Bio
22: yung may BCO.
21: Ang BCO
22: yung may D3
21: mga butika.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
22: Yung may D3.
21: Mga butika.
26: K5. News FM.
27: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
28: K5 News FM.
0: After 10 on your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Mga K5 naton, enjoy ang aton nga kabuhi. Si Sir John Paul, si Sir Go Fast, Go Strong. Mayon ni. Amigo naton nga Go Fast, Go Strong. Ilatam yung tamayan mga kapulisan naton nga nagatutok sumong sa aton sa 88.7. Maying gabi man sa mga friends naton dali sa my conceptions. Maying gabi man. Hello to Edwin nga nagamati sumong sa aton. Edwin Ange Jr. Maying gabi sa imo. On the best nga ginapag-serve nila sa lunch. Maying gabi sa inyo. Thank you so much. And especially pagit sa kay RJ. Thank you so much kay Puroy. Mayang gabi si mo Puroy. Kay JC. Mayang gabi. Thank you so much. It's Sir Koy. Mayang gabi si mo Sir Koy. Mayang prepare ko to sa imo nga makakitanay ta may ihatag naman kami sa imo. Hindi kondom. Kung hindi tiny nga plastic. Hello, magandang kay Direk Raj. Oh, bang grabe. Kay Direk Raj, mayang gabi sa imo. Especially pagid kay Ma'am Kim. Oh, good evening sa imo, Ma'am Kim. How are you, Ma'am Kim? And sa mga friends nato, andre sa may bye-bye. Bye-bye, Sur. Mayang gabi kay bye-bye, Sur. Ano nang bye-bye, Sur ni may? Hello, magaling sa kay Frank. Frankie. Good evening sa imo. Especially pagi kay Ma'am Lorizel, kay Ma'am Karen, mayong gabi. Okay, Zip Zip. Oh, mayong gabi si Imo Zip. Hello man kay Brace. Oh, Sangibi 5. Ah, grabe. Jackie, 7:40 a.m. sa Pacific Time, UST. Mayong gabi si Imo. Sorry, no problem. Salamat guys. Well, K5, diretso kita sa aton nga programang True Love Rates Topic. Manang balila kagin na mga K5, no? Kung palangga kagin niya, bisan busy siya, gapangita gina siya sang oras para nga matagaan ka. Amo na kung isang sala sa mga tao, Okay, first pa lang a relationship from first, second, third months. Very, very sweet. Dumajabitison ang babae. Pagkatapos, gali, after 5 months, doon na dula ng sweetness sang isa kalalaki. Kundi manotice, kaya duga bago, duduga ulo as lumha. Abi timplahan tabi. Ari pagid, hindi pag-ubusa ang imo kaugalingon para lang magpabilin ang tao nga gusto maghalin sa imo. O for example, bayaan ka na sa tao, ibi-ibian mo sa bawang dikit-dito. Kung di mo nambal nila, gali ang pagpalangga, bala hindi maintindihan. Wronged. Basta ano ka kaalam, basta gani may pagpalangga, love na ang ginaistoryahan, tanan-tanan na gaminango. Biskan ano ka kaalam basta paghigugmang istoryahan tanan galang kawas.
1: Meow, meow, meow, meow.
0: Amo na kalabanan. Ang matuod-tuod nga gugma may respeto pagsalig kag pagintindihan nayo. Amo na blahambal nila kung isa. Kung ang relasyon ninyo una ginatagaan nyo gid sang time ang isa kag isa nga kilalahon kamo. Nagadugay nga nagadugay nga nagadugay gid kamo. Pero kung bag-o na kamo meet up, 3 days pa lang kamo nagkilalahay, kag nagkinan-anay kamo, sigurado! 5 days pa lang, madulaan na kamo gana sa isa kag isa. Hello, gali, Ma'am Nineta Suhor Melioza. Good evening. Di ba la? Amo ng pinakabudlay mga ka-K5. Kung ikaw mismo, ginapabayan mo ang imo kaugalingon. Once ka magsulod ka na gani mga ka-K5 sa isa ka relasyon, dapat i-prepare mo ang imo kaugalingon. Number one, dapat kaya mo nga masakitan ikaw. Kaya mo mga ka-K5 nga magselos. Kaya mo nga magtulo ang imo nga luha. Pati ang imo nga laway. Dapat preparatory system kagin. Amo na kung sa mga babae gani ginbayaan sang lalaki, makwa sang kalat kag maghigot-higot sa ulo. Defresh, defreeze sila ko no. Hindi kay nanglan maging perpekto para palanggaon sang husto nga tawo, di ba la? Di ba la Agosto 5, mayang gabi sa imo dira. Abi tawgi ko dibi Agosto 5 sa Viber nato nga number. 0919-099-9066 mga ka-K5. Kung ikaw lang permi nga naga-effort, pamangkutan ko galingon mo kung patas pabala ang inyo nga relasyon.
1: Meow, meow, meow, meow.
0: Amo na mabudlay. Di ba, Sir Art Dosh? Palangga mong isa katawo! Pagkatapos, galing mga ka-K5, ya, ikaw lang yung ka-ipot-ipot. Ala, baka ka sa mga ibos, bayi-bayi, mahiblangka. Talun mo sila balay, ikaw ya, biskan. Biskan strip cell, hindi ka nila babaklan. Effort kanugod. Muna ang banila ka, no, ha? Kung ikaw lang permi nag-e-effort, pamangkotabi ka o galingon mo. Konpatas. Oh, balaan ko kadamo iti subong sa nagahigugma. Nagrabi to do effort. Gin. Pero pagkatapos kali mga ka-K5, ginbayaan. Ari pagin mga ka-K5 naton. Hindi kahinanglan maging perpekto. O, oh, di ba? Intsakto na! Ang tawo nga para sa imo, hindi ka paghimuon nga dawala kasang bili. You know what, mga ka-K5, matandaan nyo gid na, kung palangga kasing sa katao, gamay-gamay mo nga pakita nga effort sa iya. Grabe ang imo nga impact Gamay lang nga pagpakita niya sa imo sang effort. Grabe, appreciative gid sa. Gina-appreciate niya ikaw, Permi. Kagtandaan yung mga ka-K5 ha, kung true love waits ang ginasuryaan, wala ginalantaw itsuras ang ginapalangga mo. Biskan tsuras ang ginapalangga mo daw tago kung palangga niya ikaw, hindi na naiya magbago payaya. O, di ba lang? Arigid. Mas maayo nga mag-isahanon kaanay kaysa ara ka sa relasyon nga puro kasikatan. Aba, aperte! Mabudlay, giman kung kaysa tuntuon nga permil lang baliga kasakitan ang tagipasoon mo. Grabe ang effort mo. Bawang pagkatapos. Wala lang ay Yudi Marguso. Amo na gani iya nga dapat sa tuntun lang biskan ako biskan kamu siguro basta pagpalangga na ang ginastoryahan matulo na lang na ang luha mo kung wala ka ginatagaan sang bili. Di kung kisa mo na ang banila mas maayo pa mag-isahan nun ka. Kung may mga tao gadya nga mahilig mag-isahan nun, hindi mahilig magduwahon. Magduwahon na. Kung may problema ka mo, isuryahan nyo. Hindi nga palapta nyo. Pinaagi sa pagpangakig. Or, amo na, dapat kung may problema ka mo, isuryahan nyo. Hindi nyo nga pagpataasan sang tingog sa isa kag isa. Dapat isuryahan nyo. Nga, for example, tawganay mo ba isang imong amigo, bikag niga, bo bebe. Or ano ba, langga mo langga. Ano pagin mga uso subong Sir Jess? Ano na tawag mo ya sa miga mo Sir Jess? Honey, heart, love, bow. Ang mga love na nga mga tinaga. Amo na pinakasakit nga tinaga kung malab o tanay ka mo sa pilakadlaw. After nyo love o tanay, linabuanay naman. Tapos naman yos ka mo sang lambuyong. Ay, grabe, gano'n niya. Ay, ka K5K, ano tawag niya sa nobyo yung man? Heart man? O love man? Ay, K5K siya, ano niya natawag sa iyaya? Mine? Ba? Ano na, subong, grabe. No? Mas maayo mag-isahan nun ka kano. Ano ko natawag niya ka K5, Jess? Ano kano ilataw ganay? Ay, mamangkot ko talaga, anay mo ah. Ang selos hindi permi pamatuod sang gugma, mas importante ang pagsali. O, di bala? Pero ano tawag niya, Sir Jess? Ano tawag niya sa iya nga nobyo? Ano tawag niya sa iya nga nobyo? Ano tawag niya sa iya? Sir Jess, ano tawag niya sa iya nobyo? Ano man, taon-taon ko na ano yan. Ano tawag niya sa nobyo mo, yaya? Dati may nobyo si Ma'am Kim, ano tawag mo niya sa iya? Geng! Ay, wow, bunga! Ang geng-geng nga term, di ka, no? Amo na ka, no, mga intelligent person. O, mga intelligent, to, mga maalam na, kung mga unique. Ano ka, no, kay ma'am? Pangga kang mamang, amo na, papang kang mamang. Wow! Pang 1942, ini siya nga tawganay, no? So, magambag kita nga papang kag mamang sang una ni mga bags ang ilagin na kanan, mga buri ini ang ginagamit. Baby girl. Ano tawag nyo sa inyo mga boyfriend ka girlfriend? Sige, Bel. Ipapati ni kima chocolate bacon ang mga ngalan nga ginatawag nyo sa inyo nga nubyo kag nubya. Ano, machocolate ang tawag ko sa nubyo ko, mangmang. Tapos sa akon miga mangmang, amungmong kag mangmang, babungga. Naminigal iya. Ari pagit mga K5, tandaan nyo ang selos, hindi permi pamatuod sang paghigugma. Ha? Mas importante ang pagsali. Kung sa English pa, importante ang trust. Kaya kung magisi ang trust mga ka-K5, dira na lang masulod ang ginatawag naton nga paghabok sang tiyan. Di ba? Thank you, Sir Jess, sa imong highlights. Nagaanda ka karun 20. Tabag niya sa akon, send Gcash. Grabe, pag hindi ka, Sir Koya. Uy, may mga ara na blaiban. Blas, hindi ka mo kilala. Ay, mga ayo sila, Gcash. No? May Gcash. Uy, nanu-anu ka mo! Yung ibang Gcash, ayan. Sa ganyan si Imo, itong Bank of the Philippines. Wari ha, kung may problema ka mo ha, naistoryahan na dapat, hindi ka mo magsinggitanay. Hindi pagkalimti ang imo mga handom. Kagkaugalingon tungod lang sa sobrang paghigugmanan. Mga kag-E5 ha, tandaan nyo, iban nagaplano nga maging doktor. Iba nagaplano nga mag-astronaut. Apa parte? Iba nagaplano mag-IT. Iba nga IT, grabe. Information technology over time. Oh. Kung ikaw naga-information technology over time, intindihan mo na, Sir Jesse, di ba? IT ka man. So, information technology over time. Ano po silingon na siya? Oh. Isa-isa habi. Dapat sa mga girls dira, hindi ka mo mag-information technology over time sa inyo, migo. Diba si madaranan bala ka mo, kag maghambal ka mo sa kaugalingon nyo, nga, baw nagsalagid ako. O, di bala? Amo na mga kak-E5 nato? Masakit ina siya nga tinaga nga, ay, nagsala ako, wala ko napunggan. Hindi amo na. Hindi gid amo na, mga kakikar. Nakasend ako kay Madam Usang. Ala, ala, ala. Nalipatitions ko. Wala mo ko gina-remind, ha? Mga kakikar naton, kasadyas ang topic ko naton sumo. Ari pagid! Gina-inform ta sa iban nga mga babae nga hindi mo silingon nga kung palangga mong isa katawo, ihatag mo ang tanan-tanan mo nga gusto. Ang gusto niya. Ven mo diri sa amon, Sir C. or Sel E. Mayang busy nyo dira. Ari pagit mga kag-E5, oh. Ang matuod-tuod nga gugma, hindi lang ang pagpili sa isa kag isa sa adlaw nga malipayon ka mo, kundi ang pagtinir, pagintindi, kag pagrespeto bisan may mga pagtilaw sa relasyon. Dapat sa mga kak-E5 naton, ang matuod-tuod nga gugma, hindi lang pagpilia sa isa kag isa sa adlaw nga malipayon kamo, kundi ang pagtinir, pagintindi, kag pagrespeto bisan may mga pagtilaw sa relasyon. Amo na ganihambal nila, sa relasyon may pagtilaw. Kung patilawon mo siya sang imo pata, bao, wala gid. Ha? Masakit isipon. Grabe, grabe. Kagyara may sa imo. Ay, ano na siya naihamag? O, adi ha? Kamasakit nga kamatuuran party sa gugma. Ari gidap mga kak-K5, pamatiin yung mga kak-K5 ang mga masakit. Number 1. Hindi tana nga ginahigugma mo, ginahigugma ka man. Kisa ikaw lang gali ang nagahatag sang pagpalangga sa ilaba. Masakit, masakit, masakit, masakit. Grabe. Ang pagpalangga, isa ko kapahinga. Apahinga. Wow, grabe. Masakit ba tunon nga ang tao nga nagahimo mo nga dukalibutan mo, kinakabig ka nagali sa isa ka, nakabig ka gali sa isa ka mamudlay nga paminsaron. Grabe no. Ari pagido, matsokolit kung kisa ang pagpalangga, tilawan ka lang. Pagkatapos tilaw sa imo, wala na. Nan! Pero si Sir Jesse, nga kundi nga opposite, hindi nisaya mo niya. Lain ni siya nga tao, ya, grabe ni siya magpalangga. Kinabakla niya ang nigaya sang Unisilver, dala ang card para kung mag-itom ang iaalahas, pati luan niya nga libre. O, amo na iya dapat. Grabe, ah. O, Ariam, hindi ka mag meter-meter sa isa ka bagay nga hindi ka sigurado. Once lumupok ang bulkan mayon, sigurado makakaon ka gid lava sa pilakadlaw. But silingon mga ka-K5, halungan nyo gid. Sa mga lalaki na kung isa, balaan nila gwapang babae, are mo ay. Kaya pasudlan naton sang Turuseline Herbal Capsule. Grabe gid ya ya ya. Kamu na itindi sa ginambal ko ah. So, mabudlay. Kamu mga girls, hindi man kamu halavi ka ers. Kung may gwapo, taas ilong nami, bibig, baho, guab na. Delikado na mga kakipa. Machokolit patay-patay, kukadlaw sa imo, do hindi na kukadrive. Di, puro pahuway ka na yung attorney. Eh. Kaya hindi ka kakadrive, yaya! Mga jeep free taste love. O, tsakto na, sir. Ibang tilaw-tilawan ang kilawin mo kung insyakto ang imong luto. O, di ba lang? Ay, naano iniman? Grabe, gidyaya. O, ari, pagid mga ka-K5, tandaan nyo pagid ang hambal ni Macho Colid sa buong party sa ating True Love Weights Competition. May mga lalaki kag babae kung matilawan ka, ginawaragwag pa na nila sa iban nga tao. Ba? Dumidya ba? Paano waragwago naman? Bu, pre, natilawan ko tubla kay Mari, pre. Ba, duga signal light sa pre.
2: Day, natilawan ko tubla kay boyfriend. Bula, di ba?
0: Haruli ko, day. Masakit, ha? Kung ikaw lang permi ang nag-a-adjust, hindi na gugma nga patas. Isa na ina karelasyon nga ikaw lang ang nagasakripisyo. Insakto. Di ba la, Ma'am Karen, kung nagpamati ka na subang? Kung ikaw lang permi nag-a-adjust, ba?
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GP, mo ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
2: Tabaw?
6: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
2: Kampiyon! So, ano yung Doc ang ginatawag nga gene?
6: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mugid na nga mamana halin sa imong nga ginikan.

0: tanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
1: Na, no?
0: That's why gin-advise ta gid Sir JP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Mm. Imagine ba Sir JP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
1: Bawa.
0: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: Mm-hmm. So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes.
0: Mm.
1: Pero paano bala nagaka-damage ang DNA Doc Ramil?
0: Mm. Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA Sir JP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants.
1: Mm.
0: Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion.
1: Mm.
0: Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya Doc kung magsiling ka cancer formation?
0: Hmm. Amo na ang finale sang sining nga pagtuon Sir JP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawa bla ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, grabe 50, na.
1: 50, 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC.
1: Mm.
0: Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC.
1: Mm.
0: Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
5: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no? Sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa hambali, Doc, especially sa mga babae.
0: Mm.
1: Dako ang mabulig kung DTX kag Mighty C or Pure C. Kadao daw sa mga babae. Atensyon, ha?
0: Mm.
1: Mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig. Sa Amerika pa lang na.
0: Mm.
1: Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
0: Mm. Ang nami sa DTX 500 kag MyTC or Pure Scissor GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Mm. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na.
1: Uh-huh.
0: Pag 6 months, liban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight.
1: Oh,
0: and be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan exercise na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
6: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw palapulaw, ambal ni Doc Ramil, no? Kadako sang bailo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
0: Basta ko ya Sir Boy, 5 sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag MyTC, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Te buhi pa man ta Sir Boy.
1: Correct. No? Salamat.
0: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag MyTC, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Te ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
6: Why na? Why na sa chance? Okay, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa katlo kapila ka mag-inom
9: sa DTX 500?
7: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mapalit sa mga botika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Tanan Gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin. Uy, basi inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
9: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Papay, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
11: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
1: Oh. Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
1: Uy, mag-Shopee!
0: Arada, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
1: Coffee time!
0: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
1: Stevia. Yeah.
0: Oh. May arap pa siya sang ergotayonin.
1: May ergotayonin nga rin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pa gina ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day, no? Unang muna kampiyon.
0: Another healthy coffee nga pwede nyo i-try, siyempre, pinaka-paborito sa masa, DTX Coffee Mix.
1: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
0: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
1: Paborito ni Sir Eljan ka. Gabata si Sir Eljan. Kung gainom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, gigaditok si sa lawas, no? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyong kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
0: Paborito ni, kung naman eh? Ni Kevin.
1: Ni Kevin, Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni
0: Sir Indrin sang Iloilo.
1: Kung gusto mo inaamin,
0: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
1: Wow!
6: Panami, no?
11: Prebio coffee.
1: Prebio coffee. Hindi
0: prebio
1: lang,
0: coffee.
1: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
1: May kaon. Ipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
1: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amon yung kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
6: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na siyang makaperdi sa paborito ni Engineer Arnaud.
1: Ayaw, yes. Siyempre.
0: Gapamasad sa DC nga babay.
9: DC, ha? Oh. DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayo, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement. Extend food supplement, kapan namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young. Kung ang imo
0: feel young, perform young.
9: Namin, diba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
4: Oh, i-feel mo gitang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
4: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
0: Extend food supplement.
9: Namin lang may mute noong napunggan ko lang.
0: Anyway.
4: Sige. Sir,
12: sa ikayong lawas.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butika.
4: Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
0: Sila gini ya?
4: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
4: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
4: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
9: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sang nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3 Bio pakadto sa monolaurin.
9: Wow.
0: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya patyon ang candida.
9: Fungi na
0: no? No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy. 90% ng candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
9: Dasig ba?
0: No, D3 Bio. Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
9: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
9: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagid mo Spore Biotics,
9: kampyon.
0: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sa gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
14: Kisala panghugas.
0: Oh, sala nga panghugas. Mm-hmm. So ini nga klase nga mga probiotics sir boy, no? Nga makita mo sa probiotics ga-create galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
14: Hindi infectious.
0: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
14: Oy. Mm-hmm. Sam,
11: ha? Una-una, sir boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio namin, sir boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Sporbiotics, sir boy, nag-produce sa natural antibiotic, mm-hmm. no? Mm-hmm. Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagkapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, sir boy. Mm-hmm. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pag-tunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli sir boy no ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio sir boy no nagapa-enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics ang Sporbiotics nagapadamo man no sang aton nga good bacteria at the same time ginapakaon niya pa sir boy nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas so kun damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas hindi ya magtiner ang E. coli bacteria sir boy no so nagahealthy nga aton nga gut kun healthy nga aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI sir boy
14: correct doc Sam no amo ni ka importante sang Sporbiotics no and probiotics nga da sa Sporbiotics mapuslan gid sang lawas tan- nga maka-survive ni siya sa mga harsh environment.

0: bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Ilan niya, padamaw-damo, ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Mm. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, mm-hmm. Wala ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pa matawaran nga ginaobras ang ining tandem, ginapromote sang Klinika D3 Bio kag Klinika Sport Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O saran ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sa Klinika Spore Biotics, kag of course sang D3 Bio.
1: D3 Bio, yan ikaw kabala sa fever hangover, sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio with physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio yung may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Para sa libre nga check-up, bisita halang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong gawa.
6: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Silinga Tandem, Dr. Ramil.
7: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
0: Oh, so ginaat ang role ya sang cells ya ginagaan gid ya role kun ka vitamin A ka no. Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage
7: pero hindi magamit sir boy ang vitamin A hindi maabsorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom D3 Bio kag Spore Biotics.
0: Uy, amo nang technique da. Mag-pro-bio tandem, kid.
6: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka, bla?
7: Ginabiring.
6: Ginabiring, sakit ka tama.
7: Kulang ka o, calcium.
6: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
7: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
6: calcium. Maabsorb gid sang tuod.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala nami time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctor.

0: na pinag-uumunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
5: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 40 minutos magaligarang tagnang alas 4 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

K5 sa umaga. Balit ang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Bugtaw rin.
2: All right.

0: Isa na kamalipayan kag manayanaya. Nga kanatan nga tanan. Hello, hello, hello, hello. Hi. Good morning. Mayadayad nga gasuki kag pinalanggata nga mga tag para matisatan nga mga ka K5. Welcome sa pagpalaka pangalagad na naman. Balitang K5 sa umaga, your best news program of ang Pinili The Media Excellence Awards ng University of Antique Communication Society.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5
0: sa Kadyaban wa adlaw kita kang Martes ra na. Pizza 13 sa bulan kang Agosto o kon Oktubre. Tuwag 2026. Yung nagpaisol tao kahapon ang balko Setyembre. Kadya balik sa Agosto. Daw hindi mag malyag nga mag 2027. Good morning, kagiririmaw na naman kita sa kadya edisyon katin pagpangalaga na sala sa isa gyapon kay Mauninho Banwa. Nagaransakan partner, regular partner kay Fab Nestor Bermudez sa Palinga Jr. Para inyo magkaimaw kay Fab Melmar Obsemar de la Cruz.
1: Balita sa umaga.
0: Ang sala sa is pagkatad ka rinyo ka mga balita kag informasyon sa kadyanga aga sa ating apang pangalagad. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Imos, imos, imos, imos, imos, bangon kag magburog tauron. Regular day kita kajaban wa, may klase, may opisina.
1: Balita K-5 sa umaga.
0: Sa atin kaya nga kalendaryo, we sa countdown ta sa Pasko. Ay Diyos ko, tamaan ka dasig kang panyempo. Pira ka adlaw na gid lamang, we only have 73 days to go. Pasko rin, Banwa!

0: mo man kay ina nga pagrigusta. Gadali-dali taman nga makatapos kay karamigran kang tubig. So happy. Nagakadag-kadagran kay tamamubom. Okay. Kataramad man lang magrigus, galing may trabaho. Oy, parigos, ha? Bisan ramig, ha? Iban dyan, gainit lang ganik tubig para makaprigos mo. Oh, sa mga sukit na kagbinalangga ng mga tag para mati 73 days to go. Antes banwa ang Pasko. Kadya pa lang mabatsyagan ta rin ang espiritu kang Pasko. The season of love, the season of giving. Ang tiyempo kang pagpinalangganay, mangin maalwan, pagtugruanay, kang regalo, kag pagpalangba, paghigugma sa sarak kag sarabo. The things that words can say, why don't you give love, hambal nanda, sana araw-araw ay Pasko. Para nga adlaw-adlaw man kita magtugruanay kang pagpalangga sa sarak kag sarap. Maginirupay ang tanan, maginsindihanay. Ah, tapuson taron diyang mga kagarot sa kabuhi nga. Ah, kag mga sigalot nga gina-experyensya ta. Mga sukit kag pinalangga nga mga tag para mati. This season of Christmas, ano ang inyong wish? Ako dapat ako ang wish ko sara lang magkara priso ang mga takawan sa gobyerno. Good morning sa atin ka dyan nga mga suki nga mga tagparamati. Nagatutok rin sa tatlo ta ka mga waragwagan sa Bilogga Provincia, sa 18 ta ka mga kabanuhan na 95.7 K5 News FM San Jose, 97.3 K5 News FM Bugasong, 95.9 K5 News FM sa Maykulasi.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Mga friends man aton, live na live man yung nagatutok. Kadoy sa mga taga Moscoso, Rios National High School, si Chloe May Awit. Uy, nagatutok ka dyan, oh. Ang anak ka dyan, mother, si Ma'am Nia San Juan. Mother mo, gin man ra, Chloe. Good morning, ha, sa mga friends na dyan sa may Villavert Jimenez. Adyan sa may hamtika, nagatutok sa ating kadyang pagpangalagad. Good morning! Live kita banwa sa ating kadyang mga social media platforms sa Facebook. Sagapan nyo lang K5 Antique Update sa K5 Antique. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique Digital. Sa K5 Northern Antique. Sa YouTube, live na live man kita. I-connect nyo sa yutang sa ka mga smart TV. No, ang dyang atan ka dyang YouTube channel, K5 News FM San Jose Antique. Sagapan nyo lang, or i-follow nyo man Black Amis TikTok para makita nyo man dyan ang mga video format kang amon nga mga balita. I-upload namon sa tatlo naton ka mga social media page. Sa mga sukit na kagpilalangga nga mga tag para mati hasta sa atin o kunalin sa atin nga mga mangunguma sa kabukidan at nga mga mangingisda sa kalalauran, mga vendors ta sa mga merkado publiko nga nagkakarankaran rin kadya nga aga tinda sa may Sibala. Good morning sa mga bulantiro kagbulantira ta dyan kag aga pangananindahan sa may Banwa o kung sa may Sibalem Public Market. For sure si Ma'am Aileen Grafane sa paaga pa dyan ra nagapamutos ka na nga mga baraligya. Good morning gidyan sa mga matandes ta nga mga vendors sa wet and dry section kang merkado. Kagang tanan nga nagapwesto dyan nga mga stall sa gwa kang merkado. Good morning kabay pang ang inyong adlaw mangin mayan. Maubos lagi ang mga baraligya. Kag safe lang kamo pauli sa inyo tag sa ka mga puloyan. Subuman sa ating mga mamang chopper, mga driver ta, tricycle, jeep, van, series, o kung bus drivers ta ton. Na may mga first trip ka dyan aga sa tagsak ka mga pampubliko nga terminal sa Bilogga Provincia. Good morning! Hindi magpakalipat ha. Pasalamat tagid sa Ginoo. Kag antes kita maghalin, antes kita magmaniho, antes maghalin sa balay, pangamuyo gid. Para sa ating tagsak ka mga safety. Luwas sa dalan ha. Dapat safety is always our priority. Sa mga sukita kag pinalangga nga mga kasimanwa. Ang atin man tagsa ka mga kabugtuan, no, nga mga manunudlo, ang atin nga mga estudyante, ang University of Antique, second day kadya kang anda midterm examination. Good luck sa mga estudyante, ha. Kag subong man sa mga mamumugunta, whether nagatrabaho sa publiko, pampubliko, o kon pribado, nga ulubrahan, nagapreparan ka dyan aga pa, mad-mad kay ti regular day, may klase, kag may opisina. Ganihimos, bangon! Madmad kag magbugtaw ron yan gabutar nunusang dapat nga unuson. Isaksak ra diyan ninyo nga mga heater pa. Inda kalangin ini te prepare ang kutsara kag tasa kay mga pita aga pa.

0: PDX Coffee Mix.
1: Pagbuktaw sa angga, magpangapiren kang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix nga may ampalaya chia seeds kag di sugar sugar cane extract. Mga sukita kag pinalangga nga mga tag para mati ang paborito nga kape ni Ma'am Aileen Grafane sa pa nga nagapamutos ka ng baraligya dyan sa my District 3. At least magpadulong sa trabaho, sa tindahan, at least mamaligya. Gapuro pang happy anay ka DTX Coffee Mix, imaw dyan si Sir Jesse Sapa. Mumanjing na puro pangapi ni Kagawa Dadong Natividad sa my District 1. Good morning lang dyan. Kag sa mag-asawang sigaan, no? Dyan sa may barangay Liyang Sikap Erning Sigaan, kag si Madam Vicky Sigaan. Healthy nga kape, nakakape karanbanwan, nakadetoxify kapag ang imo kadyang alawas. Nagabulig man dyan, Ma'am Bern Magaro, para nga ipabuhino ng atin ka dyan nga mga kilo. Wala ko nagajita kita. Marami gid nga i-partner naton ang DTX Coffee Mix sa atin tagsa ka mga diet. Good morning lang dyan, kag magpuro pa nga pirin ha. Sir Jonard Nepom, Jonard Nepomuceno. Shoutout lang ko sa mga Sakada Boys sa Maaw, Bao, Bago City. Labi rin kay Bongbong nga grabe gid. Maghakotubo alauna palang kargana. Salamat gid. Good morning lang diyan sir. Along-along, ayo-ayo lang kamo diyan sa may Negros, no, mga Sakada Boys natin diyan sa Negros Occidental, particularmente diyan sa may Bago. Kamo sir. Good morning. Si Ma'am ni Pascheca bugtaw ron man, nakapangapikeran ka DTX mo ma'am, na timpla mo ron imo nga DTX Coffee Mix. Amo man si Ryan Terania, Misamim. Good morning kanimo. Elega pamati gid ko sa shoutout lang ko sa family Misamim from Alegre Alegria San Remigio. Good morning kag kay Ma'am Karen J. Check. Good morning kanimo madam. Subong man kay Josie ambal ni Ma'am Josie Bakiran sa diin tana si Sir Nestor. Good morning man sa tanan nga mga staff ka K5. Iro kamo ka DTX Coffee Mix kuno para mayad ang atin nga ang aga naton tanan ba kampiyon ha. Wayan na ya pero pa huwayan na si partner Nestor na Palinga Junior kadyang adlaw sa mga strom ana mabalik ra ta na ma'am no ma'am Josie Bakiran. Good morning kanimo kag kay Vilma Agustin biyalaga pagpamati subong man kay ma'am Joan Gatila. Good morning si ma'am Lizelle Sasota sa Kingdom of Saudi Arabia. Babugtaw ka pa dyan ma'am. Meda nga pag pamati karimo dyan kag kay Ma'am Lizelle Arena. Good morning. Hi, salamat para ano ko no? Okay, God bless. Hi, salamat para mahipos man ang kalsada. Hi, permi lang tam-an kagahod ang tambutso. Daw naglinong-linong man gawa, ma'am. Good morning lang dyan, madam. Ha? Sir Andre Evangelio. Kag kay Ma'am Romelyn Ramales. Good morning kanimo madam. Dolorasa Santillan. Good morning lang kuno sa mga taga Sibalo MPS. Edwin Astronomo Jr. Shout out lang kuno sa tanan. Update weather maulano ng Katiklan Terminal, Jetty Port. Gainuran kadya. Kahapon perti man baskeg ang uran na libog ulo tagani kapon kay ti halenta sa San Jose pag out ta. Ikaw nga magbiyahe tapad to sa University of Antique para nga mag-attend ka klase. Paglampas ko dyan sa Supao, perti buo-buo ka uran. Pero pagaling ko dyan sa San Jose, perti man kainit. No, sa mga sukit at pinalangga nga mga tag para mati. Mura nga dapat nakamaiti sigid kita. Hindi ba baktan, grabe, pag bago-bago kang tiyempo, gulpi-gulpi lang nga nagabago ang atin ka dyan nga klima. Oh, sa mga sukit at pinalangga nga mga tag para mati.
2: Weather update.
1: Antes ang ato nga mga headlines banwa, ma-check alay kita sa dalagan kang ato nga panahon as of alas 5 kadyang weather update kang DOST Pag-asa. Sa mga sukit at pinalangga nga mga tag para mati, ang northeasterly wind flow nag-apekto no sa extreme northern Luzon no sa mga sukit kag pinalangga nga mga tagpramati. Ang easterlies nag-apekto naman sa nabilin nga bahin kang Luzon kag eastern section kang Visayas. Ang western Visayas kalakip ang probinsya kang Antique. A ang Eastern Visayas kag Occidental Mindoro maga-experyensya kang magalumon nga kalangitan nga mahirap tarapta nga pag-uran kag pagpanagoob. No, dara sa gyapon kang Easterlies ang nabilin nga bahin kang Visayas kag Palawan kalaki pa rin ang Kalayaan Island maka-experyensya kang rapta-rapta nga galum kag may mga isolated yung mga pag-uran kag rain showers kuman pagpangilat kag pagparaguob dala sa gyapon kang Easterlies kag localized thunderstorm. Kinabisuhan sa gyapon ang tanan nga magdaragid kang payong ha kung magagwa ka mo kadiyang adlaw. Itong ati sa guwak ang Philippine Area of Responsibility, dutuman pamanto karayo ang malay nga tiyempo. No? Sa guwak ang par. Pero sa gihapon, bangod sa Easterlies, maka-experience kita kung kaysa gulpi lang mag-uran. No? Dapat may mga kaputigid kita sa mga motorta. Kung may daragi kita, permi nga payong kagbastanti kita sa vitamin C para nga hindi kita dasig gabalatian nun kung maabutan, gidman kita kang uran. Ang recommended namon Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Weather update.
1: Ja weather update kinatod yung Mighty C, the alkaline vitamin C kang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, the most potent vitamin C. 10 times stronger mas baskeg sa ang vitamin C na sa orange. Namo ra baklan yun noy sa mga sukit kag binalangga ng mga kasimano. Isliran ra ang mga naandan yung vitamin C into something hindi ka mo masurabin yung surok-surok black. Okay, the alkaline base dyan na nga vitamin C. Sa kadyang nga agaban, ano bilang mga talalupang doon nga balita sa tagapagpangalagad sa mga pangulong dinalan sa mga headlines. Suriyahan ta ka dyan sa tagapagpangalagad kay ang paggamit kang magahod nga mga tambutso kag ang open muffler na ginaduso sa nga bawalan sa may banwa kang San Jose de Buenavista. Ginaduso pa lang sa San Jose ha. Pero sa iba buhay rin diyan nga ginabawalan. Sa mga sukit at kag pinalangga nga mga tagpamati, ang mga cool bala para sa iban nga pamatian nga daw kanami sa talingan ang dadaw music. Kumamati, sanda kang mga tambutso nga tuman kagahod, bisan gani nga scooter. Buta nga nakamapler nga gahod-gahod. Sa mga sukit at kagbinalangga nga mga tagpramati. Ang truck ban ordinance sa San Jose de Buenavista ginamiendahan kay matapos ang sambulan nga testing. No? Kang diyang nasambitan nga ordinansa ginamiendahan jaho kiti in an observatory stage pa kumbaga. No? Inobserbaran pa lang ang diyang truck ban ordinance sa mga sukit na pinalangga ng mga tagpramati and they found kang mga dapat baguhon, dapat i-improbar sa nasambitan nga ordinansa ang delivery truck kununoy, mga delivery truck dyan sa San Jose nga nagasulod, mahimo rin banwa nga makasulod basta nga may parking area lang sa lugar. Kung ang mga area nyo dyan, mga establishmento nyo, may enough nga parking space para sa mga ragkal nga mga bagon, bisan na ano oras pwede kasulod, unlikely ka, di ba? During rush hour, hindi pwede makasulod, ginalimitahan hasta mag-umpisa alas 6 or alas 7. Dubdob alas 9 or alas 10. Waraan na iti mga bagon nga or mga trucking kagasulod sa Metro San Jose. Padayon naman sanda hasta alas 10 hasta alas 11 naman. Tapos pag rush hour naman sa Tagirigba, bawal naman. Mapadayon naman sa alauna, tub-tub alas 3. Mga mamura nga mga oras, may mga window hours lang. Pero kadya, sa bago nga ginamiendahan ng ordinansa, pwede rin kanunoy, basta lang nga may parking area, no? Ang inyo kadya nga mga establishment. Or may sarang nga parkingan ang diyang nasambitan nga mga bagon. Sa iban pang mga talulupang doon nga mga balita, masokulasi. Naghingyo kang kooperasyon sa mga hog racers kag vendors agod nga masolusyonan ang baklanay kang live weight kag karne kang baboy sa may banwa. Problema kang mga hog racers ka dyan. Kay barato ang baklanay kang buhi nga baboy. Kamusta dyan kadyayan sa may Sibalem? Livestock, tagpirayan ang kilo kang buhi nga baboy dyan. Sa ibang tapang nga mga talupang doon nga balita, tumanda kang Tobias Fournier, no? Bronze awardee. No, bronze awardee sa heat round kang Thailand International Mathematical Olympiad. Grabe, makon mo kay Five Simon. Almost 8,000 ka mga delegado na nagparehistro sa diyang nasambitan nga heat round sa Bugos nga Pilipinas. Sa radyang taga Daoho nga nag pangibabaw nakabuel kang bronze award. Kag may tsansa nga magpadulong para sa final round rito sa may Bangkok, Thailand para sa diyang Thailand International Mathematical Olympiad. Grabe, no? Dungog kilalahon ta diyan karon sino diyang bata nga diyan? No? Grade 11 pa lang diyang bata ho. Lahi naging man siguro diyang mga maaram. Akan kauna kay Five Simon, aram man ko sa math, best in math man ko. Kung way lang ko na danlog sa hagdan. Sa mga sukit at kagpinalangga nga mga tagparamati. Kag hindi lang diyan galing first time, ha? Ini lang diyang unang nga tion nga nagdara kang dungag sa probinsya kang Antique sa anang banwa nga Tobias Fournier. Ang diyang nasambitan nga bata, no? In previous years kang mga early na sa high school. Nagdara raman diyang kang dungog imaw na anang magurang. Kaliging kilala ganay diyang kang sangguni ang bayan kang Tobias Fournier. No? Bagot maaram diyang bata, no? Mathematician. Sa mga sukita kag pinalangga nga mga customer. Sorry, Hunter, karon sa atin kadya nga pagpagalaga. Ang ibang tapa nga mga talupang doon nga balita, ano kuno ang solusyon sa paraabuton nga El Nino phenomenon, Ma'am Vitilafia Von Switz, no? Preparado ron bala kamo dyan, Ma'am Anjay Sobiliaga, sa paraabuton nga tawag ka dyan, Super El Nino, no? Kay ti dyan sa may barangay, lakaran daw nagkakahubsan man ka mo dyan katubig, ma'am, no? No? Si Ma'am Ana Linietes, Happy Market Day man kanimo. Ano ang mga preparasyon nga dapat himuon sa paraabuton nga Super El Nino phenomenon? Ambal ka Malacanang, ambal ni President Bongbong Marcos. Preparar kamo ka mga balde. Bakal kamo kano ka mga balde kay para nga saludon tang mga tubig sa uran ho. Kagitigana ta during El Nino phenomenon. Pamakal ta rin kunok balde hambal ni Marcos. Bisan pira paguro ka drum baklon mo. Yung mga sukit, takag pinalangga ng mga tagparamati o white takman. Kung kaysa doon, takles man dyan si President Marcos sa mga ginapangwakal na, no? Hindi naghahalin ang wisdom ni Marcos kanya man sa dapa-dapa. Ay, Diyos ko talamang, oh. Makon mo ang iba niya ng mga pungsod kung may El Nino phenomenon. At pinakaunarang, no? Okay, we will create an El Nino task force para nga magbantay, magmonitor sa mga lugar sa pungsod sa pungsod ta nga severely affected kang diyang El Nino. Para nga dasig nga matugunan, matugruan ka tensyon, mabuligan, tugruan assistance. Sa mga sukit kag pinalangga nga mga tagparamati or others would have preparation, no? Initiative kang gobyerno para sa tagsa ka mga LGU sa paraabuton ni El Nino. Pero the white akon kabati pang may presidente nga nagambal, prepare ka mo kang baldi kay mang salod ta ka tubig sa uran. Bisan mang salo, bisan saludon mapaguro tanan nga uran kadya nga no hasta sa Nobyembre Disyembre. Bisan saludon mapaguro ang uran ikaw bi tanan jan bi kanimo tanan nga baldi no ragragkel bi dramo. Iwan nun mo man ra tubig kauran kung kinanglan mo tubig irim nun. Sa mga suki tagag pinalangga ng mga tagparamati basi mabaraho lang dyan as balay mo. No? Sa mga suki tagag pinalangga ng mga kasimanwa, I don't know kung sa din padulong ang gobyerno tangad ya. And in terms of preparation, kay ti hindi dyan basta-basta, this is a super El Nino. Ligad palang gani nga tinuig to. El Nino palang gani to na experience ta ligad. In the past years though, I think though, 2022, kung ito magsala, no? Or 2023, kang may na-experience kita ng El Nino nga porte ang pagmara kang mga katubigan dyan sa may lugar namon dyan sa may barangay Manaling. Gani, although nga tubudan, gani kami dyan, ha? May tubudan kami sa sapa, pero bisan ang sapa na gamara, no? Sa mga sukit at kagpinalangga ng mga kasimanwa, mabudlay ang drinking water sa mga iban nga mga area sa probinsya kang Antique. Kaya once ang pangita kay Rimnanda, no? Ti, common issues kadya, magluwas sa inog para rigos gramiton sa adlaw-adlaw nga tubig, ang Rimnan gid. No? Dururuan kadya kang mga water system sa tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan, ang lubog, no? Way nagatubod, hangin lang gagawa. Oh, sa mga suki tagang pinalangga nga mga kasimanwa, amurang common problem kang next nga na-experience ta kang tinalikdan nga El Nino phenomenon. Oh, ti way tagidra na tugruan attention, way tagidra na tugruan kang possible solution abi. No? Para nga ti for this coming months, no kadya gani na-declare rin, di ba? Oktubre, mag-aumpisa ang Super El Nino hasta mag-stretch dyan sa katapusan kang bulan kang Marso. No, sa mga suki, tagpinalangga ang mga tagpramati, at tubla ka mo dyan sa may Lindiro. Sa may Lindiro, sa may Tobias Fournier, boundary kang Hamtik, San Joaquin, Kagdao. Gapangagap, sanda dyan kara ka, tubig rim na nanda kung summer. Ano pa yan kung El Nino? No? Yawan kag pangita ka kung diyan ka mabuhal kay Rimnon mo tubig. Sa mga sukit at kag pinalangga ng mga kasimanwa, mga kasapatan, tapananom, apektado. So, hindi lang para rigos sa President Marcos ang problema kang pungsod Pilipinas sa tiun kang El Nino. No? Hindi makasapar, bisan subton mo patanan yung tubig, kauran siguro ha? Sa mga sukit at kag pinalangga ng mga tagparamati. No? Ti bantayan ta kaglantawon ta ano ang iban pa nga mga preparasyon ka gobyerno ta, no? And we ourselves, ano kita ka ready, no? Why kita kamaan kun ano ka bahal ang epekto na kadya kanaton, but we are anticipating, no, this common a problem nga na experience ta ren before, no? Ambal ta gani kun kaysa, no, sa mga estudyante ko sa disaster risk preparedness o kung sa Risk, Disaster, and Humanitarian Communication, ang preparasyon o kung ang disaster preparedness, no, sa mga suki at kagpinalangga ng mga tagparamati, dapat mabasi dyan sa experience natin. No? And coming from that point, dapat nag-bago kag nag-improve dyan as year pass by. Kahit di nagabag-o man nga nagabag-o, kag mas naga-intense ang ating experience. For example, mangkuta ang mga lolo kag lula nyo kauna. Ano lang man nga mga bagyo, ano lang man nga mga ma-experience anda kauna, hindi kita, huwag kita na nagabaha dyan sa may probinsya ka Antique. Huwag kita duro nga mga ma-experience kung nga baha-baha sa iban nga mga areas. Unlike today, ang mga wara ginabaha kauna, ginabaha rin ka dyan. So, year by year, dapat nagatuon ng atin nga gobyerno sa disaster preparedness nga nag-a-adapt siya, hindi lang kuon nga nagasabay, no? Nagasabay sa kung ano ang demand kang pagka o kung ang demand kang diyang nasambitan ng mga disaster, no? Para nga maging fully prepared kita, but dapat more than, no? more than the demand. Dapat nagalumapaw no sa mga suki tagag pinalangga nga mga tagparamati. Hindi koon nga ang ginpanghanda mo kang nagligad nga tuig no amo man sa gihapon nga style gamiton mo for this year. Dapat naga-improve, dapat lain naman, dapat mas pasangka din. Ha? Oh, for example, in infrastructures, nagba karon ang sangka butang tabi, flood control project. Nga duro kang mga anomalya. Nagba karon ang sangka flood control project sa nag-agi nga bagyo for this year, no? For example lang para ma-picture out ta. Tapos pagka next year, ang ginubra lang, ginrepair lang man ang flood control, no? Ginrepair lang man kung ano ang nagubang ang flood control, amo man gyapon ang itsura na kang pagrepair ka na. Di kundi pagagi, sunod ka bagyo, guba liwan. Which is dapat hindi, no? Ginrepair ta, dapat ginrepair ta man anta nga ay ang amo kato nga estado kang klase kang flood control naguba sa pag-agi kang bagyo ha. Ajay himuon ta nga mas pag-unbla taasen tagawa kag iamuhon ta kadyagawa yo para nga indi rigita na maguba kang bagyo. No? Garing kung kaisa way kung anong itsura na kauna mo mangyapon pagpa-repair na ti way mangyapon guba mangyapon it is useless. No? Di amurang kakaratabo ka dyan sa gobyerno ta. No, kung anong padulungan ta ka dyan. No? Kabay pa nga, hindi talagang matamaan sa kadyang El Nino. Oh, sa mga suki, tagang pinalangga nga mga tag para mati. Alas 5.14 sa ibanta pa nga mga talopang doon nga mga balita. Suryahan taman karon kay ang hagna ba lang ibawalan or butangan kang restriction ang social media kag online gaming, no? Nakalusot ron sa kamara ang diyang House Bill number 11566. Pasado ron sa ikatatlong agna sa mga suki tagag pinalangga ng mga tagparamati ang diyang Children's Digital Safety Protection, no? And Well-Being Act. Good morning, hambal ni Ma'am Nila Doc Acuña. Have a nice day. Si Ma'am Almansen, ubog tauron man, med lang nga pagpamati. Ailing Rapani Sapa, Madam, good morning kanimo. Happy, happy birthday. Uy, birthday ka dyan kanil ko niya, no? Ni Miga na, Bebet Ligaya, Mission Pedreña. God bless always, kuro. And enjoy your natal day. Wow, birthday, nagalik ka dyan. Uy, happy, happy birthday, good madam, ha? Happy birthday!

0: Kag sa mga nagasaulog man kandang kadlawan, kadyang adlaw, happy happy birthday man kaninyo ah. Good morning man dyan kag kay, Jing Jing Peroy, nagatutok roman ka natin, subong man si Jovert Bertolano. Ma'am Tata Tricks, ang D3Bio mo dyan, ma'am, naka-ready rin. Ana Linietas, good morning. Happy market day ko sa Sibalem. Anjay Sobiliaga, good morning. Watching here in La Caron, kag kay Ma'am Vitilafea Von Sweet, si Tito Dioscuro Brabanso. Nagatutok man ka natin ka dyan aga. Good morning kanimo dyan. Sa may ali mo dyan, Tito. Good morning dyan kay Tita Nela. Jojo, Jolo Sasigi. Uy, Migo, good morning. Dyan sa may Abaka, Tobias Wernie, good morning. Michelle Pramba Garcesa. Baya nagapagpamati. Sa may bumbungan dos ko na nagapamati. Sandali to. Roketa Castoy, good morning. Yes, Idol. Ambal ni Ma'am Lizel Sasota. Nagapamati pa ka balita. Dyan kag nagaulig-mat sa palibot. Ay, halong-halong dyan, Ma'am, ha? Sa KSA. No? Sa mga sukita kag pinalangga. Sa mga friends na abroad, uy, halong-halong, gig ka mo. Pangamuyo kang safety. Yan. Sige, ha? Si Sir Nonoy Leo Nueva Cubita, Bugtaur man, nagatutok sa atin ka dyan nga pag pangalagad. 5:15, pagbalik ta, detalyahan ta, ibantag ang mga balita, voluntary report sa atin nga mga field of reporters. Sa atin ka dyan nga pag parumbalik. Di ka mo magalin, ha? Dugangan ta dyan karoon ang mga greetings nyo sa atin ka dyan nga pag balik. Gani, standby!
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
7: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-choy ride na ta.
8: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
7: Kidia?
8: Siyempre, naka-extend ko yan.
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya! Sas4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong nga panglawason kag nagapabagon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sas4 Biotics.
16: Ga
5: gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gaa. Gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Problema sa mata? Ari na ang IK Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. I Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang I Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang I Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
18: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: K5 News FM.
25: Championing the lives of the Filipino.
0: Pabalik sa ating pag-pangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
18: Balitang K5 sa Umaga.
25: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa mga sukit at kagpinalangga ng mga tagparamati sa kadyang mga tinion last 5:24. Kiratan kang Kalwan kang DTX 500, di superior antioxidant, o'y mag-ano kita, maglikaw kita sa diabetes, hypertension, fatty liver, kidney failures, kagibad pa ang masakit. Pinagi sa pagtumar kang DTX 500 at lawan lang. Ha?

0: RD sa may heat round ang Thailand International Mathematical Olympiad. Sa Bantay Petrolyo,
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa mga sukit at kagbinalangga ng mga tagparamati away tagaliti stinger, karami jagli o sa mga sukit ng mga kasimano.
1: K5 Bantay Petrolyo Update.
2: Petrolyo Update.
0: Ay, ang pag-ibig. Gasolina, nagasaka, magasaka, kadyang adlaw. Kang piso, kag 56 centimos. Ba, sunod-sunod? Ang pagsaka kang gasolina. Pero, good news, matapos nga magsaka kang daw masobra pulo ka piso sang krudo, dyan may rollback. Panabaan kang 3 pesos kadyang adlaw. Muna gani, sakaan kang daw pulo tapos nabaan piso. Kadyang adlaw, ginalauman nga maganaba kang 3 pesos ang kada litro kang kurudo. O kung ang diesel, ang kerosene magasaka man sa tubtob piso kag 67 centimos ang kada litro. Sa mga sukit at kag pinalangga nga mga kasimanwa dyang mga rollback kag pagpasaka kang presyong epektibo kadyang adlaw Martes Oktubre 13 kag nagigad nga simana grabe ang pag spike pagsaka kang gasolina no nagigad nga mga sinimana do tag 5 muman sa krudo do tag almost 10 no di kadya nagdaba ang krudo pero ang gasolina padayon nga nagasaka. Paraklon man pala, yun man yung nagasaka, basta gani kasaka ang produktong petrolyo, lauman, tatanan-tanan, magkakaapektuhan.
1: K5 Bantay Petrolyo Update.
2: Petrolyo Update.
0: Alas 5.27, naka-standby sa piyakalinya si ka K5 Family Palanog. Kay igahugot, kanunoy, paghahugot ang pagbawal no? Sa mga muffler, mga illegal muffler, black. Mga magahod nga tambutso, reja sa may banwa kang San Jose de Buena Vista. Sa piyagali niya naka-standby, K5 FM sa report.
1: Ang kampiyon nga ito K5 News FM. Kampiyon Report.
3: Magapatigayon kang public hearing sa Oktubre 29, 2026 alauna sa hapon ng LGU San Jose naangat sa ginaduso nga ordinansa nga Standard Muffler and Anti-Excessive Noise Ordinance of San Jose de Bonavista ukon ang pagdumili sa modified open straight pipe kag magahod nga muffler sa banwa kang San Jose de Bonavista. Sa interview kay sangguni ang bayan member Ferdinand Viesca, sponsor kang nasambit nga ordinansa. Anagin payag nga kasunod dya kang suwestyon kang Municipal Peace and Order Council nga nabudlayan sanda nga mangdakop sa disoras kang kagabihan. Kasunod man dya kang duro kang mga reklamo kang mga pumuluyo nga ginapadabot sa opisyal na angat sa magahod nga tambutso kang mga motor kag tricycle sa banwa. Lakip sa mga penalidad kang mga madakpan ang first offense nga may 300 pesos kag mando sa gilayon nga pagkid-an, pag-ilis o kung pag-restore kang non-compliant muffler o kung exhaust system. Sa second offense, 500 pesos kag impoundment akang motor tub-tub sa makid-an o kung maislan ang non-compliant muffler. Sa third kag subsequent offense, 1,500 pesos kag mandatory impoundment sa motor. Iga patuman ang dyang ordinansa kang Municipal Traffic Management Office o kung MTMO pinaagi man sa duly authorized traffic enforcers sa koordinasyon akang Office of the Mayor, Philippine National Police, Land Transportation Office o kung LTO concerned barangay officials. Para sa balitang K5 sa umaga ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Speaking of San Jose de Buena Vista, may pagapatigayunon man nga meeting kag committee hearing, no? Angot sa pag-amyenda naman kang track ban ordinance diyan sa may San Jose para sa mga negosyante kag mga nagasulod diyan nga mga tracking bla.
4: Ngimoy.
0: Mga sukit nga mga kasimano. K5 Jonel Nanggan TV sa report, please stand by.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
4: magapatigayon kang

0: Meeting sa Romaan, Oktubre 13, 2026, sa ang sanggunian bayan kang San Jose de Buena Vista Antique, kay imang business owners naangit sa ginamiyandahan ng ordinansa, naangit sa truck ban ordinance, establishment of truck window hours, and consideration of business loading and unloading.
1: Likawan ang masakit, pabakuro ng immune system, mag-ITC.
0: Sa media interview kay SB Ferdinand Viesca, arayin payag nga mahimo nga makasulid ang mga delivery trucks sa San Jose basta may regyan nga parking o kon loading area ang establishmento kag hindi makaapekto sa public road o kon trapiko. Apang hagat naman nga ginadumilian ng loading kag unloading sa mga public roads humalin alas 7 sa aga tabla sa isa hapon, Lunes tabtab Biyernes, magluwas sa Sabado kag Domingo. Ginatugruan daman kang konsiderasyon ang short-term parking o kon tugruan lamang kang 5 ka minutos sa atubang ka mga establishmento nga consumers nga mabakal o kon magtransaksyon samtang ipabilin nga hindi makaapekto sa trapiko, makabalabag sa aragyan kag iban pa. Diyan matapos nga 32 ka mga business owners sa nasambit nga banwang nag-appeal bangit nakaapekto sa andang negosyo ang truck ban. Matandaan nga kang Hulyo 30 nag-umpisa ang dry run kang nasambit nga ordinansa. So diin, humalin Lunes tabta Biyernes, ginadumilian ang mga truck nga magsulit sa San Jose de Buena Vista halin alas 7 sa aga tabla sa isa hapon, apang may window hours o kon sarang nga makasulid halin alas 9 sa aga, tabtab alas 11 sa aga, alauna sa hapon, tabtab alas 3 sa hapon, kag alas 6 sa hapon, tabtab alas 6 sa aga, samtang wala naman ti truck ban kon Sabado kang Domingo. Para sa K5 Digital News, K5 Jonel Nangantibes, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon report.
2: Sa ibang tapang nga mga talalupang doon nga balita banwa no, sa mga sukit at pinalangga nga mga tagparamati gin kilalaman o kon nagtugro kang bugal ang diyang grade 11 student kang Barangay Villaflor no, sa may banwa kang dao nag-eskwela tanakadya sa may Ateneo de Iloilo nakabaton kang bronze o nangin bronze awardee sa heat round kang Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Andiyan si Val Anthony Magos Kasim. Ngayon nga tumando kang Barangay Villaflor Tobias Fournier. Sa haros sa 8,000 ng mga pamatanon ng mga matematisyan sa Bukos ka Pilipinas kang nagparehistro, kang nagpartisipar sa heat round, sara si Kasim sa nangibabaw rito. Kag ginalauman nga magasulod sa finals sa paraabuton nga January 2027 sa Bangkok, Thailand. Bugal gidya kang probinsya kang Antique. Mga matematisyan daw si K5 Simon man. Matematisyan. Good morning lang diyan sa mga taga Dao ha. Kay Glenn Antonio, good morning. Nonoy Leo Nueva Cubita mayad nga aga kanimo. Listening from Sebaste, kano sa Sir Glenn Antonio. Rebecca Melocotones, good morning. Sir Rene Marfield, si Ma'am Joy Dinestulio, Bugtauron man. Good morning kanimo, madam. Ano ginaobrata dyan sa Singapore? Turo tawhay-tawhay lang, anay. Happy Tuesday, kuro. Shoutout lang kuro sa tanan niyo taga Nazareth. Permigid na kapamati kay Nanay Violita Tulio, dyan sa may tananga, taga Katunggan First kay Boss Zeus Galayan. Kag dyan man sa may Udyong, kay Dodong, kag Auntie Helen Fabiliano, kay Mama Taba de la Gracia. Good morning! Kaninyo tanan dyan. Salamat, Gid. Oy, salamat, ma'am, ha. Kay Sir Ma'am Rodeliza Reyes. Good morning! Adlaw-adlaw ko nagapamati sa inyo pagi sa FB Live from Kulasi Antique. Salamat, Gid, ma'am. Kagawad! Dadong Natividad! Good morning! Si Kagawad Kirikol Kazarman kang Araskasan. Nagapamati man ka natin ka dyan aga, ho. Shoutout lang ko rin dyan kay Inday Usuyos sa may Bagaas Banawon Hamtik kag sa tanan ko noong aga pamati sa Alcazar family sa Barangay General Fulion Tina kag sa tanan nga taga Sitio Igbanos kag Sitio Danao sa Suan family. Good morning. Salamat gida. Sige. Pagbalik ta, kamustahan rin natin sa K5 Western Visayas para sa balita natin sa bilog nga Panay Island and Negros Island Region. Di ka mo magaling ha, alas 5:35.
1: K5 News FM. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DGX 500.
5: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DGX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Fat Deliver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men!
7: Isang kapsula!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
9: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
1: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
17: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
18: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
2: Pabalik sa ating pag-pangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
19: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
2: Sa Gapon Banwa, kay mo ninyo, K5 Melmar Obsemar de la Cruz. Alas 5:40, ginatad-ginatan kang kaalaman kang DTX Beauty Soap, ha? Magparigos ka dyan gamit ang DTX Beauty Soap aga pa. Diyan na natin connection sa K5 Western Visayas, Iloilo. Good morning!
20: DTX Coffee Mix ka, baudugugwang rigid ang kakampiyon mo. Klarong, klaro, pas pala boton, mga kaki-5. Back to you, Iloilo!
2: Salamat, kid Bacolod! Umalin sa Bacolod, sa ilo natin dito sa may probinsya kang Capiz, sa Radyo Tagbo Anay, sa kay SM Jobert, ma-order na ko sang balde. SM Jobert, may umaga!
21: Good morning, Sir Rick. Ato mga kapitan sa bilog nga K5 Buas ng Visayas kag Negros Island Region. Sitwasyon sa probinsya ng Capiz kag siyudad sa Rojas, di may mga areas kag nagawlan-ulan kag makanay-kanay panahon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix sa mga taga Capiz. Back to you, Iloilo!
2: Salamat, SM Jobert. Umpisata na panalod, subong sang ulan. Kaya mo ning sabat sa Super El Nino. Alin sa may kapi, sa iluan natin sa may antike. Ang lodi ninyo, lodi natin tanan, si Kaki 5, Milmar, gaisahan nun, how? K5 Milmar, mayung aga. Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Way pa man kami nakabakal balde pero nakapangapido kami aga pa. DTX Coffee Mix, marami grami, grandya sa probinsya, ka-antike, kampiyon ng signal. Balik ka rin mo, Sir Rick. Ginapangilala ko kayang ibosan nga jacket ang imo background pariho, abi. Silence sa may ba-antike, sa Iluanta, sa may area, San Calibo, kay Sir Michael. Sir Michael, good morning. Why audio ang Calibo? Dalang kay Five Paul. Dalang. Why gasulod si Sir Michael? Nadoman. Basi ko naka-mute na si Sir Michael. Balikanta lang, guro. Na, detalye na sa balita kay Sir Michael. Balikanta ng Bacolod. Madalang kong balita ka sa mga K5 News FM Bacolod. Sa Daddy Babes and Sir Robert.
20: Namono mo ganyang balde. Daw ginahingabot mo ganyang balde nga dapat preparahon ta. Mga kaki-5, base sa mando sa aton nga presidente, kinanglan bakal balde. Sinagani ni si Robert Pacardo, niya kinanglan bakal ta balde, kabo, folding bed, kag solar power. Kay kung may ara ka folding bed, pwede ka to kakasulod, sa, pwede ka kapadalom sa mga kakahuyan, mga kapahuan, hindi ganyan ka mga kasantulan, dito kang kaya-kaya, pro. Never kagin magtinirlawig. Kaya basi kumabuklan ka, kaya magkaladagdag ang bunga sa santol. Dari sa syudad sang Silay, may mga preparasyon man, magkabalog ka, di grabe ganyang preparasyon kay Super El Nino, kabayne. Mga kaki-5, kadamo sa mga ginakonsidera sa ato sini alkalde sa syudad sang Silay, si Mayor Jodette Gallego. Yaya kung pabayaan mo ini, basi kung mapiktuhan ang aton sini ng mga ikayong lawas, kamanti mga saka gini ang numero sa mga pasyente, kung in kaso mga kaki-5 na pabayaan mo ini, ang dehydration, ang heat strokes, mga kaki-5, ang mga ginakonsidera ya. Ang pagmalas ang mga tubig, ang pagninit sa supply sa tubig, sa gripo, mga kaki-5, ang mga ginakonsidera ya, lakip na ang load kag ang supply sang kuryente kay manti magdugang naman eh ang imosining palasanon nga balaydan kay mga dugang man ang imosining pagpaandar sa tanan nga mga appliances mo para nga maluwas ka sa kainiton mga kaki-5.
22: Oh, resulta sang init nga tagiti sang init kag magulan nagapinangilat man grabe ka kusog ng kilat kabangdanan nga isa ka 11 anyos nga bata nagalakat upod sa iya iloy, nangilat na igo sang kilat mga kaki-5, na patay sang ginhakos pa ini sang iya iloy, nabatsyagan pa sang iloy nga naggrounded pa sa iya lawas ang kuryente nga ra sa iya bata. 11 anyos ining bata natabo ini sa Sitio Can David, Barangay Tuyom, Banwas ng Kawayan, sadtong Oktubre 11. Sang inis nila kuntani magapauli sa Ilapuloyan sa Sitio Buklaw sa nasambit man nga barangay sang nagahana nga nagatalite amugin niyang gakatabo kung daw manugulan kag nagaamat-amat talite magtabuay ang init kag ang tugnaw. Grabe ang sigaob sang daguob, dungan sa kilat kabangdanan nga nagalakat sila sa dalan. Ang bata yalang naigo mga kagipaib. So tika subo ini nga natabo ag sa tubig ang inambal nga tubig, lihog lang kuha ko magpilahay sa tubig, hindi ka mo mag-ilinaway. Iplastar na kapitan nga daan ang pila sa tubig sa subong pa lang.
20: Aman ang mga balita na mo sa syudad sa Bacolod, balde-balde nga baklon mo. Baktoyo ilo-ilo.
0: Salamat Bacolod, abi ko ni ka magproblema sa Bacolod kay may fountain man ang plaza nyo. Alin sa may Bacolod? Sa Iloana ton, sa may area sa Antique. Upod kay Sir Milmar, sa madalang kong balita da sa may Antique. Go ahead.
2: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique. Huwag pa man na batsagan dyan ang El Nino. Pero ang amon nga mga hag racers dyan mo ang nagapamroblema kadya. Kahit tuman ka barato ang baklanay dyan kang buhi nga baboy K5 Western Visayas. Base mong umpra ka mo dyan. Taga sinto ang pinakaraba dyan, may sinto 20 per kilo kami dyan ho. Ang baligyaan ay kang buhi nga baboy. Di ang iba namon nga mga hag-racer sa probinsya kang Antique, nagapangayo kang bulig. Kay ang iban nga mga manugbakal, why manandagin sunod ang price nga gin talana kang gobernador. Sana ka dyan executive order nga dapat 170 per kilo. Ang iban way gyapon nagsunod kag nagapamakal sa gyapon kang tag 130, 120 kag mas manaba sa floor price nga gintugro kang nasambitan nga gobernador. Sa iban pa namon nga mga talupang doon nga balita, ang bugal man kang probinsya namon dia, ang sangka grade 11 student namon dia ho nag bronze awardee sa hit round kang Thailand International o kon Thailand International Mathematical Olympiad. Ang dyan si Val Kasim, grade 11, kag natalana nga magpadulong sa final round sa Bangkok, Thailand sa parabuton nga Enero sa tuig 2027. Amo ra mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo Sir Rick.
0: Salamat Antique, pro pareho man di sa experience sa mga hag racer niya. Magani ang mga price ceiling, may binasunod ang balsang kilala ko, do binaboy na lang istorya na. Alin sa may Antique, sa ilo na ton, sa may Oroas Cafe, support kay SM Jobert. SM Jobert, madalag kong balita da.
3: Inanglan nyo, Baldi, damo ko ni Baldi.
4: Ay, kapanguna ang mga balita din sa probinsya sa Kapis, sa siyudad sa Oroas, mga ka-K5, ang probinsya sa Kapis, ang amon gobernador. Inlift na mga ka-K5 ang mando sa sining swine fever nga problema diri sa amon. Wala na mga ka-K5. So open na as of this broadcast time, mga amon sining pagbaton sa mga baboy halin sa iban nga lugar, mga ka-K5. Kay suno sa aton sining gobernador, kay sa aton sa Department of Agriculture na ma-minimize na ang problema sa ESF diri sa probinsya sa Kapis. May kantanan sa problema sa tubig sa El Nino, mga ka-K5, ang amon sa nga Metro Rojas Water District. Nagapanawagan sa karon sa publiko nga mag-kinot sa tubig. Matapos ang amon sa nga source of water, amo ang Panay River, mga ka-K5. Kung mag-init, mga kauturan, nagabalik, nagasulod ang tubig alat sa amon sa nga source of water, mga ka-K5. Sunod sa information officer nga sining nagailapit nga El Nino, maapektuhan ang operation sa Metro Rojas Water District, mga K5. Sa kapin 4 ka oras kada adlaw, mga K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sa Kapis kag siyudad sa Rojas. Back to you, Iloilo.
0: Salamat SM Jobert, pa-reserve ko da sa imo balde. Alin sa mga Kapis? Sa Iloanta.
23: Tanawan niyo ko bla.
0: Bapaprop, sintagi na kay Sir Michael, kay kaina do ay tingog. Sir Michael, balik ka tabi. Sir Michael, good morning. Manulag ko ang balita na.
5: Mayadaan nyo agaon sa kabilugan nyo, probinsya at Akgan, ay Western Visayas. Okay na si Rick, kampiyon na ang signal.
0: Wala, kampiyon.
5: Oh. Maulan-ulan din sa amon kagabi, grabe ka basug ulan. Tapos nga nagpanag-uob. Mga balita din sa Banuas, ang kalibong kabilugan ng probinsya ng Aklan, nag-adamo nagpamangkot subong kay ang bilyag kiri sa amon, ginadakop na subong sa kapulisan. Oh, pero ginklaro ini sa aton Aklan Provincial Police Office, pagi kay Police Major Aubrey Ayon, ang information officer sa APPO. Kasunod din sa pagka-aresto sa 7 katawo mga ka-K5, nga kung sa din gani sa ila paghahampal sa sugal, nga ginatawag bilyar. Nagbilyar sila mga ka-K5, duha na ka si Man, nagali sila nga gina-surveillance ang police. Operate sa ila, nakuha ang Mark Manning ₱100 3,800 niya gamit sa pustani. Kung may pusta, illegal ang bilyar. Pero kung wala, suno sa police, hindi illegal ang bilyar. Pero dakop ang 7 katawo, mga ka-K5, kaga susubong aranas pag inakop sa aton kapulisan. Kung may dugan aton yung mga balita, isa man ka lalaki ang top 1 most wanted diri sa Banuas ang kalibo dakop sa kaso nga robbery pag ini sa warrant of arrest gina pagguwa 20 anyos pa lang suspect ni si alias J mga ka-K5 gin pagguwa ini sa regional trial court mga ka-K5 kag may job fair kami nga paghimuon diri sa Banuas ang kalibo ka party ini sa Kalibo Foundation Day sa November 3 mga ka-K5. Ano mga balita di si Rick, balik sa imo.
0: Salamat Sir Michael, madalag ko ang balita di sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Tatlo ni kamakaso ang pag-atubangon sa optometrist amot ang driver sa salakyan na nakabunggo sa baligyaan kag sa tricycle kag nagpalagyo pa, that's why nga nagpalupok ang mga pulista. Kaso ining attempted homicide sa paggamit sa salakyan sa pagtuyo, no, nga patabungguan ang mga pulista. Kag lakip man direct assault ang gi-file nga kaso kag on the part sa traffic enforcement unit. Ang ipal nga kaso, amo ang reckless imprudence resulting to damage to property. Ang ini nga driver, nagapabilin subong nang yara sa ospital matapos may pilas man sa tiyan kag sa tiil matapos maigo sa magpalupok ang pulis. Ang Napulcom Commissioner Ari Gidisamon, nagbando gid sa Napulcom Regional Office 6 nga imbestigaran ang natabo, no, angot sa ginhimo, no, sa tatlo ka pulis kung nakasunod ini sa standard operating procedure o kon SOP. Sa piyak nga bahin, may sunog din sa amon na mga sobrato nga sa milyon. No? Kwan malang dudaan na mga balay, kagawa ay masang tao, kertika lagi na gawin kukadto ka nang check dira, na mga 570,000 pesos ang halit sa sunog. Kagkong dira na dakpan nga nagabilyar din sa amon, tumbuan sa kwan sa namatyan, dakpan di oh, mga apat kabilog pero mga 20 na kapalagyo. Imayo tong 20 kay why ka kwanto yung madakpan kay why ma-identified ang apat, na-file na sa kaso in connection sa PD 1602. Why na ko tsempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat, kida.
6: Balitang! Balitang K-5 sa umaga!
7: Balitang K-5 sa umaga!
2: Kaya nga, bet, salamat, kids, sa koreksyon sa K-5 Western Visayas sa Negros Island Region. Sa atag nga K-5, kamusta?
23: Balitang K-5 sa umaga, iiriming mo kita. Balitang K-5 sa umaga, ang radyo patunuga. Balitang
2: K-5! Ngayon nga, pagpamatihingagaw sa mga greetings kay Eloisa. Gilyegaw na Valyaska. Uy, good morning, madam. May lang ang pagpamati ka rin mo. Kag subong man kay Hilyado Ronaline. Balnya, balding nga may aman nga kabu. Bakal kanok balding may aman nga kabu. Sir Randy Magbanwa, good morning ka rin mo, sir. Nagapropangapi ka DTX Coffee Mix. Thank you, kid. Hilyado Ronaline, good morning. Thank you. Juliana Sigotier, madam. Good morning. Yan sa may barangay Tuog Gamam, no? Good morning lang dyan. Arlene Sanyahan, kaya lang nga pagpamati and happy Tuesday. Grace Pagonsan, good morning. Ma'am Juan, good morning. Watching live. Kay Andrian Sobelianga. Sir Ma'am Helen Bangoy Dairo, good morning. Pal ni Ma'am Joy Dinestulio sa Tanan Gilay ko nung taga Concepcion, Bilison. Tiniklan and Gilyang family. And happy birthday to Norman Oma. Tiniklan, enjoy your special day. May the Lord grant all your heart's desire. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Bal ni Ma'am Joy Dinestulio. Sige, kulabos rin kita sa Tiempo Banu. Salamat kid sa inyo nga pag-imaw sa takang pagpangalagad sa kadiyang aga. May klase kita kag may opisina. Halong-halong kamo, Mani Kanong Sir. Good morning kanimo. Kag sa tanan nga magapadulong sa tang trabaho kadiyang adlaw, halong-halong. Magpangamuyo gid kita. Imbis magaling sa tatag sa ka mga puloy. Magasunod ron si KK5 Jimmy Rehenan Gregorio Jr. kag KK5 Jonel Nangantibes para sa DTX 500 Morning Newscast. Sa ngaran na lamang kamon CEO Dr. Mil Uy, Station Manager K5R John Villasor del Coro, sa mga technical partners sa Master Control, John Simon Leoterio sa Bugasong Ramsawake the Third, Alme Joy Sanchez Martinez sa May Kulasi, Station Manager K5 Reynard Barcelona Apostol. Sa ngaran ka kang regular partner K5 Nestor Bermudez na Palinga Jr. Corman Banwa si K5 Melmar Obsemar de la Cruz, may kay Mem Lucy Penario, good morning kag Nelly Dalisay sa May Funda Dalipi nagatutok. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Galingawan sa Anti, ang kampiyon ng stasyon K5 News FM.
8: K5 News FM. News FM.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. DTX 500.
11: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500. Mabakal sa mga buti ka.
24: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: Extend food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend food supplement for men.
26: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlins, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga mas ginpabaskog kag mas ginpanamig. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
10: May ginabatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tirila

0: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag lat-an ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura o kung maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog o kung matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Check ya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News from Philippine Standard Time, alas 6:00 aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines.
2: Mga barantayan nga mga balita sa kadyang adlaw kang Martes sa mga headlines. Headlines. Sa mga balitang lokal, paggamit kang magahod nga tambutso kag open muffler, ginaduso nga bawalan sa Banwa kang San Jose de Buenavista. Headlines.
0: Truck van ordinance sa San Jose de Buenavista ginamyendahan. Delivery truck mahimo makasulod basta may parking area.
2: Samtang masok ulasi, nagahingyo kang kooperasyon sa mga hog racers kag vendors, agad nga masolusyonan ang baklanay kang live weight kag karne kang baboy sa Banwa.
0: Inflation rate sa Antique nagsaka sa 11.1% sa bulan kang Setyembre.
2: Samtang tumanda kang Barangay Villa Flor Tobias Fournier Bronze Awardee sa Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Sa mga barandayan ng mga balitang regional sa probinsya kang Aklan, 7 kalalaki arestado sa ginkasang daantay illegal gambling operation sa Kalibo.
0: Sa Iloilo City, city government nakahanda sa posible pagkulang kang supply kang tubig dara kang Super El Nino.
2: Sa balitang regional sa probinsya kang Capiz, sa pagsilid kang tubig alat sa Panay River, posible magadara kang problema sa supply kang tubig dara kang Super El Nino suno sa MRWD.
0: Kag sa kalibo, pampubliko nga brutuhan sa Negros Occidental, nakabaton kang pagpamahang halin sa ginaligar estudyante.
2: Sa barantayan nga balitang regional sa national, Pangulong Marcos, desperado nga takpan ang korupsyon sa Pilipinas suno kay Vice President Sara Duterte.
0: Prosecution, wara nagakabalaka sa survey nga nagapakita nga si Vice President Sara Duterte ang ginapaboran nga presidential candidate.
2: Samtang mga senador, gin question ang Kale Okonakil 88 Company nga may 150 million sales samtang may darwa lamang ka empleyado. Sa mga barandayan nga mga balitang international, sarang patay 11 ang pilason sa panibag-o nga pagpang-atake sa Riyadh Saudi Airport.
0: Kag 139 ka mga migrante kalakip ang mga kabataan patay sa nagkalab nga sa kayang pandagat sa Djibouti.
2: Sa barantayan nga balitang sports, anam ka mga nasyon na magapasakop sa East Asia Cup 2026 sa Pilipinas.
0: Sa balitang entertainment, Shuvi Itrata ginregaluhan kang bagong sarakyan ang anang pamilya.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maayad-ayad nga aga Pilipinas, maayad-ayad nga aga probinsya kang Antiken. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa kadyang adlaw kita kang Martes, sa petsa 13 rin sa bulan kang Oktubre sa tuig 2026. Sa gihapon mga ka-K5, kamo nagapamati sa tatlo namon ka mga waragwagan sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News sa FAM San Jose nga nag-broadcast sa Sur, 97.3 K5 News sa FAM Bugaso nga nag-broadcast sa Central Antique, kag sa 95.9 K5 News sa FAM Kulasi nga nag-broadcast naman sa Norte.
0: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sana kami makitaan kag mamatian pinagi sa amin tatlo ka mga Facebook pages via FB Live presentation. Gani sa kapala sa tag sa ninyo ka mga account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live makami sa amin YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe. Agad kami updated sa mga latest news and happenings.
2: Sa kadyanga aga kami ang inyong mga newscasters.
0: Ako si ka-K5 Jonel Nanggantives.
2: Kag ako naman si ka-K5 Jimmy Gregorio. Para sa kaundan kang atan ng mga balita, una kita sa detalye ka mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
2: Magapatigayon kang public hearing sa Oktubre 29, 2026 alauna sa hapon ang local government unit kang San Jose de Buena Vista na angat sa ginadusong ordinansa nga Standard Muffler and Anti-Excessive Noise Ordinance of San Jose de Buena Vista o kung ang pagdumili sa modified open straight pipe kag magahod nga muffler sa banwa kang San Jose de Buena Vista. Sa interview kay Sanggod ng Bayan Member Ferdinand Viesca, ang sponsor kang nasambit ng ordinansa, ang naging pahayag nga kasunod dyan kang suggestion kang Municipal Peace and Order Council kon MPOC, nga nabulayan sandang amang dakop sa 10 oras kang kagabihan. Kasunod man dyan kang duro ka mga reklamo ka mga pumuluyo nga ginpadabot sa opisyal na angat sa magahod nga tambutso ka mga motor kag tricycle sa banwa. Lakip sa mga penalidad ka mga madakpan, ang first offense sa 300 pesos kag mando sa glayon nga pagkinaan, pag-ilis o kon pag-restore kang non-compliant muffler o on exhaust system. Second offense sa 500 pesos kag impoundment kang motor tubtob sa makid-an o kon maislan ang non-compliant muffler. Third offense o kon third and subsequent offense, 1,500 pesos kag mandatory impoundment sa motor. Igapatuman ang dyang ordinansa kang Municipal Traffic Management Office pinaagiman sa duly authorized traffic enforcers sa koordinasyon kang Office of the Mayor, Philippine National Police, Land Transportation Office kag concerned barangay officials.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Dugang pagid nga detalye kang ate balitang lokal, magapatigayon kang meeting sa Rumaan or kadyang adlaw, October 13, 2026, ang sanggunian ang bayan kang San Jose de Buena Vista. Imaw mga business owners na angat sa ginamiyandahan ng ordinansa, na angat sa truck ban ordinansa, establishment of truck window hours, and consideration of business loading and unloading. Sa media interview kay SB Ferdinand Viesca, aragin payag nga mahimo nga makasulid ang mga delivery trucks sa San Jose, basta may regyan nga parking area, loading area ang establishmento kag hindi makapekto sa public road o kon trapiko. At ang hagat naman nga ginadumilian ang loading kag unloading sa mga public roads, humalin alas 7 sa aga tab-tab alas 6 sa hapon, Lunes tab-tab Biyernes, magluwas sa Sabado kag Domingo. Ginatugruan daman kang konsiderasyon ang short-term parking o kung tugruan lamang kang 5 minutes sa atubang kang establishmento ang mga customer nga magbakal o kung magtransaksyon, samtang ipabilin niya hindi makapekto sa trapiko, makabalabag sa aragyan kag iban pa. Diyan matapos ang 32 ka mga business owner sa nasambit nga banwa ang nag-appeal bangod nakapekto o nagakapekto sa andang mga negosyo ang truck ban. Matandaan nga katong Hulyo 30 nag-umpisa ang dry run kang nasambit nga ordinansa. Sa diin, umalin Lunes tabta Biyernes gindumilian ang mga truck nga magsulid sa San Jose de Buena Vista alas 7 sa aga tabta alas 6 sa hapon apang may window hours o konsarang nga makasulid alas 9 sa aga tabta alas 11 sa aga ala 1 tabta alas 3 sa hapon kag alas 6 sa hapon tabta alas 6 sa aga samtang wara naman ti truck ban kon Sabado kag Domingo.
2: Alas 6:15 sa aga sa dugang pangadetalye ka mga balitang lokal, nagahingyo kang kooperasyon sa mga manugsagod kag manugbaligya kang baboy ang Municipal Agricultural Services Office o kon maso kang banwa kang kulasi agad nga masolusyonan ang problema sa banwa na angat sa baklanay kag pagbaligyaanay kang buhi kag karne kang baboy. Suno kay Mrs. April Rosa Parinasan, ang Municipal Agriculturist kang maso kulasi, nagahingyo dya kang kooperasyon sa mga hog raisers kag meat vendors sa ginalauman nga pagpatigayon kapag sinapol agad matugruan kang solusyon ang problema bangod amo palang dyang sarang at ikang nga mapahagan-hagan ang problema sa swine industry. Ginpayag ni Parinasan nga regyan sa 130 pesos kada kilo kang karne kang baboy, rason nga aminado dyang budlay dabuton ang 170 pesos kada kilo base man sa ginpapanaog nga executive order ni Governor Paolo Sevier bangod ang presyo hanay ang nakadepende sa tanga kang hog raiser kag vendor. Sa among baklanay, nagaresulta dyan sa mga manugsagod kang baboy nga ihawon rin lang ang andang hinuptan kag sandaman mismo ang nagabaligya para makaginan siya kag makabawi sa andang gingastos. Gintuad naman nga nagakadapat nga may organized group ang mga hog raiser kag vendor para maisuryahan ang pagsugtanay parte sa presyo hanay. Madumduman nga may nagreklamo kag nagpangayo kang solusyon sa gobyerno lokal angat sa presyo kang baklanay kang buhi nga baboy kag mga nagabaligya kang karne sa barangay nga wara tinagakaigo nga permit ita para magbaliga.
1: Balitang lokal.
0: Sa piyak nga bahin kang ating balitang lokal, nagsaka sa 11.1% ang inflation na rate sa probinsya Antique sa bulan kang Setyembre 2026 halin sa 10.3% kang Agosto. Suno sa Philippine Statistic Authority o CONA PSA, nagpangarwang Antique sa may pinakamataas nga inflation rate sa Western Visayas sa among bulan sariin. Mas mataas lamang ang aklan nga may 11.6%. Samtang nagrehistro naman kang mas mataas nga inflation rate kumpara sa bulan kang Agosto 2026 ang tanan nga probinsya kag ang syudad kang Iloilo sa Rion 6, magluwas sa Guimaras.
1: Balitang lokal.
2: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang lokal mga ka-K5, bronze awardee ang grade 11 student kasi Val Anthony Magos Kasem nga tumanda kang barangay Villa Flor Tobias Fournier sa bagulang nagwa nga resulta sa hit around kang Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Sa kapin na 8,000 ka mga pamatanon nga matematisyan sa bugos nga Pilipinas nga nagpa-register kag nagpartisipar sa hit round, sa rasival sa mga nangibabaw kag nakabuhal kang bronze sa para abuton ng Enero 31, 2027 pagahiwatan ng final round kang 10th Thailand International Mathematical Olympiad sa Bangkok, Thailand. Si Val ang nag-eskwela sa Talad sa Ateneo de Iloilo kag nagdararan man kang nanarisari nga dengog sa antike sa national kag international competition sa patag kang mathematics. Kung matandaan nga to kang tuig 2021 ginkilala paagi sa isa ra ka resolution kang sanggon niyang bayan member kang Tobias Fournier. Si Val kay imaw ang anang magura nga si Jeric Ed Magos Kasem matapos nga magdaog sa Philippine International Math and Science Olympics o kon PIMSO kang Hunyo 27. Ang detalye ka mga balitang lokal ang ginahatad ganinyo sa kaalwan kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix sa mga ka-K5. Bangon rin ka mo dyan, painit-initi ang inyong abusong, inam ka mo kang DTX Coffee Mix. Amo dyan kape nga hindi acidic, ang kape nga bastante sa antioxidanta. Ang kape nga himo sa chia seeds, ang palaya extract, ang disugard sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties, nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Magbakal kag mag-inam kang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakapangapikaw rin, naka-detox pa ang imong lawas. Sa gihapon, sarang nyugid nga mabakal ang DTX Coffee Mix sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga mga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
1: Balitang Regional.
2: Alas 6.20 sa aga, sa detalye naman kang atin ng mga balitang regional sa Bacolod City. Pampubliko nga eskwilahan sa Negros Occidental, nakabaton kang pagpamahag halin sa ginaligara estudyante. May kampiyon ng detalye kang balita si ka-K5 Red Salgado kang K5 News FM Bacolod City.
0: Bangod sa pagpamahog sa social media, klase sa mga estudyante sa isa kabulutuan sa siyudad sang Bago, kansilado.
3: Nakabaton sa pagpamahog ang isa ka pampubliko nga bulutuan sa siyudad sa Bago sa probinsya sa Negros Occidental kagapon nga adlaw Oktubre 12 gikan sa isa ka ginapatihan na dummy account. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, Chief of Police sa Bago PNP, gapasado alas 12 sa kaagahon nakita ang pagpamahog sa social media kagini agin report sa kapulisan pasado alas 8 sang aga. Nagsapol gilayon ang kapulisan kag pumunuan sa eskwelahan agud mapabakod ang seguridad sa palibot agin pasugat ang mga estudyante sa ila mga ginikanan. Sa social media post, ginsinig sa suspitsado nga dismayado ini sa tagdumulahan sa eskwelahan bangod alas 4:30 pa sang hapon ginabuksan ang gate kag alas 3 sang hapon wala na ini sa klase kag iyaman ginhambal nga may madula ang kabuhi bangod sa pagligwat sang pulisya.
4: Pulisya, kaya daw hindi niya gusto yung may ginareklamo siya with regard sa system ng school about sa dismissal nila.
0: Plus DTX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang Regional.
5: Sa balitang regional, 7 kalalaki arestado sa ginkasa nga anti-illegal gambling operation sa Kalibo. Sa detalye kang balita, may kampiyon nga report si K5 Leonard Viray kang K5 News FM Kalibo.
6: Arestado ang 7 ka mga lalaki matapos nga laktuhan nga nagabaton kag nagapangolekta sang kwarta nga pantaya sa bilyar nga wala sa may nagakaigo nga lisensya o permit sa may Enoldan Street Barangay Poblasyon Kalibo Aklan. Ginkilala ang mga naresto nga sanay alias Pat 28 anyos, Mike 36 anyos, alias Lex 40 anyos, John 30 anyos, alias Leve 52 anyos, John 26 anyos, kag Certain Ernesto 22 anyos. Na-recover sa operasyon ng lamesa sang bilyaran, mga bola kag iban pa nga mga kagamitan, 200 pesos nga mark money kag 3,800 pesos na ginapatihan taya sa nasambit nga sugal. Bangod diri, mga pangutubang ang nasambit nga mga suspect sa kaso nga pagabaylar sa Presidential Decree number 1602 o ang illegal gambling law. Ginpatigay ng operasyon sa pagpanguna sa nga Clan Police Intelligence Unit o PIU upod ang Kalibo Municipal Police Station kag sa nga First Aklan Provincial Mobile Force Company. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
2: Sa balitang regional sa probinsya kang Iloilo, city government nakapreparar sa posibleng pagkulang kang supply kang tubig dara kang Super El Nino. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Jenny Kauyunan kang K5 News FM Iloilo.
7: May mga nakita na nga options ang Iloilo City Government bilang sabat kung mayara sang kakulangan sang supply sa tubig sa syudad dala sang epekto sang El Nino. Sunod kay Mayor Reisa Treñas nga nakahanda silang magbulig sa kabarangayan nga may kakulangan sang supply sang tubig bilang kabahin sang ilang pagpanghanda. Madungduman nga sa tinalikdan, nagsapol ang Iloilo City Crisis Management Council agud istoryahan ang mga nagakaigong mitigation intervention kasunod sa pagpamahog sa Super El Nino. Sa diin, isa sa mga prioridad ang pagpangita sa bastante nga water supply sa tion sa tag-ilinit ilabi na sa 25 ka mga high-risk barangay sa syudad. Una naman naging pahayag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina nga nag-request sila sa water distributor sa syudad nga i-monitor ang water levels sa Halaur kag Maasin Dam nga source ang tubig agud mabalanse ang water distribution kag supply ang ginahatag sa kabarangayan. Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang regional.
5: Sa katapusan nga balitang regional, pagsilid kang tubig alat sa Panay River, posible magdara kang problema sa supply kang tubig dara kang Super El Nino sunod sa MRWD. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Myla Fuentes kang K5 News FM Rojas.
8: Posible nga magatubang sang problema sa supply sang tubig ang Metro Rojas Water District sa tion nga magsulod ang tubig alat sa

0: kay ginagamit sa water treatment. Subong mana ang mga spare equipment agod gilayon nga maislan pananglitan nga maguba ang operasyon. Inikadungan sa pagpreparar sang ahensya sa posibleng epekto sa Super El Nino pananglitan nga maglawig ang tiglinit kag magnubo ang level sang tubig sa Panay River. Sa pihak nga bahin, kinapanawagan naman sang ahensya sa mga konsumidor nga magumpisa na nga magkinot sang tubig kag indi pag-usikan apesar nga nagaulan-ulan pa ang tiyempo sa Kapis.
1: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
3: Mga ka-K5, ang mga detalye kang balitang regional nga inyo nabatayan na ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Klinika Deo Fresh kag DTX sa Beauty Soap. Mabaho kag maitim nga irak, may solusyon dyan. Mag-Klinika Deo Fresh. Ang Klinika Deo Fresh ang may virgin coconut oil nga ragapatay sa mga mikrobyo nga ragapabaho kang irak kag manggaranin sa vitamin E nga ragapaputi sa maitim nga irak. Sa Klinika Deo Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples, balang imo problema, hindi rin magkabala ka. Maggamit kang DTX sa Beauty Soap. May Beauty Soap ka na. May antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay mga germs, garagatuga kang pimples, kag bastante sa mga natural ingredients, garagabulig pagkakas, kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple-free, DTX Beauty Soap ang baklan kag gamitan.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
5: Alas 6:27 sa aga, sa detalye naman kang atin ng mga balitang nasyonal, mga ka-K5. Nagpagwa kang pahayag si Vice President Sara Duterte bilang sabat sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na angat sa mga aligasyon nga nagaangat kana sa China bilang isyo sa national security. Saan na nga pahayag, gintuad ni Duterte nga may seryoso nga implikasyon saan nga seguridad kag sa seguridad kang pungsod. Ang nasambit nga pahayag kaginakusahan ng administrasyon ni Marcos nga ginagamit ang isyo sa politika. Ginatugroan ni Talupangod naman ang posibleng epekto kadya sa kaangtan nan kang Pilipinas kag China amuman sa isyu kang West Philippine Sea kag seguridad sa rehiyon na kang ASEAN. Kadungan kadyagin pakamalaot kang vice presidente ang pagdumara ni Marcos kag inbuyagyag ang anang pagsaway sa ekonomiya, korupsyon, national budget, kriminalidad kag iban pa nga mga isyu nga ginaatubang kang pungsod Pilipinas.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
3: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang nasyonal, nagapabilin nga wara nagakabala kang House Prosecution Panel sa tanga kang pinakaurihi nga Pulse Asia Survey nga nagapakita nga si Vice President Sara Duterte ang ginapaboran nga presidential candidate. Suno kay Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. nga kon matuod gid nga man nga ginasarigan ta na kang mga tao, mas labi nga dapat ta na ang maging accountable kag dia pinaagi sa mga ebidensya. Suno ka na nga natigayon nga mapresentar kang prosekusyon ang mga ebidensya nga nagapabakod sa mga aligasyon na batok sa vice presidente. Ang naging pahayag nga ginhimo ang survey sa panahon nga wara pa matalakay ang binilyon nga bank transactions kag ninilyon nga undeclared assets sa idalam kangaran kang vice presidente kag saan ang bana nga nabulgar lamang kang nakaligar nga simana. Namanan nga ginhiwat ang Pulse Asia Survey humalin kang September 17-24 sa diin nakabal si Duterte kang 50% kang voter preference nga ginasundan ni Naga City Mayor Lenny Robredo nga may 26%, Rafi Tulfo nga may 12%, Kagrisa Ontiveros nga may 3%.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
5: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang nasyonal, gina-question kang pira ka mga senador ang KL88 Foods Corporation na sangka kompanya nga ginaaligar nagahimo kang banana chips kag may kaangtanan kay Vice President Sara Duterte kag saan ang bana nga si Mansar Carpio. Suno sa mga record, ang kompanya nga may regyan lamang kang 125,000 nga kapital apang ang anda nga benta ang nagdangat sa 150.7 million pesos kang 2024. Nag-report man dyang kawa lamang ka empleyado kang 2025 kag naka-record pa kang kapierdihan nga 6.13 million pesos kang 2024. Mas duro pagid ang pamangkot ka mga senador bangod nagdabot sa 776 million pesos ang kwarta nga nagsilid sa bank accounts ng kompanya samtang 208.49 million pesos lang ang kabugusan nga sales nga na-record kang BIR halin 2021 tub-tub

0: 2025. Bangod ka dyan, liyag mamanaan ka mga senador kung sariin naghalin ng kwarta kag kung ang mga transaksyon ang nagasanto sa actual ng operasyon na kang kompanya. Suno sa Bureau of Internal Revenue o kung BIR, ginaimbestigaran rin kang kompanya o kung ginaimbestigaran rin ang kompanya agad mamanaan kung may regyan kang irregularidad sa andang record sa kag tax payment. Apang hindi pa dyan pamatuod kang money laundering, bangod kinahanglan nga matapos anay ang investigasyon kag mapapatuod tud-an kung may mga violasyon ang nga natabo.
1: Balitang National. Balitang
0: National. Ang detalye ka mga balitang national ang ginahatad kaninyo sa Kaalwan kang DTX 500 kag alkaline base nga vitamin C ang Mighty C mga ka K5. Ang DTX 500 is radya ka food supplement na may superior antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga saran man makapatay kang oxidative stress. Kaangay kung ikaw mahilig magpanigarilyo, mag-inom kang makahurubog nga irimnan, kag magkaon ka mga matamis, kag mantikaon nga pagkaon, kag iban pa. Mas manamigid, parisan mo kang alkaline base vitamin C, ang Mighty C. Ang vitamin C nga regyan sa Mighty C nagatap na sa mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Na gani mga ka K5, magtumaran kang Mighty C nga isa ra ka alkaline base sa vitamin C. Sa gihapon, ang DTX 500 kag Mighty C sarang nyo gid nga mabakal sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Regya lang sa ground floor kang Kabasan Building, tabok lang kang Avon, gilid lang kang EBJ Freedom Park. Libre sa gihapon ang konsultasyon na Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Samtang regya naman sa Kulasi, adlaw kang Martes kag Huwebes. Kaimaw ang amon clinic doctor si Doc Romero Nedruda Jr. Available man sa mga butika kag sa mga tindahan marapit sa inyong mga lugar.
1: Balita International. International.
0: Alas 6:33 sa aga, sa detalye naman kang aton nga mga balitang international. Sara ang patay, samtang 11 naman ang pilasyon sa panibag-o nga pagpang-atake sa International Airport kang Riyadh sunod sa Saudi authorities. Natabo dyan ang kaadlaw matapos gin-claim kang Iran-aligned Houthis ang strike nga ginkamatay kang 13 katao kag ginkasamad kang masobra 300 kang iban pa. Sunod sa Saudi-led coalition forces sa Yemen, sangka identified o kon unidentified projectile ang nag-target sa airport nga nagresulta sa sunog. Dugang pa nga na-intercept kang Saudi air defenses ang crew sa akong cruise missile sa bisinidad kang King Khalid International Airport.
1: Balita International. International.
2: Sa piyak nga bahin kang detalye kang ating balitang international, patay ang 139 ka mga persona kalakip rin ang mga kabataan matapos magkulob ang sakayang pandangat nga may karga nga masobra 300 ka mga migrante sa kalalawuran kang DRG Boti sa nasidlangan nga kang Africa. Sunod sa International Organization for Migration o kon IOM ang nasambit nga numero ang base lamang sa numero kang mga bangkay nga ginlabang kang mga otoridad sa diin. Ang iban sa mga tiya ang ginlabang rin kang kapareho nga mga migrante kag wara malakip sa opisyal nga numero. Sunod kay Alexander Kwaisaka, IOM o Chief of Mission sa Djibouti, nakaserbo ang sitwasyon kang mga nakaluwas kag kang mga napatay. Ginlabang ang mga bangkay nga wara ti mga pangaran kag daw kapareho lang ang sitwasyon sa relubngan kang mga napatay kang tiyempo gera. Oktobre 8 kang nagmagsakay ang mga migrante sa sakayang pandagat kag naglugdang pira lang kag ginutlo matapos magpalayag tuga kang tuman kadurong nga mga sakay. Sa tulad, gindara rin ang mga nakaluwas sa IOM Rescue Center sa Obok or Obak para sa nagkakaigo nga pagtatap.
1: Balita International. International.
2: Mga ka-K5, ang detalye kang balitang international nga inyo nabatian na ginatid kaninyo sa Kaalwan kang D3 Bio. Hilan at sipon trangkaso kagubo, relax i-D3 Bio mo rin kayang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugrup war sa atan lawas. Ang D3 Bio saranggit babakal sa Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5.
1: Balita Sports.
0: Sa detalye naman kang atin nga balitang sports sa regyan sa anum ka mga nasyon ang magapasakop sa East Asia Cup 2026 sa Disyembre sa Pilipinas. Sa sulod kang sangkasimana anum ka nasyon nga pangunahan kang host nga Pilipinas, imaw ang Singapore, Hong Kong kag Thailand ang magatipon sa kapital kag himuon ang historic venue nga sentro kang kompetisyon kag sports tourism. Suno kay Philippine Amateur Baseball Association o Konpaba Secretary General Mike Asuncion ang pag-host kang East Asia Cup sa Sangka World Stadium ang maka-inspire sa mga atleta kag mapakita sa rehiyon nga seryoso ang Pilipinas sa pag-compete sa highest level. Dugang pa ni Asuncion nga mag-extend ang PSC PABA partnership sa diin may plano nga magpatukod kang dugang nga baseball fields sa bugos nga pungsod para sa pag-nurture kang young talent kag pagpasangkad kang grassroots development. Samtang confident naman nga magapasakop sa East Asia Cup ang Hataw Pilipinas, official moniker kang Philippine National Team nga nakabuel kang gold medal sa Southeast Asian Games kontra sa Thailand.
1: Balita, sports. Balitang Entertainment.
2: Sailo naman kita mga ka-K5 sa ating Balitang Entertainment. Natuman ang sara sa mga handam kang kapuso actress nga si Shuvi Etrata matapos nga nakabakal kang pinakaunang sarakyan para sa anang pamilya. Proud nga ginbandera ni Shuvi sa anang Instagram stories ang mayad nga balita sa diin. Makitan sa Laraguay ang sarakyan kaimaw ang anang pamilya nga masadya sa bag-o nga blessing. Sa isa ra ka video, makit-an ang emosyonal nga pag-surprise ni Shuvi sa anang mga ginikanan kag mga bugto. Mamanan nga si Shuvi ang magurang sa siyam ka magburugto kag breadwinner kang anang pamilya sa diin. Bahol nga milestone para sa aktres ang or nga makatugro kang kaangay nga regalo sa anang mga pinalangga sa kabuhi. Matandaan nga nagumpisa nga nakilala bilang TikTok content creator si Shuvi antes nga nangin artista kag kang 2025 mas nakilala ta na kang nangin housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition.
1: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Ang balitang sports kag balitang entertainment ang ginahatad naman kaninyo sa kaalwan kang Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics isa ra ka suplemento nga may 80 billion na CFU o kon colony forming unit kang good bacteria o kon mas kilala sa tawag nga probiotics. Sarang mabuel ang probiotics sa paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom kang Clinicas Probiotics nga fortified o kon ginpabas kag ang prebiotics nga naga-serve sustansya nga kinahanglan kang probiotics agad nga mas maglawid ang kabuhi kang good bacteria. Mga ka-K5 ang probiotics nga regyan sa Clinicas Probiotics sangka scientifically developed bilang spore-based sa probiotics sa diin, mas mataas ang survival rate rason nga duro ka mga good bacteria ang sarang mabuhi apisar kang acidic environment sa atin nga busong. Hindi man just sensitibo sa mainit nga palibot, parehas kang tropical nga panahon sa Pilipinas. Nagapanamigid kang hulag kang digestive system o kong digestion ang Clinicas Probiotics. Ang probiotics nga regyan sa Clinicas Probiotics, nagabulig sa pag-digest o kon pagtunaw kang pagkaon para mas mahapos dyan ang mapagwa sa atin nga lawas. Ginapanami man kang Clinicas Probiotics, ang nutrients absorption sa lawas, agad bugos ang atin pagbinipisyo sa mga vitamins and minerals, halin sa mga healthy foods. Mag-inom kang Clinicas Probiotics, darwa ka beses ang kaadlaw o konsanto man sa rekomendasyon kang inyong mga doktor. Sa gihapon, sarang yugid nga mabakal ang mga produkto ni kalidad ni Dr. Mel Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa inyo mga lugar.
1: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Alas 6:40 sa aga. Good morning mga ka-K5. Good morning ka-K5 Janelle. Happy Tuesday sa okon happy market day sa Banwa kang Sibala.
2: Yes, good morning. Gid sa atang kaya matag para matiir diyan. Kamusta ka mo ka diyan, no? Daw mayad na ang tempo K5 Jim.
0: Gawron-uran ka kun hapon K5 Janelle, no? Daw hindi mabatsaga nang ginatawag nga Super El Nino. Pero or basi latin pa ang sunod tuig, no?
2: Pag bro, preparar lang kita mga ka-K5 KT.
0: Bakal lang kamu
2: balde.
0: para makasabot ka mga tubig uran biskan bunyag dalang K5 channel no sa well, my, palibot.
2: Oh, well my point man rian mga ka K5 no ti kun literal mo gita nga baldi mo baklente kun di kulang rian.
0: Kung kulang ang so, tubig lang.
2: So makabulig man sa gihapon ra hindi natin pag disregard no ang mga mukarab lang ang mga opinion katen kaya mga gobyerno nga magbakal kita ka baldi kay ti may Super El Nino kita nga mga na pagpanghangkat sa kalibutan nga dyan. So, ti, kung may pangbakal ta kabaldi, bakal na ka mo kabaldi. Kung mamanaan nyo man inga ang inyo ka dyan tubig rigyan, alang-alang, bla. So, ti, bakal mo baldi o kung drama rigyan, agad nga makabulig, no, nga makadugang sa supply kay inyo ka dyan tubig. Yes. Iti, pag-imuon nga daw, ano lang daw, joke-joke lang, ha? Pero, may punto man rian, bisan na papaano, hindi kita magsagi ka pati sa mga panguntra lang kay ti, mga pamulitikat na mga ratpulos ubra kay ba dyan?
0: Kaya ti tuod man kay Five Janel no ang mag-uran gid man di ba yadi pa malay mo kisra lang mag-uran makasapot mo ka darwa ka drum jud no
2: ti saludo mo ang uran ina tura kay tubig man rian ba sa kartihan man na ka iban nga nagabal nga iban gani
0: ko permiro uran mo lagi na inom no kay bulong ko no
2: ginarigusan nyo gani ko nara tapos mambal ka mo anor now kadya ginaparigos nyo nga tubig ha nga ura regalin sa uran
0: limpyo pa kaniyang uran
2: ay nugay limpyo pang
0: cloud seeding
2: oh limpyo pang uran sa inyo kadya nga prinsipyo kag pagpati kung kaisa.
0: Bol pa to?
2: Ah, bol pa.
0: Sige. Ay, pero sa atin yung mga ano, mga ka-K5 preparar lang malay natin bay maabot gid man ang Super El Nino no, temprano pa sa K5 Junel, pero mas mayad nga nakapreparar para nga ti maka ano man maka preparar man K5 Junel.
2: Kag kita man mismo nga mga consumers no, kang jang tubig. Eh, kinikinian ta kung kaysa magamit kaya timaran natin nga may phenomenon kitang pangatubangan. So, ti preparar kita, hindi kita sagi uyang katubig nga daw sa wara lang natin kaya ti ginakulang rin ang supply kang tubig tag irinit rin. No? Batsagan gin natin rin kaya ti gatagiti ang init K5G miskan sa silid kabalay nyo. Halong-halong kag inam ka duro nga tubig ha. Yes. Atin ka dyan nga mga ka K5. Inam kita duro nga tubig. Agad nga likawan, malikaw kita blas sa kung ano mga sahi kang sakit. Halin no kung epekto kang init. So inam kita duro tubig. Agad nga masustain kita nga hydrated mga ka K5.
0: Sige. Antes kita man namiyaw K5 Junel no. Uh-huh. Pasalamatan na natin ang atin nga mga nagbuylogid sa atin nga madinalagan nga Radio Live Reporting Competition. Sa atin yung mga sponsors, sa Clinica de Alternativo and Clinica Products, kay Mayor Rigel Kent Lim Kang Kaluya sa Antique Electric Cooperative Incorporated o kon Anteco, kay Mayor Gian Carlo Oxenia Kang Sibalam, former Mayor Joel Oxenia Kang Sibalam, Mayor Victor Condes Kang Bugasong, Mayor Roberto Nicor Kang Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas Kang Valderrama, Doktora Ishaira Pilinggon del Coro, kay Honorable Alfie J. Onikya, ang atin nga sanggun niyang panalawigan member, SB member Jerry Habile Kang Sibalam, sa Nipa Kuriit, Hamungaya Farm, Kag Nature Spring, Kag of course, sa atin man, nga pinalangga nga Mayor, si Attorney Paul Joseph Ontaran, Kang San Jose de Buena Vista, kay Honorable Governor Paulo Sevier and the Province of Antique, sa Robinson's Place Antique, Department of Education, Schools Division of Antique, sa iban pagid natin yung mga sponsors, kay Sir Lazaro Pitinglay, ang atin nga Provincial Social Welfare and Development Officer, Ms. Vivian Marfil, ang atin nga Provincial Environment and Natural Resources Officer, kay Honorable Kisel May Pogarin, ang sanggol niyang bayan member Kang Valderrama, kay Sir Rene Oberio, ang atin nga Human Resource Officer, Kang Provincial Human Resource Management Office, kay sa atin nga mga sanggol niyang panalawigan members, kay Honorable Carmila Rose Dimamay, Honorable Gasiba Reco Puerto, Honorable Dante Berriong, Honorable Fernando Corvera, kag sa atin man nga Vice Governor Honorable Genevieve Lim Reyes, sa iban pagin natin nga mga sponsors, kay Engineer Norbing Fedelicio kang Settlers Builders, kay Sir Benvenido Nalius Jr., ang atin nga Provincial Planning and Development Officer, o kung Provincial Planning and Development Coordinator sa Bigger Brew Milk Tea and Coffee Shop Rugyan sa May Banwa Kang Patnongon. Kay Sir Albert Estoya, ang atan nga Municipal Agriculturist Kang Sibalam, Attorney Jose Marina Salga Kang Nasalga Law Office sa Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano, ang atan nga sanggun niyang bayan member Kang San Remeo, sa atan nga mga SB members man Kang San Jose de Buena Vista, kay Honorable Ronald Gayati Aquin, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Amy Jotidon, Honorable Victorino Aluhipan Jr., Honorable Erich Alusilha, Honorable April Dagny Literatus. Sa liwat mga ka-K5, duro-duro gid nga salamat sa atin nga mga sponsors, mga moms and sirs. K5 Janelle.
2: Yes, duro-duro gid nga salamat kay Tibisan Papano. Natigayon, kag nangin madinalag-on ang diyang paghiwat kang live reporting competition diya sa probinsya kang ticket kang K5 News FM. Duro-duro mga salamat sa mga eskwelahan nga nagpartisipar, no, sa mga estudyante nga nag-intragid, no, kag nagpresentar kang anda ka diyang tagsa ka mga talento kag eskwelahan. Durudurugid nga salamat. Kag manamyaw kita sa ating mga live viewers sa K5 Jimmy. Good morning kay Ma'am Almanse, no? Get well soon sa apo. Nanaka dyan nga si Conley Rome Aguirre. Payad ikaw lang ga sa Permi Nagapamati Erning Alagos Jr., Robert Florentino, Geoffrey Panaligan, and Ray Anseno. Salamat gid. Durdurugid nga salamat. Good morning. Good morning man kay Adrian or Andriana Subiliaga. Gapamati, no, shoutout lang sa pamilya ka dyan sa may barangay Marajona Bilison, nga always gid nagapamati. Good morning kay Bongante, always watching live. Kag kay Ma'am Karen Checa, good morning kay Ma'am Cheryl Montaño, good morning, happy Tuesday man. Kay Hermie Delialave Delgado, watching live from Madranca, good morning. Kag kay Ma'am Magdalena Nai, good morning. Salvacion Celestino, good morning, happy listening sa mga kaibigan na dyan ko, no, sa may magsaysay patungan ng tike, nga matandes gid magpamati permis sa sikat mga programa sa Transistor Radio ko. Bao, good morning, Kanday Don Ramon Salvan, Romulo Moling Ortiga, Josue Edroso, Felipe Ping Mendavia, good morning Joaquin Hudilia, Ernesto Balontong, duro-duro giga salamat, good morning kininyo tanan K5 Jimmy.
0: Yes, kay Monica Pamusino Mondragon Cristo, good morning, happy happy fiesta lang kung narugyan sa may nadura ang akin nga comment section kay Bible Janelle.
2: Dito ang piyesta nga to man.
0: Kahapon ko na piyesta sa din to man kay nasa kahapon natin kay Bible Janelle, no, sa Del Pilar.
2: Del Pilar.
0: Barangay Del Pilar Hamtika. Uy, happy happy fiesta lang gali diyan kahapon.
2: Ah, kahapon.
0: Kahapon ko, no. Kasi may bilin pa diyan kay Bible Janelle. No? Kasi may mga na-ref pa diyan, no. Oh. Pwede ba mainit-init ka diyan aga? Kaya Ma'am Elsa Orlina, good morning. Naga-watch live man sa may Atabay, San Jose Antique. Kaya Sir Juan Jr. Cepeda, good morning. Kaya Kagawa Dadong Natividad, good morning. Regyan sa may District 1, Sibalom. Kaya Hilyado Ronaline, naga-pamatigid kay Grace Joy Pagunsan. Good morning sa atin ng mga tagparamati. Regyan sa may Barangay Masanag, Hamtik. Kaya Joaquin Florendo, naga-pamati man happy Tuesday. Kaya Kurt Bunayog Ibanez, naga-pamati man kadyang aaga. Kaya Guinness Magsiko, good morning. Shout out lang sa nanay kag tatay na si George Magsiko, kag saan na darawa ka apo, no, si Dodoy, kag Joy Joy sa Abiera si Baste, sa Villar si Balem, kanday Mads Akay Guerrero, kag sa isa na nakaapo nga si Liam. Kaya Norbert Ardenio, good morning. Kay Jeremias Nacionales, kaya Jingjing Piroy, good morning. Kay Nick Salde, nagapamati man sa Purok Dos Martinez sa Tibiyaw. Kay Baby Lorna Blanco, nagapamati man ka dyan nga aga. Salamat, gid. Kay Ella May Cabaya, good morning. Ginapagreet naman ang Cabaya family and Francisco Villanueva family. Thanks, gid. Greet man ka, no, si Nanay Abon nga nagapamati. Oy, kay Ma'am Abon Rogyan, good morning sa may Barangay Agricola. Speaking of Barangay Agricola, no, good morning sa mga tagparamati rin sa may Barangay Agricola. Kaya Ma'am Meryl Rubino, kay Kagawad Robino, kaya Kagawad Elena Pedro rin, good morning. Kaya Jenna Jean Santiago Pedro, good morning. Kaga, of course, good morning man rin, kaya Ma'am Bahi, nagapamati gid. Kaya Ma'am Ala Grace Pagayon, good morning. Kaga kay Papapagal Rogyan, nagapamati gid. Good morning sa mga taga Agricola. Kaya Leticia De Los Reyes, shout out man sa may Masanag Hamtik. Kay Marjorie Osonero Imbang, nagapamati man sa may Inabasan Hamtik. Speaking of Inabasan, good morning sa mga taga Inabasan San Jose, no? Kay Taray Ray kag Tamay May bala ang may pastor diyan sa may kantin kay Five Janelle sa Crystals Eatery, no? Good morning sa mga taga Inabasan sa Banwakang San Jose de Buena Vista. Kasi ko rin kanurao ang mahaw ko ni Taray Ray dyan sa may kantin.
2: Kasi may bihon to, no?
0: Mga lasotso pa siguro kay Five Janelle bihon.
2: Sa good morning man sa mga tagparamati Irigyan kay Lula Isang, kay Lulo Manny Irigyan sa may Barangay San Pedro, especially sa mga taga Banay-Banay. Nga nakabaton kang radyo, no? Sinsyagid, Rakamik, balik Irigyan kay Rapa kaabot ang supply kang radyo namin nga bago. So, bantay-bantay lang ah. Nag-ingyo to nga libutan mo kuno sandato sa may Banay-Banay kay 5 Gym.
0: Okay,
2: kag makatiraw sandaman kang kapibla.
0: Okay,
2: so, ang balda na sa karsada lang termiga, agi yung patrol ka kay 5. O nga todo man radyo naman dyan sa salad kang Banay-Banay.
0: Tika dyan, volume nyo kamayad. Kay malibot-libot na brobay naman kay 5 Janelle.
2: Namo, tanaran ti amura gani nga ti ginagreet na lang dyan si Lola Isang kag si Lolo Manny, no? Nga mayadgid nga aga. Kay Tita Moking Rigyan, kay Sinopran, mga Ricky and family. Good morning, mayat-ayat king pagpamatikan ninyo. Kag, kay Daddy Bong and Mami Lizelle Rigyan sa may Takladan. Kag, kay Victoria Guerra, nga nagpamatikid adlaw-adlaw sa ating kanyang pagpangalagad. Good morning!
0: Kay Rene Marfil, good morning man, nag-watch live sa may Villar Sibalem. Kay Police Lieutenant June Ortega, Ragyan sa may Sibalem Municipal Police Station. Good morning sa ating mga ma'am and sirs, Ragyan, sa Mrs. ni Sir Ortega, no? Sa Election Officer kag Tobias Fournier, kag sa mga taga Barangay Iganya, Sibalem. Good morning, kag happy, happy Tuesday kaninyo mga ka-K5. Magabalis rin si KK5R dyan sa programang Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kaga inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpalayag ka mga balita sa DDX 500 Morning Newscast.
1: DDX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa kadyang adlaw kita kang Martes, sa petsa 13 rin sa bulan kang Oktubre sa tuig 2026. Sa pangaral na langgit kang aman yung mga technical partners sa K5 News sa Famsano sa KK5 John Simon Liot Terio, sa K5 News sa Fambugasong, K5 Rams Awakay III and K5 Gerson Lloyd Ustan, sa K5 News sa Famculasi, K5 Emmanuel Cumla and Almay Joy Sanchez Martinez, sa Andanga Station Manager, K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa Amon naman Station Manager, K5 R. John Villasor del Coro, sa Amon Chief Executive Officer Dr. Ramel Itang Uy, sa Kadyanga Aga, kami naman ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si K5 Jonel Nangantives.
0: Kag ako naman si K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siniga Tandem, Dr. Ramil?
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tinabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom D3 Bio kag Sporebiotics.
6: Uy, amunang technique na ah. Mag-Probio Tandem, kids.
7: Yes, kanilan ilimbig kita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akon adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayaran ni siya sang ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sang aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka Klinika D3 Bio kita, sir boy.
1: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
4: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
0: Ginabiring.
4: Ginabiring, sakit ka tama.
0: Kulang ka calcium.
4: Kulang sa calcium. Mm. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Mm. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
4: calcium maabsorb gid sang tuon. Mm. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
9: And lastly, no, last but not the least, Klinika D3 Bio combined with Klinika Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is wow. also considered as an antioxidant.
0: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E para kung magwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
9: Oh, iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
4: Vigor.
9: Vigor. Iba ng word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami imong mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. May ginabatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes,
3: mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
7: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule, kag Eye Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawa. Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika Spore Biotics.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Tax 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akon disminorrhea. Pero insugiran ako sang akon amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular nang akong pamulanon kag nadula nang akong disminorrhea.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa palaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joy ride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend, supplement for men. Yeah!

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bilog ng Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time, 13 minutos man nakaligan sa tak ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Isarang kamalipayon kag Mardi Nilagon nga daw, probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagan sa first portion kang The People's Forum. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Martes nga daw, pet sa 13 banwa sa bulan kang Oktobre, tuig 2026. May 73 dias na ilang kag Pasko na. Ang aton nga pagtamyaw sa mga suki naton nga mga tagparabating nga nag-monitor ang land sa atong kadyang pagpangalagan. It's a market day sa may banwa kang Sibalom. Dugangan pa, may mga construction of roads sa may stretching Udyong to Atabay. Kag may pag-build up man sa traffic sa ospital kang Angel Salazar, kag sa may Antique National School. Ati sa mga kabugtuan nato, especially sa mga taga Sibalom, kag San Remeo, nga dyan pala nga daan sa Sibalom area, na-trap na kamo. Iko mo, one way lang gid, one lane lang gid ang ginaagyan dyan sa porsyon sang Supa Bridge na Black. Alaban-laban, klasmitana, gid ka mo pagabot na di sa San Jose. Muna nga kun may mga hirikuton ka, may mga timprano ka nga paranawan. No, kun sang una, kun alas 8 ang appointment mo, or alas 7 appointment mo, dapat hanin ka to, alas 6 pala nga daan. Or la size imedya.
6: Foro de los Pueblos.
3: Riyan kung gusto mo yung nga daw hinanay lang pagdalagan sa imong ginasakyan. Pero kung gusto mo man niya nga daw medyo feeling mo, dara kay driver kasang Fast and Furious, tipwede gid. No? La 6:30, kunalin ka San Remeo. Kunalin ka San Remeo, dason makadto ka sa San Jose. Gusto mong mga Fast and Furious driving, tiyo la 6:30, alin ka to? Kung gusto mo mga swabbing galawan, layo sa kamatayan, no, ti lasayis lang halin ka na. Okay, again, hindi normal ang alagyan sa kadyaiyang nga mga tiniun. No, I mean, ti may mga construction of roads. Gina ang ibando, nami man kita, sigman ng ilaw, bra partner, ha? Ang ibang ti ginapamala pag ginagurumayan. Kag gina-inspect pa na sang DPWH. That is why nga ti, hindi pa na siya ma-open o do may pirana ka mga portion nga natapos naman niya banwa.
6: Foro de los Pueblos.
3: It's Tuesday, it's office day. Sa mga kabugtuan naton nga rugyan sa gobyerno, may klase man ang tagsa naton iya ka mga kabataan. Kag of course, ti may ubraman ang iba naton nga mga kasimanwa, especially sa pribado iyang nga kumpanya.
6: Foro de los Pueblos.
3: So enjoy your day. No, digin magpaka-stress. Manage your emotions and your time, ah. Sa aton ka dyan ang mga kabugtuan. Of course, ti ano eh, no? Nang tawag na? Kamo naman lang daguro bahala kung paano mag-manage ang inyong kaugalingon, ah. Sa aton ka dyan mga pinalangga, yan ang mga ka-K5. Kamu nagapamati sa mga guwagan kang K5 News FM Antique Philippines. Ang Radyo Bandera kauna, K5 News FM ron ka dyan. Sa release one sa inyong mga radyo live ako tlad mabatihan via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose de Buenavista Antique. Nag-hook up ron man, nag-imaw sa aton sa nga pagpangalaga aton nga mga sister station sa Northern and Central Connections. Sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Kag sa Central Antique ang 97.3 K5 News FM Bugaso.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Sa aton sining Facebook, mabatian kag makitaan man kita basta may internet. Pinagi naman sa aton sining mga Facebook pages. Naga-live kita tlan sa aton sa official page ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates. Ang K5 Antique, K5 News FM Antique. Kag ang 95.7 K5 News FM Antique Digital.
6: Foro de los Pueblos.
3: So paki-follow nyo nga aton kadyang mga socials aguntong nga mga updated kamo sa mga latest news and happenings regya sa probinsya Antique, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan.
6: Arjan del Coro para sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Kamu nagapamati sa Best Commentary Program kay University of Antique ang pinili Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
6: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
6: Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Sa kinandan ako si Arjan del Coro.
6: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
3: Danong mga taralupang dun nga mga balita, kadyang adlaw kang Martes sa mga pangulong dinalaan sa mga headlines. Istoryahan tayo na while sa tun sa nga pagpangalagad ang paggamit kuluban mo kang magahod nga tambutso kag open muffler. Inadusok nga bawalan sa may banwa kang San Jose de Buenavista. Oh, naman, bala makamon na naging kadlawan ko naman, how? Well, in my surprise, sa halos tanan nga mga kabanwanan nga naman anko, kag of course this is a national law man eh. In fact, ang LTO sini nagabawal na gid man nga daan eh. But in my surprise, sa San Jose Galway pa ni ginabawal. Ay, okay. Wala lang ha, do, wala lang man, do na ano lang ko, nakibot lang ko. Kay sa bagay, ang national law, dabi ko hindi man pag i-adapt sa, as an ordinance man, bi, nga may, ano ta siya, may corresponding ordinance man siya sa local ta. Ati daw ay man natuod ngipon. But tutuod gid niya seryoso ha, way kibot lang gid kuya nga, ang capital town tagali, medyo na left behind siya sa sining magahod nga tambutso nga dapat bawalan gali ni. Seryoso sangguni ang bayan. Ay, okay. Gulpi man ko nang yos man ko siniman. Nakibot man kita kadya sa ngamuning balita. So plano tulad no? Ginaduso gani no, hindi lang plano kundi ginaduso na sudon so, gina ano na gid ginatingwaan na gid nga ibawal na gid ang matunog nga muffler no regya sa may capital town ta sa may San Jose di Buena Vista Antique no sa atong kadya mga pinilangga nga mga tagparamati istoryahan ta din while sa report sa aton sa news director
7: Foro de los Pueblos.
3: Sa San Jose sa Gapon ang truck ban ordinance sa nasambitan sa nga banwa, ginamiendahan banwa, delivery truck, mahimo makasulod, basta may parking area. Ati, no comment ko, deway na problema. Basta may parking area, ha? Hindi nga in between sa mga municipal or provincial and national roads, maserbida nga parkingan, ha? Okay na problema, way na problema, basta may parking area. Pwede gidya kasulod na basta dito ka lang igulo mo sa imo sa nga parking space ang imo sa nga truck. No, sa atong kadya mga pinalangga yang mga KK5. Sa iban pa naton nga balita, yung inflation rate sa Antique nagsaka sa 11.1 sa bulan lang kang Setyembre. Kung kapon lang ng balanta nga ang buying capacity or ang purchasing power sa mga Antiquenyo is nagnabaduman. Why? Because na-notice man ka, of course, na-experiencehan man guro sa kataman. No, sa kalabanan ng mga Antiquenyo nga shadow ya banwa ka taas tuod ang presyo sa mga baraklon. Well, no surprise because ang September lang kuno nagligad nga bulan, naglabot sa 11.1% ang inflation rate sa probinsya kang Antique.
7: Foro de los Pueblos.
3: Actually, magluwas sa mga basic commodities ang mga construction materials, gabi man pagtaas niya. Amo na sang una, ya, kung may 1 million ka nami ng balay mo, no, subong yan, 1 million mo, haligi, palang guro kang siminto. 1 million mo, abayron dyan rian ng labor. Luka dyan, 1 million mo. Ah, haligi, dason halo blocks, dason pira ka mga siminto, dason labor. No, external plan na, way palabot sa mga interior, ha? No, anong gusto mo nga mga design sang ceiling mo, with cove or without? Gusto mo may powered by or ano ni? LED light or mga basic yapon nga mga fluorescent bulb? Ano gusto mo, mapa-island ka sa kitchen mo kon mapa bar counter ka? Ano nga istorya na? Oh, no, ilang na-notice ko lang, share ko lang man. No, nga, bisan ang mga construction materials, terrible nga nagmahal. Manti, imagine on mo bla, ining mga mostly sa Southeast Asia nga mga

0: ginawa man lang tuod ka impose ang ano, sang patong man di sa mga balaydan man sa expenses man nila, bayad sa barko, bayad sa mga tinahunan da. No, ang pag-shipping, pagidading pag-transfer, pagidading sa aton nga local area. Puro de los pueblos. So, grabe ka mahal. Pero isa lang mambal ko, bisa nagmahal ang tanan, tandaan mo, ikaw sa Gyapon ang pinakamahal ko. Nayawa na. Lang 7:27 ang takna sa aga. Sa iban pa natin ng mga balita sa National News. Si Pangulong Marcos, desperado kung ba mga takpan ng korupsyon sa pungsod sunok pa kay Vice President Sara. Kagang prosecution, wala nagkakabalaka sa survey nga nagapakita nga si Vice President Sara Duterte sa Gapon ang ginapaboran bilang presidential candidate. Arjan Del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Diyak agang iban pagidbanwa nga mga balita atun pagisuryahan atun pagdiskusyonan sa atun siringa pagpangalagad.
1: Siya ang kasanggamo sa radyo. Spokesman ng bawat Antikenyo. Arjan Del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang balitang inyong mabatian, ginatod-ginatod kang DTX sa Coffee Mix, ang kape nga manamit kang sa buruso na, kape na ma-detoxify ka pa. Ang healthy coffee for everybody, mag-DTX Coffee Mix.
1: Puro de los Pueblos.
0: Good morning, Danay, sa aton siling nga mga maskugan nga mga followers. So, kay Ma'am Gilyado ron rin, good morning si mo, Ma'am. Kagawa, Dadong Natividad, good morning. Jinaline Dayunot Ave, good morning amo ning nanay kuno ni Jennifer Ave, no? Nalipat lang og hapon magambal sa ano ni on air. So, kita kong comment niya. Kay Tita Karen J Check, good morning Tita Karen. Okay, Sir John Team Ana, good morning Sir Happy. Pili siling lang diyan kanimo. Nagsiban pa naton nga mga listeners out there, no? Bulon ta danay. Ang report sa aton siling news director. Kay ang paggamit kuno ka magahod nga tambutso kag open muffler ginaduso na nga bawalan sa may San Jose de Bonavista Antique. Wow! Good news sa report ni K5 Jimmy Gregorio Jr.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Magpatigayon kay Kab Arjan kang public hearing sa October 29, 2026, alauna sa hapon ang local government unit sa San Jose de Bonavista na ang sa ginaduso ng ordinansa ng Standard Muffler and Anti-Excessive Noise Ordinance ng San Jose de Bonavista o kung ang pagdumili sa modified open shape pipe kag mag-ahad niya muffler. Sa atin nga pag-interview no kay sanggunyang bayan member Ferdinand Viesca, ang sponsor kang dyan nasambit ng ordinansa. Nakajagin na pahayag no nga kasunod man siya kang suhestyon kang Municipal Peace and Order Council o kung na MPOC nga nabadayan sanda no nga mga dakop sa oras kang o kung nalidis oras kang kagabihan kay Pabar dyan. Kasunod man dyan no kang duro ka mga reklamo ka mga pumuluyo nga ginapadabot man kananda no na angat sa dyan niya mag-ahod nga tambutso kagalkong ka isa no ang mga nagkarera mamlakang motor sa dito oras kang kagabihan kay Pabar dyan. Suno kay SBBS ka no nga although nga may national law ang dyan pagsurundan kay Pabar dyan no or ang dyan mag-ahod nga tambutso hindi abiso no ma ano man ma tuguruan la or husto lang kuno man naway man ang mga local government unit kay wala balati pinalidad kay Pag Arjan rason nga ginadihon nanda ang dyang ordinansa agad nga mas istrikto pagid kay Pag Arjan no nga ma-implementar sa banwa kang San Jose de Buenavista. Lakip sa mga penalidad no ka mga madakpan ang first offense na kaya ₱300 kag mando sa gilayon nga pagkid-an pag-ilis o kung na pag-restore kang non-compliant muffler o kung na exhaust system. Actually, according kay SBBS ka, no, ang first offense na dapat kaya nga ginaduso ng da is ₱1,500 kay Pab Arjan. Karing may mga suhasyon man nga panabaalan sa ₱300 ka, no, agad nga duro bala ang madapan ng da kay Pab Arjan. Kaya kung 1,500 ka, no, daw bahal gawa, daw one time, ano lang, pantatapan ng da, daw nabundayan sanda, unlike ano kung ₱300 na pwede sanda makapatakad liwat, bas bahal ang ma-income kang banwa kay Pab Arjan.

0: ano, second offense.
1: Amo lang ginambal niya? Uy, hindi. Amo lang ginambal niya? Seryoso?
0: Yes, sir. Kadlaw, gani kita kay amurang situasyon ng dagapo, no? 1-5 ano, dapat ang first offense. 1-5 dapat ang first offense. Garingin na sa Justin na 300 para nga ti kung 1-5 abit ng bahal nga kantidad man ti daw ano bla daw ano kano kung 300 kaya kay Barjan nga ti kung kaita mga tao man nga daan nga dya kung man ananda nga gamay lang man ti ginaliwat-liwat nanda sa nga ti duro man ang violation. Ang second offense na kaya 500 pesos kag impoundment kang motor kag sa makidaan o kung naislan ang non-compliant muffler. Ang third and subsequent offense na 1,500 pesos kag mandatory impoundment man kang motor K5R dyan. Iga patuman ang dyang ordinansa no kang Municipal Traffic Management Office no pinaagi man sa duly authorized traffic enforcers sa coordination man kang Office of the Mayor, Philippine National Police, Land Transportation Office kag mga concerned barangay officials sa K5R dyan.
1: No. Dali gi pamangkot nyo siya. Naton abi gani na mun niya naton nag-exist na niya ang ordinance kriyan or there is an existing ordinance kaya nagabawal gid ya K5 Jimmy sa mga magahod ni nga mga tambutso kon muffler way pagalian as to why bi dali gi mangkot mo si SB Viesca andot nga way pa nagalias sa aton sa San Jose Yao.
0: Amo ka nila K5 Arjan, no? Ambal natin si Ina, nga ambal man ni SB Viesca, nga although may national law rin man, no? Amo ka nila, so lang man ka naman na why a local government unit, kaya ki, wara man ti, ano ba no? Wara man ti, ordinansa, tag, hindi man abi masipot, dito kang atin mga kapulisan, dito kang dapat K5 Arjan, kasi kalapad man, tag, unlike sa dyan, ginadulso ng dang ordinansa, nga tuguruan ng daman kang, gahuman ang mga barangay officials na sarang man sanda makapanakap K5R dyan.
1: Aba, ara paginta. Ara paginta sa mga... Gabi, no? Durog. Aba, pati barangay officials, sabay yun sa sining implementation, ha? Is it possible? Mangkot mo sa tani, follow up ka to. Is it possible, SB? Paano na natin? Kay bisan ganing mga police di o. Bisan mga police gini natin, daw na... Ano pa na budlayan pa ma-authorize ang LTO, ma-deputize handa sa pagpanakop lang? Much more ko ng mga barangay officials ta, K5 Jimmy?
0: Hindi man din ko no, abi, K5 Arjan, na necessary nga deputize kita ang mangdakop bala sa dyan ano no, pag ano nanda, pangdakop nanda ka mga nagagamit ng open muffler sa IT. Before, gindiho nanda yung K5 Arjan sa mga pagsurundan man nanda, nag-top man sanda no sa Land Transportation Office no particular sa office ni Sir Eric Utay di agad nga maano matulid din kay K5R dyan no kung ano nga klase kang mga muffler bala no ang nakasulid sa dyan ginahimo ng mga ordinance sa K5R dyan.
1: Oh, gali ka. Sige ah, ilang ko yun, tanilang NDB ang detalye sa sining mga ano niyo, mga track ko nini nga pwede kasulod. Basta may parking space ya K5 Jimmy, anong butsilingon sini? Hindi?
0: Yes, K5 Arjan, no, kadya nga adlaw or alauna karon sa hapon magapatigayon kang meeting no ang atin man nga local government unit kang San Jose de Buena Vista kay imaw man ang mga business owners no na angat sa dyan nga ordinansa bala no o kung na truck ban kauna nga actually na implement rin gani sa banwa kang San Jose de Buena Vista no pero may binasuggest abi ang atin nga mga business owners man K5 Arjan no nga kung mahimo makasilid ang mga delivery truck no ragya sa may banwa kang San Jose de Buena Vista as long as may parking area o kung na loading area ang nasambit nga mga establishmento kaga hindi makaapekto sa public road o kung na traffic mga K5R dyan apang hugas nga ginadumilian ang loading kag unloading sa mga public road sumalin alas 7 tugtog alas 6 sa hapon magluwas lang kung Sabado kag Domingo pag lampas alas 6 sa gabi K5R dyan pag gusto ron sanda no ang dyang mga delivery truck ang karon kay Pabar dyan, no, timuan natin nga maka-attend, no, agad nga masagdantid, no, kung ano ka dyan nga matabo o kung kamusta ang ginasuggest man kang dyan mga business owners kung bala, duraan rin ang dyan window hours o kung na mag-speak na lang sanda sa dyan 7 a.m. to 6 p.m. na schedule kung atin nga local government unit.
1: Dapat padalman na iyan sang LGU, hindi pwede na nga, base karumla mo nang manginumpisa sang pag-abuso man sang iban man sini iyang mga kumpanya o kon establishments nga bisan wala na lang iya sang parking space magpinagusto naman lang sulod damo na bla hindi ako. Eh, anaminta, why mata, we are not against also sa katulad ka dyan yung mga suggestions. Ang aton lang is dapat padalman. Nga, hindi siya mabusuhan bla. Kahit di, base, tanana ka naman, base lang nga, may parking space kami to. Ang isa man to, may parking space man. Dason, pitiksintas. Ginpapati kita nga may parking space. Dason, this oras ang, o may window hours kagi dapat nga sundon. Nagpinang, deload kag reload sila to ya K5 Jimmy. Damo na bla, Jim?
0: Takto mid K5 are dyan, no? Actually, according kay SBBS ka, wala pa man sa nga natin may mga nadakpan. Hindi niya nag-violate sa pagsilid ka mga delivery trucks sa may banwa kang sana sa Debona Vista. Pero duro sa nga natikitan naman nag-load, nag-unload, nag-unload, wala K5 are dyan, no? Sa mga pilid kang dalan, which is naka-apekto gid sa mga traffic or sa ano man sa mga ibang pagid ng mga sarakyan man yung nagabiyahe radya sa may San Jose de Buena Vista kay Five Argents.
1: Hindi na ako mag-commentar. Kaya ang ila, ganit na nga road clearing ordinance daw do napigaduhan magandit ko sa implementation na, Jim, ah? Di ba? Eh, hindi lang ko yung magano na ano lang ko na mamuma, reflect man sa ano mo sa pinalangga tanga mayor iya nga si Mayor PG Untaran pero iya niya tuod sang sanguni ang bayan ni mo nga tuka kag ang task force nga gin create nanda diyan sa pag implement sang katulad sining ordinansa Jim.
0: So gid J5 Arjan no si amura karon makaida natin no kung ano kadyaan nga mangin outcome kang dyan patigayunan nanda nga meeting J5 Arjan.
1: Dati ano what about ko ninyo katulad na lang sini. May pinaka mga establishments, kung gabi, example, mga resto bar, mga clubs, or nano pa dyan nga mga baray ilimnan, baray kalingawan, ti ang iban ko nun anda dyan nga mga nag-patronize o mga, tawag na, mga customer nila, ti kung gabi, gabi man ko nun ang burot sang tambutso, ti wema ko nun ginadakop niya kay 5 Jimmy.
0: Amora kay Five Arjan ang purpose kang ordinansa nga ginaduso ng da agad nga ti hugot nga ma-implementar no agad nga ti masawayan man ang mga nagpinagusto laman kay Five Arjan kay ti disturbo gid man sa panirugon man ka mga tao especially sa mga kamalaman nila kay Five Arjan
1: nagagusto kini matun aning history sini sang matunog nga tambutso ni as to why what's the pleasure about it why ti problema da kung may competition basta competition. Nakita mo na, Jim, may mga motor show na, mga motor competition na nga ang kategory na panaminami sang setup, panaminami sang beautification sang imusin nga motor. May arap man yung panaminami sang pakusog-kusog, patunog-tunog sang mafler. Why kita di problema sa mga amusin nga mga aktibidad? Pero kung mga daily or regular days nga ma-encounter mo, may amusin yung tigperiyong na sang mata mo, may mga masakiton kita nga mga malam nga husto nilang ibatang. Dasun may mga katulad si niya Jim nga gahod. Nilain na niyang istorya, guro?
0: Nain giling istorya kay Five Arjan. Kag na-mention manabi ni SBBS kang sa Banwa kang San Jose, the Buena Vista, duro kanuman ang nagabrigya kang open muffler bila kay Five Arjan. Rason nga ti, duro man ang nagapatronize kung lantawan natin no, sa bayan Banwa kang si Balom Ligad sa mga na-confiscate nanda. May radyan abi kay Five Arjan nga malmahal bala ang presyo kang muffler nga dyan, no sa iban nga mga lugar pa nanda o kung hindi pa man nanda nga gina-order. Pero jabi ka nun sa San Jose, may mga nagabaligya kay Five Arjan in which is hindi sakot pan kang San Jose de Buena, kang local government unit kay ti kung lang tawon natin according man kay SBBS ka ang pagbaligyaan ay kaya dapat under man sa Department of Trade and Industry kay Five Arjan.
1: Hindi na ko mag-comment niya sa mga ano da sa mga establishments ng Riana no they only do that no so doon daw nagabaligya man na sila da due to demand man ti business ila niya mo kung wala man na demand lo laban-laban di ba na sila yung magkuha kag magbaligya sa amo na kay 5 Jimmy sige no further questions with this information salamat gid Andy.
0: Balita ahalin sa Banwa kang San Jose de Buena Vista, K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita at serbisyo publiko ng Kalingawan sa Antique, ang kampiyon ng estasyon na K5 News. Taram.
2: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Well, bago ka na kayo na, na-surprise kita with this plan nga ibawal kuno ya banwa. This move rather nga ibawal ang mga open muffler. Ang shadow katunog kuno banwa yang atambot sobla sa mga motorista. Because capital town dabi kag there is an existing law about this prohibition no sang mga open muffler nga dyan. Actually, we've been discussing this eh. In fact, nagapamati man ang mga opisyalis ta nga dito sa Sibalom, sa San Remyo, rako na to nagkaladakpan nga may magahod nga mga tambutso tapos ginapangguba lang sa mga kapulisan ta as part of their action taken man nga hindi na siya ma-recycle pa dabi. Well, in my surprise, ang capital town Tagali, ang San Jose de Bonavista, though may rugyan ron existing national law, no? Ang San Jose de Bonavista huwag pagaliya sang local ordinance nga version. Nga butangan sang ngipon, blagod to nga ma-implement girit mayad ang katulad siniyang regulasyon.
2: Foro de los Pueblos.
1: As I have mentioned, sa Pilipinas, ang open pipe or modified mufflers ginabawalan rian under sa Republic Act number 4136. O kon sa idalom sa siling Land Transportation and Traffic Code, specifically sa Section 34J, nga nagamando banwa nga tanan nga mga internal combustion vehicles must be equipped with a functioning muffler. Under sa Land Transportation Office Circular Memorandum number 2020-2240, may ginaset banwa nga maximum noise limit, no? Ang aton siniyang kasuguan sa kung ano kagpila lang dapat ang number or level of decibels. Amog iba ng pronunciation niya. Ang dapat naton mabatian. Ang balpa sa kasuguan, sa layita, hindi dapat or maglaksa mo kung maglapaw sa 99 decibels or dB measured at 2,000 to 2,500 RPM. Ang kagahudon sang open muffler o kung tambutso. I do not know. Although it's pleasuring on the part ni Banwa sa mga motorcycle enthusiast, ganyan. That magluwas sa mga physical appearance ni Banwa nga ginapang ginapang enhance gid. Of course, they are also enhancing the muffler as to whatever reason they have. No, sa aton sini mga pinalangga yang mga tagparamati. But seryoso nga istorya. What is pleasuring about it? No, matanong ko lang. Ano ang pleasure o kon ang kasulay kanami kon tunog ang imutang butso? Ako lang gamangkot lang ko. Away tiya problema sa mga organization, sa mga motorista. Di nga may kusa may may competition, di ba? Kusa may mga competition, mga patatunog-tunog, kamong sang muffler. Only for that purpose. Why ko tiya problema? Only for that activity, for that purpose. Approved niya, why kita da problema? But kung himuon siya as daily, yabanwa, or regular days, nga gamiton mo ang open muffler o kon modified muffler sa matag-adlaw mga traveler, it's another story to be told.
2: Foro de los Pueblos, walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
1: Ay lang na niyabanwa nga istorya tuod kung mag-amusin na iyang sa matag-adlaw nga tanan niya gahimo kimo iya sang kagubot kag kagahod sa isig kapariho mo. Dibla? Kagakutan ni expectation ko because capital town na di, dapat kita ang nangin set as an example sa iban sa nga mga banwa. Namian kimo yang rako nagatransak di, nga pinagusto gali di mga motorista sa pag-modify sa ila sa nga tambutso. No, kag-abi muna dabi ang Pilipino gini. Bisan pa may kasuguan, bisan pa may existing ordinance, bisan pa man ananda nga bawal, may kunano may dyang gadgad ya tuod nga hala, binakal gyapon. Ari na naman tayo, siya para pang chicks na dyan, pang attract sang chicks ba? Well, kung ako ang chicks, no way. No, gahod. I do not know the psychology about it, ha. Kung andot nga ang iban tuod dyan, namian sila sa mga amuna yan, oh, mga magahod nga motor. Oh. Mang balka nga ti, arjan namin na kay balamo kung layo ka pa lang, kung may ayam, mapahigad na siya, or may taho, mapahigad. Ayan ang pulos ang imo nga busina. No, ano na, ikaksa ng busina mo, isli na lang tang butsong agahod, ano? Anong istorya niya ton? Until you will realize, when you grow old, ladies and gentlemen, here, here, ha? Matiin niyo ko, bla friends, no? Until nga magmalam ka mo, inakon makalabot kita sa edad nga rian. Hopefully, makalabot kita. Nang batasan tong isang haras-haras kita, pasikat kita ang isa sa pag-drive. Isa, hindi na makalabot sa munang edad mo, no? Isa, patay tas aksidente man kun. No, sa aton ka dyan, mga pinilangga nga mga tagparamati. Ang mga may edad naton nga mga lulo, mga kamalaman ta, nga especially may mga sakit na na, nairita na sila, very sensitive na lang ila sining ano ni nga dulungan sa mga gahod. Odo nga realidad man mo, may mga bungol na ginmandabi nga mga kamalaman ta nga part na sa pagkamalam nang nga medyo may hearing impairment na bla. No? Pero kung ara ka pa lang sa mga 60s, 65 to 70, nami pang imo sina nga para matinan, nalingan ka na iya friends, bisan ako gani man. Nalingan kuya kung tamaan ka gahod. In the middle of your sleep, no, naminami tulog mo, dason magulpihan ka, agyan kay mo sang tunog-tunog, yabanwa nga muffler, ah, do mamuyayaw kaya mo. No, tanan na lang dayon nga mga pangamuyo, nga gabay pa maksidente, to ang tuntong nga to. Pangamuyoon mo na lang, igusto mo na. Ara pag ito, akong personal experience ko ng testimony ko, rabalang may lapsag ka nga palahibi, no? May lapsag ka ginapatulog. Gabi na nga, ay mo, ng gabi na kungkong mo nga para matulugan lang sa may tunga sa oras, kag isa ka oras, sobra pa. No? Dasunti na tulugan, nahimuok ang tulog niya, ginbutang mo na siya sa crib, sa duyan niya. Kaya para makapahuway kami, alay man tuod na sa lima. Bao Diyos ko, nilabayan ka karon sang tunog-tunog na tambot. So, adaw nami, badilon na lang kun. Pasundan mo sa sang balab, la? Bala sa mga pagpainchindi. Ngayon, hindi ka dapat magamuna. Ano na na, ya? Imo na, puro pasikat na, puro provision niya sa taong nagbra mo.
2: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sa pulka, sa komentaryo, sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
1: Dibla, sa atong sini mga pinalangga ng mga tagparamati, ah, do makapangamuyo ka sang orasyon nga hindi manami mo. No? Nanotice ko na, duro na yung bisan sang una nga nagadyan lang, tas binit-binit dalan, nag-istorya ta sa mga tao sa binit dalan, pagtunog, ganyan ang tamutso mo, gabay pa nga ma-aksidente kang tunto ka, na gagahon si mong sining tamutso. E gusto mo na, nga samtang enjoy ka kay nanamian ka magpinasikat sang tambutso mo, may pangamuyo nga mapatay ka na maksidente? Sobrahan na inyo, ya. Kaya kung ako man niya chicks, chip kay mo ya nga magpatulpatol ka sa mga amulan ng imo sinanamian niya? Ang pagawad-gahon sang tambutso? May ka na lang nagpahigot, nagpakadinada kang sa tambutso, hindi ka naman nung naog na? Yun ang ginatawag naman namin ng relationship. If you are riding sa isa lang kamotor na nag-date-date ka mo, kanto ka mo, travel-travel ka mo sa mga ano. Ang nami yung relationship na gin-establish mo is ang conversation while you're traveling. No? Samtang nag-ano ka ba, nag-travel ka mo da, nag-hakos ka siya hawak da, anong kamotor ka ha? Nami motor mo, mutang na may big bike. May mga big bike man yung nag-meet man yung tambutso lang, may man yung galapaw sa 99 decibels na yung limit sa aton sa kasuguan. Nami yung conversation nyo ga, alam mo, butangan, kwanta yun lang, parang at least madramatize ta, no? Samtang biyahe ka mo yan, inab lang may room pa for conversation, no? Hindi yan nga, Diyos ko, ma namian kay mo biyahe kamo naga ano ano kada siya naga tawag ni naga hakusakos kada sa hawak niya daso nang jinding niya good gakod pa yung tambutso niyo kaysa sa tingog niyo tinamian kamo na anong relationship ni ara kamo na into anay sa aton sini mga pinalangga nga mga ka-K5 pero manami yang nga magbiyahe samtang nga motor kamo nga daw mo niyang inyo siniblang a feeling mo.

0: Kanami sa hangin labo. Kanami man sa mga kagulangan. Basta ara ka gani sa akon niya. Ano ka mag-alam sa tanan mo? Nag-enjoy ka man ga? Nag-enjoy ako, Janelle. Kung mag-amusin na, ati, padayon nun talang pagbiyahe nga ni. Ay, kanami toon magbiyahe nga imaw mo ang pinalangga mo, no? Janelle?
1: Hinahanap ng puso.
0: Amo-amo lang na iya dapat nga mga galawan. Nakarami sa inyo nga, no? Karomantik sa inyo nga biyay. Puno Diyos ko, gagahod sa inyo siningatang buso. Ano yan ka mo yung background yun mo na? Pwede na lang ka mo to nag-date sa may slaughterhouse, oh? Kaya dito yung damo, gaiwik! E, ginakatay sila to. Mga kudimo. Murang pang... Gusto nyo malanggalis ang gahod dyan, dito ka mo sa slaughterhouse date. No? Dito ka mo date. Kaya dito yung ginaihaw tong mga karne, ang mga karne, mga sapat, na dito yung batian mo tong gahod. Ang pangasawa ka naman lang sa gahod na lang man, ah. Kuntuning mga lalaki niyong isa, oh. Nalingan ko nun sila gahod ang ila sining asawa, o gahod ila sining nubya. Pero ay ka mo nagahodan sa inyo tambutso! Ka-unfair sa inyo sa asawa nyo. Nagahudan ka mo sa asawa nyo, pero namian ka mo sa tabutsong nagahod. Ay, karun. Wala. Ano lang man natin, langas-langas naman na, pero gabay pa. Nga may matunan ka mong sa atun sa komentaryo, no? Na, abi, ang kabuhi, talis kalibutan, mangin blessing lang kita sa isig kapareho. Himo lang tamayad, nga way tami ginalamangan. Okay na ta, no? Okay na taya. Pang mo yung ano na, isagudon mo lang ang imo, di yun nga Christian living mo eh, nga mapalangit kagid. Himo ka sa mga mayad nga, ano, nga mga deeds imo isig kapareho. Muna lang na. Pero paano ka mangin panulay sa isig kapareho? Minablang nami tulog nila. Daso nagpamapler-mapler ka dagod gahod, di mo nga tambutsunan. Tanawon ta kon din kagid astana. Kay ginapangamuyuan ka ng maksidente kada. No? Sa aton ka dyan mga pinangga ng mga atag para mati. Kanami iya banwa nga nagano ni nagapangabuhi kita blang linong, no? Sa mga sukit nga mga tag para mati na blang maimaw mo tang imo sini nga pamilya sa Christmas, no? Kay mga bati ka pa makanta ka pa sa amo ni nga kantaw. Nan. Standby.

0: Bisan ginyaw, yaw ta ka, Merry Christmas sa imo. I'll see you in a while sa second and final stretch. Ako si Arjan Del Coro para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, ang kampiyon ng istasyon. Santike, K5 News FM!
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw ang pag-inom sa TTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits ang pagtulog sa gusto, sa oras. Amo ang pag-defend sang aton lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kog gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag Mighty C per mi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo daw kung makapulaw ka, lapag buta mo sa aga, duway gagana, utok mo no?
5: Wala gid ya eh. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mudo.
4: Oo, aburido. No?
5: Siyempre, aburido ka. Hindi ka, way ka gana mag-iho. Way ka gana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig. O may nito ni mo ulo. Grabe ang imong frustration.